0: 6:30 ang hapon sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
2: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Pinakabaratong nga data
4: sa Shopee. May 10% off pa para sa
5: conditions apply. For TTI Fair Trade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
6: Extend Hood Superman. Superman.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
6: Extend Hood Superman for men. Extend Hood Superman for men.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for men.
9: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Miss si Alana Pacardon Marapa.
11: Ko si Joshua Darin Villavior.
12: Ni si Kirby John Panes Agraban.
9: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
13: Good news!
14: Good news!
13: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
15: Mahigo bala ang imo dugo?
16: DTX 500!
15: Masamit ka bala ang gina-energy?
16: DTX 500!
15: Ang DTX 500!
16: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
16: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
16: DTX 500!
15: Masalrikan! DTX 500!
16: D3 Bio!
15: With Physio!
17: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
15: D3 Bio!
16: Ang D3!
15: Yung may Physio!
16: Ang Physio!
15: May D3.
16: D3 Bio.
15: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
16: Ang D3.
15: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
15: Yung may D3.
16: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
9: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso.
20: Foro. De los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
22: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
23: Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga wagas.
24: Ray Umalay.
23: Para sa Foro de los Pueblos.
25: Oras mga ka-K5, 8:05 sa aga sa aton sining pagpangalagad. Welcome back sa Foro de los Pueblos program. Ang aton sining oras, ginadulogin sa aton kalaman sa ang kampiyon nga kape. ni Dr. Ramil Itangoy. Ang Clinica DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Para sa healthy coffee, malayo kita sa blatian ng diabetes. Marami ang aton siningalawas, ginapakakasa ang mga dugang ng mga bad cholesterol sa lawas natin. Mag-inom sa Clinica DTX Coffee Mix. May kapi ka na, nakadetox ka pa. Himos ang palaya, di sugar, sugar cane extract, kag chia seeds. Ang suplemento nga kampiyon sa nagataas nga blood sugar level kag sa permi lang nagabalik-balik nga high blood o kon hypertension maginom siyang Clinica DTX Babandit. Mayara ini sang ampalaya kag sugar sugar cane extract nga sa nangin makabulig sa to siring nga ikaayong lawas. Napamatura na sa mga eksperto nga ang DTX Babandit ang rekabig nga superior antioxidants. Kung kasubong ini nga nag-repair sa mga guba nga selula sa lawas naton mga ka-K5 kasubong siyang isabla katuktok nga sansalon. Ang tuktok kasansalon kung pabayaan mo sa aton sini nga mga ka-K5 magabok. No? Ang ginaobra naton kung may tuktok kani aton atop, may tuktok ang aton sini nga pundasyon sa aton sini nga balay, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga establishment naton. Ginapintahan naton ni mga ka-K5 sang ining anti-rust nga pinta, no? Nga hindi sa mga ka-K5 magtuktokon. Ang ginaubra na sa klinika ni TX Bebanded kung guba silula sa lawas ta, amo man na, ginarepair yung mga guba ng mga cells para nga hindi maguba kag hindi kita magbalalatian. Amo ni siya ka-epektibo ang klinika ni TX Bebanded mga ka-K5 nga napamatudaan na sa mga eksperto sa Estados Unidos. Himo siyang palaya kag sa panit sang tubog, ginkakas ang tamis, ginpabilin ang pait. Mabakal ang mga produkto ni Dr. Ramil Itangoy, mga ka-K5 sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. May free consultations. Nagli kita mga ka-K5 sa may banwasang Sara, ha? Sa mga taga-Sara Iloilo, kag sa mga ka-iping mga kabanwahanan sa may Sara, may ara kita nga free check-up, free consultation sa Clinica di Alternativo Sara Branch naton kada Domingo ng adlaw. So good sa maabot nga September 6, 2026. Ang aton sining Clinica di Alternativo, dira na natuon sa RGM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Sa tabok gid lamang or sa kilid sang Sara Bus Terminal. Ang mag-entertain sa inyo nga mag-konsulta sa inyo, amo si Dr. Meldy Cadena, mga ka-K5, no? Ang aton sining mga pinanangga nga mga tagpulamati nga klinika at doktor. Sarang kamo makapacheck up libre dira sa may Sara branch naton mga ka-K5 nga napahamtang sa RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, kilid lang sang Sara Bus Terminal. Alas 8:08 sa aga, oras naton diri sa K5 News FM Iloilo. We're trying to connect our line to Congressman Nonoy Defensor para at least makuhaan tatani sang statement bilang isa ka kongresista kag mamalidha. Kung ano ang iya sining opinion mga ka-K5, no, sa ginaproposar mga kabyanan nga pag-restrict sa paggamit sa mga social media mga ka-K5 sang aton mga kabataan 16 under. Sa hambal ko na kaina, may pila na ka mga nasyon sa aton sini nga kalibutan ang nagpatuman na sang restrictions sa paggamit mga ka-K5 sang mga social media platforms nga ginabawalan sa nagaedad 16 padalom sa aton sini nga mga ka-K5, no? Ang pila ka mga applications, social media platforms nga hindi basta-basta ma-access sang mga kabataan nga nagaedad 16 panubo. Ang mga pungsod mga ka-K5 nga una na nga nagpatuman sini amo ang Australia. Sa Australia, gingban ang mga major social media platforms sa tanan nga mga kabataan nga nagaedad 16 years old below. Mamo, hindi ba nami mo lantabla subong bata gamay? Lantaw sa mga vlog-vlog, kapin pa mga vlog-vlog nga sagik pamuyayaw, blabla. Mga vlog nga gaobra sa mga katuntuhan, mga vlog nga nagaobra sa buwis buhay nga mga vlog. Lang makaon kasong kung nano-nano da para lang at lamang kataas views mo kag makapadamo sang imo sini nga income sa internet. Oh. Ano ginobra? Kisa sa puan mong kabataan mo? Ah, kibot ka lang ko kisa may mga ekspresyon sila sa imo nga why mo na balaan ko din nga buho nila gin pangkuha. Oh. Sa ton sini nga mga ka-K5, kaya man nagalantaw sila sa ilalamharon nga pangidaron sa gamay pa lang nila nga sa lipot pa lang nila nga pangidaron, no? Sa aton sini nga mga kakipay, sa kung anong makita nila sa social media. Oh, sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalmati. Kisa kibot ka, ginabuyayaw ka na siyang bata mo, mambalas mo nga, ekspresyon ko lang na nai, ekspresyon ko lang na tay, nalantaw ko na sa vlog ni Kakipay ba, kisahan ay say. Oh, amo na sa, oh, may harapan din na nga, makaon kung ano-ano nga mga challenge da. Oh, makaon ka, mamukbang ka na sang katumbal. Oh, kibot mo baba mo, bata mo, kibot ka, baba sa bata mo, nagpula-pula, nakagaylibion. Nanukaw! Nay, gintistingan ko lang, nay. Kaya nakita ko na yung lamit-lamit, ginagtamal ni Kakipay balirapin sang katumbal, nay. Tiyabi ko, nay, hindi man makahangki ang balya sa iyang vlog. Why sakpat sakahang? Oh. Sa ton siya rin mga Kakipay, no, amon rin mga social media platforms ka mga major, mga Facebook, YouTube, etc. Sa ton siya rin mga Kakipay. Sa Australia, dinaban na ni Subong. Kung imo edad 16 under, kinanglan sang strict age verification antes ikaw mga Kakipay maka-access sang sining mga social media platforms sang pila ka mga tech companies. Huh? May ara sang proseso. May ara sang procedure sa aton sining mga Kakipay. Ano pagid ka mga nasyon diri sa Asia? No? Ang Indonesia may ara man sang restriction sa high risk social media platforms under 16 years old below. Sa aton sini nga mga Kakipay. Subong bata mo, suguon mo ugas pinggan, di magpati si mo? Nga hindi magpati. Kay unahon patapos ang TikTok. Sa aton sini nga mga Kakipay. May lang gani diri sa newsroom kay pala TikTok man sila matuod. Pero kung may pasugo kang ipaprint, na-print man nila dayo na. Ang lain ng sinakaroon kong hambalon kanila nga, hulat ka lang na, sir, kita mo mag-TikTok pa kami eh. Dayo na, para lang sa'yo, ang giling-giling ko, para lang sa'yo, ang giling-giling ko, para lang sa'yo, ang giling-giling ko, ay para si Sir Warren na pasautan nyo na. Sa Indonesia, sa Malaysia, gina-enforce man subong sang ila sining legislation ang pag-include sa mga o kung pag-exclude sa mga 16 under man sa mga major platforms. Ang Brazil amuman. Ang pila ka mga nasyon nga nagaproposar subong amo ang United Kingdom, France, Turkey, Greece, Norway kag Canada. Sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang pamangkot sa ton sini nga mga kuturan kag sa mga Grikanan nga nagapamati subong sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pabor bla kamo. Nga mayra sang age restrictions sa mga major platforms. When we say major platforms, these platforms actually nga mostly naga-influence based on the observations and studies sang pila naton sinig ka mga kuturan, sang pila ka mga technical and psychological experts, no? Sa ton sinig ka mga kakifab, tinantawo na mo, i-enumerate na tanan, what are those platforms ka makabig naton as major platforms nga hindi pwede sa mga bata nga 16-year-old below. Sa ton sinig ka mga kakifab, sa isa una, ay Facebook ni, high risk ni siya. YouTube ni, high risk ni, because anybody can search kung ano da. Oh, ano pagid? Ining mga website ni, dapat ginabani sa Pilipinas. Oh, si JC na nga lang, no? Oh, ginabani na dapat lang amuning website. Kaya nga man, based amun na nga sa study sa bilog ng kalibutan, oh, isa si JC sa mga Pilipino nga nagalantaw ka nag-access sa website nga may pangalan nga Popcorn. Oh. Number one mo, oh, popcorn na ngayon, balko ha. Oh. Number one na, oh, bisan sin oda, maka-access na da. Oh. Sa ton sinin nga mga pinanangga nga mga tagpalamati. Oh. Pero sa ibang nga lugar, hindi ka na iya-access sa mga kasubong sinang nga mga website na. May mga malaswa, may mga hindi manami, nga mga lalantawon, no? sa aton sini nga mga my verification kinang lang mabutangan ID mo. Send mo ID mo da. Isa lang kay user ang pwede kagamit. Hindi pwede multiple user. No. Kung naobra na sa ibang nga nasyon, nga hindi naton mo brothers Pilipinas na ang pamangkot, paborbla ka mo nga mga ginikanan, nga may amo sina. May ara pagid na nga mga application nga i-connect nyo sa cellphone sa inyo bata, i-connect nyo sa inyo nga tablet sa inyo bata, mga ka-K5, nga kontrolado mo, makita mo dira kung ano ginalantaw sa bata mo, gaaga reflect na sa cellphone mo, kisahan na isa'y open, blah, blah, blah, blah, website. Oh, hindi ni manami, ha? Ginalantawan niya, ha? Nagalantaw ni sa amun ni man. Oh, ilock mo na. Makibot na doon bata mo. Hindi mo na nila ma-open sa bata mo. May mga muna nga mga application. Kung ikaw ginikanan, kinanglan mo discover ina because protection ina sa imo nga ba? Nga kabataan. No? Sa ton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati. Protection ina sa imo mga kabataan. Now karon ginadiskusyonan. Wala labot sa pagpanubo mga ka-K5 sang criminal liability nga edad sila sa Pilipinas. Gindiskusyonan na ligad damo sang dibatihay sinada, no? No, kung ipanuboon ang criminal liability kay ang criminal liability subong sa juvenile justice law naton sa ton sini nga mga ka-K5 ang absuelto kon masiling naton nga ara lang sa intervensyon sang DSWD sang social welfare naton sang aton mga otoridad nga edad is 14 years old below sa ton sini nga mga ka-K5 and below 18 years old 15 to 15 years old sa ton sini nga mga ka-K5 no subject man sila sa intervention sa social media but they are not exempted sa criminal liability because kung makitaan sila sang discernment when we say discernment balaan nilang ginobra nila ara sila sa insakto nga paminsaron sa ginobra nila na pag abot ya mga ka K5 18 years old pwede na sila filean kaso tiyan mo na yang batas kagang layis naton diri sa Pilipinas. Pero sa iban nga lugar mga ka-K5 at early at the age of 12 years old sa aton sino nga mga ka-K5 gina-convict na mga ka-K5 ang mga kabataan. Until now sa aton sino nga mga ka-K5 ginadibatihan pa na kung kinanglan bala nga panubuon ang criminal liability nga edad sa pungsod Pilipinas. Now, ari naman subong niya ang ginaistoryahan. Ang pag-ban sang mga major social media platforms sa mga nagaedad 16 years old under because it was already proven sang iban nga nasyon nga sila ma-implement manila dito sa gusto. Di ang mga major platforms man ang iban mo, ang mga platforms for educational purposes yung mga ka-K5, hindi mo maniya pag-ban mo. Oh. Makagamit bang gyapon niya cellphone, makagamit bang gyapon tablet ang mga kabataan, pero they are restricted lang sa mga specific platforms nga based sa identification sang aton sini nga mga government, sang aton sini mga legislators, no? Nga ti iniya hindi pwede access sa mga kabataan nga 16 years old below sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati. Tilang tawon ta na kung may sino ang mauna nga mamalidha na ton nga una nga mag-propose sang sina nga hagna sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Rose Estares, good morning. Sa kay Maykoy Marquez, mayong aga si imong ka-K5 Ray. Basol naman na nila kay Presidente Marcos ang natabo sa Samunga. Hindi mo manaya control yakong presidente. Kani mo manaya control ang tanan-tanan kag paminsaron siyang tao. Sa aton sini nga mga ka-K5, pero kung presidente ka, you have that power to somehow recommend and demand sa aton sini nga mga legislators sang layi nga makabulig kag makahatag sang nagakaigo nga disiplina kag restrictions sa pila naton sini ka mga kabataan sa paggamit sang social media. Pasabot ta hambal ni Marcos nga, priority taning hagna ngani. Umpisahan ta na ang pag-aprobar sang Paksilika law sa aton sini nga mga ka-K5. Di dapat amo man ang presidente kung may political will siya sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa pagpatuman sa mga layi, ipangayoon kag pangabayon niya ni mga ka-K5 sa lower house and sa higher house, sa Kongreso kag sa Senado, sugid lang hindi mapasar. Sa aton sini nga mga ka-K5, Melanie Ambot Makiling, good morning. Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Nini San Presya, mayong aga si mo. Ma'am Zell Toosyusan, ba si Ma'am Zell Toosyusan, sa diin kagani, Ma'am Zell, sa Tubungan. Huh? Tubungan, Ma'am Zell, no? O Tigbawan. Dugay-dugay, kanangaway, makaway, takamatamyaw, Ma'am Zell ba? O, kahit si Ma'am Zell niya, alasiti, gining iya sinibog, tao kagpagpamati mo. No? Suki, tagin isang una, sang gauyat kita sa Foro de los Pueblos nga programa. Salamat kid, Ma'am Ning Ilumba, sa pagpangagda sa imo pamahawa. Alas 8.21, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpamati. Nami napagid ko nga ang aton sini mismo nga mga local government units, no? May ara sang mga hagna na bla, hagna ordinansa rather nga nagabulig, no, for security augmentations and support mga ka-K5 sa mga eskwelahan. Agod nga malikawan kag hindi na matabo ang mga kasubong sini nga mga hitabo mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. May ara sang tawag nino sang mga eskwelahan nga kulang sa mga metal detector, sang mga pasilidad, sang mga personnel nga magbantay sa mga entrance and exit sa ilang mga eskwelahan. Kung may support ang local government unit sa aton sini nga mga ka-K5, mas manami ina. Ang banwa sang pototan subong, flex ko lang ni gamay, hindi man sa pagkabayas. Ang banwa sang pototan subong, through the effort of SB member G.R. Pasuelo and the members of the Sangguniang Bayan headed by Vice Mayor Lito Ilisan, no? Kami sa Sangguniang Bayan, may ara na kakita nga ginaduso nga ordinansa nga magbulig sa mga eskwelahan sang pagpaalinton sang mga guidelines in terms of security measures sa mga kabataan nga malikawan ang paghupot, pagdala sang sining mga makamamatay nga mga weapons o kon mga bagay sa sulod sang eskwelahan. May mga penaltidad, may mga proseso kag ilabi sa tanan, may augmentation, may pundo nga ialat ang banwa para nga ibakal sang mga initial nga mga kinanglanon sang mga eskwelahan sa banwa sang Pototan, no? That's something mahambal ko, proud kita, no, nga ang aton nga mga kopdanan sa Sangguniang Bayan, no, especially sa Committee on Education ni ka-K5 JR Pasuelo, kag ka-K5 JR ginimo ko na nga ka-K5 ni SBJR Pasuelo, no? Kag sa suporta sang aton sini nga Vice Mayor kag sang Mayor sang Banwa naton with Mayor Adi Lazaro nga matinguan ini nga mapasar ining ordinansa sa aton sini nga mga ka-K5. Amo niyang nakita kag nangin aksyon, nangin hulag sang local government unit sa Banwa sang Pototan after sang natabo dito sa May Tacloban. Nang pamangkot, kamusta ang iba naton nga mga local government units? Hopefully may ara sila man nga mga tikang nga para somehow ma-secure nila ang seguridad sa mga kabataan sa sulod sang bulutuan kag sa mga manunudlo naton sa ila tagsa-tagsa ka mga kabanuhanan. Oras alas 8:24 sa aga. Standby ka kay 5 Jenny Koyunan sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kaya kwaon ta report ya a reaksyon to sang mga pila ka mga opisyal to sa provincial capital sa tong natabo tong public consultation mga ka-K5 kag ang tuyo nga pagpatukod sang AI data center diri ya sa may probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, hopefully no, sa aton sini nga mga kuturan, and we're still waiting for additional updates sini sa amay bala sang grade 10 student kanino nga responsable sa sang grade 9 student nga responsable sa kamatayon sang isa Amerika upod, no, grade 10 student kag sa pagkapilas man sang pila ka mga estudyante, ano ang natabo, no? We wanted to hear from him kung anong natabo nga nakalabot sa posisyon sang iya kabata ang iya sini nga high powered firearm nga M16 rifle kag ang ining iya sininga 9mm nga pistol sa aton sininga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Alas 8:25 sa aga. Naka-standby na si KK5 Jenny Kauyunan. Anong ning reaksyon ni board member Rica Garen kag ni board ni Vice Governor Lian Dimoke sa sining nga natabo to nga pagpatukod sa AI Data Center sa Banwasong Uton, KK5 Jenny?
0: Ray, unahon nato no ang reaksyon ni Vice Governor Lian Dimoke regarding ni sa ginaduso ng AI data center sa Uton. Hindi lamang sa Uton, sa K5 Ray, no, kami mga nagagawa ng mga information nga mayara man sa ginapropose sa Banwasang Pavia, sa Banwasang Santa Barbara. As to Vice Governor Dimoke kay K5 Ray, according sa iya, hati okay lang man or ginawelcome sa province sa K5 Ray ang ini nga development if ever may interested nga mga investors being mag patukod sa nga data center diri sa probinsya. Pero kasi sa Ray, according to Vice Dimoke, nga una dapat nagasunod ini sa kumbaga proper procedure o kung proper nga proseso kung paano ang pag abi ma-consultation ang ano ba lang kay Favre, ang mga legal process ni kay Favre nga dapat magkuha sang permit from the barangay, permit from the local government unit kag other concerned agencies like in the case on data center like ang DNR, ang NIA kag Favre kag iban pa. And actually, kay Favre, according to Vice Dimoke man, nga nakita naman kay Favre, no, nga ang mga local government units naton sa probinsya, kag ang provincial government, is before mag-pass o kung mag-allow abi nga magpatukod sa mga big projects like this AA data center, ginatunan gid sang maayo antes nila pasugtan. Like nagapakita to parehas ka to according to Vice Dimoke, nga nag-agi sa public consultation, ginas-anay ang opinion sa mga constituents o kung mga residents sa mga amuto nga barangay kay K5 Ray. And amo same man sa probinsya, if ever mayara sila sa mabatong na proposal ang sangguni ang panlulawigan, tinan nila anay antes mag-propose sang o kung antes i-allow ang pagpatukod sa ning data center. Yari blang K5 Ray, pamatay naton ang bugos ng pahayag ni Vice Governor Lian Dimoke.
1: Are empowered to accept and evaluate all proposals. Kaya ako mahambal ko diri sa probinsya sang Iloilo, we welcome major technological investment, including investments on AI, drone technology, 3D printing, or whatnot. Ang aton lang, technological development must come hand in hand with responsible governance. No? So, I believe open gid kita for that program. Kaya hindi lang kita daad magkahadlok. We did have a bad experience recently, pero that's not close our doors on that. Kaya nga, may proseso ining agyan, di ba? So kung may ara kita nga mabaton, nga may mga investments regarding that, i-evaluate eh. Nagbasi, hindi man takambal, subong abi, sang patapos, kaya we have to see what's their offer, ano yes. Balang ilang, anong specific, di ba? So hindi na siya hambal nga, ano to, na proforma nga AI is bad or technological investment. Ang mula na galing, kahit i-happy man ako, kaga pagkita taman sa Uton nga scenario, we have strong institutions here in the province of Iloilo. Di ba? Gakatabogin nga ito mga public consultations kung sa diin istoryahan. So, we don't have to worry, but the position that we adopt in the province is that we welcome technological advancements and investments here.
2: In short, pamatian, tanay ko na na-proposal.
1: Ano ilang...
25: Alright, pamatian si Vice Governor Lian Dimoke, kakipab dyan eh.
0: Yes, amo na ang opinion niya ni Vice.
25: Ang iapunto mo ni, wala man nga pamalabag ang probinsya sa Iloilo sa any development sa nga pwede magsulod sa aton sininga province, especially sa mga kabanuhanan, no? Especially sa sininga AI data center. Because technically, sa ibang lugar, may mga AI data center na, no? Which is basically, somehow, makabulig man sa aton sininga mga local employments and at the same time, sa aton sininga mga pumuluyo kag sa overall nga economical status ng aton sininga probinsya kag sa mga local government units. However, ambalya, it should be done with proper procedures, no? And dapat nga magagi ini sa insakto nga proseso. Example, no, ang ini nga proseso, hindi ni sa basta-basta nga mambalka nga mo patukod kuna sa amo nang area. Boss dayon, hindi na pwede amo na. Because number one, dapat ang local government units is aware kung ano ya ang ito called within sa iya sining jurisdictions. And by that, kinanglan na iya mo magproseso sang mga nagakaigo nga mga dokumento kaki 5 Jenny for the approval. But prior to that is kinanglan ina mag-agi anay sa konseho. Maagi na sa local chief executive, i-endorse na sa local chief executive, i-endorse na sa sanggunian sa right nga, rightful nga committee chairmanship, no? Sa aton sini nga mga K5, ang committee chairman mapatawag sa committee meeting and i-discuss dira when if there is a somehow a basis, no? Nga makita ang committee ba nga ti do pwede ta na ni i-proceed for the public consultations. Because amuning manami sa aton sini nga pungsod, hindi niya desisyon lang sang isa ka-opisyal. Hindi niya desisyon sang isa ka-mayor, hindi lang niya desisyon sang sangguniang bayan member, but gina-involve na aton niya ang tawo. Especially ang publiko nga, number one, mangin na ipi-apektado sa pagpatukod sang sining AI data center. No? Kagang ilang nga mga concerns eh. No? Kung ano inisa, ang gusto mo lang naton, sining mag-explicar sa aton labayo, mapaintindi sa mga pumuluyo ta, what are the benefits and ang mga disadvantages, mga pros and cons, hindi nga mag-walk out kay mo ka magtalo-talikod, gano'n si Haslo, kau, kakipa Jenny?
0: Yes, amo gid ka K5 Ray, no? Amo na nga dapat nga, kung ikaw ka K5 Ray, for example,
25: investor. Kung parehas mo na bila ko, ikaw gabaligya ka K5 Jenny? Oh, gabaligya ka kape sa akon, paano mo ipromotar ang kape nga mabakal ko, hau?
0: Dapat i-ano mo ko kay February, ipakita mo ko ano ang benefits, ano ang mga inepekto, kung baklon mo, I mean kung mag-inom ka sining kape, I mean kung ipakita mo ang positive side sa kay February, no? Amo man na same man, kung nagapangaluyag, bala ikaw, best foot forward, good pero make ka kay February.
25: Sa pangaluyag, basta ikaw, why kaya sang may gina my day, why kaya sang may gina my day nga at 7 a.m. gapanot brush siya, siya gapaligo, at 8 a.m. nagapamahaw siya, siya naga-duty na sa bar, as a bar, as bartender. Why ka na yan? Amuna iya nga gina my day ka kay Pai Jenny. Ikatatlo, ma-my day siya nga out niya na. Ang isa, on duty pa na. Oh, tiyanong na ginahambal mo yan nga palayas ang pagpangaluyag nga nakarelate kasi na aw.
0: Hindi man di kay Favre. Kumbaga, ang procedure, kumbaga kung paano, bala ka kay Favre nga ikaw ang investor o gusto mag-invest, amo na nga ba, nawa ka kay Favre. So, dapat i-please mo ang local government unit, not just the officials ang amo na nga ba, nawa, but rather, ang mga constituents, na, ang mga residente ka kay Favre.
25: Sakto, gina para makuha mo, matamis nga oo. Matamis nga yes. Pero ang iba niya, why, kung nga, gina si pangaluyagaw, ang iba niya ba nag-agi sa pangaluyag, intindihanay na lang?
0: Amo na kasi sa Ray, depende man mo. If you know kasi sa Ray mo. Amo na ang iba niya mga scenario.
25: Batsaganay na lang, batsaganay?
0: Batsaganay na
25: lang. Pero hindi niya pwede ma-apply sa mga amo niya nga mga pagpatukod sa AI Data Center. Hindi na pwede nga mabatsaganay lang tayo. Sa pagigugma, pwede na niya.
0: Yes, applicable siya kasi sa Ray sa pagigugma. Pero
25: sa mga AI Data Center yan, hindi na pwede nga mabal kami nga. Pangilatan ta lang kada. Pangilatan ta lang kada. Buti rin kung sang pangidlat kung ana ano na, 100,000 kada bulan.
0: Oh,
25: hindi niya pwede mo na, di ba?
0: Hindi niya pwede kay February, especially if involves a big amount of money.
25: Bisan small amount of money pa eh. Hindi niya pwede, magigil sa proseso.
0: Oh, ang welfare sang mga residente sang Banua it at stake kay February, ang mga problema sila sa kuryente, sa tubig, kung ano pa ang mga possible na maging epekto sang AI data center sa ilang lugar kay Sir Ray. That's why nga kinanglan nga mag-agigid sa insakto nga proseso. Natunaan siya kay Sir Ray na balaan ang pros and cons, ang advantages sa disadvantages, kag kung ano ang maging long-term impact kini sa lugar kung diin ipatukod ini nga data center kay Sir Ray.
25: So far, makita naton ang statements ng aton mga provincial officials. Parerihas ang stand nila.
0: Yes.
25: Why nila gina-discourage ang pagpatukod sa AI data center as long as mag-agi sa proseso, ma-introduce ang maayo sa pumuluyo, ma-explicar maayo sa pumuluyo, kaki 5 Jenny Coyunan. Because ang bata gani at mali ining AI data center if patukod ni ta hektarya. Of course maka ano ni maka provide ini sang dako nga employment sa mga local localities naton, sa mga residente naton ka K5 Jenny ko yunan. And at the same time magadako ang income sang LGU kag sang province. And with that magadamo ang ayuda, assistance, magadamo ang proyekto nga pwede ipatuman sang isa ka local government unit.
0: No, actually, kasi idugang ko na lang naman, no, since nga mo na ganito, you've mentioned nga ang provincial government, ako ng provincial ng Iloilo, is towards naman to K5RE, no, innovating, kag-adapting sa technology. Kaysa tinalikdan nga simana, provincial government, led by Governor Defensor Jr., nagpaidalom sila ka K5RE, no, sa groundbreaking ceremony nga magpatukod sa isa ka techno hub ka K5RE, no, first ever techno hub sa Philippines nga sa eskwelahan siya ka K5RE ipatukod. Which means nga, ang target si Nika K5RE, ihanas ang mga estudyante sa technological aspect, na kumbaga sa AI, sa 3D printing, sa robotics, sa iban pa ka K5RE. So, nagpakita according to Gov, nga ang provinsya ka K5RE is leading na sa makabago nga teknolohiya. And actually, even si Gov ka K5RE, naghamba siya nga ginalok forward niya or ginalantaw niya man, no, nga posible ang probinsya sang Iloilo ang makapatukod man sang small version o kon mini version sang Pagsilika ka K5RE. So again, open niya ang probinsya sa any development ng patukod sang AI data center for as long as nag-agi siya sa insakto kag sa legal ng process.
25: Okay. So the same statement with the board member Rica Garin.
0: Yes.
25: Ka K5 Jenny kag ni Governor Arthur Defensor Ligad. Okay niya, we are welcome with the technologies, no? Sa aton sini nga mga ka K5 because that is the very relevant, no, sa subong nga mga tiempo sa aton sini nga mga ka K5, no. We are living now in a modern world and by it, no, we requires technology, no, sa aton sini nga mga ka K5. Amo lang na nga ti by the advancement sang technology sa aton nga kalibutan. Gabay pa nga it will be used, no, correctly sang aton sini nga mga pumuluyo and maka-serve ini sang purpose ya para sa aton sini nga nation building. Hindi pwedeng madamo sa mga teknolohiya kung ano-ano na nga mga teknolohiya ang gagawa sa aton sini nga kalibutan but may mga negative effects, no, sa aton sini nga mga pumuluyo ilabi na gid sa aton sini nga mga kabataan, no, sa mga nagakatabo subong kag sa mga nag-impluwensya sila. Hindi malain nga mayara kita sa mga kasubong sini nga mga proyekto pero ang aton ang sini ginapangayo nga dapat maproteksyonan man kag ma-explicar ang mga advantages kag disadvantages ini sa aton sini nga mga pumuluyo because after all, no, kinanglan naton may baluan kung ano ang mangin papel naton sa pagpalapnag man sang mga kasubong sini nga mga teknolohiya, no, sa aton sini nga pungsod Pilipinas ilabi na gid diri sa probinsya sang Iloilo, eh, no. And there are common mga sentiments bala sa public nga number one, it ang inabla nga facilities can be hazardous, no, makasarang bala na nga makatag sang balatian, ano ang mangin na papel sang mga kumpanya nga na pananglitan nga adra sa palibot, ano ang benepisyo, anong balik sa pa, sa pamuluyo kakipay ba Jenny Kauyuna, no, nga at least manginalijable man ang mga pumuluyo sa epekto kag sa purpose sang sina nga mga proyekto. Hindi pwede nga ikaw isa ka investor malipot ang imo pasensya sa mga pumuluyo kay number one, ikaw ya ang nagapangayo sang approval. Hindi ya ang pumuluyo ang nagakinanglan sang approval mo, no, ka K5 Jenny Kauyunan.
0: Exactly.
25: Lang nga, this gonna be a lesson also. This will serve as a lesson to all investors nga mag-try sang luck nila to construct a certain facility like AI data center diri sa province of Iloilo. Nga you should be humble enough to explain and discuss and entertain questions and criticisms from the public, no? And by that, siguro man balang tawo nga, ay, di ka nami man to siya. bisan tuod nga damo ga reklamo do nag-explicarya man sang mayo, di ba? Ka K5 Jenny.
0: Mm. Amo gyud kay K5.
25: Kuway sila sang side comment sa reaksyon to ni Mr. Daniel Stephen Robertson.
0: Actually, kay Fabrio, wala naman sila actually nagkomento ko to, no. Ang sa punto lang ni Vice Governor Lian Dibuque na bangod sa tabong public consultation kay Fabrio, tinakita nga ang epektibo kay Fabrio, no, ang public consultation nga ihambal ang sentimento sa mga residente dito kag unfortunate lang nga since nga amo to ang wala kumbaga ang gina-expect nga reaction ka K5 Ray and lesson learned man nga next time if ever nga we have an investors may mga interested nga magpatukod sa AIA data center dere sa may syudad sa may probinsya sa Iloilo na maagi lang sa legal kag insakto nga proseso ka K5 Ray.
25: Wret, maraming salamat live nga nag-report dere sa Kapitolyo. K5 Jenny Koyunan.
0: Pagini nga balita ang dulong sa inyo sa DTX Cofamex na kakapikana na ka-detox kapareport na gikan sa probinsya sa Iloilo inisika K5 at Jenica Uyunan para sa kampanya balita at serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
25: Alas 8.42 sa aga oras sa itong silibarwa nga pagpangalagad. I'm trying to contact Sir JP. At this moment, no, sa ton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati.

0: Oras mga ka-K5 alas sa 8:43 sa natinguan aton nga makontak kag makonek ang aton sinengalinya kay board member JP Piñol. He's also an active councilor of the municipality of Pabia. Sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamatin at the same time is the president of the Philippine Councilors League Iloilo chapter and ex officio board member sa provincial capital sa aton sining mga ka-K5. I know very busy ang iya sining schedule but gintagaan yung kita tiyempo subong nga aga para makupod naton sa pagpangalagad naton diri sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Board JP, kupod nimo subong aga si ka-K5 Ray Umalay. Good morning, Board JP.
1: Mayong aga, K5 Ray Umalay. No, thank you very much sa imo nga pag-imbitar sa aton sa imo bantog nga programa.
0: Salamat kayo, Sir JP. It's a pleasure nga makaupod ikaw subong aga sa aton sining palatuntunan. We just want to clarify and to verify board no regarding of this information nga ginpagwa. It's an official statement actually of Metro Pacific Iloilo Water concerning ginhampal nila nga they have received a intent letter from the Norway Green Energy ining kumpanya nga involved sa sining nga controversial nga AI data center dito sa Banwasang Uton nga it so happened last August 14 nagpatigayon sila sang public consultation nangin na mainit ini sa nga topiko board JP it is because nga involved diri ang isa ka investor nga wherein nangin mainit ang diskusyon nanay dito sa public consultation nila pero naghatag sang pagtalupangod sa amon ang official statement sang MPIW. Kag according to them, ang nabaton nila nga letter, it was actually stated to the intent letter submitted by the Norway Green Energy Company nga ang ila sining location sa pagpatukod sa AI data center based on their intent letter submitted to MPIW is sa Pabia. My question is, ang sangguniang bayan bala with your indulgence, board member JP Piñol, you are aware of this nga may mga proposal or may nabaton ka mga letter from the Norway Green Energy?
1: In as far as my personal knowledge is concerned, though wala ako kahibalo nga nagpadala sila sa official communication sa sangguniang bayan sang Banwasang Pabia. Pero subong ka-K5 Ray, ari pa ako diri sa may Manila, no, kay sa Erang Adlaw, nag-oath-taking kami ng mga officers sa Philippine Councilors League. Hibaloon ko ina, pagbalik ko dira sa Iloilo, buwas nga Adlaw, hibaloon ko kung base may gin-pareceive sila nga letter. Pero in as far as my personal knowledge is concerned, kag sa akon pagpamangkot-mangkot, daw wala pa sila nakahatag sang proposal sa Banwasang Pabia.
0: With that, Sir Board Member Sir JP Piñol, no? Gina-hope ginamo na nga mabalaan na mo na ang dugang information sa imo. But in your personal knowledge, really respect that sa imo ya, why gidya ikaw sang minabaton or why ikaw sang ibalo nga kung may ara man silang information nga nakasunod sa inyo dira sa sanggunang bayan. We just want to have a little bit knowledge sa aton sining mga pumuloyo as a member of Councilor's League. And by the way, congratulations for the oath-taking, Sir JP, no? Board JP sa tanan ng mga officers sang PCL naton national. Pero as a representative sang mga councilor, sa mga konsihal, sa banwa, sa probinsya, sang Iloilo, pwede naton mapatag ang aton pumuluyo, what is really the actual process, no? Pranglitan nga may mga investors and may mga kasubong sini nga mga letters no nga ginapasulod sa sangguniang bayan. Ano ang matabo sini? Ano ang proseso sini? Board JP Piñol.
1: Well, ka-K5 Ray, ang una, ina sa tanan, masubmit sila dapat sang proposal sa local government unit kung sa din sila nag-intend nga magbutang sang ina nga proyekto. Hindi mahapos ang ina nga proseso because although nga masubmit mo lang sila sang proposal, pero tanaw nina sang local government unit dapat nga din ibutang ang ina nga data center. Kasi siyempre, butang tabi pariyos ang Banwasang Pabia. Ang Banwasang Pabia is a mix nga agricultural, industrial, commercial, residential nga banwa. So tan-aw ni nanay naton sa comprehensive land use plan ang land utilization sang aton nga banwa. kumbaga may enough pa kita nga space para butangan sa ina nga data center. Hindi man pwede nga masaklaw ang aton nga lupa nga kinanglan para sa agrikultura. Ang lupa nga para sa agrikultura, para gina sa agrikultura, that is why may ara kita nga soft DC nga tawag, nga gina safeguard gini na naton, which is the Strategic Agricultural Fisheries Development Zone. Kung sa din, hindi na siya pwede ma-convert
0: protected
1: dapat
0: area
1: into industrial o protected area ina siya. So, para sa pabiya, may tatlo na lang nangabilin. So, hindi man pwede nga dira nila ibutang. Kung residential, purely for o anong pwede nga maubra sa pagbasa sang proposal, lantawon ina sang saguni ang bayan, kung diin ina siya ang proposal, ibutang, kagti mapatawag pagimina sang consultation. Pero yung sa matabo sa uton, ginubra nila husto itong nagpatawag sila sang public consultation because at the end of the day, ang makabinipisyo o kung mahalitan sang proposed project, amo man ang pumuluyo kung sa din patukuron ang proyekto. Now karon pagpasa ina sang proposal, kinanglan maagi na sa sesyon sa saguni ang bayan. Kung sa diin lawagon ina para sa first reading. Kung sa yoron misan pitulo lang inaanay kag i-refer ina sa nagkakaigo ng committee. So usually mga muna nga proposal gina-refer ina sa Committee on Infrastructure, kag Committee on Legal Matters. Kay ti at the end of the day kinanglan ta ang information kag ang opinion sang committee ba sang infrastructure, ikaduha amo ang sa legal matters and good government, kay ti sila na magadihon sang memorandum of agreement kun in kaso sila man na magatanaw kun legal ang proyekto o kun indi, no, kag committee on housing subdivision and land use, kun sa din sila ni agatanaw sang land utilization. Pagkatapos sinasang public consultation, makomite report pa ina ang chairman sang committee, joint committees. That's what it maagi ina sa kamot sang bilog ng miyembro sang sangguniang bayan.
0: Correct.
1: So in as far as Pavia is concerned, do wala ko kabati sa session no nga may gin first reading abusina. Siguro ang akon lang siguro yang opinion nga siguro gin check Manila ang posibilidad nga sa banwa sang Pavia mabutang sang isa ka data center. Pero siguro na realize nila nga mahal

0: 5A. Eh kung tanawon ko ang mapa, sang banwa, sang pabiyang industrial zone natun, medyo limitado na ang space. No? Kasi the only way nga papatukuran in asang data center is that kung i-convert ang lupa sang banwa, sang pabiya from agricultural to industrial, ang iban nga residential, sa iluhon mo sa industrial, ang iban nga commercial, sa iluhon mo man sa industrial. Kung ako na yung pamangkoton mo K5A, ang ako na yung sabat is, ang mga proyekto nga ini dapat mag-agi sa husto nga proseso. Kagti nahibaluan naton nga ang AI data centers actually sa tuod lang sa ibang nga countries makabulig man mo, pero I mean ang aton laki nang lan siguraduhon ta anay nga kung magpatukod sila sang AI data center kailangan kuluhaan sila sang enough water supply kaysa tuod lang ginakulang man gani isang tubig ang aton mga pumuluyo. Kinanglan may adequate source of electricity sila nga makapower sang sila, mini sila dedicated water and electricity supply. Kaya ti pirmi man gani nag-brown out man sa banwasang pabiya. Ti karon kun ang gamito nila nga tubig kag kurente, amo man ang ginagamit sang pumuluyo sang banwasang pabiya, kundi the why is nga digin disenfranchise naton ang pumuluyo. Instead nga mas nakabulig kita, mas nakahalit kita sa ila kag sa ila nga mga negosyo kag sa ila panimalay. I mean ang pagpatukod sang data center, siguro may mga positive effects man, pero ang importante sa tanan tun-an ta siya anay.
1: Correct. Board JP, no. Tiyan mo na ang mga pilaman ka mga apuntong agin pang race, no, during the public consultation, especially the supply sang water to be used for a cooling system of the said facility, and at the same time the source of electricity, no. Kasi we all know nga sa Visayan grid, according to NGCP, we're also suffering with this power shortage, no. That's is why nga always man ato ni ginakomparar nga in other countries, no, nga wherein may mga AI data center, may mga ara sila alternative sources, no, sang ila sini nga mga electricity, sang ila sini nga water supply, nga hindi lang mag-rely sa supplier kung sa diin ginakuhaan man sang aton sini nga mga pumuluyo kag sang aton mga residente. Last na lang, Board JP, imo lang ni personal nga opinion, gusto lang namon mabatian. I know nga as a member of the Sangguniang Panlalawigan and as a representative of the entire councilors in the province of Iloilo, gina-welcome ginaton ang mga kasubong sini nga mga developments, no, and advancement in terms of technologies and infrastructures sa aton sini nga probinsya. But with regards to the reactions and ginapakita, no, nga batasan sang isa ka investor nga giimbitaran sa isa ka public consultation, in your own personal opinion, do you think ano ni siya nagapakita sang hindi manami nga pagrepresentar sang isa ka investor sa atubang sa mga pumuloy? Anong imo sini nga opinion sini dire, Board JP?
0: Ang mga local government units naton kinanglan handa ina sila nga magbaton sang aton nga mga investors, because at the end of the day, the more investors that we have, the more taxes we collect, the more programs, projects and activities nga pwede naton mabalik sa aton nga pumuluyo, no. However, syempre bilang isa ka investor, kinahanglan istudyuhan mo maayo kung diin mo ibutang ang imong nga proyekto. Hibaluon mo na ang demographics, hibaluon mo ang behavioral pattern sa mga pumuluyo nga aradira. Siguro ang mga pumuluyo sa banwasang uton, kay actually kung ako lang yung magtanaw, although nakibot man guro sila, nga gulpiada lang may nagtuhaw man nga proposed project on AI data center. So sa subong sa akon matanaw, ang AI actually dako man ina nga bulig para sa aton nga mga kabataan. Sa tuod lang, we have to be very honest, makabulig sa ilang mga assignments and all. But then again, lain man na yung pag-aistoryahan kung data center na gid ang pagatukuron. Now, karon kung ikaw isa ka-investor, ikaw ang nag-aayo sa isa ka banwa, sa isa ka probinsya nga mapatukod ikaw, kinanglan at all cost ubrahon mo man nga kinanglan diplomatic ang imo nga pagtratar sa isa ka local government unit, because at the end of the day, the local government unit is the representative of the people. We elect people to be in government service. Kagti ang akon pagtan-aw, ang pag-walk out sang

0: isa ka investor, para sa akon do hindi siya maayo. Kay ti dogin bastos
1: Hindi lang pagpa-walk out ta board,
0: mga pumuluyo
1: sorry.
0: Mismo nga sang taga-uton kag mismo mga opisyal nga ara man didto. Kun ikaw isa ka investor, kinanglan ready ikaw nga magsabat sang tanan nga pamangkot sang sa mga pumuluyo, kay ti syempre at the end of the day, ikaw ang masulod sa ilang ano, environment. Kag ti natural lang na yang adamo sang pamangkot. Kung hindi ka willing magsabsang mga pamangkot nila, ti you might as well not enter business eh. Kay ti what's the purpose of the consultation if hindi ka mamati man sa ila? Hindi man pwedeng a one-sided consultation inang ikaw lang pamatian.
1: Correct.
0: Pamatian mo man yang pumuluyo.
1: Actually, to note board JP, no, that you're also aware of it, no, nga ti hindi lang niya kuon nga walk out lang, but then ang magpamuyayaw ikaw kag magtawag ikaw sa nga pangpanginsulto sa mga pumuluyo, that is also another story, no, nga ti bilang isa ka investor, of course, no, wala dapat nagapakita sa muna nga klase sang pinamatasan, because kabalo kita sa konseho karamo sa mga investors, kung investors ang pagisulod karamo sa mga investors nga nagasulod sa aton sa Ningabanwa, but not all of them are ano, no, nangin successful, but wala kita makagi sang kasubong sa Ningabanwa experience nga kita mismo kag mga pumuluyo mismo ginabuyayaw sa isa ka investor, board JP.
0: Bilang isa ka journalist, ka K5 Ray, sa pag-ubra sa isa ka balita, kinanglan ko ako na to ang both sides. No? So, amo to ang rason lang na mo yayaw siya. Kay siguro natakaan siya sa mga questions sa media kung ano ang ginpang post sa media. Pero ti ang goal man to actually sa media is pangayuan siya sa reaction.
1: Correct.
0: Tigaling iya, bidulain lang iya siguro nga paghangop sa pagpamangkot sa iya. Para sa akon, though medyo amo tong wala ko na-expect nga batasan sa isa ka-investor.
1: Nga hindi dapat manginbatasan sa isa ka-investor.
0: Definitely, definitely.
1: Yes. Salamat kayo.
0: Siyempre, Pilipinas, inisir mo Pilipinas, they also have to respect Filipinos.
1: Correct. Kadami patanik ka kadamo pa kita dapat sa isuryahan man na board JP, but we only have a very limited time, no, sa aton sininga programa. Maramo gid nga salamat ta board JP Piñol, and congratulations sa imo sininga oath taking, no. Kahapon ngadlaw as a member of the Philippine Councilors League National.
0: Thank you very much, Pangta K5 Ray.
1: Nabatian mga ka K5 si board member JP Piñol.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: So, hambal ni Board JP, ang TY siyang may nabaton as per his knowledge is concerned, sang any informations or a letter nga na-endorse sa Sangguniang Bayan pertaining to the AI data center, no? Ini matapos kati magpagwa to sang statement ang MPIW nga nakabutang dito sa location sang AI data, hindi uton kundi pabiya. And at the same time, ati medyo dismayado man, no, si Board JP Piñol sa batasan gaging pakita sang isa ka investor nga hambalya hindi dapat ang ini nga batasan ang nagakadapat sa isa ka investor. Kaya number one, sila ang nagapangayo, silang nagapangaluyag nga sang ila sini nga mga proyekto nga dapat patukoron. Wanta oras ki tiempo sa aton sini nga pagpangalagad, kita ay magkita boss, same time same station. Ako naman si ka K5 Ray Espel Malay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan si Lilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pinakabarato nga data
2: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
3: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Sport Biotin. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
6: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
7: City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagkidait, pagpakamaayo sa nag-iisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri naton pag-isurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Solweta. Pag-istoryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Of course, pati ang aton nga Mighty C Alkaline nga Vitamin C, D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Mayong aga, Brad Paul.
10: Mayong aga.
9: Okay.
10: Engineer Ronnie Albao, ang manugdaog na naman nga kagawad sa bracket 35 kung madayon ng eleksyon.
9: Oo.
10: Mayong aga sa imo, engineer. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, sir boy.
9: Mm, aga.
10: Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
9: Okay.
10: Kinatapos na ang mga signs and symptoms. Na-describe
9: okay.
10: nahatag na ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
9: Statistics.
10: Now, diri na kita sa gatubo ang cancer sa imo tinai.
9: Okay.
10: Inaaton mga topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
5: Okay.
10: Good morning, Sir Boy.
6: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500. Ang gapahubin sa aton sila. Muna yung itawag naton nga Ultimate Cell Protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapungga ng pagtigulang, pero mapahinay-hinay ta na kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubo si mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natin mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa pinakanami nga eye health, mag eye care gold. Eye care gold is a food supplement that specialize in your eye health, no? Rich in vitamin C, vitamin E, and bilberry extract that helps maintain your 20/20 vision or para hindi na magtaas ang grado mo and sa mga eye diseases. Parisan, sang ginatawag ang eye care gold, sang eye care drops rich in hyaluronic acid that relaxes your eyes from a tiring day. And of course, ang pinakakampiyon, no? Kung gusto nyo kalayo ka mo sa tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nga dala sa mikrobyo, mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Doc sa Suryahanta. Ha? Kay kapamati ko sa GP gapon. May nakasulod. May dala armas. Yung kabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man. O kumbaga, may ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sa kontra sa lawas na.
10: May intercept
6: ba yun? Amo na ang topic ko ta karon.
10: Sige. Alright. Sige. Engineer, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagid, engineer, pinakaunagid na. It starts with cellular mutation.
5: Okay, sa cells, ganyan. Yeah.
10: Again, the most basic structure sang lawas. Why na iban? It's cells.
5: Okay.
10: Ako na pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic.
5: Mm-hmm.
10: Cellular. You are made up of around trillions of cells.
5: Okay.
10: Ang imputin na eh, are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell. Kailan okay. Na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kung gulang na.
5: Okay.
10: Kung gulang na.
5: Uh-huh.
10: Inatawag na
5: natural cell death.
10: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
5: Kung mature din siya.
10: Oo, okay. Gulang na.
5: Okay. Patay,
10: hindi naman sa puslan.
5: Uh-huh.
10: Halimbawa, sina your skin.
5: Okay.
10: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashed off, pababaw, kakakakas. Gahin
5: okay.
10: Mo buling.
5: Okay.
10: Gahin mo buling. Ang imo naman nga ibang nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells.
5: Mm-hmm.
10: Oh, that's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
5: 120 days.
10: Oh, now, your intestinal cells works the same. Nabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay siya kung lingon.
5: Okay.
10: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead, tani mapatay na siya. Okay?
5: Okay.
10: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe si engineer.
5: Nagatingwa mabuhi, ha?
10: Hindi siya gusto mapatay.
5: Aha.
10: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
5: Nagamistastasize.
10: Bay lang na, it's a different topic. Dito okay. Na yung nag-proliferate. Gadamo.
5: Gamultiply siya.
10: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
5: okay.
10: Mga bago niya nga cells.
5: Okay, healthy na yan.
10: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kag ang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
5: Okay.
10: So nagadamo sa nga nagadamo, ti karon ang imuon sang immune system, iyan ako dalan.
5: Okay.
10: Kudalan. No, kaging kudal niya,
11: amuna nga tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
12: Okay.
11: Doon na putos. Oh, kapag mo siya bukol.
12: Okay.
11: Anong ginay mo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong atabo? Naga bukol.
12: Okay.
11: Kaya ginakudalan sang immune system ang toxins halin sa ant, okay, sa kagat sang subay, ngayon hindi siya maglapta. Same man ako kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sang immune system, ngayon hindi siya maglapta. Same na sa cancer.
12: Mm.
11: That's why game mo siya bukol.
12: Okay.
11: Now, question. Nga, nagamango ang selula. Una, basi genetic mo.
12: Mm-hmm.
11: Butsilingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
12: Mm-hmm.
11: Basi may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
12: History gidya.
11: Cancer.
12: Uh-huh.
11: That's why kung canceron ang pamilya,
12: may prone.
11: Likely. May aragi ganit ko kilala, engineer nga, kung mama na ilabata, gina-check nilang family history. Balalaw ay ang pamanahon sa ila sini nga bata.
12: Basta mayo lang genes.
11: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
12: Mm-hmm.
11: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Ngayon, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
12: Di pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
11: Hindi na ibalik ah. Oh, hindi na to ah. Pero marabot mo ta kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuni ang imo nga or acquired.
12: Uh-huh.
11: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka na, gainom.
12: Uh-huh.
11: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo kabing asbestos nga very carcinogenic.
12: Mm-hmm.
11: Nahaklo mo na, magkakanser ka sa lungs. Chemicals, pesticides, hindi mo nga mahaklo. So, sige, uyat, magka, problema.
12: Mga external factor na yan.
11: External factors. Or hindi mo ginakaon.
12: Uh-huh.
11: Plakaon ka sa mga processed food.
12: Uh-huh.
11: Oh, sige mo nga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it will mutate the cell. So muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX 500. Nga, protector sa selula.
12: Okay.
11: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas nimo, it will protect all your cells.
12: Mm-hmm.
11: Tida mo damo ta cells. That's why, need ta damo nga DTX 500. Di pag limitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why nagit budget? Pwede na twice a day. Tiwai na giti once a day, supplementuhan mo lang utan.
12: Mm-hmm, mm-hmm.
11: Ang aton pangontra sa cancer, utan. Nga sakit imo tiyan, kanto ka sa doktor. Dok, sakit siyan ko, dok. Mamba lang doktor, pilay mo edad. Ya dok, 50 sobra. Again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
12: prostate PSA.
11: Prostate specific antigen. Kedra nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kagpapa? Yes, sir. Tiyo ko.
12: Okay. Check.
11: Anong, gainom ka? Yo, sir, gainom ko. Beer, kag whiskey. Ano nakadugay niya? Mga 30 anos na. Oh, check.
12: Okay.
11: Yung kasigarilyo ka? Yo, sir. Check. Yan pala kaong kakarne. Lakaong ka karne, huwag ka kaunutan, yaodok, lakaong ko karne, oh, check.
12: Nag-contribute.
11: Huwag ka ga-exercise, uh-huh. Wala. Te, tanan nga mga precursor for cancers, ara.
13: May pamagpat ang doktor nga wala na implant ni Sir GP.
11: Ano.
13: May multiple sex partner ka. Kasi sa prostate, it's either
11: you don't have it?
13: You overdose it. You overuse it or you don't use it.
12: Okay.
13: Prone sa prostate. Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer. Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no, ang pinakanami, ito utan. Utan. Nga ang utan, what besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Okay, ang fiber, amuni ang ga-act sang scrub, amuni ang amuni ang ga tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
11: So sige, utan, DTX500 is the best
13: okay.
11: For cell mutation. Sa Bernese, istoryahan ta naman, ang polyp formation. Kaya na namian ko sang gin-lay down ni Sir Boy Kaina about sa detection sang lawas kung may invaders.
13: Okay,
11: dito
13: okay.
11: Sa pag-ubusan time, kaya alas 9:20, no?
13: Kakomodating kay Sir
11: Jason. Oh, yes. Mm-hmm. Oo, gusto ko hindi masayang ibang gin-research. So, Engineer, sa itong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with MITC, and OTAN.
12: So see you. Nga nagatulog, ang hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
11: Wala, man.
12: Wala.
11: Do pariyo, mabla ko magambal si Boy nga, ano, nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulog ko diyon si Imo. Do, kamalisyoso.
12: Basta kung sobra sa sex, 7 ina, or 8,
11: amo na daw. Kulang, 5 lang.
12: 5.
11: Sige. Sa see you Friday, Sir Boy.
13: Dumalas day si Engineer.
12: Anyway.
11: Final destination.
13: So yan ta subong, no, paano bala mag-react ang aton immune system when it comes, ha? When it comes in defending our body from microbes. Oy, 'di ba uso subong, no, nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan sa sulod
12: sa eskulahan.
13: Sa eskulahan nga abala wala na check sang gwardiya, nga abala nakasulod ini tingin rasonan nang usually nga tam-an ka damo bisel sang estudyante
12: wala sakto nga protocol para may eliminate
13: hindi namo may isa-isa biskan mambal pa may sakto nga protocol pero hindi ma-check tanan that's why makalusot gid kisa. So there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na, that's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
12: Tingala ko so, may isa ka university diri gapila estudyante mo bug checking,
13: that is good.
12: Uh-huh.
13: Or delayed lang pero ma-maintain ang safety kag ang main problem gini, what does anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence amo na dapat i-check gid, no? Posibong adlaw ya check kunta kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga abala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
12: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga atong mga selula kag active, Sir Boy.
13: Of course, Engineer, ang number one gidaya, ano klase nga selula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Dito gwardiya man, mababa ng gwardiya. Isa lang ko serbi sa Shin. Okay, hindi ko naman anugap. Yung aton immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism or a mapabakterya man, mapavirus man, mapafungi man, ano bala kadasig, ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod. Paano,
12: Sir Boy, nga naka-memory na ni tanan?
13: Hindi
12: pa?
13: Paano siya ka-form memory kung waya pa na-experience?
12: At di ako na ang bago.
13: Ang bago.
12: Pero ang mga daan niya, may memory na nasa?
13: Bata ka pa, wala pa memory ang imo, ano eh.
12: Okay.
13: Ay, wala pa memory ang imo, tawag sinigani, ni ang imo immune system.
12: Okay, stand corrected. Okay.
13: Ang ubrahon ni Gapon, sang ang natawag sang immune system mo, there is, ang ining mga virus, kag ining mga bacteria nga kasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, kag or ano man dang ila panit nga na, gasen na dayon signal. sa aton immune system, ma-detect na dahil sa imo innate immune system.
12: So, okay.
13: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
12: Okay.
13: Katuan na nila dayon ang site kung di eh nakasulod to siya. Might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
12: Abot yun lang, sir boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sa signal.
13: Hindi.
12: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense pag, ba?
13: Pagsulod pa lang nila mismo ang kumbaga may dalanan nila yung abaho.
12: Mm-hmm.
13: Kung if pinakasimple yon mga form, may ari na nila yung mga chemical signals.
12: Okay.
13: Nga ma-detect na yun sa immune system okay, sa mga okay. macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina ang immune macrophages kay immune neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders nga ina. Kung hindi na matapna, da na da masulod ang imo adaptive immune system, your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
12: Okay.
13: Duway niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang due type pa lang, kung hindi man nadamo, nga sulod sa imo.
12: Mm-hmm.
13: Kung nagpadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
12: Okay.
13: Mismo, pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate asang imo innate immune system ang invaders masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system may second wave may second battalion
12: mm-hmm.
13: nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kag bacteria which is your T cells and your B cells and your memory cells. No?
12: Okay.
13: Ini amo na nagasulod yung general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay, kilala ko ni siya.
12: Mm-hmm.
13: Ay, may ari ko din, may ari ko din.
12: May antidote na ko din?
13: May antidote ko din, may armas ko din para siya.
12: Ah.
13: Or, mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ha? Ay, mm-hmm. kuhain nyo ko bisample?
12: Oo.
13: Ha? Kuhaan na siyang kinatawag dendritic cells. Makuha na sa sample. O, ari, oh, ari siya, amo ni siya, paano ni siya patsyon?
12: Uh-huh.
13: Amo na ka. Amuna ka specialized, amuna ka efficient, amuna ka komplikado sang depensa sang aton lawas. Ti ang lain da kun magdamo na. Kay kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system. Or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're mm-hmm. fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system. Nga again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo yan, sobra-sobra ka damo na,
12: overwhelm
13: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahila naton ka.
12: Okay.
13: Ay, pa-increase.
12: Inflammation pa gid.
13: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kay according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
12: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
13: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why, ng ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo hindi kaya bata, kung ginakulbaan ng bata, ay makumbulsyon.
12: Okay.
13: Pero kung medyo may edad-edad ka na, ay pailanatad na.
12: Uh-huh.
13: Pabatuan ang lawas.
12: Mm-hmm.
13: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasulod ang D3 bio. D3 bio, when you say labot, kung pigaw, immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio ya way de elabot. Why man siya ganit? Tulukon niya malang ng immune system mo. Buligan mm-hmm. niya ng immune system mo. Pwede siya mga ayaw yung bulig.
12: Mm-hmm.
13: Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3 bio nga ginihimo sang lawas sa sang ginatawag nga monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas. No? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sa natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yawe natural ya. Himo niya sa nature kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Di mo makita nga andito'y bayo ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa atong lawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagawa pa ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin sa medium chain fatty acids. That's
12: so,
13: why
12: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 bio makabulig din sa aton mga selula kung kaisa nga aton nga autoimmune Sir Boy bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kung di gina-ignore yan na lang ining mga kontra Sir Boy.
13: Ang autoimmune disease is an overreaction.
12: Uh-huh.
13: It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo gina-atake ya. Remember, your immune system are soldier cells.
12: Uh-huh.
13: Armado ni. Armado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila
12: kontra.
13: Ha? Kikon nagbuang na.
12: Nagbuang na.
13: Nagbuang na ng immune system mo. Pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-atake nila. Oh. But again, that will be a topic on another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi, nga ang deeply bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why, ha? That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka-deeply bio. Kung sa tangkaso, ubusip on kagilanat, ay, may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang armas, sang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3 bio.
12: Salamat, no? So, isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-atubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So, D3 bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy, kinahanglan taman maging healthy ang aton nga skin as a first line of defense. Kinahanglan kita maligo adlaw-adlaw. Ang paligo naton magamit kita sang DTX Beauty Soap. Amuning kinahanglan naton Sir Boy para nga ining mga bacteria nga nagaagi sa aton panit labi na kung may mga open wounds kita, mabuligan nga hindi makasulod sa aton nga lawas, ti ang skin aton dapat protektahan man aton Sir Boy.
13: Mm-hmm. Dapat ma maligo adlaw-adlaw using of course DTX Beauty Soap, ang habon nga kampyon ang ginatawag nga beauty properties, may antimicrobial properties pa. Ang DTX Beauty Soap may ginatawag nga VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga ginaproblema nyo nga an-an, bunis, psoriasis, mga punggod yun nga hindi maghalin.
12: Uh-huh.
13: Ay, amat-amato na sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap. Ang nami pag hindi, iniman nga VCO nga ara sa DTX Beauty Soap, amo maningatap na sa mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
12: Ang gapaputi.
13: Papaya extract, ang gapaputi sa imo skin. May anak pag ginatawag nga skin whitening amplifier, kay rich in vitamin C, kay may guava extract.
12: Uh-huh.
13: Which basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level, and of course, dasig ang repair, kaglayo ka sa wrinkles, kay ginapataas mas ang vitamin C, alin sa guava extract. Nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Speaking sa body odor, ang aton nga ilok bala Sir Boy, ang balhas taya hindi ina ya nagapabaho kundi ang bacteria nga ara nagaupod sa balhas.
13: Mm-hmm.
12: So kung ma-ferment inang aton nga balhas daw, may mga bacteria ti amuna ga tugasing baho. May solusyon kita, no? Ining Klinika Deofresh para maproteksyonan ng aton nga ilok. Bisan balhas daya, okay na Sir Boy.
13: Mm-hmm.
12: Basta wala iya nagabaho. Ha? Ang pagpatay sing mga bakterya sa aton ilok, ari ini ang Klinika Deofresh. 48 hours protected ang magagamit sini Sir Boy.
13: Correct, no? Kung gusto niyo deodorant that gives you 48 hours of freshness, mag-DTX, mag-Clinica Deo Fresh, no? Ang natural nga deodorant nga may BCO, nga gatap na sa mga mikrobyo, nga gatuga-tuga sa underarm body odor. Ang rich man sa vitamin E, that's why, ha? It whitens and helps the improving the skin of your underarm. So kung gusto mo natural nga deodorant nga epektibo, mag-Clinica Deo Fresh.
12: Sige, sige, no? Pero kada agaya, mga Pilipino, sir boy, grabe niya mga pi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kapi, ha? Nagkakapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, sir boy. Labi na ginang aton nga intestine. Ha? Kinanglan, mga pikita, DTX Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber, nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, sir boy. Mm-hmm. Nami pagin ni siya, kay nami ang aroma. Mm-hmm. Ah, sir boy?
13: Ang pinaka-importante din, may DSE, ang itatawag na DTX Coffee Mix that basically helps fight, detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa, gusto mo fresh ka all day, ha? Natinloan pa yung mochan, layo ka sa colorectal cancers, kaya may chia seeds, ha? Mag-DTX Coffee Mix, kakapi ka na, ga-detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel, nga antioxidant ang imo kape, kaya gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha? Mag-DTX Premium Coffee. Ng DTX Premium Coffee, may ergothionine, ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. Basically, ini nga antioxidant nga sa DTX Premium Coffee, ang buong pinakadugay ang antioxidant sa atong lawas, ha, ginabuligan pang ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ayan muna ning siya, amuna ni ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee diretso unta na ni. Kung gusto mo yung nami, ah, nami ang imumood taga agaga yuhom ka, ay isli ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore forming probiotics. Ngaway niya kapatay sa init sa tubig sa imo kape, kag sa asido sa chan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production. Ang serotonin, melatonin mo ang yatawag nga dopamine, gali, gasaka na, ha? Kung ikaw naka-pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sa imo gut. Remember, your gut is really important, ha? Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs and to thrive. Not only your brain, but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Anong gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ini nga gitawag nga Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together. Ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin Bs, and pinaka-importante sa nana, nami ang ginatawag nga pag-usar sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-Clinica Spore Biotics every day.
12: Tama na, no? Kinanglantang aton nga gut, arad ang mga maayong nga mga kuan mo nga mga bacteria, good bacteria ara sa aton nga gut. Dapat pakan-on man ini, sir boy, sining aton nga mga Clinica Spore Biotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo. Pero ang iatag ko sa Sir Boya, inibala ang Extend Food Supplement for Men. Mm-hmm. Nami ini sa mga may edad na, kung gusto mo maging happy si Mrs., ang kiliti ni Mrs., maabot mo bala pirmi, Sir Boy? Kinanglan nyo mag-Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, nami ini sa may-ari ini nga maka kaglawas ka nga nagapa nami sang aton nga mga good bacteria, Sir Boy, no? So amo niya, ha, para maging happy si Mrs. kag nami ang flow sang imo nga dugo, kay kun nami ang flow, Sir Boy, sang dugo, ang tanan mo ginakaon dira sa dugo gaagi mo, ang tanan nga mga minerals kag vitamin ara sa dugo. Kung maayo ang flow sang dugo pinaagi sa pag-inom sang Extend Food Supplement for Men, ang tanan nga mga bacteria, ang tanan nga mga cellula nga nagakinanglan sing pagkaon nga nami, Sir Boy, makakaon gid kag maayo ang efficiency, ang efficiency sang production sang imo mga cellula. So mag-Extend Food Supplement for Men, Sir Boy, para maging happy kag para maayo ang flow sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo, Sir Boy?
13: Pwede man, kung gusto mo namin imo blood flow, pwede ka makapamasahid laadlaw, no? Ha, magpamasahi, kaya once gagina massage ka, ha, nami ang blood circulation mo. Mas nami pagid ang blood circulation mo, ha, pag ang masahi, kung kampyon ang imo balanyos, dapat naka DTX liniment oil ka, ang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod, ang init nga ginahatag sa DTX liniment oil, no? Ang iniginata mga tired muscles mo, mga hinahin sa kasukasuan mo, matamat ni kwa, kung ginaplusan ka, ginabanyusan ka sa DTX liniment oil, kang aromatherapy sini kampyon. Kampyon, it relaxes you. Kung may biyahilo ka, pwede man eh, ang DTX liniment oil para makuha ang lingin sang ulo mo. So kung gusto mo kampyon nga balanyos, ha, tandaan, ang DTX liniment oil ang sana oil ng bayan.
12: Sige, sige. Salamat, Sir Boy. Wala tachimpo. Din siya pwede makabakal, Sir Boy?
13: Oy, tanan namon nga mga products, no, available sa amon official store online sa TikTok at Lazada, pangitaalang Klinika de Alternativo. Available man tanan nga amon nga products, of course, sa amon mga clinic, sa mga clinic namon. Di sa Bacolod, dahil kami sa Arenae Street sa Libertad, in front of the second gate sang Paglaom Stadium, no? So, hindi kayo maglipat, adlaw-adlaw, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag-Eye Care Gold and Eye Care Drops para kampyon ang health sa mata, and of course, para layo sa ginatawag yung mga trangkaso, ubusip, on, kagilanat, kay tag-ululan na, mag-D3 Bio.
12: Salamat.
13: Ako si Boy Zueta, Gambal, good morning, and God bless.
12: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. In behalf ni Doc Ramil Oy, nga ito nga pinalangga nga CEO, nga wala untat, ha, sa pagplano nga maka-extend sa mga informasyon para kita tanan maging healthy. Of course, ang aton Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo, si Sir Rhodes Palma, ang aton nga aton manager, station manager, ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-Albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ng

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
2: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingo. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingo. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Namiyon mo, imo istorya, para ikaw naman ang hawod, kagbakod.
2: Sige ah, mabalos ko istorya.
1: Amo na iya? Tapat, hindi ka giman niya magbinengit ya. Mag-ammo ka pa na sa dason? Uya, panta na lang ka.
2: De, sige ah, may istorya na ko ah.
1: Parte sa ano now?
2: Sa mga damgo ah.
1: Na naman? Sulit-sulit. Wala ka natakaan? Kung amon ng istorya, mas mayo pa nga mangita na lang to sang damang. Makakita pataguro, tigrihan kag hindi na tagabalay.
2: Hala? Sadya-sadya, ino?

0: Do kami nga o Japon di, kaya ko lang isa. Wala na to kuro plano, magpuling bata ko nga sotab. Ay, mayo pa mamati na lang ko Japon sa nga kong radio. Ago ang taon ta lang na ipamatay, bisan kong kaisa do, kailinit na. Pero wala man ko ni choice, kundi mamati na gilang. Ago ang taon ta na lang kag-sustainero na. Aray, i-turn on ko ang akong radio. Waraka!
1: Ang katasang ito para sa tatoy. Ang katasang kalbaw para sa tinday. Kag ang katasang baboy para sa baktin. Pero ang katas tinanay para sa amon nga tuwa ni tatoy.
0: Wow! Animal nga pasayo din sa radyo ay.
1: Paanap tamsang itas dyan nga ini.
0: Wala man tupa nga panumdum. Panumdum mo pasakon. Hari na siya. Kinagtukar ng yung music background ng Lady in Red. Shana gidney.
2: Hello. I'm back again. Namiss siya ko ay.
0: Animal nga intro daw. Madlagan ngay kagawad sa barangay puso. Lakas sila na. Ano yung mali sa akon? Matyagan niya ni sa akon, age!
2: Ang ining program na tulong sa inyo sa Gatas Coffee Milk. Ang gatas nga may kape, ang kape nga may gatas. Nakakape ka na! Nakagatas ka pa!
0: Terrible nga komersyal ba? Wah! Pansotab!
2: Saliwat, isa naman kamayong adlaw sa tanan-tanan. Labi na sa akon mga suki ng mga tagpalamati. Kamusta ka mo?
0: Okay lang ko, DJ Sotab ah.
2: Maayo! Kay okay lang kamo.
0: Dabatian niya pa ako na nung ginapangambal ko ba?
2: Kay okay lang kamo. Plaster na kamo na. Kay ma-plaster man ko dire. May plastaran kamo na. Tagpila man ang kada-plaster.
0: Ano man? Ano yung bot silingon niya man?
2: Subong adlaw, isa naman kasulat ang akon pagbasahon.
0: Basahan ah! Alangan ako ba sila magbasa kay para malasimaw? Kaya ikaw man ang nasilduan para magbasa. Damo ka pa sat-sat nga sotab ka. Basa na na! Ay, karon, ilampos ko ng radyo ko ron. Sadya-sadya, you know? Wah!
3: Oh, yeah, thank you for the ice cream, sir. Glad the latest strawberries.

0: Mr. President, dapat ready ka na gid sa imong somaya.
1: Hindi, pakugani ready. Pwede lang na pre-record daw. Basahon ko lang tapos i-record. Kag kun adlaw na sang akon suma, i-replay lang.
0: Mr. President,
1: oh.
0: Dapat yan live gid na iyan kay nakatutok ang bilugo Pilipinas. Pati nang imo nga mga senador kag congressman.
1: Ah, pwede. Kula sila yung mga kalukar. Ah. Sige, ano, wala sila papay nga malita sa akon.
0: Pero dapat, ma-memorize mo na inang inughambal mo.
1: Gakalak, Joe, gani ko kung maghambal ko lawin. Hindi ni pwede mga 5 minutes lang hambalaw.
0: Hindi, Mr. President. Dapat mga isa ka oras sagtunga na yung imong speech.
1: Ano? Isa ka oras kagtunga, Ged?
0: Kay amo na ding nakabutang, oh? Oh?
1: Ay, ambot ah. Mag-amusin na kalawig ang ako ni Hambal. Makalaula, Ged ko sinaya.
0: Nga! Amo na gani nga dapat praktisan mo ina, Mr. President.
1: Bisan ano kung gani ka praktis? Daw wala ganyang kasulod sa ulo ko.
0: Ay, sa sobra mo na inakakok... kokwa.
1: Basi gani guro kulang. Amo ni nga gaamo ko sini.
0: Ay, dugang gilak joya dayon eh. Sadya-sadya, ino?

0: Madam Magdalena, do matunog na gid nga manog-abot ng tag 200 mil nga hatag ni BBM sa barangay, no?
1: Ay, huo ah. Mangayo ka, ha?
0: Kaya ba?
1: Naanak ka muno ka man sinaburog?
0: Diba si makaganit man tadaguro kay inog-release naman ako, no?
1: Ay, hala. Burog, relax lang bala.
0: Ga-relax man ko, madam, pero nga akong suggestion lang, ah. Ang kutob lang ang madala ng mga estudyante sa scholarship program. Sutabon ta.
1: Ano nga klase sutab?
0: Kontratahon ta sila gani ang mga madalabla. Nga dalon ta sila sa lista. Ha? Lima ka estudyante nga madala. Basta, tunga ta. Papermahon ta sila nga ang mabato nila 20 mil. Pero ang 10 mil, makadto sa ila, kag ang isa ka 10 mil, makadto man sa aton.
1: Ayaw nga idea na buruga.
0: Dugay ko na naginambal si mo.
1: Di, pwede ta manahimuon. Akay para may harap man ta.
0: O, di ano si mo? Hindi ta nalang pagpaybalon si Kapitan Gakom. Total, palatulog mo na sa.
1: Ay, kung timingan nga pag-abot sang budget nga tulog siya, di, amo na eh. Pero kung bugtaw siya, ay, di, hindi niya mahimo. Nga, amo nang himuon ta. Kay ti man, mas maro pa na siya sang sa aton.
0: At di, magamula, sadya-sadya gini, no?
1: Na!

0: mugid sang akon hair fall ug indi man nami
1: akon kutis.
0: Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tagtino ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaliga.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mamasa butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mamasa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
13: Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga

0: kinabahan?
1: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
1: Naplansa na.
2: Ganito ako.
3: Tigasing.
2: Tigalaba.
3: Tigasay.
2: Tigaplansa.
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing.
2: Dahil kasangga ko.
3: Ang extend.
2: Supplement for men.
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo?
4: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
3: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
2: para sa matinong na dugo.
3: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: ikaw pala
3: ang may diabetes.
2: DTX 500
3: ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
2: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500
3: masaligan
2: epektibo.
3: DTX 500
2: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio
3: ang D3 Bio
2: yung may PCO
3: ang PCO
2: yung may D3
3: mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Mga butika.
9: It is now 10 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: Kampyon sa balita.
11: Kampyon sa music.
12: Kampyon sa kalingawan.
13: Kampyon sa serbisyo publiko.
14: K5.
15: K5 News FM
16: 88.7.

0: May gokola, Toy?
1: Yes, may gabangkay.
0: Are you ready for tomorrow?
1: Yes, of course. I am ready. Very ready, always.
0: What is the event for tomorrow?
1: Oh, you forgot? Tomorrow is Monday, and it's our Sunday school. Oh, come on. Are you subtracting my ability?
0: May gusto rin din ako. Wala na ko inog English pa.
1: Ako pa yung may isa ni kasi akong balon ko nga English ya.
0: Terrible ka kaya may no?
1: Oh, may ka. Kabalo ka naman niya si ako nga genius, Kuya Bay.
0: Sabagay, Migno, ikaw daan ang pinakalam sa classroom ta.
1: Sinabi mo pa? Alams mo naman yan. Amo gani, may ganyagalin tato sa patio magdiskarte eh. Para may pangbalon tabwas. You forgot na, Mig?
0: Hmm. Ayaw, galing, Migno.
1: Nano ka man, Migman. Kabata, paganyasin mo, kadasig na sa'yo mo malipat ako.
0: Eh, wala akong malipat, Migno. Ginatistingan talang ka.
1: Oh, don't try me. Because if you will try me, I will try you also. Tilawan, tagigaya me. Yan na gusto mo, Migaw. Tilawan mo ka. Kahit tilawan naman ka. Plaster na dyan.
0: Ngay! Sadya-sadya, now!

0: Amo na nga dapat magdaha ka sa akon. Kagsamon ni Presidente.
1: Nagataha man ako sa inyo, amigo.
0: Animal ka. Hindi ako pagtawagang amigo. Kaya hindi man ka miguhay.
1: Miguhay gid lang ta.
0: Kabalo ka pala, Bong Sansao. Ang ibanda nga mga matag-as nga opisyal. Nagasaludar kag nagaluhod sa akon.
1: Ah, sila ya eh. Sila na iya. Ako, hindi kuya magluhod sa imo. Ano ka, how? Santos nga ludhanta ka?
0: Hanimal kagid nga Sansao ka.
1: Kagmamahog kaya nga bisan wala ko sala. Pwede mo lang ko nga kasuhan. Ano ka? Hello?
0: Banimal ka na. Hindi ka gidyagali madala sa istorya.
1: Kalaway man sina. Nakasuhan mo ko bisan wala ako sang sala, ibos man.
0: May sala ka.
1: Kaganong sala ko, Aber?
0: Sansao nga pang survey. Ang imo pang survey layo sa kamaturan. Para ka lang sa dalom taytay sang magsungay na gasurvey. Pero mahambal ka pa nga kampiyon ka nga surveyor. Isay na kanako nga pagpatalang.
2: Sadya-sadya, ino?

0: Amo na Jupiter ang ginhambal subong sa mga balita man sa radyo, Facebook o kon TV.
1: Ano daddy?
0: Daw ginapalingin sang mag-amay nga congressman ang party sa barangay kag SK election. Ambot sino gidang dapat patihan sila sa ilang adwa?
1: Ang lain lang daddy, kung wala sang may mabati sa ila. Basi bala pila kadlaw, sobra nila nga pagpalingin sang ulo sang tao. Dason magambal sila? Hindi na sila pagbatihan sa mga tao.
0: Basi amo ginagurong matabo eh.
1: Kay dapat daddy, sini nga Nobyembre ya? Madayon kaya dapat ang eleksyon daddy.
0: Dapat kaya agod nga makagawad na ko. Kag makasugod ako pangurakot sa barangay. Kay paras pagsugod ko pungko bilang kagawad sa Kalye 5. Malon ko dayon sa water bank kag magmakal motor nga bago.
1: Amo ginang ginahimo sang iban dad.
0: Ay ipakayota dayon ang aton mga guba-guba diri sa aton balay pakayota na.
1: Amo na ya daddy para sa desadya eh, no.

sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mabakas, mga butika.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis Whoa. DTX 500!
7: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama!

0: isasanto ka-eleksyon sa voting center.
1: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akon asawa.
2: Abitay, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tayo ho. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
1: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulot timprano lang ko di tani ikanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba?
2: Ahay, nga atay haw. Why nakamugaupon nga duwa ni nanay?
1: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
3: Hey, I'm Kalinawanta!
4: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Masi may diabetes ka na.
5: Ang DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan guman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka
4: sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty
7: mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clinic Spore Biotics, you're always in good health.
12: Good news!
7: Good news!
12: Iyari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
8: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
9: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
10: defense. May mga barikada, mm-hmm, pa na.
9: Oo, ah. Kung, mm-hmm, pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang D3 Bio nga, ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
6: D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Mabakal, sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago.
10: Oh.
9: No? Indi kapoy. Kag indi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit ri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
10: Daw import gali ni Doc.
9: Oh, import
10: siya. Yeah. Import kaya.
9: Your second immune system.
12: Sumira so, duha ka branches ang immune system, Dr. Ramil, ning ginatuag innate immune system. Nga yara na daan, no? Sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sang imong immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
9: ginakompos. Mga trained, gipang-train.
12: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sang B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
9: Ang D3 Bio import immune system.
12: Oo. So nagasupport ni siya sa sining mga
9: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
12: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may araman sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
8: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga

0: protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
1: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
2: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
1: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living, kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
2: kagaw. Paborito, dapat na kung plakaong katamis.
1: So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
2: that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa ditribayo.
3: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, last 11:04 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. And this time check is also brought to you by Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee, mag-load na.
2: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee, mag-load na.
0: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
3: 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps. Chan Sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Chan
2: Saburoso.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
3: May waga, mga kakipoy! Kamusta ka mo daw? Welcome na sa aton nga pagpanglagad sa subong edisyon, subong adlaw. Miyerkules na. Dasig sa mga inadlaw, no? Dugay-dugay, tapos naman ang bulan ni Agosto. Pizza 19 na. Sa bulan sang Agosto. Oh, kadasig. Dugay-dugay, berna, subong ka, tulotamwa. Tamya, ano ka, tamwa na. Tayo sa nagato tamwa na si Lolo no Jumarichan. Oga tulo tamwa na siya subong kay ti makanta na si Tito Lolo Uncle Jumarichan. Bugal sa mga Ilonggo na nagakanta sa mga sikat ng mga Christmas songs. Dali na lang no September. Ini dose san ulang tanaga December ba dugay-dugay ma December naman kay sugod na ang bulan nga may mga ber. Solo sobra na lang isang semana ma ber na kita oh. Teka bay pang ber kaya mo ning mga ber months. Matapos ang ghost month nga Agosto nga praot ang pagkabuhi sang mga matamad. Pero kung mapisan kaya tiwai man niya matandos kablah mal nila. Kamusta din ang aton mga kuturan na mga kabataan na mga galing kasi sa siyudad si Kiluilo. Subong wala klase, no? Wala klase halin sa kwani sa kinder school bla hasta sa senior high school. Diri sa aton sa siyudad sa Iloilo. Imaginin na timprano ba ti subong alin sa Martes, Miyerkules kapo o kon alin sa Lunes, Miyerkules. Why klase? Ti subong ay man klase. Pero ti boss, ano, kabay pa tani may klase na kay kon why ni klase sa Biyernes, sigurado nga. Why naman ni klase kay kwano Ninoy Aquino Day. August 21 sa Friday. Eh, malo magkita nga sa Friday, ti kwanin mo. Mga holiday ini bangod sa pagpatay kay anay Senador Benigno S. Aquino Jr. Dama, malpukutan ni Abinyo ba? Sa Ninoy Aquino, kung sa ang una, Manila International Airport. Subo, ginatawag na nga Ninoy Aquino International Airport. Maton sini mga kabataan, mga naga-eskwila, no? Tisubong sa aton sa siyudad sa Iloilo, way klase di ang mga kabataan naton sa elementary, sa junior, kag sa senior high schools. Di ang tertiary level lang mo may klase, kag iban man nga mga banwa sa probinsya sa Iloilo nga early pa. Nag-tawag as early as last night. Na nagdeklarar nga wala sang klase sa mga kabanuanan sa probinsya sang Iloilo. Bangod sang bugso-bugso nga pagulan la. May tatlo pa ka mga weather disturbance. No, tatlo ka mga weather disturbance subong ang ginamonitor sang pag-asa oh. Sa bilog nga Pilipinas, kati basi makaepekto ini sang aton sini nga sitwasyon sang aton nga panahon nga ti problema gid subong ang baha. Bisan ni kalama kadto may baha. Bala niyong baha. Ini niyo ni pagbasol sa iban kun ni basol yung manis kaugalingon niyo ilabi na kita mga saprat batasan bla. Ang ining mga bisan din lang mabuhi sa basura ti tanawan niyo bla mga drainage system naton sulod bla di. maluwas nga ang iban diri drainage, wala na system. Ang iban sina puno man sa basura. E ang sitwasyon sa buong kay may tropical depression nining nga kung sa din slightly nagbaskog inisya sa buong man ang habagat ang makapabilin nga maapiktuhan ang parte sa Luzon kag pila ka mga areas. Si tropical depression nining slightly intensified samtang padayon inisya nga nagahulag sa mga sa kadagatan sang Batanes. Si tropical depression nining malayo-layo dire sa aton sa extreme northern Luzon inisya. Pero ang iya sini nga pag-enhance o kun ang pagbabaskog sang habagat o kun southwest monsoon. Di samtang magahina siya sa sulod sa 36 ka oras. Ang remnant niya sini ang manubo all over dito sa malapit sa Taiwan sa Biyernes sang aga. However, ang paghina niya sini ay na-monitor pagid ang duha ka mga tropical cyclone outside of the Philippine area of responsibility. O man kung makagawa ini sa Friday o kung Biyernes ang aga si tropical depression nining sinining bla. Nining bless nining mga bata ni Tomas bla kag ni kuano ni Rita bla. Yaman ni subong mo tropical depression pero tayo sa extreme northern Luzon. Gina-monitor subong ang duha pa ka mga tropical cyclones outside sa Philippine area of responsibility. Samtang ang weather disturbance ining natawag nga southwest na monsoon o kunabagat ang makapabilin nga mabatsyagan sa parte sa Luzon, sa Antique, sa Aklan, ang iban pang mga areas sa sulod sa 24 oras. May mga advisory diri nga may heavy rainfall outlook bangod sa southwest monsoon o kon habagat. Ya longgit kita no ilabi na gid subong may habagat pa nga mabatyagan kag ang pagulan-ulan kita niyong ulan bla kag ligad to bisan kag gabi gani no baskog man ang ulan. Ang ulan bla gabi bla mga muna to oras okay lang na no maulan sa bilog nga gabi alin last 10 gabi hasta mag alas 5 sa kagahon. Banta ko bugtawan mo may tubi na sa dalom sa imo katri mo. Iti kamay lang ulan yung baha mo. Iti ko mag ulan sa abi alin last 10 gabi hasta sa alas 5 sa kagahon. Nami tulog mo. Sabi makabugtaw ka kay mapasiar ka kibot ka guro nga may tubi na sa tiil mo no. Iti nagbaha na mo. Amo plang kanito, ay patukari isang oras, kay five pool ng ligan, no? O isang oras, baha na mo. Iti bangod sina, sang mga saprat, nga mga kuturan taman, nga mga kilala taman, nga bisan din lang mahaboy sa basura. Amo nang lang dito sa Paranaque, sa Metro Manila, nagligad to sina ang dagat sang basura. Daw na dumduman kong kampanya sang una ni Kwan ba? Sang 2010 nga presidential election bla. Nakaligo na ba kayo sa dagat ng basura? Kampanya ini sang una sang orange bla. Na kandidato sa pagka-presidente sang 2010 nga election. Pero ang orange nga kolor na perdi sang yellow sang dilaw. That's why nga na perdi siya nagdaog si Noynoy Aquino. Along-along kita ha, monitor kita. Isa subong nga panahon, bangod kay mabulubog na, nagaulan-ulan, nagatulot-taliti, nagainit. Kung mahina lang yung resistensya sa lawas mo, kung hindi mo ni madala, hindi ka mamasakit, as ang utok mo, sinig, gabagrong mo, gabagtik mo. Di kinalan, mag-inom kita sa D3 bayo. Basta maulanon gani ang panahon, di uso, ginatrangkaso, hilan at sipon, kagubo. Edi 3 bayo gid kay antiviral kag antibacterial specialist ini. Amo gid ini ang maka hatag proteksyon sa aton sinilawas kontra sa mga balatian. Dapat nga mag-inom kita di 3 bayo. Di 3 bayo gid ha. Tagparisa naton sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kaya kinanglan mapag-una ka aton sina immune system, ang aton resistance sa lawas no, at tabla. Ang para malikawa naton ang trangkaso, hilan at sipon, kag ubo, kag iban pang mga balatian. Kung sa diin, lingmo, trangkaso lang na, hilanat lang na, ubo lang na. Pero kung kaisa, matamaan ka. Kung hindi mo gilayon, ini mabulong mga kakipay. So, halong-halong kita. Halo, aligmat kita. Kag kung pwede mo lang may balon kita sang kalo. May balon kita sang payong. Kapote, sa aton sininga paglakat. Kaya kung kaisa, nagabubo, panalithi, nagabubong ulan. Pagtapos na nagainit man gilayon. E diri sa aton sa Iloilo, madamo sa mga kuno matamat naman akay daw ay nagawa tubi sa mga nabaan sa nagligad nga mga inadlaw bla no ti diri sa siyudad sa Iloilo gin report diri nga 65 ka mga barangay. 65 barangays out of 180 barangays ang naapektuhan sang pagbaha. Ang existing drainage system naton hindi na makahandle sang volume sang tubi nga na-produce sang intense nga pagulan. Base ini sa obserbasyon sang City Engineer's Office matapos ang pagbaha sa sining 65 barangays out of 180 barangays sa Iloilo City nga nakaapekto ini sa 789 ka mga pamilya o kon 2529 ka mga individual. So good sang Lunes sang gabi Agosto 17 hasta kagabi kagasta kainasang kagahon. Di kahapon na tabuan gid ni K5 Karen Badilla si City Engineer Mavi Gustilo nga nagadirehir siya, ginapakunahan niya ang paglimpyo sang Dungon Creek kag Dungon dira sa may Dungon bla no Dungon Creek ina tawag Dungon Bridge. Pero sa pihak yasina kung tuo pagadto ka sa Mega Ward Barangay Kalubihan Haro. Kung sa wala niya, di Barangay Bakaw na. Sa unhan niya to, Barangay Top North na. Kung diri ayon sa Haro Big Market. Amoy na no, disamparados. Damo mga barangay dira nga napiktuhan dira sa sinang area mga kakipay. So, but silingon nga, damo-damo, gidang basura. Hindi na ma-handle sang mga drainage system naton nga mapagwa nilang tubi. That's why nga nag-aawas siya bangod sang basura. Puno sang basura ang aton mga drainage system. Ining ginatawag nga widespread, malapad, lapta nga pagbaha. Sa 65 ka mga barangay sa siyudad sang Iloilo. Kita dira ho, may gahakot man bala sa basura tang ginahaboy nato ni man. Abi may mga barangay kita dira nga may mga ginabutangan, ginaulaan naton sa basura. Abi nga aton kaw gulingon nga basura, putso naton kay gaboy man sa mga kwaneo sa mga basurahan nga ginpamtang sang mga barangay. Diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Bangod sang intense o kon madamol nga pagbubo sang ulan. Hindi na ma-handle sang husto sa mga drainage system naton, sa mga creek naton. Di dapat nga limpyuhan ini, i-dreads ini. Dapat ani ang DPWH ba diyo, ipi-check naton yung flood control naton bla. Ang aton sini nga floodway. Halin dira sa Pavia, hasta dira sa Biton, Balabaguharo. Kaya dako inanabulig giniya sa mga barangay. Sa syudad sa Iloilo, halin sa Pavia, pagkanto sa distrito sang Haro. Dapat ni i-dredge mo naton ini oh. Ay kita nyo daw may mga tigbaw. May nagabuhi na slunga ng mga tigbaw. Mga kugon, akong ano dira ng mga kahoy-kahoy. Akong matanaw mo, akong magnabaw ang tubi. Bawa damo, gintigbaw. So dapat ni nga idreds naman ini panaton pagulaton na maawas ang tubi sa aton sining floodway. Courtesy sa to sang anay presidente sang Republika sang Pilipinas. President Gloria Macapagal-Arroyo. Iti sa gininang tinguha nga mapahamtang ining floodway na sang una ang baha dira sa may barangay Tabok Suba kag barangay Kubay Haro pagadto sa Quintinsalas. Bawo ang tubi dira taga hawak sang tawo. Iti dako na buligas ni pero ang mga secondary ining Salog River naton bladiri sa may Tabok Suba o. Oh. Pagsubong man ang mga creek, dapat nga malimpiyuhan ini para nga hindi na mag-awas ang tubi kag magkadto sa mga dalan o kon magkadto man sa mga pamaray. So, solusyon, i-dredge ini, limpiyuhan kag ang mga basura. Dapat nga mangin responsable man ang mga pumuluyo sa tanan, hindi lang sa mga sasining 65 kabarangay ha. Kundi sa tanan nga mga barangay diri sa siyudad sa Iloilo. Eh kung hindi nato ni pag-solusyonan, kita diri mag-cooperar, hindi kita mag-contribute sa mabulig naton sa aton gobyerno, sa city government of Iloilo. Eh basi hindi lang baha ang makuha naton diri, ma-experiencehan, basi anaw na bala. Kung mangin magapabilin kita nga saprat kita kag mahigko kag bisan basura naton bisan din lang naton eh haboy. Alongit kita mga kakipay ba? Eh dapat ning ang aton sining kooperasyon gid ang aton basura aton himuson. Kag aton basura, ihaboy naton sa mga designated na mga ginpamtang mga basurahan. Sa kada barangay, may ara kita nga ginatawag nga bulutangan sa basura mo. Ano ka na yung term nila sa K-5 Paul? Ang mga barangay na bala nga nasegregate ng daan ng mga basura mo ang ginatawag nga mga basura nga hindi matunaw, mga basura nga mga plastic. Oh, tanan kamo, tanan kita nga mga pamuruyo. Dapat magimo kita isang kontribusyon ta. Buligan nato ng gobyerno. Kay kon panahon gani isang baha. Ginabasol tang gobyerno ta. Na kita mismo nga mga pamuruyo kabahin man. Sa pagbaha, bagod kay bisan diin lang kita nagahaboy sang aton basura. Kabay pa nga hindi na naton ini mabutan pa nga bilog nga sudad sa Iloilo mabalik tong panahon sang Typhoon Frank. Sang Typhoon Frank to sa 2009, 2008. Ang mga salakyan dira sa Diverson Road nagakala anod mo. 2008 o kung 2009 tong Typhoon Frank. Bangon sa pabaskog nga pagbuo sang ulan sa kabukiran. Nagdalo do ang madalom kagadamo nga tubi sa siyudad sa Iloilo. Diverson Road ah. Ang mga salakyan nga nakapark, bawag ginapanganod sa baha mo. Eh, hindi na kita gusto nga matabuin na sa aton nga ang kakulangan o kung ang kahimuan mismo kita nga mga pamuluyo ang nagahaboy sa basura bisan din lang. Kabay pang ini na matabo liwat ha. Pareho to sa natabo sa Typhoon Frank. Dapat nga hindi lang ni ang nagligad tong habagat, nagligad niya gabi, Lunes ang gabi. Mabatyagan kag magabalik sa aton. Amo na gani nga kahapon to gintangunahan gid ni Iloilo City Iloilo City Engineering. Ang ato sini nga City Engineer. Engineer Mabi Gustilo ang paglimpyo sang ginatawag nga Dungon Creek. Kag madamo pa sila sa mga creek nga limpyuhan kag mga drainage system naton nga malimpyuhan sa tanan ng mga barangay. Dapat sini mga barangay officials tani mga barangay officials naton magkooperar man sa aton mga official kag ang awareness ang ila mga pumuluyo. Akon may basurahan kita, may designated kita nga halabuyan sa basura, dira lang. Kag ang aton basura, kita man mismo mahimos kag habuy naton sa mga designated nga mga basurahan sa mga kabarangayan. Hindi nga mauna pa ang naghakot basura kag amo man tagdulong naton sa aton basura. Ano yung ginahakot? Inaasang GS license ang mga basura mo? GS license construction ba? Hindi nga dyan sa Pio construction na. Jose S. license construction. Hindi nga dyan sa Pio license construction. GS license construction ba? Jose S. license construction. Amo ng kontraktor sa siyudad yung naghahakot sa basura. Ara sila, aktibo sila. O galing kay kung kaisa, may mga saprat at mga damak, pasinsa na sa mga tinaga, ta, ng mga pumuluyo sa barangay, na mismo, una pa ang nagahakot basura sa paghaboy nila sila basura. Di kundi o kayon sang ido, tanon sang ido, kagsang kuring, kundi galapta. Di sino basulon ta kung magbaha naman, mamasol kita sa politiko. Basulon na to ng mga politiko kay Vice May Nahimo. Basulon naman kakulingon, takay kabahin ka man sa paglapta sa basura. Oras ato nga pagpangalagad last 11:27 na. Padayon ka mga nagapamati diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Pagbalik ta, mga report na sa aton mga ka-K5 reporters na damage ba na itong balay sa barangay na Napansur, Tigbawan. Kag-iban pa ang mga barangay sa Tigbawan kag sa Uton. May findings niyang guba itong flood control ba itong naguba, no? Nag-usmod ang flood control. Water seepage. Water seepage. Ang water ni nagasulod bla kuno sa mga duta, sa mga magagmay nga buhot ni nagdamo bla mo nang usmod. Teka bay pa nga masolusyonan kiti mga kauturan dato nga nagkalaguba man ang ila balay bangod sang pagkausmod sang flood control. Kabay pang mabuligan man sila sa gobyernong ilang mga pamalay ma-repair or i-relocate sila. Kaya mo kanina nga ginatawag nato ining mga dangerous area. Bla. Mga dangerous areas sa mga pangpangsang suba, malapit sa suba, sa mga kilid sang kadagatan. Mga kani mga dangerous areas ining dapat hindi kita mag-istarda. Dapat ang mga local government units, mga barangay officials, ibutang nila niya mga pamuluyo nga hindi sila da, ibutang nila sa husto kag safe sila nga mga lugar nga dira sila magpatindog sila balay o galing kay may iban man niya nga pasaway. Ang iban ganin na taga-anas ang relocate, hindi lang natin dira sa napnapan, Tigbawan nagakatabo ha. Padamo nga nagakatabo nga may mga relocation sites na nga ginpamtang sa mga ginatawag ng mga informal settlers sa mga safe nga lugar. Ah, yung iba nagabalalik mo lang yapon. Kung may matabo gani, basulon pagin nilang iban, basulon pagin nilang gobyerno. Ang iban pa nga mga balita, ha, diri sa aton sining pagpangalagad, mga update naton sa sining natabo nga shooting. Amak mo natin, to sa nagligad to sa Tacloban to, public school to. Subong iya, Ateneo di Zamboanga University. Di big time, ano bala nga Ateneo ka? Okay, eskwila, ikaw sa Ateneo, K-5-pole, no? Ang kita iya, ako ya, gusto ko tani, bata ako, napukom, eskwila man sa Ateneo mo. aktibisan sa Ateneo gani, no? Hindi ba nini isolated malang ini nga natabo dito lang, no? Kabay pangaway na sa may masunod ang ining pagpanglutang. E problema, gin man ang mga kabataan subong. Ang mga kabataan subong problema, gin man ang daway kapamati, kabato na sa ila mga ginikanan. Sawayon mo gani. No, sawayon mo. Sala pa siyang ginikanan. Gusto mambal pa sila, manawag pa sa polis, manawag pa sa DSWD mo. May mga kabataan ko siyang nga nagapangayo ngayon sa kilid, dalan la. Ambalan mo, nagapangayo ngayon. Kamu hindi pwede, puli mo to. Nga, ipa-DSWD takakaroon. Tikita mo na. Mga sipunon pa na ka mga kabataan, nagapangayo ngayon, ha. Ambalon mo, ay, pangayo mo di, oh. Delikado di, mas maipit mo, ay, hindi pa DSWD takakaroon. Imayo pa na, sipunon pa na, ha. Sabton ka nila yung ipa-DSWD ka mo. Amo ina mga kabataan, subong ka daw, wala nagid sang respeto, bla. Wala sang kakulba, hindi man nga kulba, ah, dapat respeto. Wala na nagapate sa mga ginikanan, kag sa mga elders, kag sa may mga edad-edad sa ila. Pasinsala na ang mga mabuot ng mga kabataan. Kaya itong natabo nga shooting naman to sa Zamboanga. Di subong bugtaw naman gobyerno ta no, naligad to, doon nalipat sila, subong bugtaw naman sila kami shooting naman nga natabo. Ano ay nagid subong? Respeto ang mga kabataan sa mga elders, mga katigulangan. Lain na subong ang panahon. Sa base kung sa mabunuan ka pa sa mga minors. Standby ha, mabalik kita dugay-dugay sa dugang pang ang mga informasyon kay mga balita pagkatapos kilamang sini.
0: Filipino. Wow! Mike Puso!

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C ang alkaline, your vitamin C.
1: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Bakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ga antioxidants.
0: Nga amo naman
16: ang nagatindo sa imo at
3: atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
17: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinag-
3: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!
22: 11

0: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kakipalba. Galakat pang video na to nalin sa may pagsaka. Oh, may odolan na sa aton sining mga live viewers via on air kag online. Ah, nagapamati diri subong sa Key 5 News FM Iloilo. Mayong odolan diri sa kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple sa Barangay Balabaguharo. Ma'am Maricel, musta na da? Ay Sir Melvin Satonero, sa kay Melvin Satonero dira man sa Barangay Buntatala sa distrito Sangaro. Kay Paribiboy Kadis dira sa Barangay East Baluarte sa distrito Samulo. Kay Ma'am Laura Sumakaysay, Ma'am Laura. Sige, hala na mati ah. Sa Hong Kong. Ma'am Laura Sumakaysay, mayong odogid. Salamat kita kay Sir Arman Bakugoay. Panamyaw lang siya sa iya mga kasibarangay sa Barangay Tinurian, kag Barangay Suhuton, sa Barutak Nuevo, Iloilo. Sir Arman, musta biyahe tada? Okay lang, saka naman ng gasolina kahapon. May tanay yung padulungan, pangabuhi tanay. Kung rollback ka ni, gamay, kung saka ka ni, dako. Kay Sir Danny Labrador, Sir Danny Labrador, may kontuman. Kay Sir Rini Miranda, kay Sir Rini Miranda, may kontugit. Kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Ma'am Bing, sumusta na da? Kay Sir Ren Palik. Sir Ren Palik, mayong utugid kay Ma'am Ann Hilo de Monteverde. Long time no see, mamaw. Kay Ma'am Ann Hilo de Monteverde, mayong utugid. Kay Sir Nonoy Lopez. Kay Sir Nonoy Lopez, mayong utulanda. Kay Pare Roy CR. Tarso tawo diyay, kapamatik na to na eh. Pare Roy! Musta na da? Musta na mga tarso? Oh, Pare Roy Sihar, mayong kontulan da. Salamat. Yan ang long time no see na. Kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore, mayong kontugid. Kay Glenn Amoroso. Sir Glenn Amoroso, mayong onto. Salamat kita sa pagpamati ninyo sa Key 5 News FM Iloilo sa mga nangapamati subong. Bilog ng kalibutan, bilog ng Pilipinas, bilog ng Western Visayas, bilog ng siyudad, kag probinsya sa Iloilo, ang sama sa malabutan sa aton sining pagpanglagad. Maayong untugid sa inyo tanan-tanan. Teka, igmaron ka mo dyan. Igmaron, igmaron. Ang ining aporsyon, ginadulong sa inyo sa Klinika di Tribayo, di antiviral, kag antibacterial specialist. Balikawan na ito ng trangkaso, hilan at sipon, jagobo. Kung nagainom kita sa di Tribayo at lawadaw, bangkod sa isa nga extra virgin coconut oil, nga ginpamanan sa vitamin D3. Nga maayogid nga food supplement para malayo kita sa mga balatian. Kung silingon nga healthy kita, kung naka di Tribayo ta, sa mga naka... Ka-diet dira, no? Gusto niyo nga magniwang-niwang ka mo? Pero ti, daw hindi ka man siya maluya, kamang guru, kung hindi ka magkaong kano, no? Ti, mag-inom ka sa Ditribayo, kung usapon mo, pwede man. Kay, ginatawag ini nga extra energy ang Ditribayo. Naghatag ini siyang dugang, pwersa sa imulawas, kung nagainom ikaw sa Ditribayo. Balikawan nato na makamamatay nga mga balatian, ilabi na gid ang mga dengue, no, dengue, damo subong leptospirosis bangod kay nagabaha-baha. Di dapat nga mag-inom gid kita sa Ditribayo. Kay ang Ditribayo ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil nga parte sa Ditribayo. Agin paamanan sa vitamin D3. Pareho gid nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sa dengue. Ang medium chain triglycerides nalin sa extra virgin coconut oil nga parte sa Ditribayo ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nalin sa Ditribayo ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginaparami man sa Ditribayo pinaagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K. sa aton siningalawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins ka nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Ginapanami man sa Detribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium. Nagabuling man proseso sa platelet aggregation para malikawan sa lawas ang bleeding ko na impiktar ikaw sa dengue. Ginapanami man sa Detribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium. Nagabuling man proseso sa platelet aggregation na malikawan sa lawas ang bleeding. Mga kakipay, tinuan na ogsaran para hindi pag-istaran sa lamok kami dala sa dengue virus. Likawan nga mag-stack sa tubig nga way taklob. Kinala may taklob gid. Kinalan nga mga nagakaya pakulbon. And of course, may inob ikaw sa Detribayo. Kagparisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Yun pabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga maratian. Ang Mighty C kag Detribayo, mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong ini sa inyo mga puluyan. O kung bakanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong adlaw Miyerkules, may libre nga consultation kag check-up diri sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Kay kada Miyerkules, Lunes kag Domingo, ang libre nga consultation kag check-up. Abwas sa Webes, libre nga consultation kag check-up diri sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Bonifacio Building, Salvaso Street, Pasig City. Sa Biyernes naman, Biyernes kag Martes, diri sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo, ang banwa ni Mayor Iko Calvo na nagapamati. So, subong sa aton si Mayor Iko Calvo samtang halin sa Kalinog, padulong sa siyudad sa Iloilo. Kada Domingo, may libre man niya consultation kag check-up sa Haro kag sa Miagaw, dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. Kag bantayan, so good! September 6, ang libre nga consultation kag check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa RGM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. So good sa September 6, ha? Kada Domingo dira ang libre nga consultation kag check-up alin last 9 sa aga, top-top last 2 ang takna sa hapon. Standby, mabalik kita dugay-dugay sa dugang pang ang mga impormasyon, mga balita, mga reports sa ato mga kaki 5 reporters. Pagkatapos ang DTX sa 500 Health Alert, kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kaki 5.
1: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500 garantisado,
2: epektibo,
3: para mismo.
2: DTX 500!
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't. Ang mga lang permina mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas. Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
4: na?
5: Dapat kung... dapat ya wala pa?
4: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang islan bago.
5: Sano ka mainom dito?

0: madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung naga-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
0: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
0: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
0: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga hormonal balance. Tatat mo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
0: Grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Shop at Iloilo Supermart Tabok Suba today Fiesta Sale on August 28 and 29. Enjoy exclusive discounts on your favorite Fiesta essentials when you pay using your e-wallet. Aton gid ini DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100060 Series of 2026.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
2: May TC.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sali, si ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang May TC. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa May TC.
2: May TC.
1: Pamasaga butika.
2: May TC.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May TC Maria ako. May nag-recommend ang May TC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gina kong makabatsyag sang sakit.
2: My TC!
1: Babaka sa mga butika.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Sa pagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-My TC na! Araw-araw, mabibili sa mga butika. My TC, the alkaline vitamin C.
8: Tagtag ng pimples,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang na balat,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gustong humuti,
9: DTX Beauty Soap.
8: Maraming katikati.

0: Lexo, all natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika.
2: Care. Kaya ako, nakapunta dito, talagang naglabo ang mata ko. Pag inom ko ng eye care, ay saka nakakabasa ang mga text, no? Hindi talaga ako nakakabasa. Parang tinuro ako ng Panginoon na dito ako pupunta talaga. Kaya yung eye care, talagang mabisa talaga ang eye care. Purita ba ito? 69.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: DTX 500.
5: So, ibig sabihin, sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
6: Yes po, talagang ano, epektibo talaga. Ano, gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko, sige, itry nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
3: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Magandang araw, Doc. Ako po si Mary Jane Fernandez. Nangamaga po yung kilikili ko po, Doc. Tapos kumikirit po yung dibdib ko. Nararamdaman ko po yun every time na nagtatrabaho ako. Kaya narinig ko po yung DTX 500. Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
3: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
10: K5 News Philippines.
9: Sumasayo ang MyGC Network News.
10: MyGC Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
10: MyGC Network News.
8: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, lalaki patay matapos sakmali ng buwaya sa barangay Malito, Bataraza, Palawan. Binayarang LLCC charges na mga electric consumers sa Eastern Visayas irerefund dahil sa maling pagpasa ng tarita. At Committee on Science and Technology Chairman ang Iloilo Province sa pabor sa pagpapatayo ng AI data center sa lalawigan.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, lalaki patay matapos sakmali ng buwaya sa barangay Malito, Bataraza, Palawan. Kabuang detalya ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Grace Bellostrino.
11: Patay ang lalaking residente ng barangay Malito, Bataraza, Palawan matapos itong sakmali ng buhaya noong August 12, subalit natagpuan ang katawan ng biktima dakong alas 4:30 ng hapon ng August 13. Ang biktima ay kinilalang si Komkoma Amer Hassan Sariol, 63 years old residente sa lugar. Ayon sa kaanak, galing sa paghahakot ng nyog ang biktima nang maisipang magpahinga at itinali ang kanyang alagang kalabaw sa ilalim ng tulay sa nasabing barangay. Posible o manong unang inatake ng buhaya ang alagang kalabaw sapagkat mayroon din itong sugat sa bibig. Hinala ng mga kaanak, sinakluluhan ng biktima ang alagang kalabaw kung kaya ito naman ang inatake na nauwi sa kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Bellostrino. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: See Network News.
10: MyTC Network News.
8: Samantala, binayarang LLCC charges ng mga electric consumers sa Eastern Visayas i-refund dahil sa maling pagpasa ng taripa. Balita hatid sa NKK5 Carol Medino.
12: Malaking ginhawa para sa mga electric consumers sa Eastern Visayas ang naging desisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC na suspindihin ang pagkolekta ng Line Loss Congestion Cost o LLCC charges dahil dito inaasahang bababa ang singil sa kuryente at marerefund sa mga consumer ang sobrang halagang kanilang nabayaran sa kanilang electricity bills. Ang sobrang singil sa LLCC charges ay umabot umano sa 2 pesos hanggang 5 pesos at 99 centavos kada kilowatt hour dahil sa maling pagpasa ng taripa sa mga consumer. Ang desisyon ng ERC ay tugon sa panawagan ng mga electric cooperatives sa rehiyon dahil sa mabilis na pagtaas ng LLCC charges na ipinapasa sa mga consumer sa pamamagitan ng Wholesale Electricity Spot Market o WSM. Batay sa pagtaya, umabot sa 1.55 billion pesos ang sobrang LLCC charges na ipinasa sa mga consumer sa rehiyon mula noong Enero taong kasalukuyan. Ayon sa mga electric cooperatives, hindi dapat pasanin ng mga ordinaryong consumer ang taripa sa line loss dulot ng problema sa electricity market pricing at settlement system.
13: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
14: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: At Committee on Science and Technology Chairman ng Iloilo Province sa pabor sa pagpapatayo ng AI Data Center sa lalawigan. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
15: Pabor si Iloilo Province Committee on Science and Technology Chairman Board Member Rica Garin na magpatayo ng AI Data Center sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa opisyal na dapat ang mga investor na gustong magpatayo ng AI Center ang dapat dumaan sa tama, legal at transparent na proseso. Dagdag pa niya, dapat ring pag-aralan ng maigi ang mga posibleng advantages at disadvantages ng AI Center sa isang lugar at mga residente nito. Samantala, ilan lamang sa mga benepisyo ng data center ayon kay Garin ay ang pagtulong nito sa ekonomiya, nagpapakita na kaya at maka-adapt ang lalawigan sa makabagong teknolohiya. Matatanda ang isang data center ang proposal ng itayo sa Oton, Iloilo na iwinidro naman ng proponent at investor na Norway Green Energy kasunod ng kontrobersyal na public consultation. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 112 na pulis sa operasyon na itala ng Capiza PPO mula August 10 hanggang 16, 2026. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
16: Nakapagtala ng 112 pulis operations ang Capiz Police Provincial Office mula Agosto 10 hanggang 16 bilang bahagi ng kampanya laban sa krimen at pagpapananatili ng kapayapaan sa probinsya. Kabilang dito ang tatlo na anti-illegal drugs operation na nagresulta sa pagka-aresto sa 2 drug personalities at pagkakumpeska ng 9.4032 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 63,941.76. Samantala, 9 naman na operasyon laban sa wanted person na nagresulta sa pagkadakip sa 2 most wanted persons at 7 other wanted persons. May 3 operasyon naman laban sa illegal possession of firearms na nagresulta sa pagka-aresto sa 2 suspect at pagka-recover ng 3 armas. Sa illegal gambling, 12 individual ang nahuli sa 6 na operasyon, habang 4,204 na bet money naman ang nakompeska. Samantala, 15 armas at 4 na explosive ang naideposito o isinuko sa ilalim ng tikal. Sa kampanya naman, kontra illegal logging, 2 individual ang naaresto at nakompeska ang 1,140 na board feet ng lumber at 3 sako ng uling. Ayon sa Capiz PPO, patunay ang mga accomplishment na ito sa patuloy na pagsisikap ng kapulisan na ipatupad ang batas at tiyakin ang seguridad ng mga Capiz noon.
17: Ito si KK5, Myla Vasquez Fuentes, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
18: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: Gayun din, patay na miyembro ng CTG at M16 rifle nakuha sa Gihulngan City. Balita hatid sa ate ni KK5 Shara Humilio.
19: Na-recover ng mga tropa ng militarang bangkay na isang hininalang miyembro ng Communist Terrorist Group kung CTG matapos siyang iwanan ng kanyang mga kasamahan. Kasunod ay isang ulat na encounter sa Gihulngan City, Negros Oriental. Ang nasawi ay kinalang si Cristito Nela Sr. na kilala rin sa alias na Daguhoy, na iulat na nasugatan siya sa isang 5 minutong palitan ng putok laban sa 62nd Infantry Battalion noong Agosto 17, 2026. Na-recover din ng mga otoridad ang isang M16 rifle, mga magazine, na bala at iba pang personal gamit ng grupo sa lugar ng insidente. Pinuri naman ni Major General Joey Escanelas, commander ng 3rd Infantry Division, ang naging koordinasyon sa pagitan ng mga sundalo at ng mga lokal na residente. Nanawagan ng militar sa mga natitirang rebelde na talikuran na ang armadong pakikibaka at samantalahin ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung iklip ng pamahalaan. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Galingawan sa Negros sa K5 News FM.
18: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, driver na nagdiwang ng kaniyang kaarawan nitong Lunes at angkas nito na aksidente sa Belison, Antique. Kamuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
20: Sugatan ng driver na nagdiriwang ng kanyang kaarawan noong Lunes at backrider na may birthday ngayong araw matapos mabundol ang sinasakyang motorsiklo sa metal beam guardrail sa National Road na sakop ng Barangay Concepcion, Belison, Antique pasado 4:40 ng madaling araw, Agosto 18. Sa paniyam ng K5 News FM San Jose, kay Police Captain Ellen Jane Fortos, OIC ng Belison Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na pinaniniwala ang naalipungatan ng driver habang nagmamaneho. At pagdating sa lugar ng insidente, nawala ng kontrol sa pagmamaneho ang driver at agad itong nabundol ang metal beam guardrail sa gilid ng kalsada. Dahil sa malakas na impact ng pagkabundol, tumilapon at nahulog sa palayan ang dalawang sakay, kung saan nakatamo ng major injuries sa kanang paa ang dalawa at nananatili sa ngayon sa Angel Salazar Memorial General Hospital para sa posibleng operasyon. Para sa MyTC Network News, KK5, Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
18: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: Gayundin, Capital University Guidance Counselor patay matapos masagasaan ang trailer truck sa Mambato, La Paz, na Cagayan de Oro. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
21: Nasawi ang guidance counselor ng Capital University matapos masagasaan ng trailer truck. Kinilala ang biktima na si Cristel Faustin Catudio, guidance counselor ng Capital University Cagayan de Oro City. 3 buwan pa lamang umano siyang umuupa sa isang boarding house sa Mambato Road, Barangay 22. Di kalayuan sa naganap na insidente. Ayon sa mga nakasaksi, patawid si Catudio sa kalsada nang biglang masagasaan ng trailer truck at naipit sa gulong. Nakasuot pa siya ng ID, itim na pantalon at puting pang itaas nang mangyari ang insidente. Mabagal lang umano ang takbo ng truck, ngunit nasagasaan pa rin ang biktima. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad habang nasa kustudiya na ng Kokpo Traffic Enforcement Unit ang driver ng naturang truck.
22: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
18: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: Gayun din, construction worker na wanted sa Cavite, arrestado sa Aklan. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
0: Naaresto ng Police Regional Office 6 ang itinuturing na provincial level most wanted person ng Cavite sa isang manhunt operation sa Burwanga, Aklane. Kinilala ang akusado na si alias Taro, 30 anyos, isang construction worker na residente ng nasabing lugar. Nahaharap ito sa 2 counts ng statutory acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code. Isinagawa ang operasyon sa Barangay Santander ng mga tauhan ng Burwanga Municipal Police Station at ng 13 Martires Component City Police Station. Inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong Hulyo 21 ngayong taon ng Family Court Branch 7 sa Marikina City na may piyansang abot sa 360,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Burwanga Police Station ang akusado para sa dokumentasyon bago ito ay turnover sa kaukulang korte. Para sa Mighty Sa Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Galibo. K5 News FM.
1: C Network News.
10: Mighty Sa Network News.
8: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, patuloy ang bahagyang pagtaasa ng pandaigdigang presyo ng langis sa ikatlong sunod na araw dahil sa tensyon na parina sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Umakyat ng 0.22% ang Brent crude sa $91.7 sa kada bariles, habang 0.58% naman ang WTI sa $84.99 sa ayon sa mga analyst, pangunahing dalian nito ang limitadong operasyon sa Strait of Hormuz na mahalagang daanan ng supply ng langis. Nagbabala naman sila maaaring manatiling mataas ang presyo ng langis at petrolyo kung magpapatuloy pa rin ang tensyon sa Middle East.
1: YGC Network News.
10: YGC Network News.
8: K5, sumainyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News of Am Santiago at K5 News of Am Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kes at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of Am Philippines.
2: Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: 11 Mbps!
25: Balik kita sa ato niya pagpangalagad na mga kaki-5 ang oras! Last 12:15 na sa hapon. Ang oras, ginadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant.

0: libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka K5 diri sa 11 Mbps. Standby na ya K5 Karen Badilla. Kay galawas na subong kuno mga creek mga suba sa probinsya sang Iloilo. Oh mga suba oh kay damol gidulan sa kabukiran. O dali lang kano kuno nagkamarsanay. Ano ni sila nagkamarsanay kung natapungulay o nag-agaway? Anong ginagawa nila? K5 Gini Kayunan, si kagawad Sidfrey Cabaluna, kagawad Nini Delaliana. K5 Jen?
4: Yes, K5 John.
3: Mm. Anong ginagawa nila? Ano nagkamarsanay sila?
4: Wala man actually, ang person involved, Councilor Rex Marcos Arabia, Councilor Nenet Delaliana, Councilor Sedfrey Cabaluna, K5 John.
3: Ano na tabo?
4: With regards ini sa gina-propose nga ordinansa ni Councilor Sedfrey Cabaluna, ang ordinansa ni Councilor Sedfrey Cabaluna ka K5 diyan may related ini no sa mga accident related sa pedestrians lane na pedestrian lanes naton. Una dito balak madumduman nimo ang may ginpakdol to balak ka K5 diyan nakuan sa video nga motor ka K5 diyan ginpakdol sa motorista. Ang ikaduha naman ining accident nga natabo, duha ka accident nga natabo ka K5 diyan sa atubang sang Hall of Justice nga sa pedestrian lane man ka K5 diyan. Kag sa report, according to Councilor Sedfrey, from 2025 to 2026 as up to now, yara sa 25 ka mga VAs o vehicular accident ang na-record nga involving nga yara sa pedestrian lane ka K5 diyan. Wala pa nalabot ang mga almost nga na-aksidente o almost bala nga mahagip sa mga salakyan o kung motorista sa pedestrian lane. So, si Councilor Sedfrey Cabaluna with the coordination man sa mga concerned agencies, nagpasar siya sa ordinansa establishing a standard and protocol pedestrian lanes and other pedestrian facilities in Iloilo City, providing for their location, design, installation, maintenance, visibility, kag iban pa, o kung otherwise known as PAKDOL Ordinance of Iloilo City, ka K5 dyan.
3: Okay, PAKDOL Ordinance, ano, libre mamakdol sa pedestrian lane?
4: Not necessarily, kakipam dyan, no? not necessarily nga mapakdol ka. Pero ang purpose ni kakipam dyan sa pag-intindi naton, kagpag-explain ni Councilor Sedfrey Cabaluna, is may establish bala kakipam dyan. Kami iban diri sa aton. O diri sa syudad nga nakita nila nga ang pedestrian naton is wala sa proper nga lugar kakipam dyan.
3: May araman niya ginahaom-haom talang nga may pedestrian lane. Nga waay man, kay waay mapintahan, liwat?
4: Yes, amo pa ginang isa ka concern ka K5 John. Una, may mga pedestrian lane nga wala sa proper places like gin example ni Councilor Cabaluna ang dira sa may Capitol, ang dira sa may Binigno Aquino ka K5 John, which is nga kung lantawon is hindi proper bala nga bulutangan sa pedestrian lane.
3: Isa pa gito kay Damo na di nga dapat wa isang pedestrian lane ginabutangan pedestrian lane bla.
4: Exactly amo na ang ginapunto sa ordinansa ni Councilor Cabaluna kag isa pa gina ka K5 John. Na kung gabi, hindi visible ang mga pedestrian lanes naton, wala sang proper nga suga, kag may mga concerns pag ito K5 dyan regarding that matter. So, amun ni ang ginaduso ng ordinansa ni Councilor Adel Cabaluna. That's why nga upon nga gin-deliberate na K5 dyan, nag-manifest si Councilor sa Majority Floor Leader, Councilor Rex Marcos Arabia, asking ka K5 dyan, no, actually, yung highlight niya man nga hindi siya against ang ordinansa, ginasuportaran niya ini, pero ging question niya ang parliamentary courtesy ni Councilor Cabaluna because prior to that ka K5 John, sang bulan sang Mayo, Nagpasar sang ordinansa si Councilor Nene Kabalya, Nene de la Liana, nga ang naghahatag sang right of way sa mga pedestrians. Wait, ang basahon ta kay Kabja, no? Ang exact nga ordinansa nga ginpasar ni Councilor Nene de la Liana. Wait lang gid kay Fabian kay i-check naton aton nga notes. Ang ginpasar ni Councilor Nene de la Liana proposed ordinance requiring motorists to yield to the right on the right of way on pedestrian lanes kag nagapina sa mga motorista nga wala nagarespeto sa pedestrian lanes kay Fabian. Amo ni ang ginpasar ng ordinance ni Councilor Nene de la Liana nga unfortunately ginbasura siya on committee level because ang pathag ni Councilor Cabaluna is nga redundant na siya ka K5 dyan. May nag-exist na siyang ordinansa sa city. Kaging recommend sa Committee on Transportation nga rather i-push mo ang ordinansa ni mo pero i-amend mo lang ang penalties ka K5 dyan. Mas taasan mo amo ni ang request or amo ni ang recommendation sa Committee on Transportation. But rather, wala na naikit da yun ni Councilor Nene de la Liana sa second reading kag nagduso na lang siya sang June ka K5 dyan sang lain ng ordinansa nga naga resolution to yang ginduso nga naga-request no sa mga concerned government agencies nga pintahan na lang ang mga pedestrian lanes nato. That's why makita ano, nimo ka K5
3: ano ang klase pang duso? Pintahan na lang?
4: O, pintahan. Ano? Resolusyon. Pintahan na lang sa mga government agencies ang mga pedestrian lane natin. So, makita ni mo, nakapost man si Councilor Nene de la Liana nga may mga...
3: Ano ang ilang ginbaisan subong sesyon, K5 Jen?
4: Ang ginbaisan nila ka K5 John is, amuning, ang ginbasura to, the same lang man, no, ang content sa resolusyon or ordinance ni Councilor Cabaluna kag Councilor Nene de la Liana.
3: Kay de la Liana, to ya. Resolusyon niya lang ini niya ordinansa.
4: No, kay Fab Jan. Ang una sang Mayo amo ni ang proposed ordinance requiring motorists to yield on pedestrian lanes. Well, on the other hand, kay Councilor Cabaluna, a proposed ordinance establishing standard protocols on our pedestrians and other pedestrian facilities. Okay. Kumbaga ang argument ni Councilor
3: pareho.
4: Yeah, sounds like. Yeah, pero maagin basura.
3: Dapat gin kwan na lang gin ginistoryahan na lang nila kag anong maayo ang wala sa piyak ay butang sa piyak kag kwan bla itingbon na lang silang ordinansa kay 5 Gen.
4: Ano, yes, amo na ang punto man kasi 5 Gen.
3: No, isam lang nila grupo.
4: Yeah, exactly.
3: Puro man nila was aga stay oswag.
4: Tiara bra kay Fab Jan pamatian naton kito dito gita nag ano sa ningin statement no or manifestation
3: pero sila nag gamrasanay
4: wala
3: ang tapungulay
4: mga honorable man sila ka kay Fab Jan okay. Pamatian naton ang kabahin sang
3: may mambal kuno nga daw nagbaisay kun nagkamrasanay wai man gali okay patukaran ta sila sang kun gusto nila ma ladies and gentlemen. At the blue corner! Namun na blaki, 5 Jen?
4: Why man?
3: Ba isa lang sa argumento?
4: Argumento lang as part of their job as mga konsihal ka kay 5 Jen. At ipamatian okay. Natin si Councilor Rex Marcos Sarabia.
2: Committee report, I'd like to manage that also. I'm not against this particular measure that you have. I'm not against. I duly support this measure and I will actually move for a second later on. But I'd like to raise this issue first. Because along with the Vice Mayor, as the floor leader, I am duty bound to impose order among the ranks of this City Council. And among that duty is to impose parliamentary courtesy among the members of this House. So not long ago, this chairman recommended not to pass the regulation of an ordinance regulating pedestrian lanes, citing that there is substantial redundancy as there are existing laws like Ordinance Number 2008-393 and other national laws. So the chairman recommended not to pass the said ordinance. Equivalently, Councilor Nene de la Liana opted not to pass his ordinance on second reading. Now here we are. The chairman recommended not to pass such ordinance. Now we have here for second reading, after first reading, the proposal of yet again the regulation of the pedestrian lanes. So we are not consistent in this August body, Madam Chair. And I have the impression naging basura mo ang proposal ni Councilor De Aliana. Agod mga propose naman sa imong ordinansa. Ang gawa ko ni Sineya, dogin laglag mo yung imong upod. Agod makapasar kaya sa imo. Excuse me, Madam Chair. Sa pag-intindi, ito kandidato, tapani sa Vice Mayor on our side. How do you treat this? This is not good leadership. Doin mo pa mismo, good luck, lago mo pa. And my second point, Madam Chair. If we pass this for first reading, this is inconsistent with the rulings of the City Council.
3: Okay, Pab Jen. Eh, why man gali, eh, mama lang na.
4: Yes, mga ano lang ama.
3: Eh daw masakit man to nga gilaglag mo pod mo niya daw kandidato pa ni naton Vice Mayor.
4: Yes, amo na kay Fire Bajan ang
3: pahayag no. Ano ano to na nga laglagan ay nasla?
4: I cannot confirm kay K5 Jan.
3: Ayo. Eh sige.
4: Actually, kay K5 Jan, before no daw si Vice Mayor Love Poronta nagpatungha na lang ang kanya nga nag-call siya sa recess kinabang nga I don't know what happened sa inyo no tapos sa inyo do nag-pre-session man kamo ti wala ni na discuss sa pre-session kay K5 Jan. Kaya amula na na resolve man actually kay K5 Jan no. After a few minutes of deliberation, may nag-argumento between Councilor Nene, Councilor Sarabia and Councilor Capaluna.
3: Why naman?
4: Wala man kay Five Jan na pasar man siya.
3: Kadakuan nanto mga tinaga lang ang argumento lang sila nagbaisa.
4: Yes, mga argumento lang kay Five Jan at tiyan mo na.
3: Okay, na ano ang matabo sina sang ginaduso nga ordinansa ni Councilor Sidfrey Cabaluna?
4: Napasar siya ka K5 John for okay. First reading no. So after this okay. I-committee level na siya ka K5 John i-committee hearing
3: ang
4: and let's
3: kay,
4: see no ang
3: ang kay kagawa di Liliana no i-reconcile to kag itingbo na lang.
4: Actually ka K5 John ka inan wala man sang recommendation.
3: Ang kay di Liliana to ay naging man to na basura naging man to ya.
4: Na nabasura siya ka K5 John no.
3: Nalaglag na to ya.
4: Yes,
3: okay,
4: pero
3: so kung mapasar ini may nailabot si di Liliana. Solo na lang ni Kagawad Sidfrey Cabaluna.
4: Yes, sa okay, K5 John. Okay. Pero depende pa ni probably i-reconcile nila on committee hearing. Pero kay Nabi, wala naman na present sa floor mo kung i-reconcile nila ang ilang natuwa ko ordinansa. Pero ang ordinansa yan ni Councilor Cabaluna was approved on the first reading ka K5 John.
3: Okay, salamat yun na K5 John.
4: Sige, hindi nga balita na doon sa inyo sa DPX Coffee Mix. Nakakapika na naka detox ka pa report na gikan sa Iloilo City ini si ka K5 John ikaw yunan para sa kampi na balita sa Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo Ilo, K5 News FM.
3: Maraming ganyan, salamat sa report ni K5 Jenny Koyunan. Argumentum lang ah. Why man galing nga sila nga nag-kamrasana, ikin sila nga doa. Kagawad Cabaluna, kagawad Sarabia, kagawad De Liliana. Mga big time ni nga mga konsyal. Standby mga ka-K5 ba? Check natin si K5 Karen Badilla. Sa subong ang matinondo, gadalom ko ng mga suba kag mga creek sa probinsya sa Iloilo. Tiko na gadalom gani. Pagadto na sa syudad sa Iloilo. Eh, musta na da K5 Karen Badilla sa ato sila nga patrol sa isa sa mga area diri sa probinsya sa Iloilo.
5: K5 News FM Live Report.
3: K5 Karen.
6: K5 Jan, diri kita subong sa Banwas ang New Lucena kung sa diin may pigla diri no ka mga barangay ang nagaka-experience subong sang pag
3: baha.
6: K5 Jan no. Kay kaina sang dito kita sa may ano ni tawag sa may Haro Bala, Labyan naton sa may Buhang Bridge tama ka nagadaludo K5 Jan tama ka kusog ang current ni sang tubig pagwa dito ya sa Iloilo Strait or sa dagat K5 dyan, no? Then paglabot ta, diri na sa may Banwas ang New Lucena, partikular sa may Barangay Baklayan, may isa diri ka dalan, porsyo Poblasyon sang dalan kay 5 dyan sang sityo Sayang, Barangay Baklayan ang temporaryo nga hindi maagyan sa mga motorista. Luwas ng gid no kung ti kung mangisog kaya nga isulong mo da sa lakyan mo ti makalabay ka. Pero ang kadalumon sang pagbaha diri subong K5 dyan, nagalabot sa hawak, tubtob sa dughan, ang pagbaha diri sa may sityo Sayang. Pero maswerte lang kay may wide diri sa kilid sang dalan pala, wala sa mga pamalay, nga gin pang sulod sang baha man ni K5 dyan, kundi mga kubo-kubo lang, ginablang ginatiniran kung mang harvest sila sa mga gin pang tanom nila K5 dyan. No? Pero ang sa area diri be, ang nakitaan naton sa kilid, ano naman siya K5 dyan, ha? Mga hilamon lang ni Blanca nagtululubo, tisunod diri sa mga residente, nagumpisa ni ang pagbubo sa mabaskog na ulan.
3: Giraban, damo lang baskog ang ulan. Diri kagabi, mabaskogin man ang ulan mo? Isang diri sa syudad?
6: Yes, yes, K5 dyan. Tiasta kagina sang aga, K5 dyan. Baskog diri ang pagbubo sang ulan sa ila. Tinagumpisa ang pagbaha-baha diri o ang nagsugod gid no, ang pagdalom ya mga alas 5, tubtob alas 6 sang aga. Hasta nga pagkahulo ang naglapot niya.
3: Oh, nga dula-dula ka, K5 Karen.
6: Hello.
3: Okay, proceed-proceed o. So, why man sang balay, abing nga na sulob sang kwanda, sang baha?
6: Yes, wala man kay 5 dyan. May ara man iban nga panimlay, pero pag tanaw lang git.
3: Uh-huh.
6: Hindi siya siling nga tama ka dalom kay 5 dyan. No?
3: Sano ni first time ni first time na tabo ni sila or permini ka katabo na?
6: Hindi first time magbaha, pero first time na naglabot sa hawak ng masadughan ang kadalumon.
3: Masadok dalom?
6: Oo.
3: Oh, first time? Nga taga, tagaliog sang tabo?
6: Ang hasta sa dughan.
3: Dughan? Iwan, gamay naman lang na isa naman na. Dali na lang na makalabot sa liog. Oo, okay. Oh, first time na natabok ang muna kadalom ang baha da.
6: Yes, correct, K5 dyan.
3: Oh, okay. So, ano nga mga barangay ni New Lucina, ang Santa Barbaraya, Kapabiya, kumusta?
6: Ang sa Pavia, kaginagin, check na to K5 dyan, na negative man, no, nga may pagbaha-baha dito, same sa Santa Barbara. Pero sa Subong, ang dumedyo, ginagin, subong na inoras.
3: Okay.
6: Ang New Lucena, K5 dyan.
3: Gadula-dula. Oh, gadula-dula signal mo. Ang New Lucena lang, no? Kaya dito kuno sa mga parte sa Aliusan to, Leon, kuno kag San Miguel daw, medyo taas man tubi.
6: Yes.
3: Okay. Salamat yun, K5 Karen. Salamat yun. Basi kung makalabot, ito karoon kami kay Ngagaw pata sa 11 Mbps.
6: Yes, yes, K5 dyan.
3: Okay, salamat yun. Halong kamundra, K5 Karen.
6: Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, K5 Jason Talaron, Badilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag ngawa.
7: K5 News FM Live Report.
3: Madamo kinya, salamat sa report ni K5 Karen Badilia. Standby, mabalik kita pagkatapos gilamang sini.
7: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Yeah! Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500.
4: Garantisado.
5: Epektibo.
4: Aramis mo.
5: TDX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
4: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Masi may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift.
8: OT.
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin. Suabe ang hagod. Tanduay light. Gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero, sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
2: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
18: Miss si Alana Pacardon Marapa.
19: Ko si Joshua Darin Villavion.
20: Ni si Kirby John Panes Agravan.
17: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
21: Hindi! Nga, Permi lang ako ginalangawan!
22: Clinic
3: Africa Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
14: Miss si Alana Pacardon Marapa.
15: Ko si Joshua Darin de Lovion.
16: Ni si Kirby John Panes Agravan.
10: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
21: Kadragsa nga punggot,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Galao magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro kakulkatol,
22: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Extend Food Superman for Man.
26: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
25: Extend Food Superman for Men.
27: Good news.
25: Good news.
27: Yari na ang madugay niyo na nga kinahulat. Mga ka K5, may libre nga check up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo nagsa inyong pamilya.
25: Extend Food Supplement for Men.
28: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
25: Extend Food Supplement for Men.
29: Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
29: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
29: Nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
29: Basta tino nga tay.
25: Happy kanuna.
29: DTX 500
25: Masaliga
29: Epektibo
25: DTX 500
29: Mahigo bala ang imo dugo
25: DTX 500
29: Masamit ka bala ang gina-allergy
25: DTX 500
29: Ang DTX 500
25: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
29: Nga sa masami
25: Amo naman
29: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy
25: DTX 500
29: Masaliga
25: DTX 500
29: D3 Bio
25: With Physio
30: Ako si Boy Fidel Isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio Mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon
25: D3 Bio
29: ang D3
25: yung may Visio
29: ang Visio
25: yung may D3
29: D3 Bio
25: D3 Bio
31: ako si Kenneth isa ka ESL online teacher diagnose ako nga may kidney stone ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar natunaw gid ang bato
25: D3 Bio
29: ang D3 Bio
25: yung may Visio
29: ang Visio
25: yung may D3
29: mga butika
32: K5 News FM championing the live of the Filipino.
33: Wow! Mike Puso!
34: 11 Mbps!
35: Balik kita sa ato nga pagpangalagad na mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. May ari lang may nadakpan si K5 AJ Cordoba naman o. Parti ni sa ato nga okay ka, may kapika sa K5!
36: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
35: K5 AJ! Ano to?
36: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
37: Mga ka-K5 sa Subong, no? Ari naman kita diri sa Barangay Benedicto sa distrito Sangharo kung sa diin. Isa naman diri ka balay ang aton nga na labayan nga nakatutok gid sa K5 News FM Iloilo ang ilang radyo. Sorry, oh. Dan, panagsulod ang programang 11 MBP. Sorry si Tatay, oh. Tatay, mayong
38: good morning. To?
37: Pagluwas mo sini oras, ano ko pa yung oras mo sa amiga pa mati?
0: Sige, sige, continue sa sari lang. Kasi ko, why ko gabiyahe? Ang mga ginaanload daw.
37: Di sa subong kay...
0: Why ko pa, why
37: naga, why ka nagabiyahe? Naga pa mati. Kasi
0: sa kaya magapo, sa na mag... Kwente ka pulot.
37: Diba tiyan mo na dirang, ako madakpan ang mga radyo na nakatunin sa K5. May premium pa. Naga, kuhan ka man tayo, nagalaom ka man.
0: Kapasama, tapos may aray.
37: So, sa subong adlaw, ay kagin naglaom, no?
0: Why get?
37: So, kay nadakpan ko yun ang imong radyo, okay ka, may kapi ka sa K5.
0: Salamat yun sa preview sa K5.
37: Kag kay Doc Ramil Oy. Kag kay Doc Ramil Oy.
0: Ah, Doctor Oy.
37: So, sa mga produkto ni Doc Ramil Oy, ano nagamit mo? Di like, sang D3 Bio, DTX 500, my TC, ang DTX Cupimix.
0: Kapakagod na kay Juan sa may Robinson.
37: Ang Clinica de Alternativo, ang my TC. So may PC na gamit mo. Sabi ang dahil mga kaingod, di mo nga mamati sa K5 kaya ba si Dasun sila naman, no? Oh, ang amon sila maserte nga malabayan kag madakpan.
1: Na, kung dahil.
0: Salamat, kid.
37: Ang dahil mga kaingod mo, di nga mamati sa K5. Ang dahil sila, Abi? Ang dahil mga kaingod mo, di?
0: Ang mga kaingod, kundi sabi ni Tumati ka masutan, kaya ikod sila nga rin, na malaan, may premiota.
37: Ano pangalan mo?
0: Robin Jamilo.
37: Si Sir Robin Jamilo. Pila ka doon? 66. So, Tay, thank you so much sa padayon nga pagpamati sa
36: kampion,
37: mga
36: kampion,
37: programa.
36: Kampion, kampion, kampion, kampion, kampion, kampion,
35: kampion. There you are, si Robin Jamilo. Robin Jamilo sang Benedicto Haro. Nadakpangid yung pamati sa 88.7 MHz sa linisuan sa IA Radio. K5 News FM ay isa sa kabaksang DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee ni Dr. Amiloy. Sa aton sila nga, okay ka, may kapi ka sa K5! Hey! Basta ka mo dati ka Igmaran? Ang ina nga porsyon, yan na dulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant. Para marikawan nato na mga makamamatay nga mga balatian. Mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw para healthy kita. Ay, ang DTX 500 pinakamataas ini nga 1.3 million orak units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. Malikawan mo ang ining mga balatian katulad sa sarcoma, ining sarcoma bla mga bukol-bukol sa lawas. Abi mo bukol lang na. Pero kung ulihin na, kag-ara na sa late stage, delikado ina, kagbudlay na bulgon. Dua ka klase sarcoma, may soft tissue sarcoma, kamay bone sarcoma. 60% sa sarcoma, nagatubo sa kamot o kontil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o sa liwag. Mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubong sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig ang pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders, or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas ang sarcoma. Pagsakit o pag-ubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, ini magiyo nga joint. Inalik ang pagkabali sang tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Mag-inom kita sang DTX 500 yung mighty siya at lawadlaw para sigurado nga healthy. Ang DTX 500 yung mighty siya, puno inis ang anti-carcinogenic properties. Agod mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masiligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang mighty siya naman isa ka-alkaline niya vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patio ng mga guba nga mga selula sang lawas. Agud pat yon ang mga guba ng selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin kanserosa. Hindi na magulat na magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Manginom kita sa DTX 500 yung MITC adlaw-adlaw para sigurado nga healthy kita mga kaki 5. Kag kung mga pi kita DTX coffee mix sa healthy kag wellness coffee ni Dr. Ramil Oy. Amon yung kape nga nasatisfy na ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee! Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman healthy pero creamy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa olivera o malunggay. That's why nga healthy. Healthy ka. Kasi naka-prebio coffee ka. Probiotics plus prebiotics with moringa olivera. Amoy na nga healthy siya kay may malunggay. Kag-creamy siya. Creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Prebio coffee. Samtang mga kakipay, maligo kita, gamit kita sa Klinika DTX Beauty Soap, ha? Kaya morning habon. Habon niya, no? Klinika DTX, pang pagwapo, kag pang pagwapang habon. Ay kutis porcelana ka, maputi. Kutis himis ka. Nagagwapa ka, kung babae ka, kung nagagwapo ka, kung lalaki ka. Magpaligo ka, gamit ang Klinika DTX Beauty Soap, ha? Sa pangalan palang beauty. Beautiful na. Klinika DTX sa Beauty Soap, ha, mga kaki-five. Nagapa-fresh na fresh sa aton pamantyagan para mamintay na ito ng freshness. Pagtapos na ito paligo, mag-roll on kita sa aton ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, fresh na fresh. Para sa maputi, kagmahamot nga ilok. Goodbye, bayabas. Welcome, mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh.

Para malikawan nato ang sakit sa chan, bloated niya, tanong kong LBM, mag clinicals probiotics kita, daw. Kaya ang clinicals probiotics, nagpa-active yun sa aton nga digestive system. Di kung active ang aton sinin digestive system, malikawan nato ang sakit sa chan, bloated niya chan. Kaya ginatunaw niya sa gusto ang aton mga ginakaon, kaya ang mga healthy nga party sa ginakaon ta, ginadistribute sa nanoy tuhay nga party sa aton sinin alawas. Ang mga higko automatic ka ginapagwa para sa masulhay kag regular nga pagpamuhin. Mag clinicals probiotics kita adlaw. Clinicals probiotics ha. Kag kun wala nagid gabato si Manoy. Yambal ni sang abyan ni K5 Paul Dihada. Ano man ning dungan ng kami guwas kalibutan. Ako ya slinga uya sa yahu ya uya. Slinga ko ya patay huya pero sa yahu ya uya. Eh para nga mang hindi mag uya uya si Manoy mag extend the food supplement ka kay nagapatigani mo tigas ang lawas. Eh iban tumba na ikaw tindog ya po na basta naka extend ka. Okay, nagatag ini isang extra nga adrenaline, extra nga energy, extra nga kabasko. Ayaw pa sini kay may ingrediente ini nga makakaglabuas ka nga nagatag sang extra nga energy nagapa-circulate sa aton la dugo malayo kita sa stroke, malayo kita sa masakit. Klinika extend the food supplement mga kakipay. Mga dekalidad ini mga produkto ni Dr. Ramil Oy available nationwide via Shopee, Lazada o TikTok. Umagadto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy sa Banwa Sansara, ara dira namtang sa RGM's Building, Barangay Apoloista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal nga kada Domingo. So good sa September 6. May libre nga consultation, check up dira alin alas 9 sa aga, tumtoblas 2 sa hapon. Sa subong adlaw Miyerkules, may libre nga consultation kag check-up diri sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Ilop Street, Haro, Iloilo City, Buwas sa Webes, dito sa Salvation Street, Pasig City, kag sa Biyernes, kag Martes sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo, kag kada Domingo sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo, kag sa Haro, Iloilo City, ang libre.

su komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5

0: Med sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: Sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM, championing the lives.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pamahal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pamahal sa mga butika.
2: Wow, my puso.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Banguli ni siguro sa akon ni edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Ni si Alana Pacardon Barapa.
8: Ko si Joshua Darin Villavion.
9: Ni si Kirby John Panes Agravan.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
11: Yung may PCO!
12: Ang PCO!
11: Yung may D3!
12: Mabakas mga butka!
11: D3 Bio!
13: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio!
12: Ang D3! Yung may PCO!
11: Ang PCO!
12: Yung may D3!
11: Mabakas mga butka! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
14: Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
15: kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasig na pagtingula, kalaman ang abiyan.
14: Mag DTX 500 ka.
15: Kaysa DTX 500,
14: ang stress malikawan,
15: pagkamurigon malintan.
14: DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka.
3: Atensyon mga kasimanwa. Para sa imo refrigeration kag air conditioning needs, ari na ang 2 Kids Service Center. Nagahatag sila sang repair, maintenance kag installation services para sa imo ref, aircon kag iban pa. Bisita ang 2 Kids Service Center located at Poblacion Ilawod, Sara, Iloilo, or contact 0949-301-2721 upon 0905-252-1009. Para sa serbisyo nga manami, 2 Kids Service Center. Trusted, reliable, kag affordable.
0: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika.
18: Kudlayan ko mangi.
17: Kay gali, may UTI ko.
18: Ang tiya ko naghambal.
17: Try ko ang Mighty C.
18: One capsule, 3 times a day.
17: 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko.
18: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! By Fortified Probiotics, na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
24: K5 News FM. Saro Iloilo.
25: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 12 na sang hapon.
26: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
27: Number one.
26: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
30: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nga kulang.
29: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
31: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
29: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.
25: Sa aton mga ihado kag ihada, oras na para sa aton nga Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong magkaupod subong Miyerkules ang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kag tunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of law. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha, busog ang tanan. Ara sa mga ayong kahimtangan. And syempre, nakatutok diri sa K5 News FM. Aton gid kinaabi-abi ang mga suki naton, mga nagaupo dira sa Iloilo City. Good afternoon. Mayang hapon man sa mga nagatabid sa aton sa Tagsaka Relay Stations. Mayang hapon gid sa mga taga K5 News FM Pasi. Dira sa may K3 FM Kalinog, K3 FM Miag-aw, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. Mayang hapon man sa mga nakatutok diri sa Quinto Distrito sa K5 News FM Sara 88.7. And syempre, sa mga nagalantaw sa aton via Facebook Live, we are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa nila nagka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. And hindi man pagkalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Maayong hapon sa aton nga mga kumari abroad, Ma'am Nana Shan Prasha, good afternoon. Ma'am Bings, good afternoon. Maayong hapon man dira kay Ma'am Ramya Panes. Wow! Maayong hapon gidawal ako nuuntat ya uran sa Tagigo. Maghalong gid kita Ma'am Ramya ha. Sir Benny Hermano, good afternoon. Florenda Cadavero, maayong hapon man. Maayong hapon man sa kay Banzi Lira. And sa ibang panatod, ang mga suki nga nakatutok gid subong sa Ila Dira Facebook Live. Sa may mga gusto i-shout out, pwedeng-pwede gid kamo magkapa-shout out. I-text lang ina sa 0962-478-8730. Ayong hapon sa kay Ma'am Liza Ordalas kag kay Ma'am Bibing nga nagapamati gid subo. Ayong hapon man dira sa kay 594 Nanay Lucy Catalunya. Maninay ba timing gid ho na late ang paligo kay nagainulan. Tutok gid kami diri sa imo sa Casa Mata Ahoy. Maayong hapon dira sa inyo sa may Banwas ang Ahoy. Sir B-Boy Bakason, good afternoon. Maninay, shout out lang kay Panjon, kay Tisoy, kay John, kay Tibo, kay Polpol, kay Pau-Pau, kay Bonbon sa may Barangay Aldiger, Sara Iloilo, from Ma'am Bibing Gaversa. Jade Biotingo, good afternoon. Liog lang tamyaw sa Biotingo kag Villaret family, kag sa Palomo family sa may Banwasang Sara. Salamat, Gil. RV Chris Caceres, maayong hapon man. Bo, grabe ba? Para ng mga suki, taho. Abi-abi, share nyo pagit Facebook Live ta ha. Para mas madamo ka mo sa malabutan sang aton nga pag-waragwa.

And syempre, sa mga nag-celebrate dira sa ilag kaadlawan. Oy, happy happy birthday sa akon maninay. Happy happy birthday sa kay maninay Elizabeth Calcenia dira sa may barangay Dugman. Ang sa tanan hanga nag-celebrate sa ilang birthday, happy happy birthday sa inyo.

happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate man sa ila special nga okasyon, anniversary, monthsary o kun ano pa, pwede gid kamo makapag-greet diri sa ano. Again, i-text lang ina sa 0962-478-8730. Or mag-comment diri sa aton sa K5 News FM Iloilo 88.7. Mayang hapon, Sir Alejandro Rapista. Abaw, ari naman ako maninay nagatutukid sa barangay Gareta. Nahulat na sang istorya sang sender mo. Mami Azun Pinada, good afternoon. Happy, happy birthday kay Inday Kagawad, Marilu Elera, Pinongko, sang Dawi Surzara.

0: May mga gusto pa nila i-greet ha, pwede pa kahingagaw. Text lang sa text line ta or mag-comment sa aton Facebook live. Oras na to, alauna, 21 na sang hapon. Pangapin na, DTX Coffee Mix. Baong kampiyon sa aton shampoo, ho. Nagaguom-guom, do hindi ta ma, ano ni, mapaktan kung anytime matagpa ang ulan. Do ka namin lang iligid, no? Sa mga wala man lang sa importante nga kaladtuan, relax, relax lang ka modera. Init to katubig, balakag magtimpla sang aton nga kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Nagay nagwa sa inyo, dira nga mga panimalay, kung wala man lang sa importante nga kaladtuan, kay kadelikado nga daan sang tiyempo naton subong. Posible nga anytime ha, mag-ulan. Gani dira ka na lang sa inyo, balay, ah, pamati dira sang aton matahom nga drama sa subong nga hapon. Samtang nagahigup-higup ikaw sang aton kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, may ara sang ampalaya, chia seeds, kag disugard sugarcane, extract powder. Mayong hapon sa kaya Sir Alejandro Lapista, dira sa may barangay Gareta, San Enrique. Mayong hapon man dira kay Ren Advincula, kay Nanay Kika, kuno sa may Boulevard, doon nakatutok gin. Rosalinda Senerado sa may Boulevard. Good afternoon. Mayong hapon sa mga taga Elaine Store, dira sa may bahin sang Kubay, San Genisio. Good afternoon ha, sa kay Madam Neni Elaine, and sa kay Ma'am Neni Roslyn. Kag sa mga kaupdana nila dira, Aday Jeje Boulevard. Kay Rafi Sana, Mercy Banyes, kag kay Nuno ila shot nga guwapo. Aba, nahulat na kikuna sang drama, taho ah. Laban-laban ka pangapi-ngapi na ni sila sang DTX Coffee Mix mo. Para naplastado ng mga kumareta. Stress naman niya mga suki ta sa istorya ta subong ho. Ang ato ni istorya subong nga hapon ginpadala ini ni Sanaya. Si Sanaya nagbusong gani tuman gid ang paglalain sang iya nga mga ginikanan. Ginpalayas siya kag nagupod ini sa iya nga nobyo. Ang problema tungod wala man ini sang obra. Wala sang balay nga tiniran gani nagtinir sila sa pakaisa niya nga agi. Sang una, maayo ang ilang nga pagtamdanay. Pero sang ulihi, natukibani sa Naya nga ang iya nga nobyo kag ang iya pakaisa nga agi ang may relasyon. Uy, buto na kadlaw gidi. Kadlaw gidi ya akon nga atubang ho. Hindi ka magsiling naka-relate ka. Hindi ka magsiling ha. Bad ina. Mawatik. Ang mahatik agi dapat karon advice Edisel ha. Bantayan nyo karon ng advice ni K5 Edisel kay nagatay home gid sa pagkwano. Baltas ang sinopsis, oh. Do may mga nakaraan ini siya. Sige, ang bugos ka kasaysayan ni Sanaya, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.

0: ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ko.
1: Kaginahigugma ko ba ni ko?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa guma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa guma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanggit.

0: May ihambal ko tani sa inyo.
1: Parte sa ano, ina? Sa pag-apply mo?
2: Oh, man, anak. O, ti ano? Nabaton ka na.
1: Baho?
2: Baho. Mapahanda gid kami ni mama mo sa
1: ay
2: espaghetti.
1: Ay, spaghetti lang, dala soup drinks. Sanaya?
2: Oh, ano ina, anak?
0: Ma.
1: Ay,
0: papa.
1: Anong
0: nagkabusong ko?
1: Ano?
2: Ano?
1: Sanaya, hindi ka gani maglawag sa amo sinahan?
2: Sanaya, hindi ka gani magkambal sa amo sinahan? Ikaw ba na ang pag-asa na mo ni mama mo?
1: Sanaya,
0: pa, bumutawaran ninyo ako pa.
1: Pumukul na bata.
0: Nagkabuso ako matuon.
2: Ano? Hindi matuon din ha? Hindi na matuon! Hindi na mabagka.
1: Mentino?
0: Pa!
1: Ngayon ka na ikap mong dugan mo?
0: Pa!
1: Mentino! Ano ka? Mentino!

0: Doc.
1: I'm so sorry, Mrs. Binigay mo na naman ang tarhan. Pero wala na kit siya.
0: Diyos ko! Diyos ko, Doctor!
1: Excuse me.
0: No, Doctor, hindi ba hindi! Diyos ko! Ah, bitin, Doc!

0: Pa eskwela ni Papa. Katapos ang pwedeng ipalos mo sa amon. Tulok ka, hindi mo po sa nagami ang mga amay!
1: Ma! Ma, ako kapalun ang kakawas, hindi mo ang tapos ang hindi mo, ba? Katahin lang, ikaw na lang ko!
0: Pag-apabal mo sa nangyari. Matay na si Papa mo! Paliwag lang. Matapos na lubong si Papa mo. Pagpalayo ka sa ako. Nakamatay ka! Dito ka sa lalaki na nagpabusog sa imo!
1: Ma!

0: Sino ba lang? Oh. Sanaya? Ikaw?
1: Dominic!
0: Oh. Anong ginabuhat mo diri man? Nga nagahibi ka kag... Be! Ano na? Nakadamo siyang kinabakintol mga bagaw?
1: Gilpalayas ko ni mama sa balay.
0: Be, ano? Kag nga man, ha?
1: Malawi ka istorya, Dominic. Nasuot sa ako na matay ang away ko.
0: Ano? Ano na naman?
1: Hindi na gina... Nagabusong ako!
0: Be!
1: Kagamong panitaan ang iambal ka sa imo!
0: Ano? Ay, naano ka man imo sa naya, man? Nga nagpabusong-busong ka man imo, yaman?
1: Di pala nagambal na ako sa imo nga! Nga makahulat ang butang ang ginapangayo mo! Dalawa! Amunigwa!
0: Ikabalong ka nag-iit niya palangga, taka mo. Kaya hindi ako gusto nga makadto ka pa sa iban. Damo nga daan nagpangaliyag sa imo, ya. Igisa pa, basi blakon mo kobra ka na sa dalagong akumpanya. Kag magkakita ka sang ibulo sa akon, balaw.
1: Dad! Amo nang problema sa imo! O, Ari! Ote! Anong plano mo?
0: Di, wala man tamay mo, kundi... Dari lang tanay sa balay sa magulang ko, eh.
1: Ba, ano? Malumon ta, di?
0: Di, ano pa, be? Kabalo ka naman nga wala man ko, bra. Nagpasagod mo lang ko di gani.
1: Ay, oh. Hindi niya pwede, Dominic. Nagapusong ko, ya. Dapat mangita ang ganyan sang balay nga aton. Kag mangita ka sang obra.
0: Ay. Sige, sige, sige. Buwas, mangita ko sang arkilahan, ha. Kag mabalik ko, bra, sa delivery, bla. Pero, ti, dipindi pa niya, kiti. Na-suspended mo na ang ligad, eh.
1: Ano?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapano ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang Aton Iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Ini si Alana Pacardon Marapa.
8: Ko si Joshua Darin Villavior.
9: Ini si Kirby John Panes Agraban.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matakas mga butika! D3 Bio!
12: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matakas mga butika! DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasig pagtigulan kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500 ang stress malikawan pagkamurigon malimta. DTX 500 DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupang dan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabas kog sa lawas.
11: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags for Biotics ka. My Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa for Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
17: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarado ito.

0: Sanaya, wala gid ko kakita sang sara nga markilahan mo.
1: Ote, maano tadi sa magulang mo? Dom, nahuya na ko diya.
0: Eh, dito na lang tabla sa inyo.
1: Ha?
0: Total, si mama, no, mama mo naman lang to isa. Di, si papa mo patay naman.
1: Nagbuang ka na bala? Gingkabig na ako ni mama nga patay na. Kag hindi ako mapatawan.
0: Ay, susa. Kasimple mo lang tani nga problema na mo. Ano mo na karon kay dito nag-i-justa si papa mo? Na timingan lang nga paghambal mo nga nagbusong ka, ti mo na eh, nagpa...
1: Diyos ko, nga utok ang imo, Dominic!
0: Eh.
1: Paminsar man bala!
0: Na ano, salig ka lang imuya kay college graduate ka.
1: Hindi amo sinang punto ko. Nagaayo ako sa imo nga paninguha man. Nagabusong ko! Hindi pwede nga ako pa ang maubra!
0: Tiya, nagapangitaman ko. Galing kiti, wala gid may nagtawag sa akon mo. Pero sige lang ah, nagapangamuyo man ko. Miyara, gid na. May napinsaran, kli ko. Hindi bala, pakaisa mo na si BT age?
1: Oo. Nga man.
0: Ayuwa siya bala nga dito ta sa iya. Kag sa iya man ko parlor mo, bra. Kabalo mo kamang gunting. Kaya na siguro ko, mapasugot na siya.

0: Ano?
1: Manang, maluoy ka man sa amon ay. Wala gid kami sang madayunan ni Dom eh.
0: Ay, ay, what's your mood na? Pero sa tuon lang, hindi ko wala maka balibad sa imo kay tinitaban ka matiis sa nai, ha? Pero abin mo, ha? Aki ko wala sa imo tungkol sa natabo.
1: Manang, ginhinusulan ko na to. Kag, please. Ikaw na lang kita makabulig sa amon.
2: Bite? Maluoy ka man sa amon ay? Please?
0: Ginuyatan mong kamot ko ay?
2: Gusto ko mag-ubra sa parlor mo. Kag hindi ka magkabala ka. Buligan ka na mo ni Sanaya sa mga bills da sa imong ablay.
1: Ay, oo nang. Mabulig kami. Please man nang ay?

0: Sana niya. Kaon sa mga prutas, agud nga healthy si baby.
1: Ay, salamat gid daw, ha.
0: Eh nga, salamat daw. Obligasyon ko kamusang baby, ta. Di ba?
1: Dapat lang amo na ang mindset. Sige lang, ah. Kay kung makabata na ko, mangita man ko sang obra.
0: Ay, pwede gid. Arab lang mga work from home lang?
1: Oo.
0: Na, amo na?
1: Amo man na napinsaran ko, eh. Ay, oo, oh, galit, Dom.
0: Ha?
1: Do, bago ng relo mo, ah.
0: Ha?
1: Kag-branded pa.
0: Kakakon. Eh, amo pa rin taneng hambal ko sa imo. Ang matuod, tip niya sang customer ko. Big time, abi. Halin sa kuno sa Dubai. Ang ginguntingan ko, bla?
1: Ay, oh. Ati Mayo man ga.
0: Oo, sanaya. Nalipay man gani si Manang Mubiti. Kaiti, swerte kuno sa salon niya.
1: Ay, doon.
0: Oo. Kay tungod sa akon kuno, damo na siya customer.

0: بليو. Ano oras man? Hala! Alas 6 na gali sa hapon, no? Ay, panamis ang tulog ko ba? Muli gali ko nagabusong ka. Kanami lang sagi tulog. Maya pa mabangon ko. Ah, gagmakadto ko sa kusina kag magtigang. Kay dugi-dugay, mapuli na sila manang Betty kag ni Dominic. Ano to man? Do may nag-uya, may nag-ugayong haw? Do sa likod balay man ha? Do sa laundry area? Ang mayo pa. Kadtoan ko. Kay do kalain sang ugayong. Oh, Diyos ko! Manang Betty! Nagaluhod ka kag... Dominic!
1: Oo.
0: Ano yun eh? Ha?
1: Sana yan. Kukwan. Mabatag ako.
0: Kagano pang ibatag mo, ha? Nakita na mismo sang duha ko ka mata na nag-consent ka mo ni Manang Betty!
1: Sana yan. Kukwan. Mabatag ako, sana yan.
0: Hindi na lang! Hindi na! Grabe, no? Awa rin siguro ang ginabuhat niyo, Perme! Sabi ko, ano ito pa ka mo sa parlor? Kay galiari na ka mo? Kagsang nakita niyo ko siguro nga nagkakatulog, amo na nga nagdinamak ka mo dayon!
1: Sanaya! Sanaya! Wala ko niya sa lock! Kukuan! Gusto man ni Dominic!
2: Ay, ano nga gusto man? Oy, Bite! Hina-blackmail mo ko pula! Na kung hindi ko magpasugot, paling nun mo ko hindi!
0: Tawa na! Tawa!

Nakit looy sa akon si Dominic, pero hindi ko ginmabaton nga amo siningin buhat niya sa akon. Si Manang Betty naman, nangayo man sang sorry, tungod gina-insist gid niya nga kagustuhan ni Dom kun nga ang natabo ato. Kag nagapangayo kuno inisang motor sa iya. Tanan nga paathag nila, wala ko gid kin pamatian. Kag ang ginhimo ko, nagpauli ako sa balay. Kag ang masakit, wala man gihapon ako ginbato ni mama. Tungod akig gihapon siya sa akon. Sa subong, ari naman ako sa tiya ko. Nagatener ako diri sa ila, kag nagahulat nga ibunag ko ang akon anak. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Sanaya.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sarayro-iro D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gito ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: defense. May mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to. Pamatsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagmuti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import
4: siya. Yeah. Pa-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ning ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang

0: tagin bundag sa kalibutan. So ikaduwa nga brand sa nga imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
1: nga ginakompos. Mga trained, gipang trained.
0: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells. Kaga kinanglan na naton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
1: Ang D3 Bio import immune system.
0: Oo. So nagasuport ni siya sa sini nga mga
1: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
0: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
0: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
1: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
0: Oh, so sakto na Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
1: kagaw.
0: Paborito,
1: labi na akong plakaong katampis.
0: So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
1: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, I Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, I Care Gold Capsule. Eye Allergy, I Care Gold Capsule. Cataracts, I Care Gold Capsule. Ang I Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc kag Bilberry Extract. I Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang I Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang I Care Drops. Adlaw-adlaw, I Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Meet si Alana Pacardon Marapa.
8: Ko, si Joshua Darin Villavion.
9: Ni si Kirby John Panes Agraban.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
11: Baka sa mga butika.
12: Gah, matchoy ride man tabi gah.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
14: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tika, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
12: Sakay ka, kidiya.
13: Siyempre. Naka-extend ko yan.
12: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
15: Extend Supplement for Men.
14: DTX 500!
15: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas,
14: hindi na magkabala ka.
15: Mag DTX 500 ka na!
14: Ang DTX 500, bastante sang antioxidants,
15: panghontra sa mga halit nga free radicals,
14: likawan ang baratian.
15: Mag DTX 500 ka!
14: DTX 500!
15: DTX 500!
14: Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
13: kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasig na pagtingulan, kalaman ang abyan.
15: Mag DTX 500 ka!
14: Kaysa DTX 500,
15: ang stress malikawan,
14: pagkaburigon malintan.
15: DTX 500
14: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
14: D3 Bio, ang D3
15: yung may Physio.
14: Ang Physio
15: yung may D3.
14: D3 Bio.
15: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio,
14: ang D3 Bio
15: yung may Visio.
14: Ang Visio
15: yung may D3.
14: Mabakas mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka, mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen!
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM.
10: Sarang Ido Ido.
11: Secret Memories.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:11 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa inika superfood supplement na gabulig sa aton para nga mabatuan kag maprotektahan ang aton nga lawas batok sa viruses kag bacteria. Ang Klinika D3 Bio may ara inisang cold-pressed extra virgin coconut oil nga madamo na mga pagtuon ang nagapamatuod nga isa inika miracle oil bangod sa potent antiviral properties para sa mga tao ilabi na ha sa may mga HIV/AIDS. Nagapanubo ini sa viral load kag nagahatag sang energy para sa recovery kag nagabulig para nga maka-regain liwat sang weight kag nagapa-improve sang overall health naton. Ang Klinika D3 Bio nagabulig din sa aton mabatuman ang mga nagkalain-lain dira nga mga viruses kag bacteria. Ilabi na sa sininga mga panahon, uso ang trangkaso, uso ang hilanat, ang ubo ang sipon. Inom kita Klinika D3 Bio para dasig kita mag-ayo. Kag syempre, kung nagainom kita Klinika D3 Bio, din may upod ka dira sa imo nga opisina nga ginasiburo or may ara ka dira sa classmate nga ginatrangkaso, maproteksyonan mo kitang imo nga lawas kung may D3 Bio ini. Gani inom kita ha, Klinika D3 Bio. And hindi man kita magkalipat, magtumar kita sa nga Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, ang alkaline-based ni Shabot, silingon, wala na nagpasulab sa aton nga chan, safe imnon, bisan wala kita sang kinanaan. Kag nagabulig din sa aton, pabaskog sang resistensya, kag immune system. Ilabi na bala sa mga may ara sang iron deficiency o kung may anemia? Permi ka lang may mga lagob-lagob sa imo nga lawas. Senyales inaha nga may ara ka sang iron deficiency. Gani kinahanglan nagainom gid kita sang Mighty C para makahatag ini sang vitamins nga nagapanami sang absorption sang iron sa aton nga lawas kag mga selula. Mas madasig maabsorb sang lawas ta ang iron halin sa aton pagkaon kon adlaw-adlaw kita nga nagainom sang Mighty C. Gani pungganta ang mga senyales sang iron deficiency anemia. Mag-Mighty C kita, alkaline nga vitamin C. and inikita magkalipat man, Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, nagabulig ini sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. Superior antioxidant ini, but silingon, nagabulig sa aton para nga malikawan ta ang stroke, malikawan ta ang diabetes, ang arthritis, mga paghubag-hubag sa aton nga lawas. Ang oxidative stress, kabangdanan ini kun nga, nagapilit ang mga bad fats sa arterial walls kag nagaporma sang plaque. Sa kadugayon, nagagamay ang alagyan sang dugo kag kun kaisa ang plaque nga ini ang nagakakas kag nagasupon sa alagyan sang dugo sa aton mga kaugatan. Ang DTX 500 nagapugong para nga hindi ma-oxidize ang bad fats. No oxidation means no plaque formation. Gani, wala man sang hypertension kag stroke. Inom kita DTX 500 adlaw-adlaw para sa aton nga cardiovascular health. Inom man kita Mighty C ipares sa DTX 500 bangod ini ang nagapabakod sang mga kaugatan kag nagamaintain sang elasticity sang blood vessels naton para hindi kita magka-aneurysm. Inom kita DTX 500 para sa aton healthy heart that starts with healthy cells. Amoy na ha mga produkto ni Doc Ramil Uy, mga produkto de kalidad nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ina sa aton nga klinika Sara Branch dira sa may kilid sang Ceres Terminal sa RJM's building. And ang good news, kay may ara na sang libre nga check-up sa Klinika Sara Branch. Sugod September 6 every Sunday na ini 9 a.m. to 2 p.m. ang aton nga free check-up. So September 6 ha, may libre nga check-up sa Klinika Sara Branch. Magluwas dira, syempre may ara makita sang ibang pang mga product outlets. May Klinika Haro Branch kita sa kilid sang Robinson's Haro. May Miagaw Branch man kita sa Orby Street, Barangay Baybay Norte. May ara makita sang Kalinog Branch sa Costmart Kalinog. And ang aton nga Pasay City Branch ara na hamtang sa Salvation Street, Corner A, Panes Street sa siyudad sang Pasay. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang klinika, the Alternative Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uwe. Oras na ton, alas 2:17 na sang hapon. Grabe nga kapalaran ni Sanaya ba? Kasubo no, kagkasakit gid, kabudlay gid. Pero ti, grabe ang mga happenings. Nagbuso nga wala sa oras. Napatay ang iyang amay bangod sa balita nga nagbusong siya. Nasulupuan niya pang lalaki, ti wala man itrabaho, nagpaninguha man sila kuntani, pero nasulayan gid. Kag, amunang natabo, natuntuhan na intuan, ukon ginluiban siya sang iyang partner, sang iyang nobyo, kag pakaisa sininga-agi. Ngayon subong, nagadala pa siya, and maka-apekto gid na sa bata, kumperte ang stress nga iyang ginabat siya. Kung si Ma'am Nene pa ay ambot sa imo sender. Tani bala, kung ginapa-eskwela ka mo sang ginikanan nyo, magtutom ka mo, tiwaay ka natatay, kag ang bana mo, ado hindi man ready sa pangabuhi. Ang advice ko lang sender, balikan mo in mo ginikanan, kag magpangayo gid pasensya. Kabudlay sang sitwasyon mo, nagabusong, nagalumon ka sa balay sang iban. Suguon mo ang kalivin mo, magpatindog ka mo payag-payag, anay nga maestaran nyo, kag mag-ubra siya para may preparasyon sa oras ang inugbata mo. Take care of yourself, sender, kag sang baby mo. From Ma'am Nene Shan Presha. Kung si Ma'am Bings naman, ahay, kaluoy ka man, sender. Kaya mo na abuhi ang bata. Kag kung makabata ka, pangita obra para maibuhi ka sa iya. Leksyon ina sa imo, nga ang natabo. Sige, halang pangayo pasaylo sa mama mo, mapatawad kagid sina. Kag ang tatay sang bata mo, hindi na pagbatuna. Sir Arnel, good afternoon. Kung si Ma'am Arlene de Guzman pa, ang mahambal ko lang maninay, kay Sander, ginapay eskwela, kasang imo ginikanan, baw gintigin pa sulabi, mugit ang nobyo. Napal gintapos mo dana yung imo nga pag-eskwela, antes ka nagpa bulkit. Kahit itira ka man gihapon, makadto ako nakatapos ka kag nakaplastar ka sa imo kabuhi. Kag makaubra ka na, kag makabulig ka na sa imo ginikanan. Ang nobyo Sander, makahulat, ina, kag damo pa lalaki nga professional nga madawit mo pagkatapos ka na eskwela. Ang kay ikaw ang puhunan sa imo ginikanan para nga makaahon tani sa kahirapan. Wala mo gid kin pinsal Sander kung ano ang sacrifices sa imo ginikanan. Ang pagbusong ka sa lalaki, hindi mo ina mabalik ang pagtiwala sa imo ginikanan. Magpangayo ka patawad sa imo iloy para mabaton ka. Sander, wala sang ginikanan. Amo na mahambal ko Sander sa imo. Kay kung wala ka nagpabusong, buhi pa siya po ng papa mo. Amo na ang balo sa pagsupak mo sa ginikanan mo. Masakit man imo na batyagan, mas sobra ka sakit na dulaan ka sang tatay Sander. Correct, kid. Kay tiya, no view niya ya. Wow. Kapangita ka ni isang inugbuhi sa ila, ti nagsulod-sulod man iya sa mga amunang abutan. Bisan ano kapigado, no, kung nag-aunungay ka mo tani sang imo iyang partner, wala gid na it problem. Sige, ara sa piyak nga linya, aton nga caller. Good afternoon.
9: Good afternoon, Maninay.
12: Sige, sino gani?
9: Si Leo.
12: Sige, Sir Leo, anong aton ma-advise para kay Sanaya?
9: Okay, at kayo na lang kalisod kagkasakit ni Anaya. Siyang wala niya?
12: Sanaya.
9: Si Sanaya. Ayo, wala sa lugar ang pagbusok. Kaya, nung hindi napaka-skwilar pa sa imo nanay, kang tatay. Ang mga nga nabigla ilang imo tatay, ang sakit ulit sa korasyon, ang mga nga napatay siya, kaging huwag mga kamatoran. Na bigla man ang imo nanay, kag wala ka nang niyagin patawag. Wala sa lugar ang imo pag ano, Sanaya eh. Pag ang imo napili ang bigayang partner, wala man sa permanente ng obra. Kag kaya ang imo pa kaisa nga agi, mo panging kung ano niya, in relasyon, palisod mo si Sanaya. Ang masiling ko lang sa imo Sanaya, sige ha, pangayos ang patawad sa imo nanay, kay sa uli, dugay-dugay mabata ka, mapatawad ka man niya, kami ako na siya. Sige, hala nga pag-pangayos ang patawag, kay siyempre ang nakaligad, nakaligad na. Kani Sanaya, hindi man ko may balay sa mga permanente, kung hindi ka man makatawag sa imo nanay, sige mo mong imo, hindi yung partner na magpapakindo kung siyang diyo tayo makalay, ang inyog yung balak o galingon, siyempre, hindi ka lang nagkakadto ka man sa imo tiya. Kung sabihin ka lang nagkakadto-kadto, kay wala ka man siyang kagalingon na balay. Sa silingon mga imo ba o partner na hindi ka na mag, hindi man sa imo pakaisa kay na. Kay siyempre ang pakaisa mo, takpan mo gid na nagkasok-sokpa, nagkakit sila sa likod sa ila balay. Gani ang masiling ko rin mo Sanaya, kung magbata ka na, magpalita naman siyang para may ibuhi kasi ay mabata. Ang pagpangabuhi, matarong mo. Siling mo nang imo ba na nga magbakas siya na ang manami nga ubra. Kaya hindi ka mag-siling mo siya Sanaya na na hindi ka na magrelasyon sa imo pakaisa kay hindi na pwede. Kaya may pangabuhi na sa mga inyo. Kagbag sige-sige lang Sanaya ang pagpatawad ni mo sa imo ginakana kisa uli patawarong lagi sa imo nanay. Mula na maninay.
12: Mm-hmm. Sige. Thank you, good Sir Leo, sa imo advice para kay Sanaya. May gusto ka tamyawon?
9: Masalamat kita, Ninay, Diagrico, Raconia Blow, si Ivan, si Angelo, Carlin Di Guzman, sa Pamatisobong, si Ella, sa Pasisiti, sabong man si Inday, siyang uto, Niloilo, sabong man si Sinang Telma, si Mary Jane, si Kanan-kanan sa Pamatisiti, si Santan sa Bonifacio, salamat din sa technician. Salamat din, Ninay, man eh, si Leo.
12: Thank you so much, kay Sir Leo San Cuartero Capiz. Oras ta, alas 2:24 na sang hapon. Minakurukulabo sa kita sang aton nga tiyempo, no? Pero ang istorya ni Sanaya, istorya ini nga makuhaan tagid sang dako nga leksyon. Ilabi na sa mga kabataan nga ti ara bala sa stage subong sa nga nubyo-nubyo, nubya-nubya. Ang love life bala ara lang ina. It's okay nga mag-explore, mga magsulod sa amuna nga mga butanga, pero aton gid unahon ang aton nga pag-eskwela. Ginahatagan kita sang oportunidad sang aton ginikanan nga maka-eskwela bisan ano kabudlay sang pangabuhi. Hindi naton pag-ibutang ina sa sayang, hindi naton pag-i-waste ang mga sacrifices nila. And kinahanglan kung may handom kita, unahon tagitang handom ta. Inang ang mga butang, inspirasyon ng ina sa aton nga kabuhi. Pero hindi naton pag, kumbaga, pag itatak, dapat amugin ng priority mo. As much as possible, kung hindi ka pa man lang magsulod sa relasyon, gid nga kasubong sina, while nag-eskwela ka, mas mayad gid. Importante gid ang pagtuon ang unahon ta. Hindi, siyempre, di raman kita sa gihapon magakadto sa ulihi. Pagka-graduate ta, di raman kita gihapon magakadto. Huwag man kita pakadtuan nga liwan. Pagka-graduate ta, mangita obra, magpamilya. Amo man ang matahom nga handom sang ginikanan natun para sa aton. Pero subong, kinahanglan, aton isipon danay, dili pa lang kita nga stage. Kung ginapa-eskwela kita, eskwela kita. Kaya hindi tanan nga kabataan, ginahatagan sang tsansa kag-oportunidad nga maka-eskwela. So if may tsansa nga maka-eskwela, eskwela, mayad. Kung may crush-crush, at i-crush-crush lang na, dira lang kutob. Hindi magsulod sa mga bagay nga hindi pa natun masarangan. Kaya siling kayo nila, at basikad ton mong imusiko sa ulihin. So kaysa naya, paanugin siya sa ginikanan niya, sa nanay niya, ginpamanton gid siya. Kahit amuna na nagkalahitabo sa iya nga live-in partner, sa iya nga nobyo, gabusong siya. Kagsang iya nga pakaisa, bumalik siya sa puder ni mama niya, pero wala siya ginbaton. Kaya nga, masakit ang natabo sa iya nga iloy. Amo nang natabo sa iya nga bata, and bangod sina, napatay man ang iya nga amay. So hatagan ta lang sa naya, sang tion si mama naton, nga maka-move on sa ina nga butang. Hindi ka magkataka sa pagpangayo, sang kapatawaran sa iya, kay palangga-palangga niya git ikaw sina, kag ang imo nga mangin bata. So patawa, pangayo ka patawad sa iya, and permi lang siya baliki nga baliki. Kag ipakita sa iya nga masarangan mo. Kahit yung iya lang man nasubong nga gusto, kinahanglan or magusto niya makitaan, nga makayanan mo. Makayanan mo ang ining stage sang imo nga kabuhi. Makayanan mo nga mangin isa ka iloy. Hindi na matiis nga asta san udira maakig siya sa imo or isikway niya ikaw. Maabot kinang tion nga magayuhay ka mo nga duha. Subong focus ka sa imo nga pagbusong, ara ka man sa puder sang tiya mo. Tutuki ang imo nga health para sa imo nga pagbata kag sa imo nga anak. Kahit siyempre, mabudlay nga nagabusong ka, stress ka pa, wala ka pa sang support system. Amugid na ang pinakamabudlay. So, Sanaya, thank you so much ha sa pag-share sang imong istorya diri sa aton. Madamo nga mga kabataan ang nakapamati. Gid, madamo man nga mga iloy ang nakapamati and nakakuha sang leksyon sa imong kasaysayan. Thank you so much sa mga nagupod sa aton subong nga hapon. Why na kita sang oras? Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number one na kita, K5 News FM.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! Mike, kung Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5
14: News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.
16: K5 News FM. Kampyon!

0: 躺平。
1: 5格林鸟安泰
2: 安塔隆阿诺阿纳舍道3南菲律宾南西西姆莱多萨列特恩
3: 阿兰古安尿尿
2: 阿马蒂加斯托
3: 阿尿
2: 阿平地托纳姆蒙阿
3: 阿兰古纳阿兰古纳尿纳巴奥
4: Kasi Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3, ngamay Visio, ang Visio, ngamay D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ngamay kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha kabulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio, ang D3 Bio, ngamay Visio, ang Visio, ngamay D3.
7: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Ini si Alana Pacardon Marapa.
9: Ko si Joshua Darren Villavion.
10: Ini si Kirby John Panes Agravan.
7: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
11: Sa matino nga dugo
12: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay
11: basta tino nga tayo
12: happy kanunay
11: DTX 500
12: masaligan
11: epektibo
12: DTX 500
11: mahigo bala ang imo dugo
12: DTX 500
11: masamit ka bala gina allergy
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
11: nga sa masami
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy
12: DTX 500
11: Masaliga DTX 500
13: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alin.

0: Hashtag 1 Capsule 310. After 1 week, namigid ang akong napamingal. Salamat sa MyTC.
1: MyTC! Mabakabuti ka. MyTC! Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang MyTC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: MyTC! Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
4: Libre!
5: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
3: Good news! Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga

0: open sa inyong kapistahan sa barangay Magkatulang, sa istasyon sang K5 News FM Iloilo, ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyong barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: Nestor! Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasing!
3: Tigalaba!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi!
3: Ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
3: Ang extend!
4: Supplement for men!
3: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
3: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing
3: performance.
4: Extend Food Supplement for Men
3: para sa matinong nga dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: ikaw pala
4: ang may diabetes.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
3: kagga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
4: asalika
3: epektibo.
4: DTX 500
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio
4: ang D3 Bio
3: yung may PCO
4: ang PCO
3: yung may D3
4: mga butika.
3: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio
4: ang D3 Bio
3: yung may PCO
4: ang PCO
3: yung may D3
4: mga butika. D3 Bio with PCO.
8: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio
4: ang D3 Bio
3: yung may PCO
4: ang PCO
3: yung may D3
4: mga butika.
3: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio
4: ang D3 Bio
3: yung may PCO
4: ang PCO
3: yung may D3
4: mga butika.
3: My family history ba na kamuos ng diabetes?
4: Mag DTX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag DTX 500 ka na.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: garantisado
4: epektibo.
3: Ara mismo
4: DTX 500
10: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
11: Wow,
10: my
11: puso.
10: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
12: K5 Road Trip.
13: K5 Road Trip.
14: Beep, beep, beep, beep.
15: Woo! 88.7 K5 News FM. Mayang hapon. Labi na gid sa mga nakapanghalay na sang ilang mga nilabhan. Nga pila na kaadlaw nga malapuyot sa Gyapon. Ah, bisan pa, no nagburubutlak yung manang init, akalitin nyo lang anay, kapiyan po ko nang inyong hinalay sapatos nga nakaubog sa baha. Ay, aragoy. Bisan, ano mo nakahulom sa habon kung hindi mo na mabulad mayo, babay mo na sa Gyapon. Pero ang pinaka-importante, labaw pa sa sapatos. Ang mga salawal nyo nga wala nagmarala. Mabato, kuya, sok-sok t-shirt o pantalon naging pamalalang sa electric pan sa gabi mo. Ang ipahanginan lang, bla. Puro nang sa sulod niya gani. Ay, hindi ko ako niya. Dapat yung makakita, ginasiyas ang init. Hindi na nga daan kakita, init ang ginaputos niya. Siya pa. Ay, naka, mayang hapon sa mga nakatutok sa aton. Kagabay pa nga mayo ang sitwasyon ninyo, tanan-tanan. Kabay pa nga busog ka mo. Kabay pa nga mayo ang panglawason ninyo. Paminsaron nyo, kagbalatyago ninyo. Yung yuhom lang tagamay ka. Bisan kisa, wala rason. Yuhom-yuhom lang gamay. Ah. Siguruha lang nga may ginaatubang kabisan cellphone lang para hindi ka masalaan nga buangit. Ha? Kasi katulok ka lang sa kalangitan, kaga smile-smile, blabudline na. Ay, nako, speaking of smile, smile, mas makayuhom-yuhom ka kung mayo kondisyon sang lawas mo kay ikaw naka Mighty C adlaw-adlaw. Every single day! Hindi pwede nga mamiss-miss mo na. Kahit eh, ano na si Palalabs mo nga mamiss mo? Adlaw-adlaw nga daan ka, atubang kita sa sari-sari ng mga bagay nga pwede ka pahatag balatian sa aton. Polusyon, mga kagaw-kagaw, mga tupad mo nga kung mga tse, hindi ka ba manabon sang sungadya. Damo lang. So dapat ang aton nga immune system amuna ang mabaskog. Mag-Mighty C adlaw-adlaw, ha? Mighty C! Ang non-acidic vitamin C pampabaskog sa aton immune system. Bisan ka isa lang sa isa kaadlaw, okay na na. O kung gusto mo man niya ilugo na nga, kunti duwa. Isa sa gabi, isa sa aga. Kag siyempre, speaking of healthy body, ang isa sa mga pinaka-common is, pinaka-common nga sakit naton is ang ginatawag nga infection. Sari-sari na. Ang sipon, infection. Ang kisa, ang solo-soro throat, takag ang ubo-ubo naton, infection. Okay lang kung masarangan sang lawas mo. Ang ingrown mo na nga nagaplang habok-habok, okay, natuhil mo kag naubog mo sa baha na infection. So ang aton nga protection batok sa infection, ano? D3 Bio. Clinica D3 Bio, ha? Okay na ni subong, medyo nakapainit-init ta, pero the rest of the days nga nagagalom, kulang kita sa vitamin D3. Kinanglanta na. Kag syempre, ang cold pressed extra virgin coconut oil sa D3 Bio muna ang protection tagid sa mga infection gamay man o kun dako. So dapat naka D3 Bio ka man every day. Kung duga katol-katol na dato tunlan mo, kumatyag mo do trangkasuhon ka or do way na patay pulo pangatse mo. I D3 Bio hindi pagtunla diretso, usa pa. Hindi mo nakalain sa Borya, lain sa mga iban nga mga soft gel nga matilawan nyo. Hindi, kaya ang iyan nga sa Bordo, ano lang. Daw lana lang. Lana black coconut oil na. Namit ah. Ay, naku, mayang hapon sa mga grupo. Tada, mga K5, taxi and mobile patrollers, mga sir, mayang hapon. Kabay pa nga mas manami ang biyahe nyo subong kay Way Nagawa, nagaulan-ulan. Pero alert-alert lang gyapon ha. Damo, gyapon gaminango sa karsada. Ay, nako. Ang balganin nila nga, ano. Bisan, ano mo ko nakahalong. May ibang ganyan nga wala agahalong. Galing ti, siyempre, mas gamay ang chances ang disgrasya kung ikaw yung agahalong ka. Pero kung duwa ka mo nga wala agahalong, ati piho eh. Abay pa nakapangapay na kamatatanan sa DTX Coffee Mix para magnami na ang flow sang inyong mga tiyan. Bow flow. Kaya tining DTX Coffee Mix ng daan magluwas abis sa ampalaya o superfood na. Sa desugared sugar cane, source of antioxidants. May ara pagidsan chia seeds nga the best para sa digestion. Nakakaon kasi hindi manami kagabi do, hindi ka matunawan. Imni DTX Coffee Mix. Doon ka pangapay ka malan eh. Ay, di siyempre, kapini mo. Halangan anuman bi. Hindi, namin kuya, hindi mo mabatyagan nga nagainom ka sang kape nga may mga health benefits kay manamit. Hindi siya pariyos ang iban lang nga daw tinanok na dahon. sorry. Ego lang din yung maigo. Why mo ko sumiging hambal? DTX Coffee Mix, non-acidic nga kape, no sugar added. Ah, healthy na, namit pa. Pariyos ang kilala ko.
2: Healthy na namit pa, ha? Wow.
15: Kag siyempre, sa aton ng mga fans club, kag sa aton ng mga K5 solid supporters, mayang hapon sa inyo, mayang hapon. Kag kutob sa mga wala patay-patay ang radyo, nakatutok sa K5, halin aga, hasta magabi, madamugin nga salamat. Kabay pa nga wala ka muga kakulangan sang inyong supply, sang DTX 500. Kaya siyempre, balaan ta na na. Basta naka DTX 500 ka, why kaya nakulbaan nga magsaka, gulpiin mo nga blood sugar. Why kaya nakulbaan nga gulpi lang magsaka, imo blood pressure. Nami, tulog mo. Hindi dali mabalda, mata mo. Ang mga organs mo, very healthy. Amo na, basta naka DTX 500 ka. Kaya DTX 500, the superior antioxidant. Abot nyo na, balaan nyo na. Bakal na sa mga pinakamalapit nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Liwata, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, DTX 500. Dire sa Iloilo City ang klinika, ara lang sa tupad sang Robinson sa Haro. May ngalan mo dangan dako sa tubang, kantuin nyo lang. May branches man kita sa Miag-aw, Kalinog, Pasikag, Sasara. Dali lang i-vlog, dumatigab ko. DTX Coffee Mix, ni karoon na akong tigab mo. Magulang ko tapos pangapi. Kanto na ka mo sa mga branches ng klinika. May libre nga check-up na daha. As in, totally free. Line-line na schedule. I-check nyo lang. Pero pagkanto nyo na to, why ginaya? Why ginasang sukton sa inyo? Hindi man ka mo pag-i-require nga magbakal. Ha? Bakal ka mo eh, syempre, para mapuslan yung mga produkto ta. Pero hindi siya required. Nan, amo nang manami, daya sa amon nga libre nga check-up. Libre ginaya 100%. Yumi-humi nyo lang galing amon doktor ha, para lipay-lipay man. Smile-smile man. Maraming salamat mga ka-K5. I'll be back tomorrow. Doon naman giyapon siyempre sa kampiyon ng istasyon sa Iloilo, 88.7 K5 News FM.

0: Yes, ma'am.
1: Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
0: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
1: Ay, nasiga na, Juan! Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
0: Juan, ma'am! Da wak-wak, wik-wik, wak-wak!
2: Hey, ma'am!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhan.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka
1: ka butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clinic Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Galaong magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman.
10: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
9: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
15: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio. With Vizio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagastered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
18: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
21: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan.
22: Rehas!
21: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
23: News FM, Kampiyon!

0: Bayong hapon mga pitalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayuno natin subong sa pagsipad-sipad. Ang mataho mga kasumpun sa atong drama sa kaginan. Medyo git makuhan sang leksyon. Yang ginating, uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ako'y ang oreng!

0: Pa, may ihambal kong tanya ako sa imo.
1: Adawin na, anak.
0: Pa, may pwede ka nga mapaobra di kay Manny sa balay para kung tani nga maka-income siya. Kay para may idugang siya sa balon niya nga magbalik siya sa balay sa city pa para sa enrollment.
1: Eh, nga ikaw yung nag-istorya sa akon. Nga hindi siya.
0: Kwan, wala manabi siya naghambal pa eh. Nadumduman ko lang kay ato balasang nanikad kagabi nga nalabyanta siya sang nagalakad siya sa dalan kay wala siya nung plite. Kanukun, kidya kay Manny pa. Kabalo ka pa, with highest honor pa na siya bala. Sang nagraduate na siya sa may public high school, oh. Sige na, Bipa. Sige na pa. Puligan ta siya. Bisan, ibuhin mo na lang na sa allowance ko nga ginapadala ni Mama lin sa Dubai. Please na pa. Sige na. Pa, sige na, please.
1: Iaday ka bala. May pamangkot ako sa imo, Isabel.
0: Pa? Kung mamangkot ka sa akon, kung may relasyon kami ni Manny, ang sabat daya pa, wala.
1: Baw. Ka-defensive sa imo, ha? Mabalaan kung managyapon. Baw, Isabel. Bugtong ka lang ginibala namon nga bata ni mama mo. Kung mamana ka, day. Ipilian man ang arang-arang ang itsura.
0: Pa? Oh, di nang importante, how? Ang batasan ako ng itsura.
2: Imayo man tani kung may itsura man eh. Sus! Hindi ka man maluoy sa bata mga basulon ka nila pilakadlaw, nga tawagun sila nga laway.
1: Pero, ang apo mo ya, wala kadya kasunod sa imo yan, no?
0: Di pa! Nga dira na yan nagkadto historia, taya, how?
1: Kaya nabala ka, kuday. Basi subong, wala pa ka muna luyagay. Pero basi makibot lang ko, ay, mainit ko baliyon ko ginang gusok sa ganimal nga ng Manny nga to. Kagtandae ka din na, ha? Ang gusto ko, baladay, ang bata ni Superintendent Harana, amo niyang gusto ko para sa imo. Eh, wala labot nga, Miss Tisong. May kwarta. Kung siyang madayunan mo, hindi ka na yung magsakay sa tricycle, pick up na yung masugat dulo sa imo.
0: Pa, kung sino yung itugot ni Lord nga mapamana ko, tiyan mo na yung akon eh. Siya na diyang bahala eh, pa ah. I-pray ko na lang na iya. Pero, ang gusto ko lang yata na iya pangabuligan mo si Manny eh. Kikaluoy ka dyan sa ila pa. Kimbayaan na na sila nga daan ni tatay nila?
1: Ebe. Ano? Nagbulagay si nanay kag si tatay ni Manny?
0: Oo pa. Wala na daan siya nagapuli. Dito na siya gaista sa lugar sa ang kerida niya. Kag ang kerida ya ko naman ba ni Manny? Ay, dumagulang lang yadyutay kay Manny.
1: Diyan hunta kay si Junisha. Halosun magani nga makapangariglar sa itsura ya. Do pirmi lang yan nagamantika ang guyaya.
0: Di kay pisan saya pa mong. Kung hindi tungod sa kapisan bala ni Chay Junisha, ay, basi kung hindi na yan katapos bisan high school si Manny.
1: Ate, sige. Ipasugat ko siya buwas. Kag-istoryahon ko siya. Nasamtang nagahulat siya sa abri klase. Mabulig-bulig siya sa akon sa balaya.
0: Tuod ka pa? Ay, salamat kit pa, ha? Thank you pa. Salamat kit pa. Ay, bisan sa amo na lang ni Ngaway, makabulig ta siya ni Chay Junisha.
1: Wala sa kaso, anak.
0: Thank you pa. I love you pa. Thank you.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
9: Kampiyon!

0: Ano? Ginatagan ka sang obra ni Junior ang bana ni Pani?
1: Oo, Nay. Uy. Kung nakibot man gani ako eh. O kung base kung naluilan sila sa akon nga nakita nila ko sa nga naglakat kiti, wala ko ni pliti na mo. At tublang nagligad blaga binay nga gindulong ko nila.
0: Ay,
1: na namuto.
0: Oo, anak. Ay, mo Diyos ko, salamat. Di, may balon ka na sinikon. Makapasar ka gitman sa entrance exam eh. Dito bala sa ano to, Maritime Academy to, ha?
1: Nay, oo. Amo ato. Kagda ko ganang salig ko kay Lord. Nga papasaron niya ako, Nay.
0: Ay, boto.
1: Takugid ang salig ko sa iya, Nay.
0: Eh, san umabalaan tong resulta sang exam, ha?
1: Ay, kwa, Nay. Dasong simana, mabalik ko dito.
0: Ay, te, mahawas-was naman kita sinilibod sa mga kalanunon eh. Kag Nay. Mamaton ako sang labada kag manghilamon ko sa kampo kung sa mga ugsaranda. Agad may dugang ka sa balon mo to.
1: Nay, hindi lang magpatama. Ibasib lang kung magmasakit ka sina.
0: Bakod, kuya nak. Basta para sa inyo nga mga anak ko, wala ako ginakapoy. Eh. Kay gusto ko nga pag-abot sang adlaw nga wala na ako sang kusog, plastado na kamo ni Bonnie.
1: Ay, hindi na ya. Ang gusto ko yan ay, baskog kapag yapon kung makaobra na kami ni Bonnie. Kaya ang gusto ko na ay, daw dun niya ka sa pilak adlaw.
0: Ay, abaw!
1: Oo! Oh! Amo niyo, nagasokso ka sang malalon ng mga bayo, sapato, sandals. Oo! Oh! Kaya ang balay na ay, domansyon.
0: Ay, abaw! Ay, abaw! Sadya siguro na ba? Ay, kanami siguro to, no?
1: Ay.
0: Bodason, kita ko no abi na yun ding pinaka damo kwarta sa lugar ta, no?
1: Ay, oo na yun.
0: Ay, Diyos ko. Oh, Lord. Pagkamaayuhang mga anak ko. Pagkamaayuha sila Ginoo.
1: Amen, ay. Amen.
0: Ay.
1: Nay, amunin na yun. Makapasar lang bala na sa scholarship. Kay piho na, nanay. Piho na nga mangin dunya ka.
0: Ay, abaw to.
1: Dunya Junisya! Nanay mo, nanay!

0: ginagulbaan na kita ko. Tugay-tugay, ipos ko na nilang mga nakapasar sa scholarship.
1: Ay!
2: Ay! Ari na ang ginahulat ninyo. Pamate ka mo sang maayo kay Lawagon ko ang nakapasar sa exams for scholarship.
0: Lawagon.
2: Anay ka. Ari diri si Manny Pasha?
0: Ako to. Ma'am? Yes, ma'am. Oh, Diyos ko. Basi ko wala ko kapasar. Ma'am, ako na, ma'am. Ako na.
2: Ay. To, congratulations to. Oh. Ikaw ang nag-top sa exams. Baton ka na. I-process na nga daan ang mga requirements mo, ah.
0: Diyos ko. Diyos ko. Yes! Woo! Ma'am, salamat kin, ma'am. Salamat kin. Bukas kailan ako. Bais kailan ako. Yes! Woo!
3: Don't come here,

0: Diyos ko! Daw hindi ako makapatis nito. Graduation mo na sa pagkasiman. Mga blasting na!
1: Diyos ko na! Kinig mo ginang tanan para sa'yo mo, Nay. Kay Baluko! Kinaputlayan ka na, Nay.
0: Kaya ko na. Kaya ko pa.
1: Nay, pagkatapos ang sang graduation, Nay. Nay.
0: Ano, Nak?
1: May mayo ko nga balita sa imo.
0: Ano, Nak?
1: Kuhao na tayo naku sang isa ka international commercial vessel, Nay.
0: Pag-proud ka nila, no?
1: Oo, Nay.
0: Nay?
1: Kag magkapaway ka na tayong luto sa kalanuno na yan. Pag-ako muna sa ako na yan. Pag-ako muna na yan.
2: Yes! May umbral ako! Kanya na si Nalay!
0: Mati! Buhat-buhat mata niyo!
1: Nay!
0: Ito! Ito!

0: China. Mapauli ko anay samon.
1: Ay ah. Anong natanlaan mo nga bituon nga nakadumdum ka magpauli sa inyo?
0: Ah, napatay ang utod ko. Malubong lang ako.
1: Malubong ka sa utod mo, Okon. Malubong ka sa baho nga kwansang asawa mo.
0: Oh.
1: Ha? Pagprank ka!
0: Kung gusto mo, upod ka na lang. Uy, patay pang ibon.
1: Maayo! Very good. Kay ikaw mismo ang naghambal nga maupod ako. Okay. Maupod, gid ko ya. Maupod, gid ko, Tony.

0: Sa akong purdahin ni Junisiano?
1: Oo pa. Kinagapatindog sila sa balay. Papa, bati ko bala. Worth 10 million ang balay nga ginapatindog nila. Kag nagbakal pagisa sa salakyan.
0: Baw, mayo eh. Amo na yung gusto ng mga kabataan. May handom sa kabuhi, blaw.
1: Kag, nagkita ay kami ni Chay dun siya isa ka best bala. Ginambala niya ko pa nga kung mapuli si Manyalin sa barko, mapablessing sila sa balay nila. Kag, invited kita pa.
2: Ate, bayo. Baw, do ka nami man batsago, no? Dati do, party man kita sa katalagaan ni Manny. Alam galing nga klase bata, no?
0: Bisan hindi lang niya gwapo, pero nagagata ang utok. E siya banta ko dahi, minubya ni ginaguro si Manny, ya. Kag, bihugi ko, ya. Damo ginababae nga malagas sa iya. Gidamo na siya kwarta subong.
1: Ay, di basi pa eh. Kag basi hindi taga dirisaton. Kag basi baladalon siya ni Manny balahaw. Kahit siyempre mabakasyon na siya. Ay, wala nagi ko niya chance kay Manny ah. Wala nagit ya. Damo to yung adaan ko apas sa Manila kag sa ibang nga countries. Pasibala ka na, ya bali ang migay, haw.
0: Uy, Sabel, anak. Uy, huy, nagkakaurungan ka, haw. Dugulpe lang nagpangasubo ang kuya mo. Inano ka, ha?
1: Uy, pa, ah. Subuan lang ko pa. Hindi naging kunya guruma sa paka ni Manny, pa. Subuan gi kuya pa, ya. Hindi naging ko niya masapakan kay damo na nga babae nga malagas-lagas siya.
0: Eh, Sabel?

0: beauty show.
1: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
2: So na,
1: mag-ed ako sa akong body odor.
2: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman,
3: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tay.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.

0: Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang magayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
2: kampyon, kampyon, kampyon!

0: Ano pang ginayahan ng mata mo kung sagay gayonan nga to? Mga abyan, sunag ininyo sa pagpamati ang mga matahong makasumpun sa ato drama sa kaginan. Ngayon gid makuhaan sang pagtulunan yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, ako yang urig. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milbin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mga butika.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500
5: masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaman dying energy.
6: DTX 500
5: masalika. DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sali, CJ. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
9: Mabasa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
9: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
13: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: K5 News

0: championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 4:01, oras ginadulong sa inyo sa kalawansang Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador. El Castigador.
2: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Adlaw karon nga Miyerkules, petsa 19 sa bulan sang Agosto 2026. Kumusta na sa aton mga pinalangga kag mga suki nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Naga-monitor live sa ila sini nga mga transistor radio sa 88.7 sa liliswan sang inyong mga radio sa FM dial. Kaga syempre sa aton man nga mga pinalangga kag mga suki nga mga followers, viewers sa aton sini nga mga social media accounts, sa bisan din man nga bayan sang kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Sa gihapon maabyan sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr. Ini naman ang inyo alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita alas 5:30 sa hapon maabyan sa sininga kahaponanon sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang dun nga mga balita kag mga impormasyon nga natipon sa aton mga K5 reporters. Mumalin kay na sa aga tubdob sa sininga matinion at the same time ang mga update man sa aton mga dalagko nga mga balita nasyonal mga nagkalatabo sa palibot sang pungsod. Subong adlaw maabyan sang Miyerkules, medyo nagsanag-sanag ang aton sining palibot. Nagsilak si nagbutlak si Haring Adlaw, pero may time gihapon no nga medyo maguom-guom. Kag lauman naton nga pag-abot sang gabi, posible naman maabyan nga may mga pagudan ula naman. Because nga ti may ara kita gihapon maabyan sang tropical depression nga si Nining nga padayon nga nag-aapekto no kag nag-enhance sang hangin habagat nga nagadala maabyan sa mga pag-ulan-ulan diri sa aton sa Luzon at the same time diri sa western section sang Visayas. Diri kita maabyan sa western Visayas sa apektado gid no sa mga pag-ulan-ulan nga dala maabyan sang habagat nga ginapabaskog sa ning tropical depression nga si Nining. Ila ka mga areas diri sa aton sa siyudad sang Iloilo ang medyo nag kulpa na ang tubig, nagsubside na. Pero may mga area gihapon maabyan nga medyo dalom-dalom because nga mahinay ang pag-ilig sang tubig, no? Kag subuman nga adlaw maabyan ang aton sini nga mga K5 reporters, nagpadulong sa area sang Central Iloilo, especially sa may area sang 3rd kag 2nd district. Unsa diin mabianti didto sa may banwa sang New Lucena. Naga-experience siya maabyan sa pagbaha ang aton sininga mga pumuluyo. At the same time, pila sa kamang areas man sa banwa sang Pututan, Iloilo. Inigyapon maabyan dala sang pagbubo sa mabunok kaulan sang nagligad nga gabi. Dala sang hangin habagat. Okay, subong hasta subong mabiyan araw gihapon ha nag-epekto gihapon ang mataas nga tubig baha sa pila ka mga area sa may banwa sang New Lucena, Iloilo. Sa may banwa sang Leon may ara man no may epekto man sa pagbaha or dalaman sang pagulan. May mga epekto abi maabyan ang ginahimo bala naton nga mga katawhan sa paghalit sa aton sini nga palibot no sa mga illegal nga ginapanghimo bala sang katawhan. May ara sa mga illegal quarry, may ara sang illegal logging kag iban pagid maabyan nga mga illegal nga buluhaton nga kun sa diin resulta ini karon sang nagaresulta sa mga pagbaha, landslide, no, kaiban pa nga mga kalamidad, no, nga nag-apekto sa aton sini nga mga pumuluyo. So amo na ablang ginahambal naton nga kun ano kuno imo gintanom, amo man na ang imo sini nga anihon. Tika yung mga pumuluyo naton, no, nagapananom sa mga illegal nga mga buluhaton. Imbes nga magtanom sang kahoy, ilaya ginapang utod nila, no, bisan na hindi pa dapat utdon, ginapang utod na. So, illegal logging. So, ano karon ang anihon mo? Ay ubos na ang kakahuyan. So, mga ni kita sang kalamidad eh. Mga ni kita sang baha. Mga ni kita sang landslide. Plus floods, no? Kaya iban pa, maabiyan nga mga kalamidad nga nag-apekto sa aton sining mga pumuloyo. Kasi ang pamangkot, sino aton sini nga basulon. Kalabanan na tudlo naman dayon sa aton nga gobyerno. Pero ti amon ablahambal naton. Ang pagpangutod sang kahoy hindi man naiyaway man kamugin hambalan sang gobyerno nga mangutod kamuda sang kahoy. In fact, kag ginatudloan gani kita nga mananom. Kag kun mangutod man sang kahoy dapat magkuha kita sang permit. Magkwari kita sang mga balas kag bato sa mga suba, dapat magkuha kita sang permit. Kag hindi kita magpinagusto lang pang kakada kag pang kuha da sa mga bato kag balas. Kay ang iba nabi nga mga illegal nga mga quarry operators, bisan na waay na sila sang kakahon, hala sige gapon nga pangkaka hasta nga daw waay na sang mabilin. Kaya muna mabiyan nga nagresulta sang mga hindi maayong epekto. Diris aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kag sa iban pa nga mga lugar, no, nga very rampant ang mga illegal nga mga hilikoton. Kaya muna, no, bisan gamay lang ang ulan, gabaha kita. Much more kung nagabubo kag nagabunok ang ulan, labi na gid. E naganing gamay palang gani nga pagulan-ulan, nagataas na rin ang tubig. How much more kung bubuan kada sang tubig nga for 1 month na, ibubo lang isa kadlaw. E makuan gid kita sina, no? Mabaha gid kita sina mga byan. So, reminders ini kag dapat manghuna-huna ng aton sini nga mga pumuluyo, especially ang mga nagapatigayon sa mga illegal operations, no, sang quarry kag illegal logging. Kung anong ginakuha nyo, balikan nyo. Kaya mo manang nyo palang abuhian. Kung ginautod yung kahoy, pananom ka mo. Kaya para sa maabot ng mga tinuig, may utdo naman ka mo. kasi kay hala lang utod nga utod, utod nga utod. Way man ga pananom. Tapos ang mga may mga estudyante kita, may mga government employees, may mga government agencies na nagapatigayon sa mga tree planting activities para nga ang mga kahoy nga napangutod mabalikan. Kasi hulaton nyo pa yan nga mag-tree planting ang aton sining mga estudyante, mga government employees, ang mga pumuluyo, nga kamuong mismo nga mga nagahimo, kamu mismo nga ang inyo pala nga buhian amo ina kahoy way kamu nagapananom. Kus man abla magtanom ka sang humay, magtanom ka sang palay, magpang-ani ka. Hindi bala ikaw man mismo dahil nga pananom para nga may anihon ka naman. Hindi na iya ang tawo ang pumuluyo ang gapananom sang palay da para nga may anihon ka. Oh, amo na. So dapat kun imo yang pala nga buhian is kakahuyan. Balikan mo man pananom kaliwat kay para may anihon ka naman. While nga nagabulig man ang aton sining publiko, aton mga pamuluyo, para nga mabalikan ang mga nagkaladula ng mga kahuyan, pero mas responsibilidad ina iya maabyan kung tani sa mga tawo nga ang ila pala nga buyan amo ina ang kakahuyan, no? Ginapangutod nila, ginahimo nila nga lamber, ginahimo nila da nga mga uling, ginahimo nila mga kung ano da. Di kitaan nyo. Kamu ang naga-income, kamu ang nagaganar. Tapos ang mananom, mga katawhan, mga ordinaryo nga tao, kamu inyo yung amuna inyo palang habuyan, why kamu ga pananom? No, dapat pananom kamu, no? Pananom kamu kahoy. Kaya muna maabyan ang mangin alagyan para nga hindi kita matam-an sang baha, kaga landslide, diri sa dalum.

0: Oras natin mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4.13. Sigaanay natin mabiyan ang reports natin mga K5 reporters, si K5 Kim Kaloyo. Naglibot-libot sa pila ka mga area mabiyan ka mga kabanwahanan diri sa aton sa probinsya sang Iloilo, especially sa mga area sang New Lucena, Iloilo, kagpututan. Bakon sa sining na-experiensyahan nga pagbaha-baha dito. No? K5 Kim Kaloyo sa report, please stand by.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
2: K5 Sunny, nagalibot kita no sa nagkalainlain nga mga areas diri sa Iloilo province no sa second kag third district no sa probinsya sang Iloilo sa diino tinasaksihan naton nga ang mga areas barang may mga talamnan especially no sa sakop sang sa New Lucena kag sa Pototan as well man dira no sa pedaka area sang San Miguel kadto may pila man ka areas kina sang aga no dira sa may abanwa sang Leon nga tinag asaka man ya no level sang tubig kag ting naglapaw ng tubig baha dira sa pila ka mga talamnan ka K5 Sunny. Yung una naton nga nalabyan dira sa may area sang New Lucena amo ang barangay Pasil no kag actually daw lapit na siya sa may area na yasang Santa Barbara ka K5 Sunny ang ining barangay no Pasil sa New Lucena kag di ang mga talamnan dito do kaangay nga suba na siya bala kag kung tulukon mo klapad gid sang talamnan. Nalikop gan siya yan. No?
0: Inang Kim, ining mga talamnan, ining nga nalapawan sa tubig, ano may mga pananom pa na nga mga humay?
2: Yes, may tanom nga palay.
0: Wow. So, kapirdi, gining aton sinedi nga mga mungumuma, K5 Kim?
2: Actually, ito, iti may depende na according man sila sa mga nagapanguma, depende na kung magtubo o kung makawithstand ba na ka K5 Sun sa pagulom, no? Sa ining tubig baha, kaya mataas-taas mo. According nga ni dito sa mga pumuluyo dito sa may area, probably, kung tawag na naugan mo to mga around sobra pa sa hawak, ang level bala, no? Sa tubig baha ka K5 Sun, kaya actually na nag-awas na sa mga highway na K5 Sunny. That's why natin pala dito ka mga motorista nagahinay-hinay lang anay, no? Kahit ti, amo na, no? Ang iba nag-motor, matagsikan mo man, kahit ti delikado man, o para sa iba. Kag, amo na, no? Sa may area, sang barangay Baklayan, ng kalabay kita, kay kaina, no? Mga around, Sun. Mga around 11 a.m. nagkanto diri si K5 Karen, no, po si K5 Jason sa Baklayan. Pero paglabay naton subong mga around las 4 sang hapon, nagsubside na diya ang tubig. Kag na-notice naton ang tubig halin diri sa may upper side sang New Lucena. Pero gamat-amat nulhog no sa mga lower portions bala ka K5 Sun. Padiretso man doon sa may area sang Pototan kay doon nearby lang man no. Ka K5 Sunny ang banuar ang barangay Hilikon sa New Lucena affected man. Sa may area sang Pototan dara sa portion sang dalan sa may barangay Amamaros Pototan Iloilo affected man no kay na naglapaw man ya or nag-awas ang tubig halin niya sa mga talamnan and mostly abi ka K5 Sun mga ano mo mga palay or mga nagrainlain man ya crops sa iba nga mga area sang pananom nga na natabunan gid no ka K5 Sun near nalikop gid sang ining tubig baha sa may area sang barangay Rumbang Pototan, malapad-lapad man dito nung portion ngati mataas sa gihapon ang level sa tubig baha to be specific no dira sa may entrada or mga entrances sang Villa Trinidad sa may barangay Rumbang Pototan Iloilo to mga around do tagahawak no level sa tubig baha ka K5 Sunny kag ti nakita naton may portion ngati mataas ang level sa tubig pero sa uluunhan niya may portion man ya kay tungod ya nga elevated somehow no kay K5 Sunny so may portion man yang mala no ang dalan kag tiyamo na didto sa may area may mga nagapadulong na didto man yung mga team from the Department of Public Works and Highways agud ya mag-check mag-declog no sa mga drainages kay K5 Sunny usually ang problema man ni pudlay or madugay ang mag-subside ang tubig tungod nga kun kaysa ang tawag na lulutsan sang tubig pasulod sa mga kanal na ton or drainage barado o kung may nagasupon ba na no, nga mga basura, mga hilamon, kag iban pa gid no nga mga waste materials nga naga-block no or nagabalabag sa mga sa pag matawhay nga flow sa nga tubig ka K5 Sunny. Pero kay na no sa pila ka mga areas malapit man niya sa or sa tubang sang eskwelahan sa may Pototan, apektado man. Kag as for information, kay nadra sa may San Miguel, Kabatuan Road, kag K5 Sun, hindi kayo na to possible, no? Do mga around at 12 noon, pero based sa information, kaya matamat naman niya, niya nag-subside. Sa Banwasang Leon, dito sa may barangay Kamando, ang ilato yung atalamnan, kahit isinsang area, medyo malapit-lapit sa suba,
0: oh.
2: Imbes nga atalamnan sang palay, nakasabuog na ganito, kung no, sang nagligad nung no, mga sinimana, na imo na siya nga ala mini falls, waterfalls,
0: do busay na?
2: Yung sitwasyon, do busay na siya, ang itsura, kahit amat-amat, bala nga doon nag-atipag ang duta or ang talamnan, kahit amat-amat ga kabab, kahit itsura, yung gano, mapakita, dara siya doon siya Facebook Live, nga tawag na, no, nga, dobusay na ang itsura sa supposedly talamnan. Kahit amo na gani, bala, no, tungod man rin sa mga quarry activities, amat-amat, no, nga nagkalapad, yung suba, kagakaabab, nga nagkaabab ang duta, at yung nagkabalakaan nila, at iba siya bala sa sunod, o kung sa paglawig sa mga tiyempo or panahon, ang pinaka mga areas na malayo pa sa suba, amat-amaton bala, no? Kaki 5 sunny, kagti at ito may kaina sa may area sa barangay o sa may pila ka mga area sa Kabatuan Iloilo mayara man tutigin patigayon no nga pre-evacuation or preemptive evacuation sa mga residente nga nagatinir malapit sa suba sa mga sapa or mga vulnerable no sang ining mga pagbaha para at least especially kung may mga katigulangan may mga kabataan or may mga tawag na no kinanglanon bala nga ti isailohon sa mga safe no nga mga lugar kaki 5 sun. So, ang nanotosyaran natin dari sa so kalabanan ng mga affected as of this time sa ining kay kahalin kuno kagabi mo, tubtob kay inaya sang aga, mamunog no ang pag-ulan or ang ining heavy rainfall. That is why nagaka-accumulate man ang tubig kaki 5 sun. That is why nga ti malawig-lawig no antes mag-subside or tigayon nga mag-subside ang tubig. Although nga ti do mga yung mga halin kay na sa mga last 10, last 11, or even earlier, doon naguntat na magani ang ulan.
0: Oo, doon nag-init na gani. No? Doon nag-init na gani kay na.
2: Yes, no, ang tawag na, no, mapulo pa ang paang, kunwari ganang sa gwa, kagti, amo na, no, ugaling kay Subong naman, doon makita natin sa atong Subong nga kahawaan, dari kita sa may area, sa New Rosena, Subong, may portion nga medyo madulom-dulom, kaki 5 sunny.
0: Gapurma naman no? Ang itom nga galom?
2: Yes, kaya tiyan mo na gani nga nagdubi na bayi, man balang ulan naton or kung kaisayan mo mapaktan, o mayo, tiyempo, Subong, dugay-dugay, mamunog ang ulan. No? Kaya ang ulan daan, baladri sa Litli, no? Subong nga simana, kaki 5 sunny, dalaman niya sang habagat, harap lang ang munog, mamunog, ganyan, or heavy rainfall in terms of volume, balang kaki 5 sunny, usually, ay ba, no? Hindi man ka pangaman, kagdi, amo na, no? May mga nagkalatipag man, nga mga kadutaan dara sa may area sa Barangay San Antonio San Miguel kag tipila pa no ka mga area sa mga nabukid na to no nga mga kabanwahanan kaki 5 asani so along lang gyud sa mga kaki 5 na to kag ti may kitakit an magkita kay na no samtang galibot-libot kata sa mga affected ni sang pagbaha sa mga talamnan na to damo sa mga basura bala nga nagakadala probably halin man niya sa mga sapa o kung sa mga panimalay kaki 5 sun or mga nalaptan na bala, no? Mga basura. That is why after all, this is not just about the government. It's a matter of discipline man, no? Sa mga pumuluyo o kung mga residente kaki 5 sun, kaki sa bahin pagid, no? Sa mga kabarangayan naton bala, nga hindi mangin reactive lang. Eh, usually, ang aton na binanotisyaran nga kung for example, kung magbaha, dira lang na mag-action or mag-react sa K5 Sunny kung ano darang himuon nila. Which is supposed to be, no? Dapat yung, ako maga, may mga preventive measures, no? Sa K5 Sunny nga ginahimo, not just reactive, no? Kung for example, antes pa man niya daan niya nga magbinagyo or maghapagat, nagapangdiklag na sang mga kanal, gina-check na no, ang iba niya mga possible causes pa no, or mga bakatuga sa mga pagbaha, kaki 5 sanite Subong, mga may laka-laka pa lang ma, no, mga rakitaan na ito, nga mga opisyalis nga nagalibot-libot kaki 5 sun. Ramon na nagalao, mga pumuluyo, nga ti hindi na kung tani, namang munog pang ulan, subong hapon, tubtog karo niya sa gabi, or kaagahon, kahit since may iban pang areas, nga wala pa yati gayon, nga nag-subside. Sa Iloilo City so far, no, ang mga affected ng gigad ng mga inadlaw, subong to nag tigayo naman no nga nag subside ka K5 sun tamo na no may mga addict logging may mga pagpaninlo no nga ginahimo ang ato niya nga city government dara no mga teams nila kag iba na mga residente mismo that is why they ang iba na ba nila tinaandan na nila pero mo na ano nga mas mayo kun makayo ba ng sistema ka K5 sun makayo mga drainages na ton ang napilapagin no ka mga atawag na no water waste na ton nga ti hindi malabarado kag ti mangin matauhay masulhay ang flow sang tubig ka K5 sun kay kung kaisama no ti syara na ton bala no ang color bala or duag sang tubig bahay especially man dira sa pila ka area sa Iloilo City human ka ito nor hingkot delikado man na sa mga residente that is why nga gina advice man ni no sang Department of Health o kun DOH Region 6 nga hindi ya basta-basta magubog sa tubig nga baha ra kay pagsan nga wala sang butas bala or boots kay ti syempre delikado ni no sa ginatawag yang leptospirosis kay ti ginaabisuhan man ang mga pumuluyo nga ti mag-inom man niya sang ining mga doxycycline when for example ini naton makong kaisa ini naton man notisyaran nga ubog ka may pilas ka gali malaya sa imong atiil abi mo wala lang ti usually kaki 5 sunny amo ning mga delikado no sa mga water mga tungod ni sa mga tubig din mga tuman kay higko tidamo na lang especially sa mga talamnan may mga ilaga man even no dira sa mga highly urbanized city naton including Iloilo City ito man na kay higko no kag tiya mo na no gapanugyan kay actually ang city government turagatag man ni sila no sa mga kabarangayan para at least wala no mga barangay mismo ang mag-distribute o kon ang mapumuluyo makapalapit nila yon sa barangay agud makapangayo ni no sa mga doxycycline kag protection man no batok ya sa leptospirosis kay K5 sun.
0: So anyway ti amo na no ang sitwasyon subong dira sa may banwasang Nyorosina Iloilo kag banwasang Pututan nga medyo naka-experience subong sang pagbaha no magluwas dira kay K5 came sa may Nyorosina sa mga kaingod nga banwada sa may area sang Saraga no Aliganes kay amo ning mga banwas ang una daw ibre nga magulan every time nga magulan nagataas man ang tubig subong daw ay sila ka experience no or may ara man pero hindi gid tanto ka lala pareho sinis dira sa may banwas ang New Lucena
3: nagpila dira sa may Saraga kasi pansanya ti ang ilang ang mga talamnan na nalikop man siyang tubig pero so far wala pa gid nag-awas man niya sa mga highways nila or dalan no kasi 5 sunny kasi amo na no gina tinguan man niya sang iladra nga mga opisyales kay mga pumuluyo nga si kun for example makakadala kanal dira or mapangitaan sa agi pala nga makalusot ang tubig kasi 5 sun kay di so far dira sa may Laganes ang mga usually iba nila sang guna ng mga highways mataas naman dayo ng level sang tubig pero so far sa mga nalabyan nato no do negative pa man kasi 5 sun check nato sa mga sulod-lod ng mga areas kimara probably no nga si hindi mo bala dayon medyo malapad-lapad na no kila ka mga barangays na diri abi so i-check nato further no kag di mag-coordinate man sa ilan ng mga opisyales sa lokal nga panguluhan kasi so far no mga nagrenain yung mga ahensya sa gobyerno mga katapos ang Bureau of Fire Protection, sa mga taga National Irrigation Administration, yung K5 sun, nag-monitor man sila sa mga level ng tubig sa mga kasubaan, sa mga dams na ito, no, ka K5 sun.
0: Sige. Madamo salamat na K5 Kim.
3: By the way, no, nag-apamati, dira sa imo, dira si Mami Immaculate, yung K5 sun, dira sa may ires ng lapas, o kung si tawag nga, no? Dira, si Sir K. Papusta, dira man sa mga suki na to, ng mga tagparamati sa may area, no? Sang Rizal Lapus, dira kay Mamay May, Ma'am Kay Kay, dira sa may Dekamay, sa Rizal Lapus, kay Ma'am Veronica. And of course, sa mga listeners mo, man dira ang kapulsoni sa small market, no? Sa may area sa, tawag nga, no? Sa Simon Ledesma, dira sa may store, kag sa Ramon store, no? Kag sa mga suki na to, dira, ng mga tagpalamati. Upon sa patrol, si K5 Jasso Antalaro, ano pa naman si K5, Team Montaño Caluyo, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Nagaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon Report, El Castigador.
0: Madamo nga salamat K5 Kim Kaluyo direkta mabiyan sa may banwa sa New Lucena Iloilo sa paghatag sa pinakaulihin nga sitwasyon didto mabiyan no nga kun sa DNT pila ka mga barangay didto ang ginbahaan ang mga tubig halin sa talamna nag-awas na sa ila sini nga mga karsada ang makita naton nga ang mga salakyan no do ano man lang ginausoy nila ang kwan ang suba no because nga ti aranaya sa karsada ang tubig. Oras naton mabiyan Philippine Standard Time alas 4:28. Standby sa diligid lamang madugay sa aton nga pagbalik dugang pagid nga mga balita. Makaligad ang pila naton ka importante nga mga pahibalo. Standby.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
5: Yung may D3.
7: Mabakas, mga buti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
5: Yung may D3.
7: Makakas, mga buti ka.
9: My family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Ara mismo!
10: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi?
10: Masami ginauha?
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubos
10: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: DTX 500!
10: DTX Coffee Mix!
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix!
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka, mga butika. Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
19: Libre!
20: Libre!
19: Wow!
17: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ay, ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
19: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
22: Kadaragsa nga punggod.
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang mapanit.
23: DTX Beauty Soap.
22: Gala o magputi.
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katul-katul.
23: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil, DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
24: X10 Food Superman Roman.
25: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
24: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
26: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una bi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: X10 Food Supplement for Men.
27: Para sa matinlo nga dugo.
28: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tay.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidants.
27: Nga amo naman
28: ang nagatinlo sa imo atay.
27: Mas tagtinlo nga tay.
28: Happy kanunay.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
27: Mahigo bala ang imo dugo.
28: DTX 500.
27: Masamit ka bala ang gina-allergy.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
27: Nga sa masami,
28: amo naman
27: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
28: DTX 500.
27: Masaligan.
28: DTX 500.
27: E3 Bio.
29: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
27: D3 Bio.
28: Ang D3.
27: Yung may BCO.
28: BCO.
27: Yung may D3.
28: D3 Bio.
27: With BCO.
30: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
27: D3 Bio,
28: ang D3,
27: yung may Vizio,
28: ang Vizio,
27: yung may D3,
28: D3 Bio.
31: K5, News FM.
32: K5,
31: News FM. Championing the lives of the Filipino.
33: Wow, may pumso.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:37.
34: El Castigador.
0: Padayon kita mabyan sa aton sining pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Ining abahin sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Clinica DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and sugared sugarcane extract powder. Kung ikaw ang may diabetes, no, kaga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay, pero gusto mo gid magpangapi, hindi magkabala ka, pwede ka mo gihapon makapangapi. No, Clinica DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Sa piya kabayan mabiyan sa aton sining pagpangalaga, duga-duga i-check man nato ang reports ng aton sining iban pa nga mga K5 reporters. Nagkuha man kita sang report gikan sa K5 News FM Sara with the K5 Bridgie Di Mayo. May update mabiyan parte sa tublang kwan ang bana nga nagalutang patay sa iya sining asawa nga OFW dito sa may Banwasang Carles, Iloilo. Sa pinaka-latest nga information ining suspect mabiyan ang voluntaryo nga nagsungka sa aton sini nga mga pulis. I-check nato na dugay-dugay mabiyan ang detalye sini. Sang nasambit nga balita upod sa aton sini nga K5 News FM Sara with the K5 Reggie Di Mayo. Alas 4:39 na aton oras mabiyan. This time naka-standby na si K5 Reggie. Direkta sa K5 News FM Sara. K5 Bridge, please stand by.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
0: K5 Bridge, please come in.
2: K5, Sunny, no? Live kita dari subong sa may Carles Police Station. Kag subong, no? Yari na dari sa Custodia sang Carles MPS si Jeffrey Pacardo nga nagtiro patay ini K5 Sunny sa iyang OFW nga asawa nga si alias Rosella sang tinalikdan nga adlaw Agosto 16 K5 Sunny. Matapos ini K5 Sunny nga nag-surrender sa talatapan sang San Rafael Municipal Police Station kaina sang aga around 9 a.m. Matapos nga ginbuligan o nagkabalo ini siya K5 Manilin ay K5 Sunny sorry sa iyang abyan nga magsungka na sa may San Rafael. Ti amuto no nagpangayo man sang coordination ang San Rafael MPS sa Carles MPS kag didto ginkadtuan sang hepe si Jeffrey Pacardo kag ginton over ini K5 Sunny sa may Carles MPS.
0: K5 Bridge.
2: K5 Sunny.
0: Oh good, go ahead.
2: Oo. Yes, ti subong K5 Sunny no yari diri ang suspect kag nagpabilin subong diri nga priso kag tala na tala na buwas K5 Sunny nga pasakaan ini sang kaso nga parricide ining si Jeffrey Pacardo nga nagtiro ini sa iyang OFW nga asawa. So subong K5 Sunny no ginatinguan naton nga malapot ni si suspect naton nga si Jeffrey Pacardo apang ginahulat pa nato no ang permission sang happy man kag subong ang bata ni sang biktima K5 Sunny nga si alias Rosila ang nalabot man naton kag based diri sa iyang pag pangusisa pag palabot man sa aton K5 Sunny nga natabo ini K5 Sunny sang Domingo sang aga Agosto 16 kunsadiin ang nag-istoryahan na ini K5 Sunny ang mag-asawa nga si alias Rosella kag si Jeffrey Pacardo sa may puno sang kahoy upod man ini K5 Sunny ang iyang bata nga babayi nga ginkilala ini kay alias Stanley nga may nagasaulog ini K5 Sunny sang kaadlawan sa amumantong adlaw sang Domingo Agosto 16 kag didto K5 Sunny nag-istoryahan na isa sila nga tatlo kag dito no may natabo nga hindi manami nga pag istoryahanay may nagainitay sa ila between sa ilang at duwa K5 Sunny rason nga nagkuha ini sang pusil ang suspect kag gintiro ining si biktima naton nga si alias Rosella. Maswerte K5 Sunny ang bata nila ni nga si alias Tandy ang wala ni naigo matapos nga nakupan pa ini K5 Sunny sang iyang bata ang iyang iloy nga si alias Rosella. So dito no na likaw ni sang iloy man ining bata That's why nakaluwas ini siya kag siya mismo kay Five Sunny ang naiguan sang pusil nga gingamit sang suspect naton nga si Jeffrey Pacardo kay Five Sunny.
0: So meaning in front mismo sa ila sini nga bata gintiro niya asawa.
2: Yes, kay Five Sunny no gintiro ya ini kag according pagani diri kay Five Sunny sa bata sang biktima naton nga si alias sa Alex ni Key Five Sunny nga nagpakigangot naton subong nga sang tioni nga nagaistoryahan na ini sila sa may kahoy Key Five Sunny nag actually upod ni sila Key Five Sunny nga tatlo sa may sa may kahoy nga nagaistorya while ang mga kaupdanan sini ang nagahikot sa mga handa kay birthday ni isang bata nilang babae nga si Alia Stanley. While nagahikot ang iban sila yung tatlo nagistorya kay bangod gusto ni isang biktima naton nga si Alias Rosella Key Five Sunny makipag-ulag ni sa iya. So amunino ang isa man sa mga rason kung nga gintiro ni isang suspect ang biktima bangod nga hindi magpasugot ining si suspect naton nga si Jeffrey Pacardo. Pero prior pa si Naiya Key Five Sunny according to ganin sa bata sang biktima nga si Alias Rosel si Alias Alex nga prior pa si Naiya Key Five Sunny mayara na sang hindi pagintindihan ay si Alias Rosella kagaton nga suspect nga si Jeffrey Pacardo kay sang wala pa ini nakapauli diri sa may panwa sang Carles nagakontakanay na in sila Key Five Sunny sa may cellphone kag dito naghambal ni ang biktima nga gusto na magipagbulag pero hindi ni magpasugot ang suspect nga si Jeffrey Pacardo Key Five Sunny.
0: Key Five Ridge no ining si Pacardo no ang bana taga kun siya taga San Rafael.
2: Yes, Key Five Sunny.
0: Ang biktima ng asawa taga Carles.
2: Yes, Key Five Sunny taga Barangay Bangkal Carles.
0: Pero why sila nag-upod sa isa lang kabalay Key Five Ridge ang anong ining suspect sa gapuli gyapon niya sa San Rafael kag ang asawa sa Carles or nga paano anong ilas ining kwan ilas ining kumbaga ang ilas ining sitwasyon bilang mag-asawa.
2: Key Five Sunny no kay bangod ang biktima ni naton nga si Alias Rosella ang masaminiya nga nagpa-abroad kay ini sa niya ka OFW.
0: Oh, pero so, sa abroad siya sa abroad siya gaobra pero bilang mag-asawa siyempre hindi man sila mag-upod physically kay sa abroad siya gani. Pero ang ilagi diya balay bilang mag-asawa sa Carles or sa San Rafael.
2: Sa may abali Key Five Sunny ang suspect nato niya may puloy-an man sa may San Rafael pero kis alang na dinagabisita sa may Carles sa lugar sang biktima naton bangod nga may trabaho ining suspect kay isa ni siya ka mangunguma. Bali ang biktima naton ni Key Five Sunny ya may balay ni siya kag dati amo ni ang ginakiniran sang iya man nga bata ang babayi kag ang bata man sang biktima sa una ya nga bana Key Five Sunny.
0: Okay, so bali kun galis la no hindi man ang kun gali ang ila nga bata duha kabilog nga anong ilang ang ilang bata duha or isa sa ang babayi may bata sa isa tapos may bata man sa suspect.
2: Yes, Key Five Sunny, bali sa ining suspect naton may bata ni sila nga isa sa bilog amo ni si Alias Stanley. Then ang biktima naton may una ni siya nga bata sa iya unang bana man nga duha ka bilog Key Five Sunny.
0: So ang ining babayi nga biktima ano bulag ni ano anong nga nag-updanay sila sang suspect ano ning balo na ni siya?
2: Key Five Sunny, liwat Key Five Sunny.
0: Ano balo na ni ang babayi ha nga nag-upod sila sang suspect?
2: Key Five Sunny, kasado ini sila actually no sang suspect kag according to regani isa bata sang biktima nga pulo naman ni katuig sila nag-updanay kay since 2015 sila nagpakasal Key Five Sunny.
0: I see, kaso kasado gin sila but ringon mag-asawa. So ang babae ya may first siya yang bana pero ano ning bulag sila or buhi antaw na gani balo buhi or balo patay.
2: Key Five Sunny, sa pagkabalo nato no ang bana ni isang biktima sa una niya yang ang partner no sang biktima sa una niya yang nga bata separated ni sila no kagati until subong ya nag-updanay man in sila sang suspect rason nga subong no na may bata in sila yang si Alias Stanley Key Five Sunny.
0: Okay, so anyway ti amo na no ang sa ilas ni yang istorya karon ti ang babaye gusto na tani ya makigbulag man sa iya sinisubong bana nga suspect subong pero ti amo na no daw waay magsugtanay so ang suspect amo na nahimo niya ang ining krimen na Key Five Ridge.
2: Oo, kay SK5 Sunny. Kaya mo na ang isa mano kay asang August 15 kay 5 Sunny, nagkadto ining suspect bala niya si Jeffrey Pacardo diri sa balay mismo sang biktima kay according diri sa bata man nga naginsugo ni siya sang iyaman ni asawa nga magpamakal sa mga lulutuon. So sang August 15 nagkadto diri siya kay 5 Sunny sa lugar no sang asawa ya diri sa maisityo Kalamba Kambalatong barangay Bangkal Carles. Upod nino ang mga bit-bit yaman nga mga lulutuon. So sang August 15 nagadto ni siya kay 5 Sunny tapos naginom-inom sila actually sang August 15 sang Sabado around 8 PM sang gabi nagdesisyon ini siya naglisin siya ini siya sa iyang asawa nga magpauli sa may San Rafael ti naghambal ni gani ang mga pakaisahan mano sang biktima man nga gabi na wala na sang sakyan kay bangod tama kalayo ang Carles to San Rafael. So siling niya malakat-lakat lang siya kuno kay 5 Sunny, that's why wala man siya din punggan kag naglakat. Pagka Domingo sang aga around 11 AM or 10 to 11 AM kay 5 Sunny, nagbalik ni siya kay 5 Sunny sa Carles. Nagdito nagsugod ang nataang insidente nga ginapiro ya ini kay 5 Sunny ang iyang asawa nga si alias sa Rosella K5 Sunny.
0: Di mo ning masubo K5 Ridge no nga ti ang kaluluoy ang ila sining bata. Pila nang edad sang ila sining bata K5 Ridge?
2: K5 Sunny no sa pagkabalo naton daw yara naman ini sa minor di edad nung bata ni nga si alias sa Stanley K5 Sunny.
0: Mhm. So ka kuno ka subo kag ka kaluluoy because nga ti sa siniblang hindi pag-intindihan ay nag-resulta gid sa isa ka trahedya kay 5 Ridge no. Ti ano subong ang plano sang pamilya ipursu gid nila ang kaso sa part sang pamilya sang babae kay 5 Ridge.
2: Yes, kay 5 Sunny desidido gid nga magpasaka sang kaso ang pamilya nino sang biktima naton nga si alias Rosella, especially ang bata sininga subang nga si alias Alex bangod kaina tumangid ang hilipion sini matapos nga gigapangit kini kumaga nagsinggitan gid ini siya sang hustisya nga makuha ning hustisya sang iyang iloy sa ginhimo ni sang iyang stepfather nga si Jeffrey Pacardo. So desidido ini sila kay 5 Sunny nga mag pasaka sang kaso kag buwas nga adlaw Webes Agosto 20 pasakaan ini kay 5 Sunny isang kapulisan naton sang kaso nga parricide kay 5 Sunny.
0: So by the way, kay 5 Ridge no, ini siya nagsungka sa San Rafael, so meaning after sang insidente nagpalagyo siya kag kadto sa ila sining lugar sa may San Rafael.
2: Possible kay 5 Sunny kay sang natio.
0: Okay, sige. Kay 5 Ridge. So balikan naton dugay-dugay mabyan si kay 5 Ridge no sa dugang pagid nga mga information ang sa sining insidente. K5 Bridge, please go ahead.
2: K5 Sunny, no, medyo nautod ato ang signal. Pero dugang po no, K5 Sunny, nga sang natapo itong insidente, wala ni kapanginlaman ang mga kaugdanan sang biktima naton. May bangod nga pariko ni sila nga mga babae, K5 Sunny.
0: Why gid sila abin nagalaom?
2: Dito sa area, K5 Sunny, sang tion nga nagtiro ning suspect sa iyang asawa ginhanaya pa ni gani nga ano ni gintiro ni ahangkat ni balagin tayaan sang pusil ang mga kaugdanan sini, that's why wala ni siya wala nakahimo ning mga kaugdanan kag bangod tuman man sa kahadlok wala na sila mahimo, that's why nakapalagyo ining suspect kag nakapalagyo sa iban nga mga bahin sang norte kag dito nakalabot sa may San Rafael. So may information pakita gani kay 5 Sunny nga nabaton diri subong nga from Carles Police Station nga ang pusil niya gingamit sang suspect according diri sa police naton gina-verify pa subong kagati ongoing pa diri nga pagpangita ining pusil kay 5 Sunny nga gingamit wala ni gin surrender no sang suspect kagati subong padayon pa diri nga ginapangita kay according sa iya ginbilin niya ini kay 5 Sunny.
0: Sige, so bali ang armas galing nga ano niya nga gingamit sa pagpalagyo niya wala niya madala, so ginbilin niya sa ginluntaran sang insidente.
2: Yes, kay 5 Sunny.
0: Sige, so anyway ti mayo na at least no aras sa subong sa aton sini nga custody sa mga otoridad kag magapatubang sang nagakaigo nga kaso. So kabay pa nga mahatagan sang hustisya no ang kamatayon sang sining biktima K5 Bridge. Madamo salamat K5 Bridge.
2: Sige K5 Sanino live diri sa may Banwa sang Carles. Ako naman si K5 Bridge Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon report.
4: El Castigador.
0: Madamo nga salamat ka K5 Reggie Di Mayo mabiyan direkta sa may Quinto Distrito, especially sa may Banwa sang Carles Iloilo. Angon sa sining pag-surrender sang suspect nga si Jeffrey Pacardo, ang bana nga nagtiro patay sa sining asawa matapos nga ti wa ini magpasugot nga bulagan kuntani no sang iya sining asawa. So amo ni mabiyan ang masubo no sa mga kwanblas, sa mga mag-asawa nga may mga misunderstanding no. Dapat sulbaron lang ang mga kasubong sinibilang mga bagay. Natural malana ya, no? Nga may mga hindi bala pag-intindihanay, may mga away-away, no? Kay way na ya sang perfecto nga pag-asawahay. May ara gina mabian sang ginatuwag naton nga mga kung kaysa nag-disagree kamo, nag-away kamo, nag-hibaot, no? Tapos maaway-away, no? Pero dapat hindi gid sining abi nga pagpalabuton sa punto nga magkasubong sini mabyan nga hitabo no. Dapat mangin ang control bla sang isa kag isa, dapat i-kwan gid no, ibutang gid sa permiso sa pabinsaron nga ang kung maghimo ka sang kasubong sini no nga krimen kag once gani nga matabo na ina, hindi mo na mabalik no. Kaya mo nang ginatawag bala natin nga ang paghimo sang krimen, hindi makabayad. No? So hindi ginaya, no? Kung ginaya siya, imo ginaya nga atubangon, kag imo ginaya nga serbihan, no? O na naman ang krimen nga imo sininga nahimo, no? Mga kakifay. Oras natin, Philippine Standard Time, alas 4:54. Standby na sa iban pagin natin ng mga informasyon, kag mga balita. Aton balikan mabyan, makaligan ang pila naton ka dugang nga mga pahibalo. Standby.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
33: Wow, may kumso.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
5: DTX 500
3: ang may powerful compound
5: ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo.
5: DTX 500
6: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides, ini nga mga

0: kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Pero may kakapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom GDTX 500 kag maitisi adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sa oxidative stress level nga ang pwede tamahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No? Kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag MITC. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag MITC. Pareho lang niya ang isa kalsalon, ginpintahan mo. Amo man ang kakatabo sa tong lawas. Para hindi tuktukon, hindi magbalatean sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag MITC.
1: DTX 500 para sa matilong nga dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500
3: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin. It is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag natin nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pag konsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pag demand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag MITC. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
0: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag MITC. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
0: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag MITC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imo nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag MITC para ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM.
6: Pinakabaratong nga data
7: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
8: Conditions apply. For DTI Fairtrade Permit Number FTEB 26294 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Oras naton mga ka-K5 Philippine Standard Time, alas 5:05.
9: El Castigador!
8: Pabalik mabiyan sa aton nga palatuntunan, El Castigador. Ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty C. Alkaline based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan maedad na hubin gihapon ang itsura. Mighty C. Pabalik kita maabiyan sa aton sininga pagpangalagad, i-check naton liwat no si K5 Kim Kaloyo direkta sa bahin sang New Lucena, Iloilo. Kay daw kasadya subong sa ila dito ang sitwasyon maabiyan no. Amo ni nga mga chimpo no, kun amo ni ura, amo ni bilang mga sitwasyon nga ang tubig tama ka taas. Ang kagang mga pumuluyo ubla no nga kinanglan magpauli sa ila sininga balay. Usually nagasakay ni sila sa mga sikad no, tricycle. Pero subong niya daw, hindi ni kinahanglan ang sikad kag tricycle, no? Kinahanglan nila ang baruto or bangka, no? I-check abin natin bala si K5 Kim Kaloyo. K5 Kim, please come in.
9: K5 News FM, Kampyon Report.
10: K5 sa subong na sa mo sa talabnan. At actually, nagasakay ka rin sa lanting ang baruto. Ilan yung plaster, no?
8: Kifeb Kim, paki-adjust sa imo sininga signal kay daw medyo nag-utod-utod imo sininga sulod. Plaster abi Kifeb Kim sa maayo para nga at least manami ang imo sininga signal diri, Kifeb Kim.
10: Kasi 5 son, sige ka pala pero okay na.
8: Okay na.
10: Ay, paisa ka ba? Ano yung pati mo ka? Kap, then is
8: Mga Ikaw na lang kay Feb Kim, shoot sa pamangkot kay daw hindi kita masyado mabatian ang imo da nga kwan imo sini nga signal especially kung nagahulag-hulag ikaw kay Feb Kim.
10: Sige no. Pamangkot mo. Ano ba siya? Masaka ang pinpig at paskola.
11: Siguro mo dadang yun.
10: Oo. Usually, parang may kapag din nag-asaka.
11: Oo, mama. Hindi ko may bagyo wala. So, gusto mo mo yung pinakapadalom ng mga nangyari sa dito?
10: Pati, mataas.
11: Parang ako na, ma'am. Is dahil sa tawak.
10: Kaya
11: rin siguro sa mga kabarangay, normal, no? Kung may bagyo, so, kung kaya lang yun, saka.
10: Ano rin yung sitwasyon na sa kakasin? Anta, hindi ko sa mag-tuloy.
11: Kung sing-sing, wala sa hindi. Ako, parang gaya sa mga kapasin.
10: Balik mo lang, hindi lang.
11: So, ipapagin mo lang mo lang yun sa mga self-sort. So, pasalamat ka na kami kayo sa kontak. Kaya nang ginulang lang, pero binug, sa nila ito ah. Kung muna yung ganang kamit naman yung ito, ka makasin sa mga kapasin. Pwede
10: ng background na dyan sa area, parang kung ano yung palapit ng mga kabarangay at sa mga lusot sa
11: kapasin. So, magpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp itong baha. And so, pala kita. So, pawala. Barangay sa atin. So, barangay sa atin.
10: Balay di ang reassure sa Matiaga. Baka pang basta niya pag-sabisay. Baka baha. Sa area. So, ano pang bugay? Doon sa
11: siguro man ako, siguro po, tatawan na ni Manawa. Kasi medyo madalas sa mga porsyon. Ang matagawa ng tubig dito, dari na lang sa pinto.
10: Oo, pero ako dari sa pinto. Dari sa lusot, dari sa pinto. Dari sa pinto.
11: Dari na siya mga lusot sa pinto ng resort. So, kung magsaraw ang tubig dahil sa batas sa mga pinto back to the so, ang pinakadadalo ng dari sa pinto.
10: So, ginaik at ulan pag yan karoon.
11: Kabatay nga nagunta sa lahat ng ulan rin pa sa mga matakanan ang pagkakaunaw po na
10: kaya mo ginagagamit hindi ka makasunan mo to at paha ka
11: first time naman
10: yun first time ado mo rin masarang kayo daw sa kayo ba sana pati yan ito na si Sap din yung sofa kaya mag-isang tugulong mulo sa yan ang pagkakalawas kaya sa ipan kayo direct sa kaya sa kaya sa tuga nga mga information ito na itong karot ang fans din sa mga i-advancer mga kasama ka pa na dito.
11: Ang dito pa medyo malapad na dito ka tayo sa Taset and inagdangan Taraga and pinsama nun sa pagkakang portion si
10: Taraga
11: mga dira dito sa mga lima hektare yung status ng kakang portion yun
10: ano yun
11: yung sama sa kung mga siyang pakapamilya ang inibak halin sa zone 3 naman na side ay dito halis ang aga.
10: Ang nakipag sa kapatian na ito, no? Si Captain Solas ang Hilipon, SP, Parangay, o kung sa Banwas ang Yulot yan, nakakipag
8: sa. Ano yung inyo ginasakyan kay 5Kim? Ano daw, ano siya ning baruto gini siya? Or ano ni siya ning, kitan ko sabi, ang imo ginasakyan daw may purungkuan? Ano ginhimo gini siya nila para sa sina, dira nga pa sitwasyon kay 5Kim?
10: Eh, pulong kuhaan niya pag wala niyo, sir, or kamo na rin sakot. Yan tayo, kinaklan na nila, kasi kung saan niya iilan, yung sa inland resort, ginagamit niyo nila, so ito matiyan kung sila sa Lagoon, sila. Ginagamit sa Lagoon, diri ang ining bulo barot, kung saan niya, pero ginagutangan na nila, diri intended para niya sa mga nagatapok, ang pulong kuhaan, diri kung saan, yung pulong kuhaan, plus yung tricycle, maging butang na rin, ay alternative, kaya ginigdan rin yung lubid, para makapulupong ko.
8: Oo. Ti ang iban niya nga siyempre daw limited ba lang na pila na kabilog ki 5 game duha malang na kabilog.
10: Duha man na ni Cap.
11: Duha lang ni Cap.
10: Duha man na kasi from Sandro. Amo na no, yung balik-balik sila at diri sa area kag amo na no. Kasi sa to pa sa mga tindahan yung pakatol sa tiyak mga ano ka may call sa. Pero 500 meters man ka kay Sandro nila tabok nila.
11: Pero
8: hindi So ining pag sino nagakuha sini K5 Kim nagadala sang sining mga bangka no mga pumuloy amin mismo ining iba niya gusto yang magkuha iba niya magsakay iba niya magubog-ubog na lang pero iba niya hindi magubog ti masakay sila sa sinang bangka.
10: Oo. Barangay official City 5 San kag mga pumuloy yo diri kasi syempre sila lang man ang barangay iba lang as a matter of pagburgana ilang sang komunidad sa Espanya.
8: Sige. So ti mag-amo ni
10: buro. Tapo kami nagahulat nga pamahaw. Namin ti kay ka og punganay madre mga pumuloy kay Pagsana.
8: Sige. Ti amo ning chimpo gid man kay 5 Kim dapat magbinuligay no kay ti syempre sino pa abi magbinuligay kuno sila manda ang mga pumuloy no. Mas maayo guro sa barangay nila Lucky 5 Kim mahimo sila mga bangka na lang ang mga amo sina nga damuon nila parang in case bla magbinaba dira kay ti siguro bas ibla way man naton gira pangayo pero bas ibla kada magulan na gid lang kag magbinaha kag magtudo ang ulan bas amo man agyapon bla sitwasyon so parang at least may sa uli he kun magtabo naman ina at least may ara na dag gamiton Lucky 5 Kim.
10: Oh, kaya actually first time nila nga mag-morgan niyang level sa tubig kasi sa hawak. Depende man sa height mo, hindi ko medyo gulo gamay-gamay ka. Ilang buwag dubahan, gamay mo kabataan, no? Pero amo na kasi five, Sunny, first time nila. May madam sa teacher sa ano, wala man. So, irrigasyon, hindi natin sa bukid, no? Ang mga tubig. Kaya sa ano yung mga may bangka, mga nandang transgeray mo. Oo.
11: Pero dito naman na base ng yak.
10: Sa yak may hindi pa pag
11: may grabe ng kataan.
10: So, data mo sila dari area sa kita sa nga gitpaha. So, ginpululunga nila may ginhatag. Manor din pa, ulam nila, sir? Ginhatag ng MBRRMO Panwa nga bulo bangka. Pero dito sa yak naman yung side sa kita sa nga naman itong nagtulod-tulod.
8: Sige. So anyway, ti amo na subong sitwasyon dira ha. So ang mga pumuluyo nagasakay na lang sa mga bangka-bangka kati basta man niga taas abi tong tubig mo no. Doho tagahawak taas lagpas sa tuhod pero kun mga taga bukong-bukong na naguro po idea masing abi nga malakat-lakat mo inya kinanglan na gid man ki 5 Kim sang kwan sang bangka baruro baruto kati pwede na ya makalutaw ki 5 Kim ang baruto sa muna kadalom sang tubig.
10: Kung bata ka kay 500 na mga assistant ng elementary, kung tawag na magtabok na delikado, no? So, pwede man mo natapa doon sa area. At sure, hindi nakatungas kung sa mga kanamon, ang tawag na, ang burubak to, simentado na siyang dalan, no? Usually, ginarutsan man rin mo sa kainan, nakalabay pati yung patrol na to sa inasang aga. Pero subong, no? Amo na din siya, hindi magyan as of this time.
8: Mag-surod gawrod ang motor, maglabay da guro kay 5 Kim, basi bala mapatay kag mga kwan gid, no? Malumos, hindi makakwan, makasarang dira kay 5 Kim kung naman siya nakadalom.
10: Oo, amo gid no, kay 5 San. So, keep safe lang na sa mga kasipag na ito, kaya rin, ulo kaligmat, mandiri ang mga pumulo na.
8: Sige, sige. So, anyway, amo na subong sitwasyon dira, kag halong lang, no? Sa aton sining mga pumuluyo dira, kagati siyempre sa mga nag-uubog ho, alaban-laban kay 5 Kim, ano, hambal bla naton, nga halong gid kay basi bla sa ulihi may leptospirosis nga konbla nga dala ina, dapat kay nag-uubog sila, dapat kanto na sila dayon sa aton nga health center dira para magpangayo, no, sang bulong para sa kontra leptospirosis sa kay 5 Kim.
10: May doctor sa akin man kamukha. Na inuman na, pero for safety lang man kasi pag sana kay Ramnan ba, hindi probably may mga ilaga man.
8: Oo, panigurado. Sigurado gina niya.
10: Ang bakit na may ara man nga daan.
8: Sige. Sige, anyway, madamo salamat kay 5 Kim.
10: Opo, sa patrol si K5 Jeff Contalaron, may daya din yung hapon. Gabay pa, hindi man gasay na drink tubig para man rin sa mga pumuluyo sa Helicon SP. New Lucena, Iloilo. Ini naman si K5 Kim Moncano Caruyo para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko, Tagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
12: K5 News FM, Kampiyon Report.
8: Thank you so much sa K5 Kim Caruyo kag sa iba naton nga mga reporters dira sa may banwa sang New Lucena, Iloilo. Kung sa din mga abyante mo na ho, ang sitwasyon subong, kinanglan na gid sang paggamit sang bangka or baruto para nga makatabok no ang aton sini nga mga residente dira especially ang mga kababainhan mga kabataan no ngati hindi magresgo no sa pag-ubog sa tubig baha kay manti damo sang posible matabo no kon magakwan kagid no magubog ka sa kasubong sini nga tubig baha no so that is why importante nga may ara sila sang sakyan kay kun sikad ni hindi na ni makakuan malabot ka man ni gyapon no hindi ka ni kapungko sa kuan sa prungkuan sang tricycle ang motor amo man tricycle no laban-laban malumos ang makina sini kag mapatay no mahulan pa ang kuan ang mga tag-iya sa motor or tricycle mga byan kun piliton gid nila nga magbiyahe sa tunga mga byan sang amo sini kataas nga tubig baha. So ini nga kwan, ini nga sitwasyon hambal ni Kap, first time ini nga natabo nga nag-amo sini kataas ang tubig. So meaning to say mga abyan, why ini nila ginalauman, no? So ang sanguna nga why ginabaha sang amo sini kadalom, subong nagabaha na, no? So that is why amo na balang hambal naton nga dapat, no? Ang aton sini nga mga officials, no? Mga barangay officials, mga municipal officials, bisan pa sa mga government agencies naton just like sa mga municipal engineering office no sa DPWH no kag iban pa nga mga concerned agencies dapat na foresight na ini nila no nga amo sini ang matabo kay siyempre tingula na tigululan chimpo sang mga bagyo no so may ara gini asang ginatawag naton nga may posibilidad no nga pagbaha kag bagtaas ang tubig. That is why samtang waay pa ang tigululan, samtang tigilinit pa, no, kiti malawig man ang summer season sa aton diri, dapat na dira pa lang yung area, dira pa lang as nga chimpo, magpang kunana, libot-libot man kamo sa inyong mga areas, no, i-chikero ninyo kung may mga problema ang inyo dira ng mga drainage systems dira, no, kag kung may mga damo gani basura nga nakasupo, nakabara, no, ipangkwaon nyo ng daan, no? Pangdiklag na kamudaan, samtang mainit pa, kagwaay pa sang ulan. Kay once nga mag-abot na galing ting ulan, kag kunwaay na sang basura, ti, ano pang expectaran natin nga bakot, waay na, kay tayuyo na ang pag-ilig sa tubig. Pero kunwaay natin, ginatandog, kagwaay natin, ginahimo ang mga pagdiklag during waay sang ulan, no? Hulaton ta pa ya mag-ulan, hulaton ta pa magbaha. Kag kun mabala naton nga nagabaha, dira pa kita ya mahulag. Hindi man kita makahambal abi nga makasigi-sigi pang diklag da kun sigi ang baha, no? Hulaton ta naman nga magkulpa ang tubig, hulaton ta naman nga mag-subside ang tubig. Antes naman maka maghimo naman sang diklaging eh, no? Or dredging. Amo na gani no, so dapat kay na experiencehan tanay halos tuig-tuig amo sini nga sitwasyon. Dapat may ara na kita ya sa mga programa nga ginahimo samtang waay pa no ang ini nga mga sitwasyon mga abyan sa aton sini nga mga lugar no. Kag ti syempre subong kay ti nakitan ta nga amo sini nga sitwasyon, waay kita kabalo. Base next week kag magsigi-sigi naman ulan, mataas naman gyapon ang tubig, or next month kiti sigi-sigi pagyapon ang ulan, kag amoning season maabyan nga padayon ang pagsinulod sa mga bagyo no diri sa aton sa Pilipinas nga may dala nga mga pag-ulan no, ti indi gyud na madula maabyan no ang posibilidad nga pagbaha na naman. So anong himuon naton kay may mga amo na sini experience naton ang mataas nga tubig sang nga during nga mag-inulan todo. Kuti himo kita sang pamaagi naman eh muni dapat siguro dugangan ini ilan ni nga mga kwanho mga baruto no para at least madamo bla ang makiter nga mga pumuluyo no. Waay na sang may mag-ubog sa tubig no, kay kun may mag-ubog man at least gamay na lang bala no. Kag mas makiter ang madamo nga mga makasakay maabyan nga ma-transport kay para nga hindi na maabyan mabutang sa peligro pa no. Kag sa risgo ang ila sining kabuhi, kaya siyempre no, once baha gani ang istoryahan naton maabyan, damo na niya sa posibleng matabo iban gani ga kalumos no sa baha. Oh, why kita kabalo basi bala makatbulasot kada sa baha no, kag malumos no, especially kung gabi bala maglakat. Oh, maubog pa sa tubig. Oh, so posible na. Tapos siyempre kung magubog sa tubig baha, hindi ka aware, may pilas ka na gali, or base man na nagsikan ka sang tubig sa imo sining mata or sa baba mo, oh, tapos ang tubig nga nakontaminado, at siyempre halin na mabiyan sa mga sulod sang balay, halin na sa matalamnan, at iti ang mga kagaw, no, sari-sari na da, including dira ang mga higko sang kasapatan, especially ang ihi sang ilaga, nga mo inimabyan ang number one nga cause, no, sang leptospirosis. Kagiban pa nga mga waterborne diseases. So para malikawan ina mabyan, ti dapat mahimo naman sang kun ino, programa nga aton sini nga kwan, kumbaga amo na foresight lang inatawag, no. Iti hindi na niya mabyan mapunggan in case nga mag-ulan naman liwat kung amo gapon ang sitwasyon, no, nga mag binahabaha sa tion nga magbubo ang mabaskog nga ulan. Amo na abla, no. So pwede man ang iban gani guro, pwede na nila mahimo nga dugang nila nga source of livelihood, no. Mahimo sila da mga barubaruto, tapos instead nga sikad ang ibiyahe, amo niya ila ibiyahe, no. So, at least dugang nga kwan, dugang nga palangitan an sa aton dira nga mapumuluyo, no, especially kun ang imo sini nga ginabiyahe tricycle or tricycad, no. Kun waay ulan, waay baha, sikad imo dadalon or tricycle. Pero kun magbaha na gani, oh, ti pahuway ana ang sikad, pahuway ana ang tricycle. Baruto naman. Oh, so but sa lingon, sige gihapon, no. Ang palangabuyan sa ato sini nga mga pumuluyo. Or mas mayo man gani nga kun waay gid, no, sa barangay for free. Importante nga makuan, maserbisyuhan ang aton sini nga mga pumuluyo dira sa inyo sini nga lugar nga hindi maabyan mahulaan bakod sa sini nga baha nga nagaluntad dira sa inyo sini nga lugar. Oras naton, Philippine Standard Time, alas 5:24. Standby na mabiyan sa diligid lamang madugay. Magasunod na ang ato sining mga pagbalita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin. Pero antes na mabiyan, para malayo kita sa mga balatian, malayo kita sa mga viral kag bacterial infection, fungal infection. Kinanglan pabaskugo naton sining lawas mag klinika D3 Bio. Ang klinika D3 Bio may virgin coconut oil kag D3 konsidin mabiyan nagabulig ini para makalikaw kita sa mga pagbalik-balik sang ubo, hilanat, sipon, trangkaso kag para makalikaw kita sa mga viral kag bacterial diseases. Mag klinika D3 Bio. Kung gusto niyo mag-ayo, mag D3 Bio. Nagapasalamat kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Ini naman inyong alagad, K5, Sunny Sarabia Punay, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Ethereum Bio.
2: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall ang hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: This is presented to you by Aeon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasa butika.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift. OT. Breadwinner.
8: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
1: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
11: Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:31. Oras ginadulong sa kalawan sang Centrum Advance, alagang di magkukulang.
16: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. A
12: ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Five News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio. Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
15: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Miyerkules nga adlaw, Agosto 19, tuig 2026. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa karunong edisyon sa atong mga pagbalita, may kaupod ninyo sa ngalan sa serbisyo publiko ini si K5, Sunny Sarabia Punay. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sa D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon kag trangkaso, magtumar sa D3 Bio sa Klinika di Alternativo Medicina. Natural ng antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, malapit 200,000 ka mga estudyante sa Western Visayas nag-shift sa ADM bagod sa habagat suno sa DepEd Region 6. Pagkuha sa mga debris sa flood control kag balay nga nag-usmod sa Tigbawan, 50% pa lang suno sa DPWH First Engineering District. Samtang masubra 1.4 million pesos nga kahalitan, ginbilin sang sunog na nagluntad sa Tabok, Suba, Haro. 18-anyos nga lalaki, nakuhaan sa masubra 500,000 nga suspected shabu sa drug bypass operation sa City Proper. Sa nagapanguna nga balita nasyonal, Ateneo Sambuanga shooter ginapayag nga na-pressure sa iyang nga grades. Balita international, 3 pilason matapos ang sunod-sunod nga linog nga nagluntad sa Granada, Spain. Sa sports, ikawalo nga gold medal nakuha ni AJ Obina. Kag sa aton balita sa patagsang entertainment, Manny kag Jinky Pacquiao ginbuligan ang ila anak nga si Queenie sa pagbalhin sa dorm sa Chicago. Amoy ito ba naman ang mga headlines na ito nagpanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Philippine Standard Time, alas 5.35 kagkaroon sa detalye na sa mga balita.
12: Balitang lokal. Lokal.
15: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatihan ni Gadulong sa Kaluwan sa Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds and the Sugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sa pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi, Klinika DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Naka-record sa 196,397 tanan ka mga estudyante ang nag-shift sa alternative delivery mode o kon ADM bagod sa malain na tsimpo dala sa habagat Agosto sininga Agosto 19 base sa data sa Department of Education o kon DepEd Region 6 yara sa 123,217 ka mga estudyante ang nag-shift sa ADM gikan sa Schools Division Office o kon SDO Iloilo 73,127 naman ang halin sa SDO Ciudad sang Iloilo ini ang lunsay deklarasyon sa mga local government units o kon LGU para sa pagpasiguro sang safety sa mga farmers subong or sa mga learners subong man sa mga school personnel. Nag-abiso naman ang mga concerned agencies nga magpabilin nga updated sa sitwasyon sa panahon ka magkuha gid lamang sa impormasyon sa mga reliable sources. Sa pihakabahin, yara pa lamang sa 50% ang pagkuha sa mga debris gikan sa naguba nga porsyon sang duha ka proyekto sang flood control kag balay matapos nga nag-usmod ang duta sa barangay Napnapan Sur tigbawan Iloilo sa tuong Agosto 11. Suno kay Engineer Carlo Leisa sang construction section sang First Engineering District Office sang Department of Public Works and Highways nga hindi pwede nga gilayon ubuson ang pagkuha sa mga debris sa lugar bangod sa pag-ulan-ulan kag posible nga mag-usmod pa ang duta rason nga ginaamat-amat inikuha sang duha ka kontraktor nga amo ang Asia Construction Development Corporation o kon ACDC kag Rynel Construction Services. Ginpayag man ni Leisa nga magabutang sila sang catch basin kag mahimo nga sang kanal sa likod sang flood control id agod nga salon sang kanal ang tanan nga mga tubig kag mausoy sa catch sa basin nga butangan naman sang RCPC agod diretso ang pagwa sang tubig sa suba. Samtang sa ang duha naman ka kontraktor ang nagagasto sang tanan nga mga ginakayo. Alas 5:37 ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian ni gadulong sa kalwan sang Mighty C. Alkaline based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C labi nga ginpabaskog para mas protektado kita kontra sa mga baratian nagabulig sa aton heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Nagbilin sang 1.4 million pesos nga balor ang sangkalitan ang sunog na nagluntad sa Rivonville Subdivision, Barangay Tabok Suba Haro, alas 4:58 kahapon sang hapon. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Iloilo Fire Officer 1 Geoffrey Alzado, arson investigator sang Bureau of Fire Protection Iloilo City, nagsugod ang kalayo sa isa ka kwarto sang balay sang pamilya Misahon. Madasig man ini nga naglapta sa porsyon sang sala kag isa pa ka kwarto sang balay. Gindeklarar nga fire under control alas 5:27 sang hapon kag gindeklarar nga fire out alas 5:55. Suno kay Alzado, partially damaged ang balay kag wala naman sa may napilasan sa nasambit nga insidente. Padayon pa ang investigasyon sang BFP sang gintulaan sang sunog kag wala pa sang kompirmasyon sa ginasuspitsahan nga wiring sang gintakod nga solar panel ang ginhalinan. Sa iban pang balita lokal, dakop ang 18 anyos nga lalaki sa ginkasa nga drug bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEO6 sa Barangay Kauswagan City Proper alas 11:50 kagabi. Ginkilala ang subject nga si alias Nash, residente sang Barangay Malipayon City Proper. Nabaklan si Nash ang isa ka plastic sachet sang ginapatian siya bu gamit ang 12,000 pesos nga bypass money. Narecover dugang ang siyampa kama plastic sachet sang shabu nga nagabukat tanan sang 80 grams kagyara sa 544,000 pesos ang market value. Naibuluan nga ginpamunuan ni Police Major Glenn Suliman, ang Deputy Chief sang RPDEO6 ang nasambit nga operation. Alas 5:40 ang aton oras, ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian ni gadulong sa kalawan sang klinika DTX 500. Ang palay leaves with sugared sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyan sa kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, magklinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Natumod sa K5 News sa team ang lugar kung sa diin nagvandal ang grupo sa mga kalalakinan. Na tumod sang K5 News FM ang isa sa duha ka mapader nga hungod nga ginvandal sang grupo sang kalalkinan sa gwa nga or sa gwa nga pader sang WVSU o kon West Visayas State University sa Dalan Luna sa distrito sang La Paz nga may gingamitan sang spray paint. Magluwas dira mayara man sang iban nga porsyon sang pader kag sa tabok sang overpass. Ginatinguan sang K5 News team nga malabot ang natusang sa natungdan or mapalabot sa natungdan ang nasambit nga pagpang vandal. Sa katapusan nga balita lokal, nagsugod na ang mainit nga diskusyon sa tunga nanday Sarabia, Dilaliana kag Kabaluna. May kantanan sa ginaduso ni Kabaluna nga Pakdol Ordinance nga nagatuyo nga magpatukod sang standard protocols for pedestrian lanes kay iban pa nga pedestrian facilities sa syudad nga maghatag sang proper location, design, installation, maintenance kag visibility. Suno kay kagawad sa Rabia, wala sang parliamentary courtesy si Kabaluna bagod nga may kaangay na nga ordinansa nga ginpasar si Dilaliana apang ginbasura ini sang committee level bangod sa ginakabig nga redundant sa nag-existir nga ordinansa sang syudad. Ang ginaduso ni Dilaliana amo ang ordinansa nga proposed ordinance requiring motorists to yield to the right of way on pedestrian lanes. Sa iyabahin, ginpatag ni Kabaluna nga lain ang iya ginaduso nga ordinansa sang sakay Dilaliana. Ang kay Dilaliana nagatutok sa pagpatuman sang right of way kag pagdisiplina sa mga motorista nga wala nagarespeto sa pedestrian lanes samtang ang iya naman nagatuyo nga mag-establisar sang standard protocols sa mga pedestrian lanes sa siyudad sang Iloilo. Pagkatapos ang deliberasyon ginsuportahan naman sang konsiho nakipnas anday Sarabia kag Dilaliana ang ginanduso ni Kabaluna kag ginpasar ini sa first reading.
18: Balitang National.
19: Balitang National.
15: Alas 5:43 aton oras ang mga balita national. Ginadulong naman sa kalwan sang Clinica Detox Beauty Soap sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis mag Clinica Detox Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makaleko kita sa mga balatian sa panit kasubong sang punggod, buni, katikati kag iban pa. Clinica Detox Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginapahayag nga na pressure sa iyang grades kag ginalantaw man nga mayara sang mental health issues ang estudyante nga responsable sa makahalalit nga pagpamusil or pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University sang Martes. Suno kay Zamboanga City Mayor Kaimer Adan Ulaso, ginatutukan pa sa mga otoridad ang posible nga motibo sang kag-target sang pagpanglutang. Ginpahayag man sa alkalde nga ginaimbestigaran man ang posible nga security lapses sa campus bagod nakapasulod ang suspek sang duha ka armas sa sulod sang universidad. Duha ka estudyante ang napatay kag may pila ka napilasan sa insidente sa Zamboanga City sang nakaligad nga adlaw or kahapon. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa motibo kag iban pa nga mga detalye sang insidente. Samtang naglabot na sa 717.4 million pesos ang humanitarian assistance nga napanghatag sang gobyerno sa mga pamilya nga naapektuhan sa habagat kag mga bagyo nga Luis kag Maymay suno sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Lakip sa ayuda ang masubra 1.05 million ka pamilya or ka family food packs, 17,291 ka ready to eat foods kag 12,740 ka mga non-food items. Nagpagwa man ang DSWD sang 2.2 million pesos nga financial assistance pinaagi sa assistance to individuals in crisis situation o kon AX. Suno kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, padayon ang relief operations bangod halos isa na ka bulan nga nagasunod-sunod ang mga weather disturbance sa pungsod.
18: Balita International.
19: International.
15: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa balita international. Balita sa luwasang pungsod, ginadulong naman sa kalwan sang extend the food supplement for men with Maca and Club Huasca. Para sa mga pirmilang ginakapoy, maluya na ang tuhod. Mag-extend the food supplement for men, nagapaayo ini sang sirkulasyon sa aton dugo, kag nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Tatlo kasunod-sunod nga linog ang nag-igo sa Granada, Southern Spain sang Martes nga nagresulta sang malala ang pagkaguba sang pila ka mga buildings kag tatlo ka tawo ang napilasan. Ang pila ka mga baskog nga linog ang yara sa magnitude 4.7 nga nagluntad sa Banwa sang Guhar nga mga napulo ka kilometros ang kalayon sa nabagatnan sang Granada City. Bangod sa mga paglinog, ginlimitahan ang pag-access sa mga turista sa Alhambra, isa sa mga sikat nga kagbakasaysayan nga lugar sa Spain. Ginapasirado man ang pila ka museum kag sports facilities bilang precaution. May mga residential building nga nagpakita sang malapad nga mga litik sa dingding samtang may pilaman kabahin sang fasad nga nagkalahulog. Ini ang nagluntad pila ka adlaw matapos ang magnitude 5.0 nga linog sa Granada sang Sabado nga nagtuga man sang pagkaguba sa mga balay sa kag mga salakyan. Ginapahinay man sang Granada Metro ang pagpadalagan sang tren sa 30 kilometros kada oras bilang safety measure. Samtang wala sang ginahimo o kung ginaplano nga pag-istoryahan na isa tunga sang Estados Unidos kag Iran suno kay US President Donald Trump. Samtang ginpahig sang Iran nga padayon nga sirado ang Strait of Hormuz nga nagakontra sa pahayag ni Trump nga bukas ang importanteng alagyan sa mga barko. Bangod sa naganubo nga posibilidad nga matapos ang nagalawig at tensyon kag away, nagsaka naman ang presyo sang gatong samtang nagnubo ang stock markets. Naibulaan nga natapos na sang Lunes ang temporary ceasefire sa tunga sang duha ka pungsod suno sa isa ka mataas nga opisyal sang Iran. Nagpreparar na ang ilang militar sa mas agresibong aksyon bangod sa wala madayon nga negosasyon.
20: Balitang Sports.
15: Kagkaroon sa detalye naman banwa sa aton balita sa patagsang sports, ginadulong sa kalawan sang Clinica Spore Biotics with 80 billions if used ang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw para makabulig ini sa pagtinlo sa aton tiyan kagkulon. Kag makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Nakuha ni Pinoy Volter A.G. Obina ang ika-8 nga gold medal sa mga tuig matapos magpangibabaw sa Golden Sand 2026 sa competition sa Poland. Nagmarka ang world number 13 ranked nga si Obina sang season best nga 5.91 meters para ang kunon ang top spot sa podium sa World Athletica Continental Tour event. Ginlabawan ni Obina para sa bagong record sa silver medalist Selfieldin Abdel Salam nga nakakuha sang 5.75 meters sang Qatar kag bronze medal winner nga si Vol Walls 5.70 meters sang Amerika. Ini ang pinakaunang ation nga nakalabaw si Obina sang 5.90 meter mark matapos sa 2024 Paris Olympics Games.
20: Balitang Entertainment.
15: Sa balita naman sa patagsang entertainment, ginbuligan ng Daimani kag Jinky Pacquiao ang ila anak na si Queenie sa pagbalhin sa kagapagkayo sang iya dormitory room sa Estados Unidos. Si Queenie ang isa sa mga anak sa mag-asawa, magasugod na bilang freshman sa Loyola University sa Chicago kung sa diin magakuha ini sang forensic science. Base sa schedule sang universidad, ang dorm move-in ginpatigayon halin Agosto 16 to 20 samtang magasugod naman ang semester sa Agosto 24. Si Jinky ang nag-unpack ang nagkayo sa mga bayo ni Queenie samtang si Manny Pacquiao naman ang nag-assemble sa iyang kahoy nga bunk bed kag nagkayo sang hiligdaan. Nagbulig man si Queenie kag ang iya mga magulang nga utod nga si Princess sa pag-organisar kag pagbutang sa husto nga lugar sang iya mga gamit. Philippine Standard Time, alas 5:50. Kaga may ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3Bio Afternoon Newscast. Karong adlaw sang Miyerkules, Agosto 19, 2026. Standby sa agenda sang Bilyonaryo News Channel, magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, ini ang inyo tagbalita, K5, Sunny Sarabia Punay, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
1: D3 Bio!
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butika!
0: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift! OT! Breadwinner!
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: My family history ba nakabuos ang diabetes?
22: Mag-TDX 500 ka!
21: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
22: Mag-TDX 500 ka na!
21: Ang DTX 500!
22: Ang may powerful compounds!
21: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
22: DTX 500!
21: Garantisado!
22: Epektibo!
21: Aramis mo!
22: DTX 500!
21: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
22: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
21: Masami nagkapangihi!
22: Masami ginauha!
21: Si may diabetes ka na!
22: DTX 500 na!
21: Ang DTX 500!
22: Ang may powerful compounds!
21: Yan ang panubos
22: ang imo blood sugar!
21: DTX 500!
22: Garantisado!
21: DTX 500!
23: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
24: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
25: Miss si Alana Pacardon Marapa.
26: Ko si Joshua Darin Villavion.
27: Ni si Kirby John Panes Agravante.
24: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
20: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
20: DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
20: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
20: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
20: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
31: Libre! Libre!
10: Wow! Yari ang mga pinakamasunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner 8 Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy.

0: siyempre nga check up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
1: Dali ka mga lanaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman for Man.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
7: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
9: Ako si Norberto, isang ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3.
10: K5. News FM. K5 News FM Philippines.
11: K5 News FM Philippines.
10: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: ay may papel sa nangyaring school shooting sa Zamboanga.
1: Habang gumugulong ang mga imbestigasyon, binabaha pa rin ang ilang bahagi ng bansa. Umakyat na rin ang bilang ng mga nasawi at mga apektadong pamilya.
0: Apektado rin ang paglilitis kay VP Sara ng sama ng panahon. Bagong schedule ngayon ang hiling ng prosekusyon. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
1: Ako naman si Willard Cheng.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Mobile game na Roblox. Kinahibangan umano ng estudyanteng na Maril sa Ateneo de Zamboanga University. Tatay na customs official, posible ring panagutin. Nananalap ng boto, sagot ng impeachment court sa paratang kay presiding officer Chief Escudero Alamin. May record ng umano'y illegal reclamation project sa Taguig, sinugpina na raw ng ombudsman. Drone shots ng 8 reclamation sites isinumite na rin. Bilang ng patay dahil sa sama ng panahon, nasa 27 na. Pinalakas na habagat hanggang kailan kaya magpapaulan. Muntik mag 62. Piso halos sumampa na sa bagong record low kontra dolyar. Landmark trial ng Meta sa Amerika nagsimula na. Aligasyon hinggil sa social media addiction, pinalagan. At Forgotten Island stars Liza Soberano at her bibisita sa Pilipinas.

0: Blanco pa rin ang mga awtoridad sa motibo sa pamamaril ng isang grade 8 student sa isang universidad sa Zamboanga City. Nakiramay naman ang ilang matataas na opisyal sa mga biktima ng panibagong karahasan sa loob ng eskwelahan. Narito ang agenda report ni RJ Rosalato, live mula sa Ateneo de Zamboanga University. Ano na ang update, RJ?
1: Yes, Corina, patuloy pa rin ang pagtutok ng publiko sa nangyaring school violence dito sa Zamboanga City. Dumating na rin dito sa Zamboanga City ang ilang matataas ng opisyal ng DepEd, Bureau of Customs, pati na rin si Vice President Sara Duterte para makiramay. Pero para isipan pa rin kung ano ang nag-ugdok sa grade 8 student na gawin ng pamamaril dito sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Dahil hindi naman daw siya naging biktima ng bullying.
2: Nakalagak na sa punerarya ang labi ng grade 10 student na isa sa mga namatay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Pero humiling ang pamilya ng biktima na respetuhin ang kanilang privacy at hayaan muna silang maglugsa. Sa labas ng campus, may ilang nagtirik ng kandila para sa mga biktima ng pamamaril. Kanina, binisita ni VP Sara ang mga nasugatang estudyante sa isang pribadong ospital. Aniya, panahon na para magkaroon ng psychosocial wellness program sa mga paaralan at dapat paitingin pa ang pagpapatupad ng anti-bullying program. Suportado niya rin ang mas mahigpit na policy sa paggamit ng social media ng mga menor de edad.
3: Ang pagbaban kasi dapat nandito sa side ng provider. No? So kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors.
2: Dumating din si Education Secretary Sani Angara. Aniya, isang malaking palaisipan pa rin hanggang ngayon kung ano ang naging motibo ng grade 8 student kung bakit na nagawa ang karumal-dumal na krimen. Hindi naman daw kasi totoo ang mga naunang lumabas na impormasyon na biktima ito ng bullying.
4: Hindi naman totoo daw yung binubully yung bata. Hindi rin totoo na siya'y depressed dahil may family network siya, marami siyang pinsan. So yun ang sinabi ko kanina na misteryoso pa sa atin kung bakit, ano yung nag-trigger dito. Maaring, di ba, sabi nga nung isang officialist dito, huwag natin i-rule out yung may groomer siya online.
2: Empleyado ng Bureau of Customs ang tatay ng estudyanteng namaril sa campus. At dahil mga baril niya ang ginamit, posibleng maharap ito sa kasong kriminal at administratibo. Issued firearm ang isa sa mga baril, habang ang isa naman ay personal na pagmamayari ng ama ng shooter na nasawi rin sa insidente.
5: Kahapon kasi nag-usap kami sa telepono ni ang paliwanag niya sa akin. Of course, kailangan malaman to ng PNP kung yan ang lalabas ang investigasyon nila. Naiiwan niya sa sasakyan o iniwan yung mga baril niya dun sa sasakyan na siyang pinanghatid dun sa kanyang anak. At yun ang nagamit niya dito sa nangyaring pamamaril.
2: Siniguro naman ng DSWD na handa sila magbigay ng psychosocial intervention sa mga apektadong pamilya.
6: Ngayon, kung ang tinatawag niyo sa akin kamusta yung may mga physical injuries, she's healing very, very well. So hanggang doon lang muna kasi may patient confidentiality. Basta suffice to say na ang departamento ay sisiguraduhin na lahat ng nangangailangan ng tulong mula sa insidente na ito natutulungan.
1: Porita sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng final result of investigation ng SITG, ang Special Investigation Task Group, kung ano ang naging motibo ng graded student na gawin ang pamamaril. Porita?
0: Maraming salamat, RJ Rosalado, nag-uulat live mula sa Ateneo de Zamboanga University.
7: Ipinag-utos na ng PNP ang pag-takedown sa mga video ng school shooting sa Zamboanga. Ang DILG naman, mas paiigtingin daw ang kampanya laban sa loose firearms. Yan ang agenda report ni Laid Cabagani.
8: Mas mahigpit na pananagutan sa mga may-ari ng baril ang isinusulong ng DILG kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulya, dapat managot ang mga gun owner na hindi iniingatan ang pagtatago ng kanilang mga armas, dahilan para magamit ito sa krimen.
9: Ngayon, again, uulitin ko, ang liability ng owner ng gun ay para ka lang nagpahiram ng kotse at yung umiram ay nakasagasa. Reckless imprudence. I believe again, loose, illegal firearms should be non-bailable. I don't think there should be an argument about that. If 98% of the crimes in this country are committed with loose firearms, it is time for the Philippines to crack down on the owners of these loose firearms. Give us the weapons we need to curb crime, and we will do better.
8: Ayon sa mga otoridad, nakapasok sa campus ang menor de edad na may dalang dalawang baril, isang 9mm at isang caliber 40 pistol. Sinusuri na ng mga otoridad ang security protocol ng paaralan na ayon kay Remulla ay dapat repasuhin. Sinusuri rin ng PNP ang mga gadget at online activity ng suspect.
9: We still have to do forensic examination on the gadgets of the shooter. Hindi pa natin alam with certainty. But it is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. I call upon Congress again to help us control and curb the use of first-person shooter games that influence these young minds. Australia had a great model. Bawal ang social media sa mga bata between so many years old. Baka panahon na natingnan natin yon.
8: Inatasan na rin ng PNP ang anti-cybercrime group na makipag-ugnayan sa mga social media platform para agarang ipa-take down ang mga sensitive content kaugnay ng school shooting sa Zamboanga. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
10: Gumugulong na ang sariling investigasyon ng NBI sa school shooting sa Zamboanga. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, makikipagtulungan ang kanyang ahensya sa PNP.
11: Ang problema rito, yung subject mismo, yung namaril, he also took his life, di ba? So, ang mas tinitingnan natin dito, if this is related dun sa iba pang mga nangyari. Amin ng matagal na rin sinusundan natin iimbestigahan.
0: At kaugnay po niyan, makakausap natin ngayon si DepEd Undersecretary for Governance and Operations Malcolm Garma. Magandang gabi po sa inyo, Yusek Garma.
12: Yeah, magandang gabi, Ms. Corina. Magandang gabi sa lahat ng inyong tagasubaybay.
0: Opo. Ano po ang inyong reaksyon o ang pangkalahatang reaksyon po ng departamento na pagkatapos po ng nangyari dito po sa Tacloban ay sinundan na naman kaagad ng ganun ding pangyayari sa Zamboanga naman. Nung mangyari yung sa Tacloban, ano po ba ang ginawang mga pagbabago sa pagpapalakad ng seguridad ng lahat ng eskwelahan sa bansa?
12: Una-una, sa lahat, Ms. Corina, no? Ang buong Departamento ng Edukasyon ay nakikibahagi, no, sa pagdadalamhati sa pangyayaring ito sa Ateneo de Zamboanga. At sa ngalan ng ating kalihim, Secretary Sani, ay lubos po kaming makikipagtulungan kung ano man ho ang kailangan na suporta na mangyari o kailangan gawin para ho sa insidenteng ito. So simula po dun sa Tacloban natin, Ms. Corina, no? Marami po dito sa mga hakbang natin. Number one, yung pagpapalakas at pagpapatuloy na mapalakas natin yung physical aspects of our security measures. So if you remember, even prior to Tacloban, Ms. Corina, nag-issue na po tayo ng isang pulisiya na kung saan dapat masiguro ng lahat ng eskwelahan natin na primordial yung ating pong school security. Kabilang na ho rito yung pagsisiguro na meron pong nakatalagang mga gwardiya or kung hindi man ho gwardiya na katulad ng nakikita natin ng mga blue guard, no, ay at least mga watchmen po na tinatawag natin or mga tanod. Pangalawa ho, yung paggamit ng metal detectors, no, sa ating mga paaralan. Yung bug search na ginagawa po ng ating mga schools ngayon at yung pong paglalagay ng mga CCTV. Bagamat talagang sa dami po ng eskwelahan natin at sa laki po ng pangangailangan, hindi po kagad natin matutugunan ng 100%. So we are exerting all efforts to respond and to be able to address ito mga requirements natin.
0: Ano po? Saan
12: pangalawa,
0: po?
12: Ms. Corina,
0: yes.
12: Yung hindi lang yung Sige pa, go ahead.
7: I was going to ask, ano po ba ang bottleneck? Ano po ba ang problema kung bakit hindi po mapagsabay-sabay na agad ang directive from the department na lahat po ng mga eskwelahan, kailangan po talaga may security measures na mas matindi, ano po. Mula po nung Tacloban, nakailang buwan na rin, at ngayon, sabi nga po ninyo, meron ng mga stricter security measures in some schools. Exactly how many schools have complied? Is this a directive? In which case, bakit hindi po lahat makapag-comply?
12: Hindi po lahat ng, kasi MOE lang po ang ginagamit natin para tugunan ito. Hindi po lahat ng schools natin would have that kind or enough. At dito po na natin nakita na yung mga government units. So, kasama na po ito, Ms. Corina, doon sa magiging hakbangin natin, lalong-lalo na ngayong padating yung ating budget deliberation. Aasa kami at umaasa po kami sa tulong ng ating Kongreso na mabigyan ng karagdagang pondo itong mga pangangailangan natin for heightened security measures natin sa mga schools.
7: So meaning a university like Ateneo cannot afford stricter security measures mula nung mangyari ang Tacloban?
12: Well, we cannot speak of Ms. Corina for the private schools, no? Alam natin na yung mga private schools would have that capacity para maglagay ng kanilang mga security guards, CCTV, and even metal detectors. So it's just unfortunate that for the Ateneo de Zamboanga University case, in spite probably of the heightened security measures ng eskwelahan, ay nakalusot pa rin, no? Itong perpetrator. So, but for the public school, definitely, that's one of the challenges talaga, Ms. Corina, yung ating pong pondo.
7: Ano po ang, from here on, ano na po ang, magkakaroon po ba ng bagong memorandum mula po sa DepEd na dapat sakop na po lahat ng mga eskwelahan sa bansa?
12: Doon po sa ating memo, palagi naman ho yan, na bagamat primordial po yung public school, we also encourage our private schools to enforce or to implement yung ating policy. But again, we take it upon the management of the private schools kung hanggang saan po yung kakayanan nila to comply with our policy. So hindi na po kailangan maglabas ng panibago. In place at in effect po yung ating polisiya tungkol po sa pagpapahigpit at pagpapaikting ng security ng ating mga eskwelahan.
7: Okay, so I guess kung wala pong magagawa sa about the private schools, ano na lang po ang mensahe natin sa mga magulang at estudyante?
12: Well, Ms. Corina, palagi po naming sinasabi, no, bagamat ang ating po mga estudyante ay nasa pangangalaga ng ating mga paaralan habang sila ay nasa loob nito. Apel na ginagampanan ng mga pamilya, ng mga magulang. So marami na po tayong nakita dito sa mga recent cases natin of school violence po natin. Marami po dito ay may pinanggagalingan, no? At karamihan dito ay may pamilya. So, bukod po doon sa security measures na nabanggit ko, Ms. Corina, double effort po din po ang DepEd ngayon on really addressing mental health issue and bullying. Dahil baka naniniwala rin tayo na baka ito ay ilan din sa mga ugat, no, nitong mga violence na ito. So, for our parents, no, yung mga magulang natin, magtulungan po tayo. Importante po na natatanong natin ang ating mga anak, kausap natin, namomonitor po natin kung anong ginagawa nila, lalong-lalo na po yung kanilang activities na online, no? So ito po ay isang bagay na gusto talaga nating ma-address because we would like to address the influence that triggers the intention, the motivation, the behavior, and the act itself, no, ng mga estudyante natin.
0: Huli na lamang po, baka po pwedeng mapag-isipan na mayroong kurso tungkol sa social media as early as grade school or high school. Yan po ipinanukala na rin ng ilang mga parent groups. Po? Okay, maraming salamat po sa inyong oras, DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Malcolm Garma.
12: Maraming salamat.
7: Kasama na sa mga pag-uusapan ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa pagdinig bukas, ang school shooting sa Zamboanga City. Isa sa mga susuriin ng komite ang posibleng kaugnayan ng insidente sa mga online community at sa tinatawag na violent extremism. Tatalakayin din ng Senado ang umano'y online grooming at iba pang banta sa mga kabataan.
13: Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nilalivestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan.
0: Preposterous kung tawagin ng impeachment court ang mga ulat na nangangalap na ng boto si Presiding Officer Francis Escudero laban kay VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
14: Nangangalap umano ng boto si Presiding Officer Cheese Escudero para makonvict si VP Sara. Sabi sa report ng politico.com.ph, dahil short ng 3 boto ang 13-member Senate Majority Block pagdating sa conviction, sinubukan umanong kumbinsihin ni Escudero ang ilan sa minority, kabilang ang magkapatid na Villar, si detained Senator Jinggoy Estrada at Senador Loren Legarda. Sabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tunggol, totally untrue ito. Malabo raw itong mangyari, gayong mahaba pa ang tatahaki ng impeachment trial. Nasa pangalawang reklamo pa lang ang tinatalakay ngayon ng impeachment court. At nasa higit 50 days pa bago mangyari ang botohan.
15: Parang ang ano niya lang, bakit mo pa ako tinatanong? Parang alam mo naman na wala namang ganyan. Alam mo naman na hindi totoo yan. So yun lang, parang so preposterous for me to even raise it up to him.
14: Hindi na rin bago ang mga paratang laban kay Escudero. Dati na siyang naharap sa issue kaugnay ng flood control kickback scheme noong siya pa ang Senate President.
15: He, as you know, no, kahit na before, laging ini-issue sa kanya yan yung regarding the Senate presidency, ganyan din yung pinalabas na issue. So lumang tugtugin na po yan if you consider it. And any person pwedeng anuman, basta i-allege mo lang, parang yan na yan.
14: Kailangan daw na ang nag-aakusa ang magpatunay ng alegasyon, hindi ang akusado. Nanindigan naman ang Senate Impeachment Court na 16 votes pa rin ang required para i-convict si VP Sara. Sa harap yan ng panawagan ng House Prosecution na i-revisit ang threshold na ito dahil may mga senador umanong hindi sumusulpot sa trial.
15: Hindi po umaakto ang impeachment court for the convenience of either the prosecution or the defense. It is acting to uphold the due process requirements under the law.
14: May basihan daw ang 16 votes na nasa konstitusyon.
15: The framers of the Constitution ensured that mahirap talaga dapat makapag-impeach ng isang impeachable officer because you are the impeachment court will necessarily cancel the mandate of the people who elected the impeachable officer. That's why it is made extra hard.
14: Sakaling may kumwestiyon ito sa Korte Suprema, dangerous proposal ito kung tawagin ni Tunggol dahil kakailanganin ng impeachment court na baguhin ang rules of the game sa gitna ng trial at sa due process. Hindi raw ito pinapayagan. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
7: Pinuna ng prosecution ang pananatili ng ilang senator judges sa Senator's Lounge habang gumugulong ang impeachment trial ni VP Sara. Ang banat ng prosecution, aaksyonan daw ng presiding officer sa Lunes. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe.
16: Ito ang naging kontrobersyal na dito lang kami post ni Senator Robin Padilla noong Lunes sa kasagsagan ng Day 16 ng impeachment trial. Kasama sina Senator Judges Mark Villar at Bongo na nakasuot ng robe, nakamonitor daw sila sa paglilitis sa loob ng Senator's Lounge. Para sa prosekusyon, hindi ito naaayon sa konstitusyon.
17: Napakahalaga na yung hong maestrado no, na magbibigay ng pagpapasya, no? Kung convicted or guilty, for example, ang isang accused, no, mahalaga na siya mismo yung nakapanood ng personal. Dahil nga napakahalaga makikita mo ng personal, no, kung paano yung the way he conducted himself, paano siya sumagot sa tanong, mannerisms, reactions, etc.
16: Pero sabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol, walang nilalabag na batas sina Padilla, Go at Villar. Mayroon na niyang Supreme Court jurisprudence para rito. Sa mistulang kritisismo naman ng prosekusyon kina Padilla, sabi ni Tonggol na marami ng desisyon ng Korte Suprema na magsisilbing gabay kung paano ito tutugunan ng Impeachment Court.
15: Any matter na nakakasira, any public speech na nakakasira doon sa notion na yon na fair na ginagawa ng korte yung kanyang gawain at ito ay credible at may integrity, ito po ay nakikita sa paglabag na doon sa aming Code of Professional Responsibility and Accountability. So it will be considered by the impeachment court and the presiding officer in his ruling, I'm sure.
16: Babala nitong goal sa kapwa depensa at prosekusyon, nakamonitor ang impeachment court sa lahat ng mga pahayag nila sa labas ng korte. Sa Lunes daw, asahan ang pasya ng presiding officer sa sub judice rule at ang mga mistulang banat ng prosekusyon sa ilang senator judges. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
10: Kanselado na naman ang impeachment trial ngayong araw dahil sa masamang panahon. Kaya naman may panawagan ang prosekusyon. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
18: Dalawang araw nang suspindido ang impeachment trial ni VP Sara dahil sa masamang panahon. Dahil dyan, aminado ang House Prosecution Panel na nangangamba silang mawala na ng gana ang taong bayan sa paglilitis.
19: Nawawalan na ng priority sa taong bayan itong pinag-uusapan natin ng impeachment. Kanya dumadami ang conversation tungkol sa plunder, flood control. Bumabalik tayo sa kwento na yan. Ano? So the challenge really for the spokesperson, the prosecution, is to bring it back.
18: Nadedelay na rin daw ang proseso pero hindi pa rin sila pwedeng mag-shortcut dahil nais nilang maunawaan ng publiko ang kanilang mga ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Kaya kung sila raw ang tatanungin, dapat nang ibalik sa hapon ang trial para walang limit. Sa ngayon kasi, napuputol ito dahil na rin sa kailangan nilang tapusin ang paglilitis bago mag-alas 3 ng hapon para magbigay daan sa sesyon ng Senado.
19: Pag pinutol ang testimony ng isang witness, lalo na isang hostile witness, no? Pwedeng i-coach, pwedeng sabihin ng mga lawyers, no? Na ba't mo sinabi yun, ito ang dapat mong sabihin. No? We don't want that to happen.
18: Hinihiling din ang prosekusyon na maging 4 days a week na ang impeachment trial at isama na ang araw ng Biyernes sa trial days. Dahil wala naman pasok ang Senado at Kamara, gawin na itong whole day pag Friday. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
0: Kampante ang kampo ni VP Sara sa mga reklamong perjury na isinampan nila laban kay self-confessed bagman Ramil Madriaga. Handa rin daw ang depensa mismo na ipresenta si Madriaga sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Chet Gatchalian.
20: Na ganitong klaseng testigo ang balak gamitin ng prosecution laban kay VP Sara. Malicious, baseless, and desperate witness.
21: Yan ang maanghang na pahayag ng abogado ni VP Sara laban sa nagpakilalang bagman nitong si Ramil Madriaga. Plano raw ng kampo ng bise na maghain ng motion for consolidation para sa dalawang perjury complaints sa isinampan nila laban kay Madriaga. Sabi ni Attorney Paolo Panelo, ipapakita ng pangalawang reklamo na tulad ni Madriaga, wala rin anyang basehan ng mga nasa likod ng impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo.
20: We don't know for sure if Ramil Madriaga will still be presented as a witness of the prosecution. There are rumblings na the prosecution has realized masasabugan lang sila ng sarili nilang witness kapag present nila itong si Ramil Madriaga.
21: Naglabas din si panelo ng umano yung mga resibo para pasinungalingan ng supplemental affidavit ni Madriaga nitong April 2026. Kabilang dyan ang isang certification mula sa LGU ng Lubao, Pampanga na nagsasabing wala raw shopping mall sa kanilang lugar. Sabi ni Panelo, taliwas ito sa pahayag ni Madriaga na inutusan umano siya ni FPRRD na kumuha ng 100 million peso sa isang bangko sa mall sa Lubao. Pineke rin umano ni Madriaga ang ipinakita nitong manager's check mula sa land bank. Pati ang sinabi ni Madriaga na political officer siya ni late former Congressman Roy Lugoles ay pinasinungalingan din ni Panelo. Hindi raw totoo ang sinabi ni Madriaga na FPRRD supporter si Goles dahil may mga larawang nagpapakitang si Senator Grace Poe ang sinuportahan nito noong 2016 elections. Hindi rin daw kilala na mga kaanak ni Goles sa umano'y former aide ni VP Sara. Dagdag ni Panelo, kung hindi ipepresenta ng prosekusyon si Madriaga, handa at maaaring ang defense team na raw mismo magpresenta rito para lumabas na ang katotohanan. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
0: Nakatakda bukas sa Quezon City RTC ang oral argument sa hiling ni VP Sara na ipabasura ang kasong grave threats na inihain ng DOJ. Hinihiling din ng kampo ng bise na pigilan o bawiin ang anumang arrest warrant laban sa pangalawang pangulo. Nagugat ang kaso sa umano'y mga banta ng VP laban sa first couple at former House Speaker Martin Romualdez sa isang online press conference noong nakaraang taon.
10: Muntik na umabot sa 62 ang halaga ng piso kontra dolyar. Batay sa data ng Bankers Association of the Philippines, umabot sa 61,995 ang palitan na pinakamababang intraday trading nito. Gayunman, nagsara ang piso sa 61,815, mas mababa kumpara sa 61,785 na naitala kahapon. Nangyari ito matapos sabihin ni US President Donald Trump na wala ng pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Kasunod ito ng pagtatapos ng ceasefire ng dalawang bansa noong August 17.
3: In the US, nagsimula na ang biggest trial ng Meta over youth safety and addiction. A coalition of 29 states filed the lawsuit accusing the tech giant of deliberately designing Facebook and Instagram to keep children hooked. But Meta strongly rejected the allegations in court. Ayon sa lawyer nito, walang clear evidence or link between social media use and a lack of well-being. Gait pa ng kumpanya, it has taken steps to make its platforms safer for young users. But the states insist they're not backing down sa fight for accountability and justice.
4: This is about our children, the next generation, our kids. They deserve to be safe. And Meta has acted unlawfully here. We are here to hold them accountable.
0: Nasugbo Batangas, nasa state of calamity na dahil sa epekto ng sama ng panahon. At Peru, tinamaan din ng baha at landslides. Susunod yan sa Agenda.

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.
2: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes.

0: umakyat na sa 27 ang patay at 17 ang sugatan sa 3 linggong hagupit ng habagat at mga bagyo sa bansa. Ayon kay PBBM, nasa 1,500,000 pamilya rin ang apektado ng sama ng panahon. Patuloy naman ang dredging at drainage inspections habang 30 catchment areas ang tinutukoy ng gobyerno sa tulong ng The Netherlands para sa pagpigil ng baha. Samantala, 7 barangay sa Santo Tomas, Pampanga ang pinangangambahang makaranas ng matinding pagbaha. Sakaling bumigay o mabutas ang bahagi ng San Fernando, Santo Tomas, Minalin, Tail Dike. Yan ang agenda report ni Paolo Santos ng CLTV 36. Live mula sa Pampanga, Paolo.
1: Kulina, umabot na nga sa spilling level. Eh, no? Itong tubig dito sa bahagi ng nasa higit 10 kilometrong San Fernando, Santo Tomas, Minalin, Tail Dike. Kasunod nga nitong malakas na serye ng pagulan dito sa lalawigan ng Pampanga. Ang tail dike na ito, Kulina, ay isa sa pinakahuling depensa ng mga mabababang komunidad ng San Fernando, Santo Tomas, Minalin, laban dito sa malaking volume ng tubig na bumababa naman sa river system mula sa paligid ng Mount Pinatubo at upstream watershed. Sa bahagi ng Santo Tomas, unti-unti nang lumalampas ang tubig dito sa elevation ng dike. Dahil dito, nagsagawa ng emergency sandbagging ang lokal na pamahalaan at mga residente upang pansamantalang dagdagan ang taas at itong proteksyon nitong pinaka-critical na bahagi. Ayon kay Santo Tomas Mayor John Sambo, hindi lamang umano ang disenyo ng slope protection ang kanilang ikinababahala. Puna ng alkalde, walang sapat na protection wall sa ilang bahagi upang mapigilan yung erosion at pagbuho kapag direktang tinamaan ng malakas na agos. Mas critical umano, ayon kay Sambo, ang tinatayang nasa 153 meters na bahagi nitong road dike na hindi umano konektado o kumpleto. Kaya ngayon ay tinatambakan ng lupa at nilalagyan ng sandbags habang patuloy ang pagtaas ng tubig.
2: Ito po, ang tawag nila dito, kung di ako magkakamali, ay parapet wall. No? Kukongkratuhin nila yung dike, pati na ho yung slope protection ng dike, kongkreto. Tapos ito lalagyan nila, parapet wall, na additional protection na pag lumaki po yung tubig tulad niyan, pag umabot na dito sa ating konkreto, sa ating kalsada, meron ka pang additional na protection panlaban sa tubig bago umapaw. Ang nangyari ho, yung 252 million na proyektong ginawa noong 2023-2024, wala po siyang ganito eh. Tsaka sa totoo lang po, imbes na itaas yung dike, binaba pa po. Yun po ang nakita ko.
1: Corina, dagdag pa ni Mayor Sambo, ang flood control project na kanyang tinutukoy ay iniugnay naman sa kumpanyang A.D. Gonzalez Construction and Trading Corporation Incorporated. At sa public records, lumalabas nga, nakabilang ang kumpanya sa mga kontraktor na naiugnay sa flood control works dito sa area ng Pasig Potrero River at San Fernando Santo Tomas Minalin Tail Dike System. Sinisikap pa ng news team na makuha ang panig nitong kumpanya kaugnay sa mga puna ng alkalde, ngunit habang sa oras ng pagbabalita natin ito ay wala pa kaming natatanggap na tugon. Samantala, sa pagtatanong naman ng news team dito sa DPWH Pampanga First District Engineering Office, sinabi nitong nasa transition period pa ang kanilang pamunuan at ang DPWH Region 3 umano ang may kumpletong impormasyon hinggil sa nasabing proyekto. Patuloy ding hinihingi ng CLTV 36 News ang opisyal na assessment ng DPWH kung structural deficiency ba, incomplete connection, erosion o ibang engineering factor ang dahilan ng sitwasyon ng Santo Tomas portion. Corina.
0: So Paolo, gaano kapeligroso ang sitwasyon kung sakaling mabutas o kaya yung tuluyang bumigay ang bahaging iyon ng tail dike?
1: Corina, no? Itong tail dike na to, ito tong nagpo-proteksyon sa 7 barangay ng Santo Tomas, Pampanga at gayon na rin yung mga low-lying area ng kabisera ng Pampanga o itong syudad ng San Fernando. Kaya kapag ito'y nabutas, may precedent na rin kasi anong mga nakalipas na panahon na ragasa yung tubig dito at flash flood yung nangyari, kaya maraming naperbisyo sa mga nakalipas na taon. Corina.
0: Kumusta naman ang Makabebe? Kasi noong kami ay nag-live dyan, yun ang iniinda ni Gov, no? Ni Governor Lilia Pineda. Yeah. Kumusta na ba? Medyo bumaba na ba ang tubig? Bakit Makabebe ang pinaka tinamaan ng baha?
1: Corina, ito yung mga coastal community, no, dito sa Pampanga. At hindi lang yung Makabebe talaga ang malalim yung tubig dito sa area ng Masantol. At may mga barangay dito na kahit talaga hindi umuulan, kapagka high tide, mataas din ang tubig. At itong pag-anticipate na pagbaba ng tubig mula sa upstream area ng Nueva Ecija na dumadaan dito sa river channel ng Pampanga River ay totoong makakaapekto sa Pampanga 4th District. At ang assessment ng DPWH, dahil nga mababa na yung bukana ng Pampanga River palabas ng Pampanga Bay, ito yung kanilang nakikitang problema. Nagba-backflow yung tubig. At as of this time, ano, humina lang yung pag-ulan. Pero ang problema, Corina, itong ang sitwasyon na kung saan talagang pinangangambahan nila yung biglang taas ng tubig na nanggagaling sa upstream.
0: Okay, magkwentuhan pa tayo, Paolo, siguro bukas sa ating programa, no, tungkol sa sitwasyon ng Pampanga. Maraming salamat, Paolo Santos ng CLTV 36, nag-uulat ng live mula sa Pampanga. Bakit nga ba di pa maisaayos ng tuluyan ang EDSA? Sinagot niya ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang inspeksyon sa Maynila ngayong araw. Ang detalye sa agenda report ni Maika Razon.
3: Inuulan pa rin ng batikos ang EDSA Rehabilitation Project matapos itong magbako-bako sa kasagsagan ng hapagat. Kaya paliwanag ni Public Works Secretary Vince Dizon kung mas matibay na pagsasaayos ang isasagawa, siguradong sasalubungin ang Metro Manila ng mabigat na trapiko.
4: The only alternative if we don't use asphalt to fix it is to rebrack and destroy the cement in EDSA. Ang magiging epekto noon is wala nang hindi nagagawang EDSA.
3: Pinabulaanan din ni Dizon ng umano'y zero budget sa flood control na Region 11 ng Davao.
4: There's roughly more than 2 billion for Region 11 in flood mitigation projects. So it's not far from zero.
3: Paliwanag niya, gawa muna bago bayad. Hindi na katulad ng dati na nauuna ang bayad, kaya kahit hindi nagawa ay nakakakubra na sa kaba ng bayad.
4: Hindi na pwede yung project title lang tsaka cost. Hindi pwede yun. Dati ganun ang gawi eh. Ganun ang ginagawa eh. Ngayon lahat may dokumento.
3: Balik Maynila si Dizon para sa inspeksyon ng Remedios Pumping Station na 6 na buwan nang hindi gumagana dahil naimbakan ng basura. Pansamantala namang naglagay ng mobile pump ang DPWH at MMDA para maipsan ang baha sa kabaan ng TAP. Para sa agenda, Mike Arison, Pilunari News Channel.
0: Muling pinalubog ng baha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa pagulang dulot ng habagat. Nagbabalik si Mike Arison live mula sa North EDSA. Mike, kamusta ang sitwasyon dyan?
5: Pinky, pahagyangang kumalma ang hagupit ng habagat sa Metro Manila ngayong Miyerkules. Simula kanina ng alas 7 ng umaga ay naglilibot na tayo sa kahabaan ng EDSA at Kamaynilaan. At kanina ngang umaga ay naranasan natin yung sanipwersang hagupit ng malakas na hangin at ulan, partikular na sa Maynila sa Rojas Boulevard, na nagtala pa nga ng gutter deep flooding. Pero sa kabaan naman ng EDSA ay wala naman tayong napansin na naipon ng mga tubig. At kinumpirma na din naman ng MMDA na wala silang naitala na pagbaha sa kahabaan ng EDSA at buong Metro Manila. At dahil nga suspindido ang klase sa government at mga schools ng mga estudyante, ay mabilis ang daloy ng trapiko sa EDSA. Nandito naman nga tayo sa North Avenue EDSA na kung saan nakikita nyo sa aking likuran na mabilis din yung daloy ng mga sasakyan. At ngayon naman, wala naman tayong napansin na dahilan kung bakit ito babagal o namakayan ang dahilan ng pagbagal nito. At sa panahon naman, Pinky, nakakaranas na lang tayo ng pabugso-bugsong pag-ulan, pero abiso pa rin po sa ating mga kababayan na magdala pa rin ng panangga dahil posible pa itong lumakas ayon sa PAGASA. Balik sa iyo, Pinky.
0: Maraming salamat, Mike Arazon, nag-uulat ng live sa may North EDSA. Problema sa basura ang isa sa mga itinuturong sanhi ng paulit-ulit na pagbaha sa Metro Manila. Kaugnay niyan, makakausap po natin San Juan Mayor and Metro Manila Council President Francis Zamora. Mayor Zamora, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa oras.
6: Yes, magandang gabi, Pinky. Maraming salamat po sa pag-imita sa inyong programa.
0: Mayor, unang-una, ano ho ba ang dapat gawin sa problema sa basura? Sapat na po ba yung pagtataas lang ng multa sa mga pasaway?
6: Ako, Pinky, personal kong paniniwala, no, that dapat talaga ay ang bawat Pilipino ay maging responsable at disiplinado pagdating sa pagtapo ng basura. Alam niyo po, ang mga lokal na pamahalaan, meron po kami mga responsibilidad na magsagawa ng mga maayos na mga solid waste management programs. Ganun din po ang ating national government. Ngunit siyempre dapat po talaga disiplinado ang ating mga mamamayan sapagkat yung nakita ho nating mga videos recently in the past few days na, sa balita, yung basurang lumulutang po na sa gitna ng ating mga katubigan, meron at merong mga kababayan tayong nagtapon yan. At kung mababawasan, Pinky, yung mga nagtatapon, ay makakabawas din talaga yan sa problema sa pagbaba. So yung pagmumulta ay isang bahagi lamang ang pag-enforce ng ating mga ordinansa. Dapat talaga yung disiplina manggaling mismo sa atin at yung mindset natin, hindi yung nako, magmumulta ako ng 5,000 piso kaya hindi ako magtatapon ng basura. Dapat ang mindset natin, Pinky, hindi ako magtatapon ng basura sapagkat gusto kong alaga ng aking paligid at ayaw kong magkaroon ng baha.
0: So, ayaw kong bumalik sa akin ang basura.
6: That's true.
0: Dapat ganun po yung mindset.
6: Tama ho kayo. No? Enforcement is just one aspect. But really, it must be the discipline.
0: Here's the thing, sir. Mayor, yung sinasabi nating solid waste program ng mga LGU and of course the national government, does anyone police that? And nacha-check ho ba kung sino yung nagiging successful in terms of LGUs at sino yung medyo hindi ganun kasuccessful? Kasi ang problema ho natin, konektado naman ho yan, is kaya nga Metro Manila Council, hindi ho ba? Kaya yung nangyari, for example, sa Redemptorist, hindi po natin masasabi dahil hindi pa rin naman sigurado kung saan talaga galing yung basurang yan. But it could be compounded from many different cities, hindi ho ba?
6: Tama po yan. At dahil nga po galing siya sa isang malaking body of water, it's really hard to determine which LGU all of these came from. No? But yung nangyari naman dito sa Baclaran ay kumbaga dulot na rin talaga ng isang phenomenon. No? Kumbaga yung tuloy-tuloy na malakas sa pag-ulan sa gitna ng habagat. Pero yung panahon ng tag-ulan, no? We have to really look at a whole year round undertaking na dapat merong holistic program sa LGUs. Pagdating po sa solid waste management, we can be creative in terms of implementing projects and programs in our barangays. Kami po sa San Juan, if I may share, meron po kaming cleanest barangay contest annually kung saan talagang hinihikayat namin ng ating mga komunidad na kanya-kanyang pagsusumikap upang mapanatiling malinis ang ating paligid. No? We immediately increased our fines to 5,000 pesos when the Metro Manila Council last year passed a resolution to the maximum amount of 5,000 pesos na pagdating sa penalties. No? Konti lang ang aming natitikitan sapagkat marami sa aming mga mamamayan sumusunod naman po sa aming mga patakaran. Again, it really depends on how we enforce it. Yung sustainability ng mga programs natin, again, I will go back to good education habang bata pa lamang sila sa mga paaralan. Dapat tinuturuan ng ating mga mamamayan sa pamangangalaga ng kalika. And something I want to share, Pinky, na pag-usapan namin kahapon sa Metro Manila Council, and I know the President has already mentioned this, ay yung possible shift to waste to energy.
0: Apo.
6: The Department of Energy will be making initiatives very soon, no? Para magkaroon tayong slow shift to waste to energy dahil yung ginagawa nating pagdadump sa mga sanitary landfill, medyo ano na ho tayo, kumbaga napag-iwanan na rin po tayo ng ibang mga mansa pagdating dito. So for me, that is one major step moving forward if we can eventually shift to waste to energy programs and initiatives para rin ho ma-incentivize din yung pagkolekta ng basura. At hindi na lamang ito idadump sa landfill, mako-convert na into actual energy which can be utilized. So, so this is something that I believe is one major step moving forward. At full support po ang Metro Manila County po rito. Mm-hmm. At sana nga ho ay magsimula ng undertaking ito.
0: Yun nga po ang plano. Kahit ni Secretary Garin, yung waste to energy program. But just the same, sir, sana po yung mga best practices ng mga LGU ay may ma-adapt ng bawat LGU at kung magkakaroon po ng multa, at meron ngang multa, sana uniform na rin po para talagang seryosohin natin ang issue ng basura. Maraming salamat po sa inyong oras, San Juan Mayor and Metro Manila Council President Francis Zamora.
6: Okay, maraming salamat din po.
7: Kasabay ng pagtaas ng baha sa Malabon at Valenzuela, ang pag-init ng ulo ng ilang residente sa mga anilay korrupt na politiko. Yan ang agenda report ni John Riz Calata, live mula sa Malabon. John Riz, kumusta ang sitwasyon dyan?
8: Millard, sa gitna nga ng ilang linggong pag-ulan, bunsod ng mga nagdaang bagyo at habaga at nakararanas ng pagbaha ang mga residente dito sa Malabon City. Kasabay nito ang kanilang pagpapatutsada sa mga umano'y corrupt na politiko. Ngayong araw, abot hanggang tuhod na baha ang naranasan sa ilang barangay sa Malabon City, kabilang na ang Maysilo, San Agustin, Dampalit at Hulong Duhat. Ayon sa mga residente, malaking sagabal na ang kanilang nararanasang baha sa araw-araw na pamumuhay. Dahil dito, muling nabuhay sa mga taga Malabon ang panawagan na mas pagtuunan pa sila ng pansin ng pamahalaan.
9: Mabaho sa bahay, malansa. Eh, may bata din sa amin, tsaka malamok. Pero issue, hindi ka makapagluto man lang dahil nga malalim. Malalim talaga. Sana lingunin niyo yung mga gaya namin, mabababa. Mga kurakot dyan, baka naman.
8: Umaaray na rin ang mga residente sa nararanasang pagbaha dahil apektado na raw nito ang kanilang trabaho.
10: Sobrang hassle po katulad po nung nag-work po kami ngayon. Minsan po kapag sobrang lakas ng ulan, minsan yung warehouse namin naabot ng tubig. So yung mga parcel po namin nababasa talaga.
8: Batay sa datos ng Malabon LGU, aabot sa 249 families o 957 individuals ang nakalikas sa 7 active evacuation centers sa lungsod.
11: Inabot na yung mga kagamitan namin, nataob na yung mga labahan, yung mga kagamitan namin lahat doon sa kusina. Tapos yung higaan namin, punti na lang para abutin. E malakas po ang ulan, baka patuloy pang lumakas kasi lalong aabutin po yun.
8: Bukod sa Malabon, hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang lugar sa Valenzuela. Gayon din sa Bulacan, kabilang dito ang mga bayan ng Maykawayan, Kalumpit at Giginto. Willard, kanina nag-ikot-ikot dito sa mga evacuation centers sa lungsod si Malabon City Mayor Ginny Sandoval para i-assess yung kalagayan ng mga evacuees at mabigyan sila ng family food packs. Naniniwala o nilinaw niya na ang kadalasan na nararanasan na pagbaha dito sa kanilang lugar ay dulot ng high tide. Kaya naman sinisiguro nila na working yung 40 pumping stations around the city at operating yung mga rescue team sakali mang kailanganin, lalo na't paminsan daw ay sinasabayan ng malalakas na pag-ulan yung high tide na nagdudulot ng pagtaas ng antas ng tubig dito sa kanilang lungsod. Ayon sa kanya, sisiguraduhin din nila na ligtas na yung uuwi ang mga tahanan ng mga evacuees bago pabalakin ang mga ito mula sa evacuation centers. Sa ngayon dito sa Barangay Panghulo na aking kinatatayuan, kalmado ang panahon pero gutter deep pa rin ang level ng tubig. Willard?
7: Maraming salamat, John Riz Calata, nag-ulat ng live mula sa Malabon.
0: Lumubog sa baha ang isang dosenang barangay sa Nasugbu, Batangas dahil sa walang humpay pa rin na ulan. Yan ang agenda report ni Ilu Dagos.
12: Ito na po ang kaganapan at sitwasyon sa likod ng Villafranca sa barangay Talangan, Nasugbu, Batangas.
13: Ipinakita ng residenteng si Silvia Rufo ang kondisyon sa kanilang lugar sa Nasugbu na sa state of calamity na dahil sa malawak na epekto ng habagat. Ayon sa LGU, walang patid ang naranasan nilang ulan sa loob ng 14 na araw na nagpabaha sa 12 barangay. Pinaplano na raw ang comprehensive drainage plan. Bumili na ng 2 amphibious backhoes para maklear at mapalalim ang mga tributary. Bukod sa Nasugbo, matindi rin ang baha sa mga bayan ng Lian, Mabini, San Luis, Lemery, Tingloy, Lobo, San Juan, Lipa at sa Batangas City. Tatlo na ang naiulat na nasawi sa Batangas. Sa kabila ng masama pa rin panahon, patuloy na ang clearing operation sa mga tinamaan ng baha at landslides. Patuloy din ang rescue at relief operation. Sa ngayon, umaabot na sa 1,600 na residente ang apektado ng masamang panahon sa Batangas. 37 barangay ang nawala ng kuryente. Walang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan. Kansilado rin ang sea travel sa Port of Batangas papuntang Mindoro, Romblon, Panay at sa Quezon Province. Para sa Agenda, Nilo Dagos, Bilyonaryo News Channel, Batangas.
0: Pinadapa rin ang sama ng panahon ng ilang lugar sa Zambales at Bataan. Para sa update, nasa linya natin si Johnny Reblando. Johnny, go ahead.
14: Hindi na muna madaan ng maliit na sasakyan mula sa kaninang umaga ang National Highway sa Barangay Binuklutan, Butolan, Zambales. Dahil sa pagtas ng tubig baha, dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan, paalalasan ng mga motorista, lasan muna ang apektadong lugar habang patuloy na minumonitor ng PDRRMO Zambales ang kondisyon ng mga kalsada sa lalawigan katuwang ang mga local government offices. Sa Bataan, lubog sa baha ang ilang pangunahing bahagi ng Roman Highway, patimula sa Barangay Cabgaden at Barangay Townside sa Maribeles. Pinayuhan ang lahat ng mga motorista, lalo na ang mga gumagamit ng maliliit na sasakyan na kung kinakailangan, iwasang dumaan sa mga bahaging may mataas na tubig baha. Sa Olongga po, binahariin ang daan sa may public market. Ipinakita naman na sa Facebook post ng PNP Heavy Patrol Group Region 3 ang ilang lugar kung saan may mga naitalang landslide.
0: Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Johnny Reblando.
7: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
15: Willard, hindi lang isa kundi tatlong bagyo ang minomonitor ng PAGASA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa na nga dyan ang Tropical Depression Neneng sa loob ng PAR sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan si Tropical Depression Neneng at 375 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes at may taglay na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. After ni Neneng, naging Tropical Depression na rin or mahinang bagyo kagabi ang

0: kinikilos ng bagyo patungo Okinawa, Japan at Northern Taiwan, saka ito lalabas ng PAR at posibleng maging LPA na lamang sa Biyernes ng umaga. Ang bagyong Sodel naman, mananatili sa Dagat Pasipiko at dadaan ng Northern Mariana Islands ngayong weekend at wala pang aasahang anumang epekto sa ating bansa. However, may chance po na pumasok ito ng PAR sa Lunes or Martes at tatawagin sa local name na OBE. Kaya ka-weather, antabayan na lamang po ang magiging galaw nito sa mga susunod na araw at ang magiging epekto nito sa hanging habagat. Sa mga nagtatanong po sa Luzon kung meron pa bang aasahang pabugsubugsong ulan, ang sagot po dyan ay meron pa dahil magiging malakas pa rin ang habagat sa susunod na 24 oras. Pinakamatindi ang ulan simula ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw sa may Pangasinan, Zambales at Bataan, habang may 50 to 100 millimeters na ulan din hanggang Huwebes po ng hapon. Dito po sa may Metro Manila, gayon din sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, halos buong Central Luzon, halos buong Calabarzon at Occidental Mindoro. Kaya ka-weather, iba yung pag-iingat pa rin po, lalo na sa mga binahan lugar nitong nagdaang araw at lumayo sa mga landslide-prone areas at rumaragasang tubig. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, August 20, araw po ng Huwebes, sa Luzon, magbaon pa rin ng payong at kapote kung lalabas ng bahay dahil meron pa rin light to heavy rains. Dito po sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, again, halos buong Central Luzon, dito rin sa may Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Habang may mga lugar na sa Luzon bukas, na posibleng kaunti na lang ang ulan o sumisilip na ang araw. Kabila na dyan ang mainland Cagayan Valley, pababa ng Aurora, Quezon, Laguna at dito rin sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Pagdating sa Visayas bukas, asahan po ang mga pag-ulan pa rin dito sa bahagi ng Iloilo at Antique, habang ang natitirang bahagi ng Visayas, bahagyang maulap at minsan maulap pa rin ang kalangitan at sasamahan lamang ng mga isolated na ulan at mga saglit na mga thunderstorms. Then pagsapit po sa Mindanao, mainit at maalinsangan pa rin po ang mararamdaman panahon bukas dahil hindi umaabot dito ang hanging habagat. Asahan sa umaga or around 10 in the morning hanggang alas 4 po ng hapon, mainit at malinsangan ng panahon at matataas po ang mga heat indices lalo na sa mga syudad at malapit po sa mga beach. Kaya payo po ng PAGASA, uminom pa rin po ng tubig and make sure na meron tayong protection po sa direktang sikat ng araw. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po si Benison Estareja. Ingat po mga ka-weather.
1: Isinailalim na sa state of catastrophe ang Tocopilla sa Chile. Matindi kasi ang mga baha sa probinsya at tinamaan din ito ng mga mudslide. Balot ng putik ang halos lahat ng bahay doon ayon sa mga otoridad. Puno rin ng debris ang mga kalsada.
2: Kasama rin ang panahon sa Peru. Nasa state of emergency na ang ilang distrito sa Lima at sa iba pang mga rehiyon dahil yan sa mga baha at landslides. Dulot ng patuloy na pag-ulan. Patuloy ang rescue and relief operations doon sa ngayon. Tension sumiklab sa Kilos protesta laban sa Paksilika. At forgotten island stars Liza Soberano at her bibisita sa Pilipinas. Susunod yan sa agenda.
3: Sa bawat ani may dahon. Balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
7: So,
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
8: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Noong natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo
9: sa training po kami sa DOST.
10: Sa DOST din.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat

0: kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang sa southbound lane. Wala pa rin confidential funds ang proposed budget ng OVP sa 2027. Ang pondo naman ng Office of the President, halos triple ang ibinaba. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Aabot sa mahigit 785 million pesos ang proposed budget para sa Office of the Vice President sa 2027. Mas mababa yan ng mahigit 104 million pesos kumpara ngayong taon. Sa ikaapat na taon sa pagsasaliksik ng Billionaire News Channel, walang confidential funds ulit na ilalagay sa pondo. Pinakamataas na paglalaanan na yung operations ng OVP na abot sa 557 million pesos. Kabilang sa articles of impeachment ang paglustay umano ng bise ng kanyang confidential funds.
4: Ang tanong natin, where is the Vice President in all of this? No? Where are her? Alam naman natin na in addition to her confidential funds na subject ng impeachment case, eh, meron tayong alam na ang pondo ng Vice President in 2023 inclusive of confidential funds was 2.3 billion. Saan niya ginagastos yung pondo ng Vice President?
3: Ang Office of the President naman aabot sa 2.250 billion pesos ang proposed confidential funds, habang 2.310 billion pesos ang intelligence funds. Suma total ay aabot yan sa mahigit 4.560 billion pesos. Tinanabago ang halaga niyan simula pa noong nakaraang administrasyon. Ang kabuuang proposed budget para sa Office of the President sa 2027 ay aabot sa mahigit 10.83 billion pesos. Kapansin-pansin na halos triple ang ibinaba nito mula sa 2026 allocation. Ito'y dahil kabilang sa mga idinagdag sa pondo ng opisina ng Pangulo ngayong taon ay ang gastusin para sa ASEAN 2026 na ginanap dito sa bansa. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
2: Patuloy ang pagkondena ng mga progresibong grupo sa Pax Silica Project na itatayo sa Clark, Pampanga. Todo depensa naman ng presidente ng BCDA sa proyekto. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
5: Nagkainitan ang mga panig ng otoridad at ng ilang progresibong grupo sa labas ng tanggapan ng Basis Conversion and Development Authority sa Taguig City ngayong Miyerkules. Kinalampag kasi ng mga grupo, partikular na ng kabataan, ang ahensya patungkol pa rin sa kontrobersyal na Pax Silica. Ipinaglalaban pa rin ng mga ito ang mga katutubong AITA at mga magsasaka kasunod ng mga ulat na kakainin ng industrial enclave ang lupang ninuno o ancestral domain at lupang sakahan ng mga ito. Matatandaang nagpalalapa sa mainit na usapin ang umano'y kakulangan ng konsultasyon sa pagitan ng BCDA at ng mga apektadong komunidad. Sa gitna ng pangangalampag, nasa isang news forum naman sa Maynila si BCDA President at CEO Joshua Bingkang. Anya,
6: Yung mga interview na mga locals doon, may mga project kami together. Binigyan namin sila ng areas na sakahan nila, pinondohan namin yung kanilang livelihood program. So that is something na of actual projects na ginagawa namin. Sabi, these acts of BCDA are really meant to sustain not just for this specific project but for the entire Clark that we are managing. No? So we're looking long-term sustainability for this project.
5: Pagtitiyak din ito, sinisiguro nilang mataas ang social acceptance at walang maiiwan sa lahat ng kanilang mga proyekto. Inaasahang sa Nobyembre ay malalagdaan na ang Pax Silica Framework, pero nakikita na rin daw ng BCDA ang posibleng paghaba pa ng gumugulong na negosasyon. Para sa Agenda, Andrea Salve, BuyUnor News Channel.
7: Sports apparel giant Nike honors Alex Ayala with her very own merch. The special black shirt features flower details and her name on the back. It costs $42, though hindi pa ina-announce kung kailan ito i-release locally. The Pinay tennis sensation posted about the shirt herself, telling her followers, quote, "You know what to do." Bukod dito, Nike also unveiled her tennis kit for the upcoming U.S. Open. The blue dress is being sold for $140 or more than 8,600 pesos. The U.S. Open begins next week. Fashion meets art, sa first solo exhibition ni Open founder Nicholas Tan here in Manila. Kabilang sa featured bags ay ginamit mismo ni Taylor Swift. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay.
8: From the shoulders of some of the biggest names in global pop culture to the walls of a contemporary art gallery, Singaporean designer Nicholas Tan is taking his cultural handbags beyond fashion and into the world of art.
9: So it has this quite unforgettable asymmetrical shape. So this art exhibition really was my investigation into how this shape could transform. If you see some of the canvases and the prints behind me, it is an investigation on the different shapes as it transformed to.
8: Founded by Tan in 2022, lalong nakilala ang Open matapos isuot ng bigating names sa music at entertainment. Kabilang dito sina Taylor Swift, Beyonce, Olivia Rodrigo, Hailey Bieber, Selena Gomez, and Lady Gaga.
9: I really see fashion and art, you know, as just different mediums and different canvases.
8: The idea of being in between ay sumasalaming rin sa personal journey ni Tan. He was a national team swimmer for Singapore, studied biology in Harvard, and conducted scientific research, tsaka siya lumipat sa fashion, and is now exploring contemporary art.
9: When I design a lot of bags, I always have to design with function in mind.
8: Sa kanyang first solo exhibit sa bansa, tampok ang dalawang Manila exclusive purple Nirvana bags. Isa sa mga ito ay limited to just 125 pieces worldwide. Available din ang purpose bags sa tatlong colorways, black, tweed blue, at tweed sakura.
10: Fun fact, ito ang bag na dala ni Taylor Swift sa isa sa mga public dates nila ni Travis Kelce. From an it bag to art piece, this is the ultimate bag transformation. Ang Nicholas Tan at 125 Projects, ang kanyang unang solo exhibition at designer pop-up dito sa Mandaluyong ay bukas sa publiko hanggang August 30. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, BuyUnor News Channel.
7: The stars and filmmakers behind Forgotten Island are coming to the Philippines. Kabilang dito ang mga bida na sina Liza Soberano and Grammy-winning artist, Her. Bibisita rin sina directors Januel Mercado and Joel Crawford and producer Mark Swift. They'll hold an event titled Tayo Na Philippines at the SM Mall of Asia main atrium on August 25th. Mula sa DreamWorks Animation, Forgotten Island follows two best friends who are trapped in a mystical world filled with creatures from Philippine mythology. Irerelease ito in the Philippines on September 23rd. Mas lumaki pa ang cast ng third film sa hit Netflix action franchise na Extraction. Makasama na sa pelikula si acting veteran Pierce Brosnan and Korean-American actor Ma Dong-seok, who is best known for his roles in Train to Busan and The Roundup. Bida pa rin sa Extraction 3 si Chris Hemsworth bilang ang Black Ops mercenary na si Tyler Rake, while Idris Elba plays the mysterious Alcott. Ongoing na ang filming ng pelikula, which is expected to be released next year. Woody Harrelson receives a special award sa 32nd Sarajevo Film Festival. Natanggap niya ang honorary Heart of Sarajevo for his outstanding contribution to the film industry. The ceremony marks the actor's return to the Bosnian capital 30 years since he filmed the war drama Welcome to Sarajevo.
11: I can tell you now from the depth of my being and with sincere humility that this Heart of Sarajevo award means more to me than any honor I've received. I will put it on top of the mantelpiece in our living room to always remind me of you, the beautiful people of Sarajevo.
7: Previous recipients of the award include Angelina Jolie, Robert De Niro, and Morgan Freeman. Celine Dion graces the cover of Harper's Bazaar. At Billionario News Channel at Abante, big winners sa ASEAN Excellence Achievers Awards. Susunod yan sa Agenda.

0: He is an icon of democracy who sparked the people power revolution, leading the Filipino people to freedom. Ninoy Aquino Day, Bilyonario News Channel. We shine a light on those who hold the line and save lives, and those who charge into crisis to fight for humanity. Let us honor and protect our brave heroes. World Humanitarian Day.
1: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA Mega Mall. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Isang malaking balakid para sa ilang tobacco farmers ang paglala ng problema sa ilegal at puslit na sigarilyo. Lubhang mas mura kasi ang bentahan ng mga ito. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
2: Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, inaalagaan ng mga magsakang tulad ni Saturnino Katorning Distor ang ikta-iktaryang tobacco sa loob ng apat na buwan dito sa bayan ng San Fabian, Pangasinan. Mula sa pagtatanim, pag-aani, pagpapatuyo, hanggang sa pagbebenta ng mga dahon ng tobacco, marami sa kanila, ito na ang kinagis ng trabaho na minana pa sa kanilang mga ninuno. Kaya para sa mga magsasakang tulad niya, isang malaking balakid sa kanilang nag-iisang hanap buhay ang paglala ng problema sa illegal at smuggled cigarettes sa bansa.
3: Ito lang yung crops na pag nagtanim kami, mayroon na kaming buyer, sure buyer. Mayroon na rin kaming presyo na alam namin na pagbibili ng aming buyers at may mga support na galing sa gobyerno at sa aming mga buyers.
2: Kwento ni Katorning, ang mga magsaka na nasa grassroots level ang mga pinaka-apektado sa industriya ng sigarilyo. May quota system daw kasi silang sinusunod sa tulong ng malalaking kumpanya. Kaya kwento niya, kasabay ng pagbaba ng kinikita ng cigarette manufacturing companies ay ang pagbaba ng binibiling tobacco leaves mula sa mga kooperatiba ng mga magsaka.
3: Siyempre yung tobacco manufacturers din, sabi nila, ay imbis na makakabinta sila ng halimbawa 1,000 sticks, eh 1,000 sticks, eh 70 yung nabigay na ng kwan, ng smuggle na sigarilyo. So sabi niya, o babawasan natin yung ating kwan, demand sa inyo, yung inyong kuta na gagawin natin. Imbis na magtanim ka ng marami sana, pero limitado yung kanilang kuta dahil dun sa epekto ng smuggled cigarettes.
2: Taon-taon, tila palala ng palalaraw ang problema.
3: Actually, before 2020, may mga smuggled na tayo, pero naramdaman namin yung epekto ng smuggled cigarettes nung by 2020, 2021, parang nag-reduce kami, nababawasan kami ng 5% taon-taon.
2: Ayon sa mga otoridad, umaabot sa 40 pesos per pack ang bentahan ng mga illegal na sigarilyo, malayong-malayo sa 180 to 200 pesos na retail price ng mga legal na produkto. Kaya ang ilang tendera, tulad ni Rowena, hindi niya tunay na pangalan, mas pinipiling mag-angkat ng illegal. Anya, bukod sa mas maliit na kapital ang kailangan, mas madali rin daw maibenta, lalo na sa mga low-income household.
4: Kasi minsan nagaanap yung taga-bukid din eh.
5: So mas mura po na sigarilyo?
4: Opo sir, mas mura na sigarilyo.
2: Ayon kay Rowena, maraming paraan para makakuha ng illegal na sigarilyo. Minsan, may mga nagde-deliver na sakay ng motor o tricycle na nangangatok umano sa mga sari-sari store. Maaari ka rin daw makakuha sa mga palengke, basta alam mo kung sino ang pagtatanungan.
5: Paano po yung nagiging sistema? May nagde-deliver po sa inyo?
4: Minsan, nagtatanong-tanong ako sa palengke. Minsan wala, minsan mayroon.
5: Paano po nagtatanong sa palengke? Sa palengke po kayo bumibili?
4: May tinda po kayong murang sigarilyo, ganun. Pero pag hindi ka kilala, hindi ka bibigyan.
5: Bakit po hindi bibigyan pag kilala na?
4: Baka daw ano eh, iba ang mabigyan.
5: Baka mahuli ganun.
4: O baka mahuli daw.
2: Nagpaalala si DILG Secretary John Vic Remulla na hindi lang smugglers at manufacturers ng illegal na sigarilyo ang may pananagutan sa batas. Anya, maaaring maharap sa patong-patong na kaso ang sinumang mapatutunayan na sangkot sa mga operasyon ng illicit tobacco trading, kabilang ang paglabag sa Tax Reform Act, Anti-Agricultural Sabotage Act, Customs Modernization and Tariff Act, Consumer Act at Tax Evasion. Kasabay nito, nananatili ang panawagan ng mga magsasaka na nasa laylayan at pinaka naaapektuhan. Habang patuloy na lumalaganap ang illegal na sigarilyo sa mga pamilyan, unti-unting nanganganib ang kanilang kabuhayan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
1: Kailangan ng repasuhin ang batas na naghihigpit sa mga kakandidatong party list. Ayon sa grupong kontra daya, hindi ginagawa ng COMELEC ang nakamandato nitong obligasyon na salain ang mga kinatawan umano ng marginalized sectors.
6: Na Willard, light na tayo ngayon sa wakas.
1: Yeah.
7: Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni kontra daya convener Danilo Arao na mayroong anim na uri ng kahinahinalang party list.
6: Minsan sila ay bahagi ng political dynasty, o kaya naman sila ay bahagi ng malalaking negosyo, o kaya naman may mga pending na kaso ng graft and corruption.
7: Kahinahinala rin daw ang mga kandidato na may koneksyon sa militar at pulis. Kabilang din sa listahan ng mga grupong may kaduda-duda o hindi malinaw na advokasya at halos walang impormasyon na bukas sa publiko.
6: Kasama rin dito yung mga iba pang sangkot sa red tagging, particular yung mga nasa militar at pulisya na may koneksyon. Meron din naman na questionable yung kanilang reputasyon. May mga tumatakbong party list pero walang Facebook presence, walang website, walang contact information.
7: Una nang sinabi ni Lanao 2nd District Representative Zia Adyong na kailangang palakasin ang party list system ng bansa para maging malinaw ang advokasya ng bawat party list. Dagdag ni Adyong, kadalasang ini-issue ng mga party list ang Certificate of Nomination and Acceptance sa isang kandidato, hindi dahil sa sariling kakayahan, kundi dahil may kamag-anak na nito na opisyal. Pino na rin ni Arao ang COMELEC dahil hindi nila sinasala ng maayos ang mga kandidato.
8: Bakit nakakalusot sila sa accreditation at screening ng COMELEC?
6: Minsan limitado rin yung budget, pero para sa akin mas usapin pa to ng prinsipyo at saka yung direction mismo na tinatahak ng COMELEC. Parati naman namin binabanggit ito kay Chairperson George Garcia at kay Rex Laudianco.
7: Sang-ayon naman si ACT Teachers Representative Antonio Tino na hawak na talaga ng mga political dynasty ang party list system. Dagdag niya, mayroong sariling bersyon ng anti-political dynasty bill ang Makabayan Block. At sa kauna-unahang beses ay isinama ito sa legislative agenda ng Kongreso nitong nakaraang linggo.
1: Do you agree na dapat bawasan?
9: For the most part, tinake over ng mga political dynasties, mga malaking negosyante and so on. So definitely, kailangang ireporma.
7: Hinimok naman ni Arao ang Kongreso na sumuporta ng mga panukalang batas na wawakasan ang kontrol ng mga political clan at malalaking negosyo sa party list system. Kailangan anya ang mga hakbang na hihingan ang mga party list nominee ng dokumentasyon para patunayan na miyembro sila ng sektor na sinasabi nilang kanilang nirerepresenta.
10: It's giving collab of the year. Magkakasamang tumungo sa China sina Bea Alonzo, Ann Curtis, and Philam influencer Bretman Rock. Kasama rin sa trip sina Kylie Versoza and Gabby Garcia. Para ito sa recently announced team-up ng makeup company ni Anne at travel essentials brand ni Bea. Sa in-upload na video, spotted ang grupo na gamit mismo ang items from the collab's Expedition Collection. Timeless beauty and effortless elegance. Yan ang hatid ni Celine Dion as she graces the cover of Harper's Bazaar's Icons issue. Sa cover story, the legendary singer opened up about her struggles with a rare neurological disorder called stiff person syndrome. Dahil sa health battle, Dion was forced to take a 6-year break from performing. But ready na raw siya to get back on stage, starting with a 5-week residency in Paris next month. Exceptional individuals are once again honored sa ASEAN Excellence Achievers Awards. Among the big winners, ang Billionaire News Channel at Abante News. Yan ang agenda report ni Avia Zunich.
11: Abante and Billionaire News Channel had a strong showing at the ASEAN Excellence Achievers Awards 2026 at Okada, Manila. With its leading broadcasters and flagship program Agenda among the honorees.
12: Junior Chen of Agenda, Billionaire News Channel.
11: Agenda anchor Willard Cheng received an Excellence in News Broadcasting Award.
13: Maraming salamat po.
11: While Agenda was named Best News Program. Corina Sanchez Rojas was recognized with a Media Icon Award.
12: Pinky Webb!
11: And Pinky Webb was honored as an Outstanding Television News Anchor.
12: Abante Radio!
11: Abante Radio naman was recognized then for its work in news and public service.
12: Raya Capulo!
11: Politico Nightly, Abante Anchor, and Abante Station Manager Raya Capulong also got an award para sa kanyang contribution bilang radio anchor. With high fashion opulence as the theme pinagsama-sama ng gabi, ang mga achievers mula sa media at iba't ibang industries para sa isang gabi ng recognition at celebration. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
14: Thank you. Salamat po.
10: Wow, congratulations to the three of you and to Agenda.
14: Mm-mm. Pagpasensyahan nyo na, hindi kami nakapunta ni Corina.
15: Oo nga. Hindi kami nakarating.
13: Yes. Pinarating ko nga sa kanila yung paumanhin daw.
14: Oo.
13: Sabi ko, inutusan nyo kong mag-Sharon.
15: Mag-Sharon? Oo nga. Anong inuwi mo?
13: Oh, sorry, kinain ko na ng biyahe.
15: Oh, ikaw talaga. Pero maraming salamat po sa parangal. So ito po ay para sa lahat sa amin, kaming tatlong mas nakatatanda. Paparating na daw yung para sa'yo.
10: Oh, sana next year kasali na ako dyan.
15: At ito naman is for the entire Billionaire Channel. So maraming salamat. Yung ganyan, nakakapagpataba po ng puso. Mas marami pa po kaming baha na susuungin para sa inyo. Bakit ako lang?
13: Congratulations sa mga kasama natin sa Abante Radio.
14: Also, yes. Congratulations Raya, to everyone.
13: Yeah, Raya Capulong and kay Rodel, Best Entertainment Online Host.
14: Oh, wow. Yeah, okay. Good. Kasi hindi nga kami nakapunta kasi may agenda. So, na-assign si Willard to receive the award on behalf of Corina and I. And Agenda. And Agenda, of course, to everyone here. Sa lahat na nandun sa booth, sa lahat na nasa newsroom, sa aming mga boss, maraming salamat po sa inyong lahat.
15: And I thank you.
10: It just goes to show that grabe, you know, ever since I joined the show, sobrang dami nagte-text sa akin. Talagang, oh my God, I can't believe you're there. And you know, parang, you really feel that this show is growing, it's becoming more popular. So maraming salamat sa mga tumatangkilik ng Agenda.
15: Ayan, because you joined us!
14: Bagay na bagay.
10: I can only make it more controversial. So sa lahat ng haters, hello po sa inyo.
15: Dead ma, okay.
14: Alright, yan po ang ating agenda. Ngayong gabi, ako po si Pinky Web.
13: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
10: Ako naman si Raymond Gutierrez.
15: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
16: K5 News FM Philippines.
17: K5 News FM Philippines.
16: And Billionario News Channel Agenda News Tonight.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Isipon yung rasan oras sa Pilipinas, alas 7.33. Ang oras, builong na ginadulong sa inyo sa kalawahan sa Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man ginadulong sa inyo sa kalawahan sa Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubuman ginadulong sa inyo sa kalawahan sa Mighty C, The Alkaline Base, Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na. Naka-detox ka pa.
5: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: K5 Night Watch.
5: Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
4: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalanggal nga mga taga para mati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Sinangaton, Sirad, sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandaluyong, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga paramati sang 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Sinangaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, sa Negros Occidental, Kabisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marbutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan, K5 Night Watch.
5: K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
4: Sa kinandan mga ka-K5 badri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sa ang barita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaringasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi idri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mga kaupon manaton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters na ikantaran sa ilan natipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Kim Kaloyo. Samtang may kaupon maton karon ang iban pa nga mga balita man kag information halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters. Naging kaupon naton karon mga balita kay information nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyuna nagikan sa Iloilo City Hall. Nga balita naman nagikan sa kay ka-K5 Karen Badilla nagikan naman sa police military kag iban pa nga mga hinsa sa aton nga gobyerno. Nga report kay impormasyon na tipon man ni ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyan, ka-K5 AJ Cordoba. Samtang Mga dalag ko, magkaroon nga mga balita ang information na gikas sa northern part of Iloilo. And kao po na ito, ato siling ka K5 Sara, po siya kaya ka K5 Reggie Di Mayo. Mga iban pa nga mga balita at informasyon, labi na sa mga balita national kag international, mga balita kag mga breaking news, mga follow-up upod karon sa ato siling news center. Po na ito si ka K5 Sunny Punay. Sa kinandan po na tondri sa technical side, ka K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo ka K5 John Alohado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5, today is a Wednesday na. Miyerkules na kita subong irisyon. Ikapit sa 19 na sa bulan sa Agosto tuig 2026. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag pramati sa aton nga mga kauturan. Sa ato sini nga mga tag palamati, preparar na mga ka-K5 kay Dugay-Dugay. Nag-aplastar kita sa mga pila na ka mga dalag ko ng mga balita kag information nga aton pag-atrakayon sa subong gabi sa aton karon nga ika-Miyerkules ng edisyon sang pag-pangalagad sang K5 Nightwatch. Ang ato sini nga mga kautor nga iban nga mga nagapamati na nag-tune in, welcome. Labi na gid sa mga nagapamati sa radyo lang, no? Sa mga nagapamati sa radyo lang, sang una, way abisang, way sang telebisyon, way abisang Facebook. Sang una, mga ka-K5, ga-programa kami sang una. Kung kisa, wala pa bayo mo. Kisa, galuab lang. Eh, importante. Importante, malang K5, andring tingog mo, hindi ba? Sang una nga tiyempo, ga-programa ka, ga-panghimong, ay, Jesus. Pero subong, Maria Ihuni, sige na po ni Santissima. Bisan pang atse mo, bisan pang lukit mo sa mata mo kung sa ilong mo. Ginawa mo ka, takuan ka, pangita sang ideya kung paano makapang lukit kay kitao ni Tsura mo sa kamera. Maria Ihuni, man nga. Do gina, kuan kita sini, do gina silutan kita sini. Panguna nga chimpo, mga ka-K5. Ah, san ano lang bayo mo, okay lang. Why na, bisan why na ilis-ilis ah. Importante, tingog, ara lang. Pero subong ko ng bayo mo, K500, subong mo ni ang itsura ya. Sunod ka daw, amo mag-Japon. Masalaan ka pa nga isa lang bayo mo. Mga ka-K5, kay kitaon, ta sa kwan mong, kitaon kita sa inang kwan. Kamera sa Facebook. Ate, ang aton nga ginatamyaw anay subong mga ka-K5 ang tanan-tanan nato sini nga mga kwan, nga mga kauturan, nga mga nagapamati lang niya sa radyo. Ang mga nagapamati lang sa K5 News FM Rilo sa 88.7. Nga nagamonitor lang sa 88.7 mga ka-K5 amuna na anay aton ginatamyaw. Kag siparado man ang aton nga mga listeners kag mga followers nga nagalantaw sa Facebook page mga ka-K5 sang K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa June Kapulot News Live. Sa mga followers naton nga nagalantaw ya sa Facebook, ti siyempre na ginapangabay namon, ti siyempre kuan ka muni no, hindi gin magkalipat sa pag-follow kag pag-share sa aton sining Facebook page mga ka-K5. Kaya para nga at least ma-notify ka mo kung panangitan nga mag-live kita sa ato sining programa mga ka-K5. Diri kita karon sa aton nga mga dalag ko na nga balita at informasyon. Una kita sa mga balita lokal. Sa ato karon nga mga headlines sa mga balita lokal mga ka-K5. Una naton nga mga headlines. Anom taran ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo? Apiktado sang ginatawag nila nga pluvial flooding. Suno ni sa PDRRMO. Ilan ni tinaga ang gingamit kay 500. Ilan ni tinaga ang ginatawag nga pluvial flooding. Ano ang rason? Mga ka-K5. Ano ang buot silingon sang ginatawag na ton nga pluvial flooding? Ano buot silingon sina? Ipathag na karon mga ka-K5. Ni retired Colonel Subong PDRRMO officer mga ka-K5 nga si Cornelio Salinas Asya sina ang mapatag. Kung ano abot, chiningon, chining, gintawag nila, kaginhingadla nila nga pluvial flooding. Mga kaki-five, daw naguntat na ganing ulan-ulan sa aton diri sa syudad. Nagbulos grito sa probinsya sa mga kabanwahanan. Kag nagdalo-do ang tubig, mga kaki-five, nga nagdalos-os sa mga kabanwahanan nga masakupan kag malabayan sang mga dalagko nga mga suba diri sa aton sa may probinsya sa Iloilo. So may anom ka mga kabanwahanan nga naapektuhan nga hindi na sila ya pwede ha mga kaki-five makaagi nga nagakuan lang nagasakay sa ilang mga tricycle, nagasakay sila nga mga salakyan, kundi kinahanglanon nila ang pampot na lang ilang kinanglanon o kon baruto. Bangod mga kaki-five nga ang ilang mga lugar hasta ang mga porsyon sa mga dalan nila daw naghimo na mga kaki-five nga dagat. Alam tawa nyo bilang ilang ginasakyan so mabaruto na yun. Hindi na nangyay kay tricycle o kon motorsiklo o kon mga jeep nga di pasahiro ah. Baruto ang ginasakyan nila pagkanto sila tagsa ka mga karatuan mga kaki-five. Ah, kay lumos-lumos ang tubig baha ang ila siningatag sa ka mga lugar. Ah, ilabi na gininig mga anom ka mga kabanwahanan. Pati si ka K5 Gene, kauyunan si K5 Kim Kaluyo. Aga sakay sa baruto. O, kita mo tong naka-t-shirt nga pula nga may ngalan nga midyas likod, oh. Na si K5 Kim Kaluyo na. Ba daw Raina sa sang kadagatan kay sang katubigan ba? Kaya sa piho sa magsakay-sakay, ibang gaubog siya, kasakay ba? Da Raina sa sang, kuan? Sang, banwa, sang, ano na da siya? Duinyas? Duinyas o dingli? Yung Lucina? Oh, di niya sa nagkanto ha. Kamati, kamukaroon kay siya, nagkaroon pa ni Portonta. May kang tanan sinisang pagbaha sa mga kabanwahanan, mga kaki-five. Gulpi-gulpi na first time isa natabo sa ilang lugar. Ah, mga kaki-five nga may nga nag-amuning natabo, mga kaki-five. Ang tubig na taga-lumapaw sa tuhod nila. Ang iban galapit-lapit kanin sa taga-hawak. Ang tubig dito sa ila siningatag sa mga lugar. Tidalan inang ilang ginagyan. Dara na karsada na o. Mga kaki-five, ti supposedly nga agida, tricycle, motor. O kon mga salakyan man nga mga dipasahirong kaagida, supposedly. Yan ang pag-agi nila kayo, lapit-lapit sa hawak ang inang kadalumon sang tubig, mga kaki-five. Sa sining mga lugar. So may anong ka mga kabanwahanan nga ginigo sang sining ginhingadlan sang PDR RMO nga pluvial flooding. Ano bo chilingon sang pluvial flooding? I-explicar na to na sa inyo karon na isa-isahon ko na sa inyo karon nga i-explain ang ginhambal nila nga pluvial flooding. Ang mga rason sinidere mga kaki-five, number one, suno sa kay Cornelio Salinas, sa kay Mr. Cornelio Salinas. Ang isa sini sa mga rason mga kaki-five nga mga original K5 Andre, no? Ang mga original nga alagyan sang tubig hindi na makita sang kuan sang tubig. Ha? Hindi na makita niya din ito yung ano man. Daw mo man ginagyan ko sa nagliga. Dingi way na nadihaw. May tabon na dihaw. At sige na lang nga mangita na ta ibang nga alagyan. Bo, chilingon, nagtalang ang tubig. Nagtalang sang iya sini nga mga alagyan. Amo nang rason ko nga ah. Nga instead mag-agi sa mga mayor nga mga suba. Sa mga mayor nga mga kanal. Nga amo ining alagyan sang tubig, mga kaki-five, wala na sila sang agyan. Amo na kun nga aga nagtalang-talang ang tubig nga mangita sang alagyan kundi intong pwede maagyan dito sa nag-agi. Tikay daw nami kuno agyan ang dalan. Sinayan daw, abin nyo tao lumaagi de, tricycle lumaagi de, kami nga tubig ang maagi de. Te, amo na sang natabo ngang dalan, mga kaki-five, nagralapaw ang tubig ng mga lapit-lapit sa hawak ang kadalumon sang mga dalanon sa mga kabanwahanan nga aton karon pang mensyonar ng mga banwa nga naigo sa Sineng, ginatawag sang PDR remo nga pluvial flooding. Ikaduha nga rason, mga ka-K5, kung nga nga nagbaha ang ini nga mga lugar, for the first time nga mga dalanon nilayam ginpang agyan sang baha. Ang ikaduha nga rason, bangod mga ka-K5 ngang aton nga mga kabukiran, lunsay na mga NPA. Ang kabukiran ta lunsay mga NPA. Anong NPA, K5 Andre? New People's Army? Hindi. Sabi nyo NPA lang estas bukid? Hindi. NPA! Bot silingon kun sa mga tao pa na wong puro agtang kalbo. Kalbo! ang mga kabukiran ta mga ka-K5, NPA na subong! Hindi kay New People's Army kundi na wong puro agtang! Oh, puro na kalbo! Kalbo nga ton nga mga kabukiran! Bangod mga ka-K5 sang pagpangaingin, pagpanguling, nga wala ginabalikan K5 Andre sa pagtanom, amo na sang iguon. Mga ka-K5. So, buot silingon, nga mayo gali itong ginhimo ni kwa ni, no? Ni Vice President Sara Duterte, K5 Andre, no? Nga ang iba niya nga mga confidential fund, gingamit siya gali ito pananom-tanom sa mga kahoy sa kabukiran. Dala paniktik sa mga kwan, sa mga NPA. Ang patutuod ginya nga NPA, Black Ibeb Andre. Gapananomta na may tree planting sa nga kwan. Nga, kita nyo to sa impeachment trial ba ni Vice President Sara Duterte. May ara siyang gingastuhan to sa iyang confidential fund. Nga gingamit niya kuno mga ka-K5 sa tree planting. Tapos samtang naga-tree planting, sa mga kabukiran, nagapanilag kang nagapaniktik tong iya nga mga kwan, ang iya nga mga intel kon chino ang mga taga dito, nga mga NPA, kag mga kwan, mga ka-K5, kung sino mga NPA to, sino mga komunista to. So may tree planting na, may dala pa nga kwan, nga paniktik kung sino mga NPA to. Amo tong ginhimo ni Vice President Sara Duterte based mga ka-K5 sa pahayag sang iyang sang mga kwan sang witness sang prosecution mga ka-K5 hindi ba? Sumayo ganita nitong ginhimo ni Vice President Sara Duterte kay sunod dire sa kay APDR RMO inang Cornelio Salinas na amon ni siya ang kabangdanan, amon ni siya ang rason nga ginhambal niya, nga gingamita niya sang tinaga nga pluvial flooding. Mga ka-K5, bangod nga number one nga rason, hindi nakabalo kag hindi nakatultol ang tubig kung sa diin maagi. Kaya ang mga daan yang mga alagyan, mga ka-K5 ginapangtampukan, may ara mga ka-K5 nga mga ginapanghimo nga mga subdivision, kag ang pagpanghimo sa mga subdivision sa mga taramnanan, kalabanan gid mga talamnan mga ka-K5 nga gina-convert into a residential, ang agricultural land nga ginahimo sang residential land, then pahimuan sang mga subdivision, pahimuan sa mga kanal. Nagahimo sila mga ka-K5 sang ila mismo yung kanal. Ang original nga kanal ginatampukan. Tapos kutkutan nila sang lain nga kanal. Nga dito paagyon, mga ka-K5 ang tubig kay tungod. Nga siyempre tabunan nila ang mga porsyon nila para mga ka-K5 nga di siyempre maproteksyonan ang ila na ining ginatawag nga subdivision, ang ilang nga mga residential area nga supposedly mga kwan ini mga agricultural land. nga gin-convert into a residential land. Mga kakifive, amo ni siyang number one nga rason nga nagtalang-talang ang tubig kung sa diin sila maagi. Gasala-sala ang tubig. Siya niya din tamagi niya. Parts! Dali din na din may punoy ko. Di, may subon di. May tabon din nga nagyantay nga daan niya din tamagi man. Ah, siya niya ngita-ngita lang daan. Banas-banas ha. Oo. Oh. Dahil nakita nga banas-banas. Mga kakifive dalan. Ha? Ah? Dalan! Oh, ang nakita nga banas-banas ang tubig. Oh, mga ka-K5. Nan, istoryahan tara karon diri sa ato siling pagpanganagan. Diri lamang sa K5 Night Watch. Diri lang kami flash report ato siling patrol sa siling mga tinion.
3: K5 News FM Flash Report.
4: Opor kita kay K5 AG Cordova, isa ka bypass operation, bawari naman, kuging na naman eh, ang aton nga balita ni kinuging naman eh. Oh, mga ka K5, check na ton, patrol na ton, with ka K5 AG Cordova. K5 AG, go ahead.
0: Ka K5 John, isa ka madinalagon nga drug bypass operation, ang ginkasasang Dumanga, CPS, no? Sa pagpamuna, pagpanguna ni Police Major Ken Albert Lipsia. Isa diri ka lalaki ang arestado nga ginkilala kay alias Janjan kag residente sa Barangay Rosario, Dumangas, Iloilo, mga ka-K5 June. So ang nakuha da sa subong ka-K5 June ang senaryo diri gina-searching iya kay bago lang gid ini na consummate ang subject ka-K5 June.
4: Exclusive ba sa K5 News FM lang ni bago lang gid.
0: Exclusive ka-K5 June.
4: Oh, exclusive.
0: So nakuha diri sa yang right side nga bulsa is dulce kag mga coins.
4: Dulce kag
0: so,
4: mga coins. Oh.
0: Coins sa likod niya nga bulsa, cellphone.
4: Cellphone.
0: Kag sa left nga likod niya bulsa kag K5 June may isa diri ka wallet.
4: Wallet.
0: O kon dako ni nga
4: kahita?
0: Pagkakahita kag K5 June ang do sulod na blas ang mga coin pearl. Queen Purse.
4: Ah, Queen Purse. Oh, no, dako. Oh. Oh, kahita.
0: Yes, yes.
4: Okay. Oh, Dason, ano pa gid?
0: So, sa subong nagapadayo ng pag-search diri sa posisyon ni alias Janjan, no?
4: Oh. Si alias Janjan ni, pila edad yas ni, mga taga diin ni?
0: Pila edad mo na gani, sir? Sir, pila edad mo na? Sir, pila edad mo na, sir?
4: Uy, sabata.
0: Ah, wala gid siya kay Pajon nagasabat sa aton.
4: Bungol? Basi apa? Una no, basi bungol o apa? Una no, sinya sebe.
0: Pausos! Sa kay Pajon, grabe sa pagkadamo sang suspected siya buh ang nakuha sa paghinakop ni alias Janjan kay Pajon kada
4: sa Queen Force, sa Queen Force, sa Queen Force to nga gina nga nakuha sa bulsa niya.
0: Yes, yes, kay Pajon, nagabilog-bilog pa no. Maya isipon aton bla sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, kaki-5 dyan, ka-medium hit cell, no? Nagabilog-bilog pa.
4: Basi makasend kasang kwan, basi makasend kasang picture.
0: Sige. Tinguhaan natin kaki-5 dyan, kaysa subong, no? Gina-double check sa police officer Mayer, no? Kaki-5 dyan. So, ari, ba, tinguhaan kita makasend sa picture, no? Kahit hindi man natin, wala man nag-sabat sa aton si Janjan, nga subject dari kaki-5 dyan.
4: Sabat, mangkot edad, sabat, ano, basi apa na, hindi man apa, hindi man bungol o na, no? Hindi man? Kung huwag ka sa bahat, kung basi bala apa o kung bungol ba, ti kung sinya-sina lang natin.
0: Ara na, K5 John, sinding na dira nga ton nga picture.
4: Okay, ara na, no? I-flash si BK5, Andre? Para makita sa ato sining mga followers, okay, sa ato mga listeners. Oh. Okay. Oh, si alias Janjan, eh. Taga diin sa kuno, Mangkutabe. Naton, taga diin ka, Bijan?
0: Taga diin ka, good, sir. Taga diin ka, good.
4: Why, sabat?
0: Taga diin ka, man.
4: Why, sabat? Sir? Why?
0: Why, good? Kaya pa yun, nigat, good?
4: Naton, Why, good? Nada ang tingog, nada, good.
0: So ang bypass money dari ka K5 John, dako mangali 6,000 pesos.
4: Ah, mga size meal man. Oh, so muning kwani muning na recover sa coin purse, no? Nga nakuha siya nga tuong bulsa sa nalikod nga porsyon siya sining di largo. Ano na short na sa kun ga di largo?
0: Ga di largo siya ka K5 John.
4: Di largo siya. So kung coin purse ning nakuha siya muning daw may bulak-bulak nga coin purse, ha?
0: Mm.
4: Muna.
0: Kasi diri nga area kasi 5 John kung sa din na consumate siya. Mm. Madulom diri no sa may Taytay, Subo, Silingon. Mm. Diri sila nagtabuay kasi 5 John sa aton sini nga police officer buyer.
4: Police officer buyer oh. Adin nga lugar da no nga barangay?
0: Barangay Rosario, Dumanga.

0: Yes, yes, correct ka kay Pam June.
1: Ah, so unahan gali sang Don Bosco.
0: Hmm.
1: Hmm. Okay, sa muna dagaling barangay Rosario. So dra sana dakpan kag dra sila nakita ay sang pusher buyer dra consummate ang by basta operation.
0: Yes, kay K5 June. Kag okay. Sa mga impormasyon na nakuha naton daw may ara sa nga related nga barangay official ining si alias niyan diyan kay K5 June.
1: Ah, okay, gali. So mo nagaling away sa gambal-ambal kay daw kadelikado kay paghambal ya sang nga ra kapelido ya automatic mabalaan sa nga to sining mga kauturan nga pamilya ya gali barangay official man sa sinang dira sa barangay nga area.
0: Hmm.
1: Dira man sa barangay Kuan Rosario o kon lain nga barangay?
0: Same barangay kay Kipan.
1: Di same barangay. So meaning taga dira man siya.
0: Hmm.
1: So bisan di sa maghambal, no? Mabalaan ta magyapon nga taga dira siya. Tapos si Janjan may pamilya nga barangay official. Dati kun magpanalitan madayon ng eleksyon ng iyang kuan ng iyang pamilya madalahig maapektuhan sa barangay eleksyon.
0: Ma-art yun eh.
1: Galing ko sa bagay, ti, why manalabot gurong iya nga uto ang iya nga pamilya nga barangay opisyal. Yaw, why managulalabot sa iya na imo ya, basi why gani gurok balo. In fairness, ha?
0: Di. Kaya ti, diri nga banwa nga daan kaki 5 June sa Dumangas, no? Ang mga barangay opisyal diri,
1: yes.
0: Wala nagapabaya, no? Nga magsaway. O kung magkwasang mga pumuluyo nila, bala? Gani, na nag-engage sa mga illegal nga bulaton. So, sila mismo, ang nagapanguna kaki 5 June. Agot ko nga matap na ini kaki 5 June ang mga illegal nga bulaton diri sa mga kabarangaya, yes. No?
1: Amo na gani,
0: sila, naka-intindi man kaki 5 June sa ginatawag nga legal nga obra o kung hindi illegal kag isa pa sila mismo kang nagapalapit sa aton kapulisan no kaki 5 June.
1: Okay, so ang subject na to ni siya lang isa why na sa mga upoda siya lang gid isa.
0: Yes, siya lang gid isa kaki 5 June.
1: Ano ni siya, may salakyan, may motorcycle, may motorsiklo o nagalakat-lakat lang sang matabo ang bypass or ang bypass operation.
0: Kay diri sa area kaki 5 June may ari diri sang tricycle so posibilidad
1: makuha na siya. Niya.
0: Imo ni mo to tricycle sir. Yan ni tricycle sir. Oh, iya na tricycle kaki 5 June.
1: Ay, anak ano anak tango sa nagtango.
0: Mm.
1: Ati mayo kay nagtango sa. Ang balanta ka nga hindi na gani pagpamangkuta sinya sina lang kay duway magasa. Gusto yan inapa mong sign language ba? Anyway, no? Karon no, ma kwanta gina mabalan ta gina ang karon kompleto, ya karon nga mga detalye kag kompleto yung mga credential da karon. After nga ma-interview naton kag mapamangkot nimo nga to sining reading team no.
0: Mm. So kay K5 June kinapresent diri no. Ang bypass money, ang serial number sa gin gamit.
1: Aha.
2: 3626.
0: Okay ah. Santo santo ah.
1: Santo ang bypass money.
0: So, FS523626.
1: Okay, so ang recovery, no, may unang confiscated o naunagid ang bypass item isa kabilog. Tapos ang nasunod sa coin purse, puro tanan mga suspected shabu, dusi tanan ka sa shing, puro mga lagko, mga bilog-bilog pagani na, daway pagkaagi ko ano? Daway pagkaagi ano gani na ng bukbok.
0: Oh, gabi lilog-bilog pa kaki 5 June.
1: Oo. Oh. Buti nga fresh na fresh ni halin sa iyang kwan sa manufakturahan o kung sa may laboratory nila nga ginakuha, no? Kay gabilog-bilog pa mong. Kamu na gani, kumangkot kita din ni sila kakuha supply man, diril ni sa sudad sa Iloilo, diril ni sa probinsya sa Iloilo, nga nga gabilog-bilog pa ang mga supply nila. Subong daw ay pakagi nga gin pusa-pusa, kay 5 AJ.
0: Gani kaki 5 June so bali 3 seat tanan ka medyo mid-sell kaki 5 June ang na-recover plus tang isa ka small mid-sell sang suspected shabu bali 14 seat tanan kaki 5 June
1: okay.
0: Ang na-recover dala na dira ang bypass item.
1: Ang bypass item din ang gamay o kung ang dako?
0: Ang gamay kaki 5 June.
1: Ang gamay so muna size mil ang yang kwan nga bypass money. Okay, sige. So balikon na ka karon ha, basi magka-follow up ta karon sa market value sang sining recovery no nga suspected siya bo and of course no ang background sang sining subject nga si Janjan kun bala inisya ang kwan siya no HVI o kon high value individual o kon street value.

0: Alio individual, no? Kay 5 EJ.
1: Sige, kay K5 June, ah. Bantayan ang dugang update sa sininga drug bypass operation exclusive sa K5 News FM Ililos ang Dumangas Municipal Police Station. Live diri sa Barangay Rosario, Banwas ang Dumangas, kay K5 June. Ako si K5 EJ Cordoba. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Ililo. K5 News FM. K5 News FM. Flash Report.
0: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Mga ka-K5 na batian flash report, kumpisada pa lang anita gahana pa lang anita sang tirada ta. Mga ka-K5, may flash report na ito sininga patrol with ka-K5 AJ Cordoba direkta sa Banwas ang Dumangas daw kwan subong, no? Daw mapisan subong aton nga mga kwana nga mga pulis sa Dumangas daw pila ka beses na nga nakabati kita sang masaming paghiwat sang drug by bus operation sang ato sini nga mga pulis dira sa may Banwas ang Dumangas, mga ka-K5. No, so ara naman laban-laban ni minilyon-milyon naman nga balor sang illegal nga drugang na confiscate chat kadto ka mga dagko tong mga pinotos, mga ka-K5, sang illegal nga druga o kon sang suspected nga illegal nga drugang na recover to or na confiscate sang aton nga mga pulis, mga ka-K5. Gawas gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpamati, standby kamo. Ay balikon na ito na kiron, diri sa ato siling pagpangalaga direkta sa Barangay Rosario sa Banwasang Dumangas. Ang mga balita ngayon na batian, ang builog na ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagsang may TC, the alkaline nga vitamin C. Ang ining duha ka mga food supplement nga ini mga ka-K5 nga produkto sang Klinika de Alternativo. Samtang hindi pa ulihi ang tanan, tilawin nyo na ni, itry na ninyo sa wala pa nakatry. Pero sa mga nakatry na, mga ka-K5, sigurado kita, ginasigisigi na nila ni Bakal, kaginasigisigi na nila gamit, ini kay nga, bihamak mga ka-K5, nga epektibo, ini para sa aton nga, ikaayong lawas, Klinika DTX 500, the superior antioxidant, kagsang may TC, the alkaline vitamin C. Barato lang katama, takatorsi pesos ang DTX 500, plus 8 kapisos ang may TC, 22 kapisos mga ka-K5, libre ng lawas mo. Layo ka na sa mga pamalatian, katulad sang diabetes, nga daw amogining halos kalabanan balatian sa mga Pilipino. Sang mga Pinoy, ang diabetes mga ka-K5, taas pirme ang blood sugar. Kaya nga, mahiling mag-inom sang soft drinks, mahiling magkaon mga ka-K5, sang mga kwan, sang mga ano gani ni panawag nila, pangyamis. Kag mahilig gid magkaon sang damo-damo nga kanon ni. Mga ka-K5, di kalabanan diabetic. Amo ni pinakadako ka pinakadamo sa handron. Halo sa pulo katawo mga ka-K5. Sa pulo katawo may ara ginadira nga ara sa 5 tubtob 7 kabilog ang mga tawo nga taas ang iyang blood sugar level, idabi ni sa mga pangidaron halin 40 pataas. Iban gani mga tag 20 hon plang taas na mga blood sugar nila. So gani mga ka-K5, parang mangin safety nga ito sa nikaugalingon, mangin healthy nga ito nga lawas. Imni nyo na sang sining Klinika DTX 500 na superior antioxidant. Parisin nyo na sang mighty C para nga dihamak nga ang mga komplikasyon nga mag-igo sa lawas ta, mga ka-K5, mahagan-hagan, ilabi kaglabaw sa tanan ang cancer, mga ka-K5. Kaya nga ang Klinika DTX 500 puno sang anti-carcinogenic properties, agud pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga hali sa disugas o cane extract sang DTX 500 sa batok o kontra sa pagdevelop sang cancer. Namo na sang nami. Kaya ang inflammation mga ka-K5 kung mga bukol-bukol sa lawas ta, mga ka-K5, nag-develop ini sa ulihi kag nag-mutate ka nangin cancerous. So nagka-cancer, amuni sila kung nga amuni siyang pinaka-the-best mga ka-K5 magamiton ang DTX 500 kay Mighty C kay kontra sa mga bukol-bukol sa lawas ta. Ang Mighty C, isa naman in siya mga ka-K5 ka-alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agun nga patyo naman nagkaraguba nga mga selula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. Gani ini hapaula tapa nga magtubo mga bukol sa lawas ta, proteksyonan aton kaugalingon. Klinika DTX pamay kag mighty siyang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. standby sa aton nga mga tagpanamati ha. Sa aton nga pagpanumbalik, may ang dumduman nito ang ang bana nga gintiro niya patay ang iyang asawa. Mga kaki-5 nga OFW bagulo nagpuli halin sa Dubai kay ma-celebrate sang birthday sang bata nila nga pulo katuig. Kumadto mga kaki-5 ang bana, nag-istoryahanay sila nga duha sang bana niya. Ginhambalan niyang bana niya, sila niya sugod, subong niya, hindi na tanga duha magbulakwa na. Bulagay na lang kita, kita ay natagaling kung narang bata. Pero mabulagay na kita. Amo nabi, no? Ah, hindi magpasugot ang bana nga si alias ate, tiniro ya patay ang iyang asawa. Mga kaki-5, kadungan sang selebrasyon sang birthday sang ilang bata nga pulok tuig pagkatapos na lagyo. So no, sa report ngayon yung suspect na dakpan sa aton nga mga pulis or gin-report nga daw surrender sa aton nga mga pulis. May interview exclusive ang aton nga K5 News FM Sara upo sa kay K5 Reggie Di Mayo. May interview sa suspect tapos may interview sa bata sang biktima. Mga kaki-5, no? Sa bata ba nang sa unay ang asawa? Mga kaki-5, mati ka mo karon ha? Kay pagbalik na ito ni Plasta na ito na karon diri sa ito siling nga pagpangalagad diri gilamang sa K5 Night Watch.
2: K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch.
0: Ang aton nga oras alas 8:09.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Atong istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang chakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyper acidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Perme na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Visio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
4: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyper acidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway, amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imong tiyano pakadto sa imong tutunlan, kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imong
5: katabo sa may mga guard mo.
4: Amo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imong kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
5: Siyempre busog ka.
4: Busog ka.
7: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no.
5: So, wala. Dapat tulog wala.
4: Tulog wala.
5: Dabi na kung late dinner ka.
7: Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no.
5: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
11: Ni si Alana Pacardon Marapa.
12: Ko si Joshua Darin Villavion.
13: Ni si Kirby John Panes Agravan.
10: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. D3 Bio.
14: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio yung may D3
16: sa mga butika
17: para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy nga tay.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo ang atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500
19: masamit ka bala ang gina-allergy.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
19: nga sa masami
18: amo naman
19: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
18: DTX 500
19: masaliga.
18: DTX 500
10: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
10: DTX Coffee Mix
16: mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo na lang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit. Sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go. Capsule Aglawada. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw.
17: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
24: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
25: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
26: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
25: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Aga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5.
2: K5?
8: News FM.
2: K5
8: News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!
2: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch.
9: Pabalik na mga ka-K5. Badri sa aton nga pagpangalaga. Oras na aton karon. Nagkalabor kita sa 24 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Tinan naton pagpadugayon pangato sini mga ka-K5 nga mga pag kuano kay damo-damo kita sa mga reports sa subong no. Unahon naton mga ka-K5 ang latest nga report nagikan sa may northern part of Iloilo. Ini may kang tanan sa sining asawa mga ka-K5 nga OFW. Nagpauli lang diri para nga makipag-celebrate sang birthday sang iya sining bata. Pero nag-prangka sa iya nga bana nga hindi na nga gusto niya na nga magpakigbulag sa iya sini nga bana. Mga ka-K5, Tiang bana, hindi magpasugot. Ang ginhimo, linothang kagagin patay ang iyang asawa. Pagkatapos siya nga maluthangan ang iyang sining asawa nga OFW, mga kaki-5 nagparagyo. Sining karon gilamang ang latest nga report. Ini siya ang nag-surrender sa aton nga mga pulis dito sa may Banwa San Carles. Amo to nga balko gani si iya mong ilingko ko na ko si mo surrender ka na lang atubanga na kay ginhimo muna nga kasalanan tiro ka bati guro siya muna kun nga ang nag-surrender mga kakay-5 ano ang iyang pahayag sang suspect mga kakay-5 nga ang agin patay agin ang iyang asawa ha kay ti may bata man sila. O sa maluoy sa bata nila, tunto kay mong klase. Ilo isang kabataan mo, patyon mo. Mga kakay-5, ilabinig isang bata mo. Kag arap pa sang chimpo, sang inog celebrate, sang kaadlawan, sang ila sininga bata. Ang bata, nahidlaw sila nga Iloy. Kayang Iloy, mga kakay-5, halin pa sa abroad. Halin pa to sa Dubai, nga nagtrabaho. Nagpauli gilamang para man mga kakay-5 nga madula ang kahidlaw sang iyang kwan sang iyang abata sa iya katapusan mga kakay-5 no linuthang ni sa isang bana niya nga mo si Jeffrey Pacardo alias Ate so lang taon tara karon kay may interview exclusive ang K5 News FM Iloilo sa kay Jeffrey Pacardo kag may reaksyon man ang kabataan sang sining suspect mga kakay-5 yari report yung impormasyon nagikan kay kakay-5 kay K5 Bridge Di Mayo ang ato sining K5 News FM Sara Iloilo. K5 Bridge sa report standby.
3: K5 News FM Kampyon Kampyon report.
9: Go ahead K5 Bridge.
10: K5 June sabton ko na lang niya ang akon sa labton sa husgado. Inino ang ginapahayag ni Jeffrey Pacardo o kon Jeffrey alias Ate Pacardo nga nagtiro ni Patay K5 June, no, sa iyang kaugalingon ng asawa nga itaka OFW sa may sityo Kambalatong, Barangay Bangkal, Carles, Iloilo sang tinalikdan nga Domingo K5 June Agosto 16 mga around 11 AM matapos ini K5 June nga nag-surrender sa Talatapan sang San Rafael Municipal Police Station kaina sang aga subong adlaw sang Miyerkules Agosto 19 sa K5 June no, nagpangayo ini siya sang bulig man sa iyang utod nga mag-surrender no sa Talatapan sang San Rafael MPS K5 June.
9: So din sa gilid surrender dito sa may San Rafael Municipal Police Station dito sa nag-surrender.
10: Yes, K5 June no sa may San Rafael Police Station na nag-surrender ini si Jeffrey Pacardo K5 June.
9: So after sining mag-surrender sa dito, ginton over siya dito sa may Banwa San Carles, kay mate siyempre dito ay ginhimo ang krimen.
10: Yes, K5 June, no, nagpangayo ini sang coordination ang San Rafael Police Station sa Carles MPS. Kag dito K5 June, nagpadulong ang hepe sang Carles sa San Rafael. Kag gindala ni o kung gintern over ni si Pacardo sa may Carles MPS K5 June na subong nakahunong ini sa custody sang Carles Municipal Police Station K5 June.
9: Magluwas sa iya sila nga tinaga nga ginambal nga niya sabton ko lang ako sa labton wa isa sang iban nga mga explanation kung nga nga pinatay niya gani iya nga asawa wa isang mga pag-explicar yabi kung ano rason gid kung ano nag-abot sa nag-trigger siya yabla nga gintiro yung iya nga asawa kag pinatay yung nga asawa niya K5 Reje.
10: K5 June, no, gintamangkot man aton ini si Jeffrey Pacardo kun nga naglabot gid ni nga gintiro ya ining asawa ya bala nga si alias Rosella bangod isa no sa mga issue kung problema gid K5 June amo ni ang away mag-asawa gid nga ginapahayag sini bangod nga gusto ya kuntani ni K5 June nga kwaon ang bata niya nga babayi nga nagsaulog o kung gin saulog ining birthday bangod gusto ni alias Rosella ining aton biktima makipagbulag sa iya suno gani sa iya nga kung gusto man lang sang biktima nga makipagbulag sa iya ti kwaon niya na lang ini ang bata pero hindi magpasugot T5 June ining biktima naton nga si alias Rosella bangod nga ang bata ni T5 June ang nagatinir ni sa puloy-an isang biktima naton kag nag-eskwela ini T5 June.
9: So ti dira ang bata kay eskwela sa ilang lugar. So kabudlay mag-transfer kag magluwas ina ti. Pwede yaman, niya mahulam-hulam ang bata nga abing inang maabot ang punto nga pwede yaman mahulam ang bata na pila kadlaw kung magdako na o ang bata yan mo na mismo mangita sa iya pila kadlaw kung magdako na nga abing ang gusto niya kwaon niya gid kag hindi na niya pagipakita sa iloy isang sining bata or sa sining iyang asawa nga biktima K5 Rije.
10: Amo na gani K5 June no, isa sa mga problema man sa ila bangod nga ining bata ni K5 June nga si alias Stanley hindi ni magupod sa iya once nga hindi upod sa bata ang
9: si mama niya
10: utod man nga lalaki K5 June nga magkadto didto sa May San Rafael. That's why K5 June no, kung magkadto didto sila ginaupdan gid ini sang iya nga utod nga lalaki ining bata agud nga magbisita didto pero aside kina iya K5 June isa man sa mga problema nila amuning financial problem K5 June bangod nga ining biktima naton nga si alias Rosella amuning siya actually ang nagtoy-toy nagasagod gid sa ila K5 June especially ining bana bangod nga ang bana ni K5 June kag ang asawa ni may balay in sila K5 June dito sa May San Rafael.
9: Okay.
10: So sa kada bulan nagapadala ini K5 June sang kwarta apang ati buligan man ini K5 June sang asawa pero makapila ka adlaw makabalo na lang ining biktima K5 June nga may mga utang na kagati bangod sini aside sina K5 June may mga tanong mag ini siya actually kay isa ni siya kamanguma ang suspect naton so gina finance ini siya sang asawa nga magbakal sa mga abono or kinahanglan dira K5 June sang tanong pero once nga kun magani na K5 June wala balik ang kapital sa asawa.
9: Okay.
10: So amo ni isa sa mga rason man kun nga nag-away ini sila kag naakid ni ang biktima sa iya K5 June.
9: Kag nagdesisyon ang biktima, nga bulagan na lang siya kaway man pulos ang iya nga pag-finance kay libot silingon gina ang tanan-tanan nga mga kinahanglanon niya ginapadala sa biktima kay man tiga trabaho ang biktima dito sa abroad mga inugbakal sa mga abono kay manti may umaman siya mga inugbakal sa mga kunano ng makinanglanon para sa ilang panguma pagkatapos pagwas nga magtiglani na pagpangani waya sang balik ang kapital sang biktima tungod kay ginaubo siya ka kwan ano ni plainom plahubog o ano ang ginahimo sini sang banay ani nga si Jeffrey Pacardo nganing suspect ni kay Fabrice.
10: Yes, K5 June, no, isa ni sa mga ginmit lang man sang subang sang biktima nga palahubog ining suspect K5 June kay bangod nga permi ini K5 June nagainom kag especially kung dalaw niya to gani K5 June ining bata iya nga si Alius Canli sa May San Rafael once nga kung hubog pa bay ang na lang ini K5 June amo pa na impasan lang hindi nani ano sang biktima matapos nga ang inino na bidyuhan man ini siya sa actually sang iyaman nga bata nga nagainom-inom so ginpadala dito sa asawa kag amuni ang ginkaakig man sang asawa sa iya K5 June rason nga sa madugay na nag-aaway na ini sila K5 June kag hindi na naman namin ilang relasyon K5 June
9: kundi may bata silang pulo katuig nga babae no amuning bata nila ining hambal mo nga nagaupod sa bata nga babae pagkadto dito sa San Rafael kung magkadto ditong bata nga bata nga lalaki bata niya sang biktima sa una niya to nga bana.
10: Yes, K5 June.
9: So ang bata nila ni Jeffrey niya kag sang biktima isa lang gid kabilog amo na ang nag-celebrate sang birthday nga 10 years old na subong.
10: Yes, K5 June, no, i-clarify ka lang kay sang Agosto 11, August 11, nagpauli ining biktima naton nga si alias Rosella sa may Carles.
9: Okay.
10: So, bali, August 11, nagpauli ini siya. Tapos, sa August 15, nagkadto ining suspect sa may Carles. Kaya ginhambalan man ini siya actually isang biktima nga magbakal na lang sa mga handa. Bangod nga amuna gani, pagkaaga, ma-advance celebrate sang birthday sa ilang anak. Kaya pagka buwas ng adlaw kay 5 June, August 20,
9: mabalik.
10: Balik na inikontani sa iyang ulubrahan sa Dubai.
9: Okay.
10: So, actually, ang birthday ni isang bata iya, 29 pa. So, gin-advance na lang bangod nga nagpuli ini siya early key 5 June. Kagabid to, no? Na tabu ang insidente sang Domingo. So, sang August 15 key 5 June, nagkadto ining suspect pagkaaga sa Badung Adlaw. Around 8 p.m., nag-inom-inom ni sila key 5 June, mga quarter 6 to 7, nag-inom-inom ni sila key 5 June. Sa makahulubog na ilim nun, actually upod managal sila sa ilang pamilya. Pagka around 8 p.m., naghambal ining suspect na magpauli na lang dito sa ilang lugar sa may San Andres, sa barangay San Andres, barangay San Rafael. So dito siya nagpauli. So ginhambalan ini siya gani nga gabi na mapauli ka pa. So wala na lang siya kifay yung ginpunggan kag naglakat. Pagka Domingo, August 16, nagbalik ini kifay yung kag nagpadulong sa Carles. Kag pagka around 10 to 11, nagahikot ini sila kifay yung sang handa. Kag dito no, istorya-istorya ini sila actually sang iyang asawa upod ning bata nga si alias Stanley sa may puno sang kahoy. Kag dito no, pagkapila ka minutos din kasibot ini kay 5 June sa mga kaupdanan man sini kag sang bata man sang biktima nga may nabatian na sila yang lupok. Kag dito nakita sang suba nga bata sang biktima nga puno na ni sang dugo. Bangod ni maswerte kay 5 June nga ang bata ni nga si alias Stanley ang wala man naigo. Bangod nga upod ni o kung ginasabak ni kay 5 June sang biktima ang iyang bata ni si alias Stanley kay 5 June.
9: Jesus, bochiringon ginasabak pag isang biktima ning bata nila antes nga gintiro sa sining suspect, ne?
10: Yes, kay 5 June. Ginsabak pa inisang biktima ang bata nila nga si alias Stanley.
9: Okay. So, pabati tabi ang panaysayon sang ni Jeffrey Pacardo para mabalanta kung ano ginang panaysayon niya. Kay 5 Andre, lang tabi play ang pahayag ni Jeffrey Pacardo. Okay, go ahead, K5, Andre.
11: Kasi ni Ana na lang mo, kaya nakita yung problema nga nag-render ko. Ang walang nila tama nito. Eh, okay na, walang katulungan ko. Ito lang ko, Edgar, na naman mara na mam. Balita nyo na ka nag-render. Pabulong ka, nag-render. Ang walang nag-render mo, ang walang nag-render pa kayo ko, ma'am. Pero kung kasi-samtun ko na lang yan ako sa laptop sa Osigado.
9: Okay, amo lang to, no? Nubo sa iyang statement, no? Sabton sa Osgado, tapos ginsabat siya man nga ti mapasugot man sa galik kuno nga mabulagay sila galing kay hindi lang pagihatag ang bata sa iya. Daw mo nang iyang sabat, no? K5 Ridge?
10: Yes, K5 June.
9: Oo, ti amo lang gina, tiruhon mo ginasawa mo kagpatsyon, pero araw ka man ti mo man nga may iloy na sang bata mo o hindi bla. Bisan sige na paminsar mo lang ang iloy sang ang trauma sini sang bata, grabe mo humakon mo ang nagtiro patay sa iya nga nanay ang tatay man. Oh, so ang tatay na anhon niya na abi karon kay ara sa prisuan. Oh, anong pla ang bata gid mismo, no? Magluwas sa kabataan nga sa unang bana kay may bana ni nga una ang kwan mong ang biktima. Kag may kabataan na ganing adlagko man, no? Sa unay nga bana. Magluwas sa bata ya sa unang bana, ining bata ining just anyos ni nakakwan, nakaistorya sa mga magulang niya, kung ano ang iyang hibubunot sa iyang tatay, kay 5 Rije?
10: K5 Juno, ang inyong bata nga si Alias Pati, si Esbong K5 Juno, ang inyong kondisyon sa stadion, hindi bibukti, bango rin na hindi mo maka-istorya mayan. Actually, nag-untat ni Bawa Eskwela, bango hindi niya kaya magsulod sa school.
9: Siyempre.
10: Pero ginatinuan sang utod yaman si K5 Juno na ma-istorya, sag ginahikot pa subong K5 Juno ining kaso sa ilang stepfather nga nagpatay ni sa ilang iloy kag after siya na pagdalon maninila kay Fadjon sa psychology agud nga hatagan sa nga
9: yes.
10: sa igo nga intervention kay Fadjon.
9: Yes, no, dapat kinasama paidalom na sa kuan no sa psychiatrist rehabilitation kay man labadaban na traumatized ng bata ni makita igid pagtiro ni tatay sa nanay niya mo kay ara sa mismo ginasabak. May statement ang bata ni sang ang mismo no bata ni sang Iloy o sang biktima sa una niya nga bana kay 5 Rije no pabati tabi ang iya sini nga panay sayon na sang bata
10: sige,
9: no
10: so kay 5 Rije no pamatian naton si Alias Alex ining subang bata sang
9: biktima, babae ni kun lalaki babae.
10: Yes, K5 June.
9: Babae, si Alias Alex, babae, mga ka-K5.
12: Mami, kapasalamat ko sa Ginoo kay nadakpan na siya, nag-surrender na siya kay parang ma-ano naman kami doon, nagunutan ko sa tinik kay hindi na naman ko panundumon kung maging safe kami bala o hindi. Samtang wala pa siya nadakpan. Kaya salamat ko sa mga kapulisan kay wala man sila nag-untat na magpangita. Pati ang kakonek man sila sa iban ng mga kapulisan sa iban na banwa. Pag sa iya man, mayon nga nag-surrender na sa... Wala ko idea, ma'am, pero hambal sa mga taga dito sa ila, may nakakita nga gadasig siya motor, pasaka dito sa ila balay sa babaw bukid. Ang mulang ginang ako na balan. Para ako, ma'am, sa balay ni Lola, tapos ang natabugid ang shooting sa bed. Ara man ako nag-atubang sa, kumbaga nakita ko mga 5 meters siguro kalayon.
13: Ang natabuan, kag ang balay ni Lola mo is do compound na, ma'am,
12: oh.
13: Ang inyong balay.
12: Kaya ang natabuan, balay sang tiyo ko, magulang ni mama.
13: Tapos ang balay niya, ara man dira. Tapos kay Lola mo, ara man.
12: Oo. Una, ma'am, wala man kami kabati nga gainaway, gid sila bala kay ang ano lang is my story, hanay lang gid sila. Nga muna gani makipagbulag na si mama kag sa wala pa si mama nakapauli yung istorya yan na si ano ang yaban na nga maistorya siya kay makipagbulag na siya 10 years na lang.
13: 10 years so ang mangod mo ika 10th birthday naman punta nito sa ang Domingo
12: hindi yun mo namin ma'am kay si ate na palahubog na siya ma'am palahubog sugarol tapos gina ano na yan si mama, ginabantaan niya, permiya na ginamulay, permiya ginabantaan niya may lalaki, kagkapila naman naging death threat si mama. Naipagbulag na na siya mam, si mama sa una, galing kaya muna eh, ginataga na sa liwa chance ni mama, kagapang threat gid saya. Okay na sa lang kay papaya, kay close man sa kay papaya kung upuray sila bala.
13: Pero sa inyo siya yaga tinera?
12: Oo, sa amon din sa katiner dito sa lola ko. Bali ako ginaya ang nagpadako. E sa iyaya ko ng lola ko, ang lolo. Dito sa katiner sa San Rafael, ang kakatukad ko lang di sa bangkal kung mga okasyon or kung gusto niya lang.
13: Halina sa pag-upod nila ni mama mo?
12: Oo, sa linsang pag-abroad ng mama. Dati, ma'am, sang gaumpisa sila, may tiyanggi na sila. Kaso nalugi man to kay puro man, sinugal man sa kagapi na inom. Muna ma'am, ibaida niya lang yan, iyang asala. Maano lang din saya, mapiso lang din saya, okay na kami.
13: Kasi dito rin ka mo nga iduso ang mga pagpasaka sa paso.
12: Oo, ma'am, para sa amon nga mama. Kaya mo ginayang deserve lagi ang justisya sa iyang pagkamatay kay hindi agi niya deserve ang iyang pagkamatay nga amo sa to kasakit. Eh, tama din yung kabuot si mama ko. Bisan sino inyo mang kuton nga nakakilala sa iya. Mabuot din na si mama. Pag maaluan ka, iya lang na permanisip iya pamilya ka iya mga kabataan. Wala man ko ma'am kasi iya man kay hindi naman mabatian pero ang ako lang ano is hatagan gid sang namo sang justisya ang iya nga pagkamatay kag ipapriso gid namon kag pa managot gid saya dapat ya ang suspect. Amo lang gid namo mahatag lang namon ang mayo nga kapahulayan sa iya nga mahatagan lang gid justice niya pagkamatay. Amo lang gid namo. Ako ng duha ko to di mamyalin sang una ara gina sila sa akon amo na nga malapit gina sila sa akon hindi ko gina sila pagpabayaan bisan hindi kami magutod sang nga ano gid nga full blood sang akon nga agot nga sang agot namon always gina ni mama ginaba sa amon nga hindi nyo pagisipon nga hindi kamo pareho sang tatay kay magutod kamo amo ginatudlo sa amon ni mama pirmi amo na ako ang manghod ko nga ikaduwa kag si Stanley kag palanggaan ay gid kami nga tatlo kaya mo nang tudlo sa amo ni mama hindi ko sila pagpabayaan kag balan ko nga buligan kami sa amon nga pamilya sila pagpadako ko kay eskwela.
9: Okay, so ining si alias Alex ni kay Fibridge amo ni pinakasubang no sa ilang magulutod.
14: Yes, Kita June, subang ni siya kang biktima naton na may utod ni siya Kita June ng lalaki na amuning upod man sang bata nilang babae nga kunti isa na bisita dito sa may San Rafael Kita June.
9: So sa ilang tatlo ka mag-ulutod, duha ang babae kag isa ang lalaki?
14: Yes, Kita June.
9: Okay. So, subong ang bangkay ni Rosella sa din subong ara na sa ilang balay sa dito na tabuan man mismo sa pag tiro patay sa iya K5 inang Rije
14: K5 Juno buwas pagadalo na ini sa ilang puloyan ang bangkay ni alias Rosella dito sa may sitio Kambalatong barangay Bangkal Kailo Iloilo but for now ara pa subong K5 Juno sa may Corvera funeral home K5 Juno.
9: Okay, sige no. So anyway, ang importante na i-surrender kag te siyempre sabto niya ni tanan-tanan ang naluuyan ko ang kabataan. Tatlo na lang sila ka mag-ulutod ang nagkalabilin why sila mga amay no ang ining 10 years old niti may amay man siya pero ang ama niya ara sa prisuhan tungod kay amo mismo ang nagpatay sa iyang iloy. So case solved no, hatagan ustisya ang biktima parte sa pagpatay sa iya sining bana sa sining asawa ang pinakamasakit sini dire kay manti magpamilya mismo ang natabo nga ini nga insidente no K5 Bridget.
14: Yes, K5 June. No? Bisan pa paano, K5 June, ang hinanakit kag kasubo sang pamilya sang napatay na piyan-piyan kay bangod nga bisan pa paano, naka ginhawa sila K5 June sang madalom bangod nga team suspect ni K5 June ang nag-surrender niya kag rati buwas K5 June no, natalana, possible pasakaan inisang kaso buwas nga adlaw K5 June.
9: Okay, sige. Salamat kid K5 Bridge.
14: Sige K5 Juno, ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon ng kape ang DTX Coffee Mix. Nakakapikan na naka-detox ka pa. Balita ang nagdikaan diri sa Quinto Distrito in sa K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito K5 News sa FM.
15: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report. K5 Nightwatch June Alojado Kapulo K5 Nightwatch
9: nabatean mga ka K5 ang follow up report may kang tanan sining natabo nga pagluthang sang asaasang bana sa iya sining asawa nga OFW supposedly buwas na tani ni siya malakat no mabalik sa Dubai kay matrabaho pa to buwas na tani pitsa 20 sa pizza 29 patani mga ka K5 ang birthday sang iya sining bata nga 10 years old no ugaling gin advance ang celebration sa tong nagligad nga Domingo mga ka K5 no Domingo gin celebrate kay tungod nga sa pizza 20 sa buwas nga adlaw Webes mabalik na kun tani ining iloy o ining biktima nga magbalik sa abroad kay matrabaho na tong tani sa Dubai to mga ka-K5, tanong pa na pagbalik ito kay bangkay na siya, kay tiniro siya patay sa iya sining abana, mga ka-K5. Ah? So, ina ba lang nagatrabaho katurutudo to sa abroad, tapos nagatinguha ka, no? Nga ang imo nga pamilya, di mahatagan ni mo sang maayong pagpangabuhi. So ang imo nga ginasaligan, ang bana mo, no? Ti ang bana mga kaka-K5, ginsaligan, ginapadalaan kwarta para nga igasto sa ilang panguma. Pagkatapos, pag abot sang tiyempo, nga tig-alani na, no? Bisan sa kapital lang ino nga ginpang bakal nila sang inang abuno o kunano parang iragasto sa uma, wala gid ginatago kag wala gid ginabalik sang bana para nga at least gamito na maliwat sa sunod nila nga pagkwani sa ila sining pagpanguma, kundi buot silingon gasto lang gasto. Pag abot sang tig-alani, waay sang balik ang kwarta. Amo nang rason mga kakaifad nga naakig man ang asawa ay mako no patay-patay kamo trabaho to. Pagkatapos igasto lay gasto pag abot sang tiempo sang tig-arani o kon patubas na hasta ang tara-tara patubas, iubos mo imo baligya kag ubos mo imo panahor, iubos mo sang inom kag panahor. Ano abing kalipayan sinasang asawa magamo naman o hindi bla? So rason mga kakaifad nga ang asawa nag kwana, nag-desider nga bayaan na lang kay Wayman Pulos ang bana niya. Supposedly, ang iya nga bana among ginasaligan niya nga amo magpalago o kon magpadako, umwad sang ila sining pagabuhi tungod kay siya ang nagauyat sang kwarta, siya ang nagahimo sang mga pamaagi sa pagpanguma nila. Katapusan, ubos iya gasto sa pang sa inom kag sa sugal. Oh, tiko ni ka asawa ino pagbayaan. Mga kaka-K5. Oh, so mo ni rason binayaan sang asawa, ginprangka sang asawa na hindi na sila magupod kay hindi na sa magpakigupod bangod sang pagkatahor niya kag sa pagkasugarol niya kag sa pagkaplahubog niya. Te, ang malain si Nidre amo ni ay kundi Sabado nagkadto siya sa lugar, no, sa may bangkal. Naghingagaw pa siya puli bisan gabi na. Pagkatapos ang Domingo sang aga, nagbalik. Mga kaka-K5, nagbalik. Pero may dala na nga pusil. Sa malipot niya sugilanon, sang gabi palagadaan sang Sabado, matyag ko, may ara na sila nga duwa nga hindi pangitsindihanay. Rason nga misan gabi na, nagpuli na siya. Nagpuli pa siya K5 Andre. Oh, pagkaaga bumalik, may dala na nga pusil. Amo na siya mga kaka-K5. Buot silingon, gustong gusto ya gina, ginsakaan niya sang panulay, ginsakaan niya sang demonyong utok niya. Nga, ang iya nga plano ya, patyo niya ginya, mismo ang iya nga asawa, sa amo sa tung adlaw. Ha? Sunod guros pinsan niya, hindi ka man mapuslan sa iban, mas may papuslan ka sang duta. Kung naguros sulod sa utok, sing haso ya. Ha, hindi bla? Nan. So, mga kaka-K5 iban, mga balita, kag-information, lakip na ang nagtalang naman iwat nga tubig. Mga kakifad, istoryante karo na ang ginatawag nga pluvial flooding. Nagtalang nga tubig. Mga kakifad, plastar ko na karo sa ato siling pagpanumbalik. Ang mga balita ang inubatan ng builog na ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika Distri Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Distri Bio, mga kaka-K5, isa ka food supplement nga ginimugikan sa cold-pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties labi nagid kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides, mga kaka-K5, halin sa cold-pressed extra virgin coconut oil nga parte sang Distri Bio ang ginahimo, mga kaka-K5, sang atong ilawas into monoglycerides. Kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Kinapanami man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usal sa vitamin K sa aton nga lawas. Isa ina siya ka fatulable vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon nadingge kana. Kag ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation. Nga amo naman ini mga kaka-K5 ang nagabulig agud malikaw ang lawas nato sa bleeding kung na-impiktar ka na sang dengue. Gano pag nahulat nyo mga kaka-K5, tinluanta nga ton nga mga ugsaran. Tapos sa kinanglan nga imuon nato ni para nga hindi pagbalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Likawan nato nga magstock sang tubig nga wala taklob sa aton nga balay kag mag-distribute da superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika Distribayo. Ang aton nga oras, alas 8:55.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DEX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drug stores sa mga na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Good news!
2: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito naton niya, Ila! Ila!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial purpose.

0: buhay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Cell. Lokal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Kapamati gid ako sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kung aga. Kung wala na, do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha-K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: K5.
7: K5
6: News FM.
7: K5.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.
9: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
10: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Doras naton karon nakalabor kita sa 5 minutos na nakaligad sa alas 9. Check na naton ang mga balita na ka-information na gikan sa aton nga mga patrol reporters. Upod karon kay ka-K5 Kim Caluyo. Naantas kay 5 Kim Caluyo ha. Sa aton nga mga followers na karon nagadugay basahon tayo mo makahingagaw kita ha kay unahon tayo mga report sa mga reporters na din after this pangbasahon tayo nga mga mensahe ha. Diri sa ato sining pagpangaraga. Check na nato ang mga detalye sa mga balita. Parte sa sining anom ka mga kabanwahanan subong ni igo sang ining gintawag ni Mr. Cornelio Salinas ang PDR RIMO nga kwan inang pluvial flooding. Ano po siningon sini? Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Kim Caluyo.
11: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
10: K5 Kim?
12: K5 John? Mahina signal.
10: Okay, mahina man. Signal. Oo. Rana. Klaro na imo signal subong ah. K5 Kim?
12: K5 John?
10: Na. O, proceed. Na namin na signal mo ah. Klaro ka tama.
12: Mo na ang problema lately sa Iloilo City. No, hina signal Haro and Manrio area, no? Sa signal mala mismo sa mga telcos naton, K5 John.
10: Ati dapat ni Bacolod subong ang kwan ang Bacolod subong ang smart kag ang Globe naman eh.
12: Tanangan network, nag-iilis na kami siyang talambayan ka K5 John. Kay ang Haro, bisan dira sa palibot sang Haro Plaza, wala gin signal. Abi ko ligad na cellphone ko, inogaboy, signal gali.
10: Signal gali. Ati, laban-laban, kwanda, kung nagpamatid ng taga-smart na taga-globe, no? Ikulo kayo, hanyo lang mga nunoy kang mga inday, kaya basi kung mabakulan ka mo di, ba.
12: Anong
10: ibakol tamay? Ah, mga palaman ko tanon eh nga mahina signal nila.
12: Ano mo, sobra na isa kasi mana ka K5 John.
10: Oh, base apektado sila sang tubig baha.
12: Sang burnout base.
10: Oh, base sang burnout man kay mati may schedule nga daan sang ano gani panawag nila ni?
12: Manual load dropping.
10: No, ti base tuod man affected base kita sang sining natawag nga manual load dropping kay mantiga kinanglan man isang electricidad ang mga telcos mong K5 Kim.
12: Amo gid K5 John. By the way, ti amo na naglibot kami sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan no dari sa may probinsya sang Iloilo. Last time mon nga napadurungan amo ang area sang barangay Inagdangan Sur sa Banwaya sang Saraga aga K5 John.
10: Kaya amo nang may nagaguyod-guyod si imo nga gasakay ka sa Baruto mo na.
12: Lain pa gid to.
10: Lain pa gid.
12: Sa New Lucena, pag yun na yaki pa, John.
10: Ah, sa New Lucena, gali na ya?
12: Oo.
10: So, ano nga mga banwa?
12: Ito ko sa Bulubaroto, nila to kay Inaya sa New Lucena.
10: New Lucena, gali ito. Ang sa Inagdangan, niya, why sila Baruto sa Inagdangan? Why Baruto?
12: Sila subong kay Five John sa Igad sang Dalan.
10: Why Balsa? Ano nga mga banwa ang naigo sini? Sang siningin tawag nila nga pluvial flooding nga ini? K5 Kim?
12: Based sa information naton ka K5 John, amo na siya no ang area sang una diri no Banwa sang Saraga, Banwaya sang New Lucena, Iloilo, Banwa sang Pototan. Ka K5 John, as well man as may information man nga ti ang areas man to sang San Miguel kakifive John no ang ginbaha man kag mostly mga ara sa 3rd kag 2nd district sang Iloilo province kakifive John.
10: Mm-hmm.
12: May ara gani nung sa Pototan man to kaina nga titawag ng Arablang Talamnan sang Palay.
10: Oo.
12: Kaya ti siyempre malapit sa Suba.
10: Mm.
12: Doon na siya, doon na imo, sobrang anabusay man. Doon pariyos man sa natabo kayo na sa Leon, sa Kifa John.
10: Doon
12: na amat-amat, yung bala ab-ab, nga ab-ab ang duta.
10: Oo.
12: Doon ang forma, yagin, lubusay na sa Kifa John.
10: Mm. Amotong sa Barangay Kamando?
12: Lain, pag ito ka Kifa John.
10: Sa Leon?
12: Sa Leon, yung kaina, sang aga.
10: Mm.
12: Pero sa subong hapon, doon mo man ang natabo, dira sa may
10: Pututan.
12: Pututan na Iloilo. Ang
10: grabe
12: specific barangay dira ka Kifaiva John based diri sa ton sining information dali lang na gina double check na ton pero da mga kaumahan naman siyang area abi mo dira sa may barangay Kalyan sa Banuasang Pututan.
10: Okay, so anong pathag ni isang taga PDR Rimo nga ang amoning natabo sa mga kabanuhanan and first time na natabo sa ilang lugar nga amoni ka dalom sang tubig kag ang mga kahumayan kag mga palayo daw puro na tanan dagat na lang K5 Kim.
12: Actually, si K5 Jen ni nagwa sang explanation man no sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.
10: Ah, okay.
12: Pero according man diri sa kay sa iyang interview no kay PDRRM with retired colonel or retired police colonel Cornelio Cornelio Salinas, kay mo nang ginatawag nga pluvial flood ang ining pathag padiri no sang natungdan yang pluvial flooding ang nagakatabo kon ang volume bala sang tubig ba ang hindi niya masarangan o kung nag-exceed, nagsobra na sa capacity sa mga drainages kag naglapaw na sa mga suba, creeks, kag mga kasapaan naton kag Kifaiva John kag accordingly nga isama diri sa mga rason sang ining pluvial flooding amung wala na balaya sang lutsan o kun
10: wala na lagyan
12: kag Kifaiva John.
10: Okay, so may kwan, may record ang pidara rimo sang tanan-tanan ng mga barangay kung pilak-bilog barangay kag magluwas sa anong kabanwa. Ang mga banwa ni amuni tanan lusom ini sa tubig baha o kung mga pilagi lamang ka mga barangay sang mga kabanwanan nga ini ang nasakop?
12: Ang mga area sa K5 John nga may mga talamnan.
10: Ah, okay.
12: Mga malapit na bala sa mga sapa kag suba. Siya managawas. For example, dara sa may area sang New Lucena ang affected, dara Hilicon Este, dara man kay na sa may Hilicon Weste, dara sa may barangay Baklayan, sa barangay Pasil, sa Banuaya sang New Lucena, medyo malapit-lapit na ni siya sa Santa Barbara, Kakifa John, kag as well man, no, ang iban pa nga mga neighboring barangays nga may malapad bala no, nga mga talamnan, kag ti, may mga irigasyon, Kakifa John, dira-dira no, nga mga area, sa Pototan, na mamato kayo na, no, dira sa Amamaros, sa Banuasang Pototan, dira sa may area sang barangay Rumbang, Kakifa John, especially dira ano sa may isa ka subdivision kag sa Guamandrea sang eskwelahan sa Saraga Iloilo tinaglibot man dira no ang pila ka mga rescuers nila kayna no mga hapon no man after lunch Kakifa John kay do nagsugod iniyang pagtaas ang level sang tubig dira sa ila no mga around alas 12 na dira sa may area sang Saraga kay they believe nga tiang halin ang mga tubig halin ibano sa may New Lucena area. Dura bala kumbaga nagkadto sa ila ka Kifa John sang nagamatamat na to subside sa pilaya ka mga kabarangayan. Actually according man ni no sa interview naton dira sa may barangay ay Inagdangan Sur sa kay kagawad Wilfredo Sodario ang dugay na ning mga problema sa pagbaha dira sa ila pero first time natuduan mo gud na balaya kataas ang level sang tubig ang madiri estimate ya ka Kifa John do mga around 6 to 7 feet ang kataason sang tubig dira sa area sa subong lang ha nga ti low pressure lang o kon ini may hulo habagat kay Kifa John and not kung i-compare mong balaya sa mga nagliligan yung may mga mabasko gud gani nga bagyo kay Kifa John.
10: Okay, so anong kwan, anong solusyon sang mga kabanuhanan ni anong may mga affected, no? Magluwas sa mga mga pananom sa ato sa mga kauturan, mga mangunguma nga apektado. Pila kabilog ang mga affected naton sini nga mga pumuluyo naton sa mga kabarangayan nga nagsailo balay o kung nag-evacuate or inangti siyempre wadaan pala nga buyanan eh K5 Bakim.
12: Actually kalabanan ka K5 John tungod nga iban na anad na kag ang iban bala gusto man na ma-secure ang ilang mga gamit. Ang iban niya ka K5 John nag-decide na lang nga dira lang man sa kilid sang dalan nagapahamtang sila no kung nagbutang sila sang tent na bala nga pwede nila tulugan kahit samtang nagabantay man sa mga gamit nila no? Especially dira kay sa area kay na no sang barangay Inagdangan sorte kay ina dira man nagpadulong manong ilay ang mga officials ka K5 John dira sa may area yasang Saraga Iloilo kagti naghatag man ya no kaghanda man sila ya sa nagpaghatag sang nagakaigo nga bulig ka K5 John dira sa may Banwa sang Saraga. Actually no to aside sa may Inagdangan Sur at may iban pa gid nga mga areas nga tawag na no apektado just like sang Dawis Sur dara sa may barangay Sambag sa may barangay Tuburan Sulbod kag ti sa may area nya man sang New Lucena ka K5 John nga ti tawag na no damo-damo man gawa mga around pa sobra na pulo man no ka mga kabarangayan ang apektado pero ang mostly nga medyo madugay-dugay nga nag-subside dira sa may area no sang barangay Hilicoon Este kag ti inailagan ni kinabulubanta ka K5 John nga ti medyo malawig-lawig pa antes na siya mag-subside so ginala umana lang nila no nga ti hindi na lang balaan na itani na mag-ulan subong gagabi para isang mga remaining tubig na tiara dira sa subong mapangitaan pagi kung tawag na no kung makalusot bala yung tubig ka K5 John kag amat-amat na siya ya nga mag-subside yan naka-coordinate man yun, no mga LG officials sa Department of Social Welfare and Development para no sa nagakaigo yung mga food packs kag iban pa nga mga kailangan noon sa mga residente kasi siyempre amo na mga sitwasyon hindi man niya iba niya ka trabaho o kung iba niya ma probably absent sa obra o kung iba niya mga nag-eskwela diri sa syudad imabudlay man sa ila iba absent man niya sa eskwelahan nila ka K5 June no kag ti ongoing man ang paglibot-libot nila kag pag-assess ang sitwasyon sa areas kinatry man nila no nga mag-convince man sa mga residente kung gusto nila kay halos tanan may mga kabarangayan no mayara sang designated nga mga evacuation centers pero mostly nagkakadto sa mga kaparintihan nila no nga ti medyo elevated ang balay kag di mayara man niya sang iban nga naga natawag na no ga balikid gid sa mga hinuptanan nila nga mga kasapatan ka K5 John dira sa may area sa Inagdangan Sur ang panawagan tani dira no ni kagawad dira sa may area o kon ini ni kagawad sodario nga magpatigayon bala no sang dredging sa iladre nga sapa ka K5 John or dira sa creek nila kay ti tawag na no ang damo na dabla sa mga kawayan nga nagkalatumba o kung damo na dira sang kinanglan sa mga dlagkuan nga mga equipment so accordingly ikapila naman sila or inpalabot naman ni nila sa local nga panguluhan o kung local government unit and ti amo na no need gin niya nga magpatigayon sang dredging sa mga suba sa mga sapa kay there are times nga ti imbes niya mag-flow sa mayong tubig, nagalapaw na lang siya diretso sa mga talamnan, diretso sa mga kabalayan kay K5 John dira sa ilang area.
10: Okay, sige. Salamat kid K5 Kim.
12: By the way, nagpamati diri si Mami Immaculate sa distrito sang Lapas upod kay Sir Cliff Acosta diri sa kay Mamaymay, Ma'am Kaykay dira sa Dekamay sa Rizal Lapus kay Tistara na Mapa kagay Ma'am Veronica dira sa Dekamay. And of course, upod naton sa patrol si K5 Jason Talaron, ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: K5 News FM, kampiyon report.
10: Sa mga ka-K5, tiyan mo na, no? Luyag na ton, nga hibaloon ang pangkabilugan nga numero, no? sa record sang PDRRMO kung pila kabilog ang manahalitan, ano ang mga kahalitan kay kadamo-damo sa mga barangay nga naglulutaw, no? Kag halos pila kabilog ng mga kabanuhanan ang nagkalaigo sini sang tubig baha, mga ka-K5, bangod sa ginatawag naton nga pluvial flooding. Ano ang pluvial flooding, flooding mga ka-K5? Ari ang mga balita kay impormasyon nagi kana kay ka-K5 Jenny Kauyuna. K5 Jenny sa Kampyon nga report, standby.
11: K5 News FM Kampyon, Kampyon report.
12: Ka-K5 June, una ko natin, no, kung ano ang pluvial flooding.
10: Mm.
12: When we say ka-K5 June, pluvial flooding, ginpathag sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ini ka-K5 June, no, not necessarily nga ang cause ni is ang ang mabaskog nga ulan nga na dala ka-K5 June, but rather, tuod may mabaskog nga pag-ulan ka-K5 June, pero ang tubig baha wala sang kubaga agyan, wala sang outfall, wala sang lusutan ng mga drainages ka-K5 June, and tendencies are nagapaidal o nagapababaw siya ka-K5 June sa mga karsada, naga-overflow sa rivers, naga-overflow sa mga creeks naton ka-K5 June. Amo na ang natawag nga fluvial o pluvial floods sang PDRRMO. Muni ang nakita nila ka-K5 June, no, nga explanation sa hinali nga pagtaas ang tubig baha ka-K5 June sa mga pila ka mga kabanuhanan diri sa may probinsya sang Iloilo. Specifically, ang nakita naton nga grabe gid ang may pagtaas ang tubig baha sa banwa sang Pototan kag banwa sang New Lucena ka-K5 June. Pero sa record sang CDRRMO, anom ka mga kabanuhanan ka-K5 June ang apektado sining pluvial flooding ka-K5 June, no? So isa-isahan naton kung ano nga mga banwa diri sa may probinsya ang apektado sining pagbaha. Sa initial nga report sa PDRRMO ka-K5 June, una ang banwa sang Alimudyan, especially ang barangay Kulini kag barangay Poblacion, banwa sang Leganes ka-K5 June, banwa sang Leon, banwa sang San Miguel, banwa sang Zaraga, banwa sang Barotac Nuevo. Magluwas gali ka K5 June, no, sa banwa sang Pototan, New Lucena, banwa man sa Zaraga, apektado man sa pluvial flooding.
10: Mm-hmm.
12: Ang isa pa gini ka K5 June sang factor nga grabe ang dalusto sang tubig nga gabi ang pagtaas ng tubig baha. Kag kung na-notice nimo ka-K5 June, may pila ka mga banwa nga ang colors ng ila tubig baha ka-K5 June, tama na git ka saturated, o kung tama na git ni pala ka color brown ka-K5 June. According to Mr. Salinas, isa sa factor sini ang halin man sa kabukiran ka-K5 June nga wala na pala sang natural sponges, o kung wala na sang may nagasuyop sang tubig, which means ang natumod niya nga mga natural sponges,
10: mga kahoy,
12: ining mga kahoy, yes, ka-K5 June, no, mga kahoy naton nga darasang kurabi illegal cutting, quarry, ang mga bukit na gina-convert sa maisan. That's why nga ang tubig dire-diretso ka-K5 June kag color brown siya, kumbaga saturated na ang tubig. Imuni ang isa sa mga ginalantaw nga result sa karon sang PDRRMO K5 June.
10: So ti duwa ka rason. Number one, nagkalaguba ang mga lagyan sa ato sining tubig, kay ang mga ibanda, amo na ganing hambal ko sa inyo sa aton nga mga tagpalamati nga ang kwan, ang uma o ang taramnanan gina-convert sa residential, gina-imo sa subdivision, ginapunggan ang mga drainage kag ginapangpatay ang mga kanal-kanal kag ilisan, tampukan kag ilisan sang lain nga kanal. Te ang tubig ang lain ang alagyan niya nagaliwat, te kundi siyempre maawas gid lang. Ikaduha, ang ato sa nga kabukiran, no, halos kalabanan sang bukit ta in PA na, no, nawong puro agtang. Oh. Bo chilingon kalbo. So mo nang rason nga hindi ka hold ang gamot sang kahoy nga mga dlagko ng mga kahoy ni, ang gamot yan, amo na nag-hold sang tubig. nga nga halin sa ulan ginasuyop nila ni no di, pero kon wala sang kakahuyan ang ato sini nga kabukiran pero matabo kun ni siyempre dulo diretso ang dalos-os ang tubig kag nagakatabo sini may landslide kundi landslide may mga soil erosion oh nga nagakatabo muna kun nga galatablatab ang tubig sa idalom yelo-yelo tungod kay dala na nila ang balas nga halin tos bukid kay wala na sang agyan way na sang may nagasala sina dito ang tubig or ang mga duta kag ang mga balas ginadala anod sang tubig amo ni tawag naton nga soil erosion no okay five Jenny
13: exactly kay K5 June that's why ang PDRRMO kay K5 June no, together with the provincial government ginakampanya na kay K5 June no, ang tree planting bala sa mga kabukiran naton nga i-replace ining mga kakahuyan nga nagradula kay K5 June kag magin pang utod to prevent man sa nga na-mention nimo soil erosion landslide kag ang pagbaha kay K5 June muna ang ginapanugyan sang CDRRMO isa pa gid amo ni i-check sa mga LGUs naton together with the kabaranggayan sa ang ilang mga drainages kay K5 June no lang taon ko kinahanglan na bala i-upgrade sarangan pa bala ni kay K5 June ang mapasko nga volume sa tubig kay 50 syempre kay K5 June ang madrainages naton sa mga kapanuhanan tugay na ini kay K5 June na construct kay di ba hindi na ang subong kay K5 June manotice naton nga ang volume sa tubig kay K5 June ano nagataas man o kun nagadamo man kay K5 June dala man sa climate change kag dugang nga populasyon kay K5 June no? So kinahanglan man i-improve ang aton nga drainage system kay K5 June no? Isa man na sa factor sang pagbaha kay K5 June.
10: Okay, sige no. So lantawon ta kun ano ang kwan kun ano mangin solusyon sang mga kabanwahanan kag sang ato sini nga probinsya labi ng PDRRMO angot sa siling problema nga ini ah K5 Jenny.
13: Yes, sa K5 June. So, lantaw natin tomorrow kung may mga dugang pang updates no, from the PDRRMO kung pila ang na-record nila nga damages to the infrastructures, households, kag agriculture kag K5 June.
10: Okay. Salamat, kid K5 Jenny.
13: Report na gikan sa probinsya sa Iloilo, inis kag K5 Jenny Kauyunan para sa kampi ng balita sa Revisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: K5 News FM. Kampyon Report.
10: Daligid lang mga ka-K5 hingagawon. Tanay flash report. Nagikan sa patrol na ito ni Saka Vehicular Accident. Naglunta. Subong ilang mga tinion.
11: K5 News FM. Flash Report.
10: K5 Kim, sa flash report. Go ahead. Go ahead, K5 Kim.
14: K5 John.
10: Go ahead. Proceed.
14: Direkta sa buong sa may area sa Kopanino, Barangay Benedicto, diri sa distrito sa Haro. Sa medyo malapit-lapit lang diri sa istasyon na ito na, diri sa Suludlon, kaki-5. Dahilin diri sa istasyon na ito, may gamay diri nga Suludlon, kaki-5 John. No? Diri lang ni, malapit sa isa ka patahan diri sa may area, sa diin. At huwag na, no? May isa diri ka private vehicle na tinag-takilid no? Diri sa may area. Kaki-5 June, yun na-check pa natin kung ano yung kamustani, no? Ang mga involved sa disgrasya. Mayari man rin, no? Sa niya isaya, isama niya ka-private vehicle, kaki-5 June, isa ka-auto, na nag-diretso sa poste. Adres sa may area, kag-check natin kung ano na yung kahilabtanan sa motorsiklo. Pero na-monitor, na-include monitor.
10: Motor kag-kwan? Motor kag-auto? Ang involved, K5 Kim? Okay, taligil lang nadula ito sininga linya, no? Ang mga balita, mga ka-K5, ngayon nabatihan ang builog na ginadulong sa inyo sa Kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix, ga-cafe ka na, ga-detox ka pa, kagsang extend full supplement for men, may maka kag-labuwas ka, nagagabulig para paghatag extra energy sa aton nga lawas. Balik ko na itong patrota. Sige, go ahead.
15: Balik ka K5 June, nasa liwat, direct na sa may area, sa Barangay Benedicto. Ano ganing nga suona na din, sir? Lincoln Street. Lincoln Street ka K5 June. Sa diin, ti may, ano na ganing nga sa lakyan? So, isa rin ka nagtakilit, no? Kag-nadoa gray na private vehicle. Naka-live dito ka K5 June, basi mapa-appear dira, no? Ni ka K5 Andre.
10: Arana.
15: Isa niya ka-auto nga nag- nag-diretso sa poste, doon na gano'n gud. Nag-suot, gud siya balaya ka kay Fajon.
10: Doon sa poste?
15: Igo-igo gud. Igo-igo gud sa space lang yan sa poste dari sa may area. Subong, may mga ambulance naman dari, mga rescue, no? From Bureau of Fire Protection, magulang dari ka, abot kay ti sila niya ang equip. Adres sa may area. Ginay, sorry, na dari sa buong. Maisay na dari ang duha ka mga involved sa lugar. Na nagpatunga no, ang police
10: daw, lapit
15: sa may area. Kaya ang baga ni dari sa ang isa ka-involved, mabaya hubog ka gadya.
10: Daw, lapit na da sa naparkingan ko.
15: Wala man din na ulami. Ala, sa lakyan mo.
10: Why man?
15: Daw, wala man din siyang puti. Adres sa unhan lang yung kipa, John?
10: Mugani, likod na lapit na sa ginaparkingan sang puti nga kuan nga sa lakyan.
15: Lapit-lapit lang yun, mayo kay way ka itong mahapit.
10: May lang way, madalas das ba?
15: Adres sa Lincoln Street, ah. Dari sa likod ng apartment na siya bala. Ayun, sa unan, saan palipapa kay Pab John? Ah?
10: Gani, oh. Likod nun na, ano naman daw, lapit-lapit lang na sa...
15: Kasi kita ko na yan sa lakyan mo, dara sa unan, no? Puti. Oh. Si beauty mo.
10: Abi ko na, likod ba daw dalahigo niya pang si beauty? So, ano ni siya, auto ni?
15: Ang doag orange kay Pab John, yung nag-suok na dari sa poste, auto.
10: Tapos, ang gatakilid ni?
15: Isa,
10: Ang gatakilid ni ano ni?
15: Check ta.
10: Tapos may motor pa gid.
15: Sabi mo.
10: Ano?
15: Nag-aso siya subong.
10: Ganiti pala layo lang da. Babudlay na. Daw ano na saman nang
15: namamangkot di kay Chepa.
10: Ano nga sa lakyan na?
15: Ano gid gani nang sa lakyan sir?
16: Ang din.
15: Oh, ara yung gatakilid. Ano sir? Dudumaan na siya na kuno ka K5 John yung salakyan. Sakit na subong sa ilong. Ito nag-aaso na siya pa siguro pinumupok. Bala, palayo ka tayo na hindi K5 John.
10: Oo, oh, ara may fire truck man ah.
15: Ano nang sakit na
10: sa ano, may gasolina. Aga-aso siya tapos may Akwan Guro na daw. Dali lang tayong tabi.
15: Kia. Kia, kano K5
10: Kia, o Kia Pride.
15: Daanan na siya nga, ano mo, kasalakyan. Kita tatundo daan, old model na kita.
10: Old model, Kia Pride.
15: Oo. So, buong nag-aso, ay naman din, no?
10: Ayo, gaso, tapos gaguluwa ang iyang, kano, gaguluwa ang iyang, ano na, mga SIT na?
15: Naguluwa na mga SIT, ya. Oo. Titawag na to kayo na, yung nagbaisay ang mga duwa ka-involved. Kayo na, lang ginasinggitan niyang isa, may ubog kagid, ya.
10: Ay, kaya ubog kagid, niya, nagatakilid sa lakyan mo niya, imo, ganin ang suhot, git sa puste.
15: Humakitaan ka posisyon sa mga salakyan nila kay Pab John. Ang ining nagtakilid, tumuwing siya patalipapa, bala. Dari sa may Benedicto sa distrito Sangharo, kaga ang isa naman ang ining nagkasuot sa poste. Probably ka kay Pab John going na siya pagwa.
10: Sa talipapa?
15: Pagwa sa talipapa na kay Pab John.
10: Okay. Sige. So ang motor na yan nga isa, ano tiya, why tiya involved? Duwala ni ka salakyan?
15: Duha lang kasalakyan kag naulamid ang nakapark nga motor.
10: Okay, ate sige ano. So far
15: layo si Beauty.
10: Layo si Beauty ba? So far wala pilason. Ang duha ka mga driver gabay isay pa.
15: Ang subong yun nakigahin sa police ring isa ka hubog ni nga driver kuno mo. Eh way ga sunod, way ga pati.
10: Okay, sige. Anyway, ang pasalamatan naton kaysa sining flash report nga ni duha ka bilog ang patay. Ah, duha ka bilog patay kay 5 Kem?
15: Makinasang
10: salakyan nga patay.
15: Yes, pero wala sang tao.
10: Pero wala sang tao nga napatay ha, no? Ang wala, mga tao wala. Ara gaba isay pa ganiyo hubog pa.
15: Nagapangalot sang ulo ang isa mo. Pagulang-guro nag sink in.
10: Ay, sadyay. Maria
15: ihunis so. Mga reminder man sa mga motorista naton nga don't drink while under influence ang liquor. Kasi siyempre, lain gid na yakon ara sa influensya sa makahulubog nga ilim nun.
10: Don't drive.
15: John. Don't drive gid. Kahit siyempre, kung
10: don't drive when you drink.
15: Tapat mo na da LTO. Nakogin nga violation sa ila.
10: Ti ano, abik ang LTO ta, why pa man sila na sang kwan? Sang daw gadget nga ginagamit nga ginapapus nga ang tao nga nakainom
15: ko. Breath analyzer, may ara na.
10: May ara na, may ara na, may ara na.
15: May ara na. Siguro may ara man na ang PNP tambo.
10: Galing tiway mo siya nag-operate kung gabi.
15: Limited limited area. So actually, very limited time. So madalas na lang na alas 9 yung
10: gani.
15: Eh, okay, kulang man sa labi mo.
10: Gani, no? Dito ka mo, pireto, lapit sa my small bill. At toto naman damo ka pa kurbo sa lakyan kung hubog. Anyway, wait a chimpo, kay Five ba, Kim, padayonon lang sa aton yung mga tagpanamati, lantaw sa aton yung Facebook live ba?
15: Ga-live ta subo, ang yes. Sa K5 News FM Iloilo page. Mm.
10: Okay, sige. Salamat, kid, K5, Kim.
15: Para sa flash report, upon si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: K5 News FM Flash Report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
10: Ayo lang gani mga ka K5 no, kay way man sa may napilasan na, no? Hubog pang mga drive, ang driver ay nanu mga sistema. Anyway, sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tapermati, padayunan nyo na lantaw sa ato sini nga Facebook page, no? Kay sige ang live sang K5 News FM Iloilo nga Facebook page. Wait a chempo, papasensya gi sa aton nga mga followers, hindi ko kabasa sa inyo nga mga mensahe, subong kay puno-puno gidong. Buwas ha, promise. Buwas, hatagan ta kamo gid pagtamod, bilog nga programa kamo ang akon mangin subject. Ayos, wala sige. Sa ngalan sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo, ako naman yung ka-K5 John Alojado Capulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
17: K5 News FM
18: 88.7.
17: Champion, the best radio station.
18: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: News FM 깜뿐.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
3: 깜뿐.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, 마이크
6: 웃어. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history, manakamuusong diabetes.
8: Mag TTX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TTX 500 ka na.
7: Ang TTX 500
8: ang may powerful compound.
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: TTX 500, garantisado,
7: epektibo.
8: Aramis TTX 500.
9: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
10: Laingid man kung kana, tigulang kana,
9: oh,
10: tapos hubin pa imong pamatinan,
9: okay.
10: Mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
9: Ang
10: o ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang selula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
6: DTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. DTX 500.
13: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
6: DTX 500.
14: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo selula ki wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra ki wala kaga DTX 500. So kinanlan DTX 500 gid ang kinanlan.
10: So kung bisyador sir boy, kinanlan gid nga no? Mag-DTX 500
9: ay, Mighty C. The more kagabisyo, the more dapat.
10: Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga selula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
9: Ay.
10: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
9: Uy.
10: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga selula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or, Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension,

0: hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, may TC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag, Mighty C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo ginsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasa butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamgid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamasa butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo
13: Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasin!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi!
20: Ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500
19: ikaw pala
20: ang may diabetes.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
20: yan ang gapanupo
19: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
12: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
12: yung may PCO.
1: Ang PCO
12: yung may D3.
1: Mabagats mga butika.
12: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
12: yung may PCO.
1: Ang PCO
12: yung may D3.
1: Mabagats mga butika.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabong suba haro. Tunay naka K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: K5.
12: K5
26: News FM.
27: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
28: K5 News FM.
29: Bardago!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa
0: K-5! Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupod si Macho Kulit!

0: Pag na, Maxi Nadia ta. Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
1: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ko. Ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pa mantay sa iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa. Di, mayo na.
5: Macho Kulit.
6: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan, si Macho Kulit.
7: Ne, higo mo di hala chat-chat sa konho.
5: Bardagulan to the max. Sa 88.7.
8: Ay,
5: K5 News FM.
9: Bardagulan sa K5.
10: It's time to roy. Higa ko dugdug again.
11: Kampiyon.
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan sa K5!

0: Gano'n kamunda?
1: Mayang gabi, Western Visayas, alas 10, 16 na. Mayad-ayad na gabi sa ato nga programa sa mga gabi nga.
2: Bardagulan!
1: Mga ka-K5, upo dyan si Macho Colette. Kasad jagi na. Sabong, August 19, 2026. Wow, grabe, Agosto na. Magatakop na ang bulan sang Agosto. September na kita dayon. September, October, November, December. Bang mga rana na naman kita ni nga Jingleville, Jingleville. Tatay mo gakwat barbil. Oras pa na linula. Panty na nailaga. Ngayon nga, bisayin nyo tanatanan mga K5. And this soundtrack is brought to us by Clinica D3 Bio, DTX 500, and MyDC. Subong gabi mga K-Fans sa Jahonta ng atong programa. Lunes, Martes, Merkules, Wibes, pagka-Friday. Waay naman kita sa duty mga K-Fans. Well, subong gabi mga KK5, thank you again sa inyong pagtutok subong sa aton. Tutok mo sa 88.7 K5 News of M Philippines. Nga mag-enjoy kita always sa aton nga programa. Ha? Hindi ka mo magkalipat nga mag-inom sa GTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga KK5 na aton, nga nag-pulupong ko, dira. Nagainom-inom sang ilang nga kape. Hindi nyo gid pagkalipati ha nga mag-inom sang GTX Coffee Mix. Hello galing kay Ma'am Sin C. Ma'am Sin, mayang gabi sa imo. Sorry gid for late reply, ma'am. Why ko nakita ang imo nga message? Nagsulod gid sa spam. Mayang gabi. Well, sa mga kita na to na. And sa mga kakifan, ganagatulututo ka, nagapulupundo sa aton yung live sa mga gabi. Mayad ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Like and share ang aton nga Facebook page. K5 News FM Iloilo. Kung nara ka naman sa inyong radyo, kung nag-upload ka sa live namon, i-tune in imo radio sa 88.7 kHz sa inyong mga radyo, mga kakifan. Tawang gabi sa Jahonta niya ang atong nga programa sa mga. Thank you, kid. Diretso kita na sa atong nga Bardagulan. Greetings! May ayag na gabi kay Nanay Nenfa. Good evening, Nanay Nenfa. Kamusta? How are you? Kaya Tatay Mimi ang nagatutok sumungman sa aton. Madamong nga salamat kaya sa inyo tanan-tanan. Thank you. Kag sa mga friends man naton, dari sa may mga OFW naton nga mga friends, yan ay kapamati subong sa atong program. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Kay Victor Alioros, nagkapamati subong sa aton si Victor Alioros. Good evening sa imo, Victor. Kay Feli Lumahang, kay Ma'am Feli Lumahang, kag kay Mrs. Zuzima Paguntalan, nga nagatutok subong sa atong program. Thank you so much, man. Kay Wendell, yan ang gamamati subong sa ato. Hello, Wendell. Anong ginaobrawan da, Wendell? Gatulutambay ka na subong. Natamiyaw to man si Briggs Arianon. Hello, galing kay Briggs Arianon. Yan ang gamamati subong sa ato. Thank you. Kaya sa mga friends naton, dari sa Barrio Obrero. Yan ang gatutok subong sa aton nga programa. Thank you so much. Kay Janine Romulo. Nagatutok subong sa aton si Janine Romulo. Mayang gabi sa imo. Kay Victor Almazi. Mayang gabi sa imo, Victor Almazi. Nga nagpamati subong sa K5 News FM Philippines. Kay Ronnie Bord. Kay Branon Borja. Nagpamati sila subong sa aton kay Branon Borja. Nga nagatutok sumong sa aton sa K5. Thank you. Especially pagid sa kay Ren, si Arman Guay. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Well, sa mga K-5 naton, ginatamyaw taman ang friends naton diri sa Bulilaw. Yan ay kapamati subong sa aton na good evening sa inyo. Tutok lang. Mga K-5, sugpunanta na ang aton nga drama kagabi. Ang aton nga drama nga gin-drama. Si Agosto kag si Yang Yang.

0: Mga chocolate, naglantaw kami ni Sini, Sang Sini, kaupod ko si Yang Yang. Grabe gid mga chocolate, yung kapitan ni Yang Yang, ang akon nga kamot sa sulod sang sinihan. Kag nakibot man si Yang Yang, naging kapitan ko man ang iya. Nga hawa.
1: Gusto. Daw nakibot ko bala sa imo. Kaya ginakaptan-kaptan mo kit ang akon nga hawak.
0: Kabalo ka naman bala nga. Yang, kabalo ka man bala nga. Daw naluyag man ako sa imo.
1: Grabe yan. Pero sige lang. Pamati na da Agusto. Kay madrama kita.
0: Mga chocolate, nagambal si Yang Yang sa akon kundiin kami makadto. Inambalan ko siya kundi ng gusto mo, hao.
1: Agusto, diin ba lang gusto mo maglagaw after sang aton niya? Lantaw sini?
0: Mas maayo siguro nga. Matulot-tambay kita sa Esplanade.
1: Ano kita sa Esplanade?
0: Dito kita ma... tulot-tambay.
1: Okay. Basta gusto, may i-open up ko sa imo. Basik ba lang nga... makibot ka sa... akon... nga i-open up sa imo.
0: Why problema? Basta ikaw, why ganiya problema? Natural, palangga ko ikaw.
1: Sure. Basic ba lang nga, maakit ka sa akin. Aba, birthday.
0: Oh, sige. Tapuson ta nilantaw sang sini. Gayun. Ilagaw-lagaw ta ka. Mga chocolate, yung tapos namon lantaw sang sini. Kay gusto man ni Yang Yang nga maglagaw. Sa natapos na namon lantaw sang sini, mga chocolate, naghambal si Yang Yang sa akon.
1: Gusto, luhit ko lang ibaloon sa imo. Kung may asawa ka bala,
0: ako? Ano pa mangkot mo sa akon, sina?
1: Gusto ko lang may baluan. Kaya hindi ko pala gusto nga ginatunto ako, ha?
0: Ikaw, may bana ka na bala?
1: Wala ka pa ginanugid sa akon. Ako yung manugod sa imo, ha?
0: Sobot silingon, may bana ka.
1: Sa tuod lang, basi ma-turn off ka sa akon.
0: Oh, ano ba lang nga ma-turn off ko sa imo?
1: Gusto ko tali ihambal sa imo, Agusto. Nga, may tatlo na ako kakabataan.
0: Ha? May tatlo ka na kakabataan?
1: Tatlo kakabataan? Pero hindi pa ko kontento. Sa tuon lang, Agusto, hindi ko man palangga ang akon nga bana. Ginpabusong ilang ko.
0: Tatlo kabilog ang kabataan mo? Pagkatapos, hindi mo siya palangga? Duka, nabaw sa imo rason.
1: Well, Agusto, padalom-daluman ta na sa sunod. Well, lakad kita sa splanan. Kay malagaw-lagaw kita, anay. Gusto ko, maupod ko ikaw sa paglagaw-lagaw sa subong gabi.
0: Macho ko ulit, nagtapos na nga Munlantaw Sang Sini. Naglakad kami paka doon sa Esplanade, kaupod si Yang Yang. Sang naglakad kami, macho ko ulit, ginakaptan gid Yang Yang ang akon kamot. Kaginabalaan ako ni Yang Yang.
1: Agusto, sa tuod lang, kaya ko ikaw, palanggaon. Ibaylo ko ikaw sa akon nga bana. Kaganda ako nga bayaan ko ang akon kabataan para lang sa imo.
0: Wow. Grabe ah. Pero ikaw?
1: Pero ang gusto, parang kahako. May asawa ka man bala?
0: Ah, wala. Ka-live-in lang. Wala pa kami bata.
1: Tiyamba ko gin. Basi ikaw na ang makaparipay sa akon. Kag magahatag sang manami nga pangabuhi. Ikaw na bahala, tuslok, tuslok sa akon.
0: Macho kulit, grabe gid ang akon. Kakibot, sang inabalan ako ni Yang Yang. Nga ikaw na makabag-o sa akon kaugalingon, kag baasi ikaw na makatuslo. Ano balabot siningon mo, Yang Yang? Matuslo?
1: Maka-build kita bala sang family na intsakto. Kaya nga akon nga asawa, nga akon nga bana, wala man kapag palangga sa akon.
0: Macho ko lido na nindog ang balahibo ko. Wala ko kabalo ko anong hambal ko. Doon nagakudog ang akon nga tiil ka nagakonek sa akon nga tuhod. Feeling ko gutom lang ko. Pero mga gag-K5, sa pag-inom ko sang Mighty Sea, dito nagbago ang akon na ginabatsag. Ala na kami, Macho Kulit, sa sulod sang Esplanade. Nga nagkalagaw-lagaw kami.

0: gusto. Wala ganit tao sa esplanad. Kita lang duwa.
1: Ah, base may mga tao, di ba lang?
0: Ang gusto, haluki ko, be.
1: Ah, ah? Grabe, kamanin mo yang-yang, kadasig sa imo.
0: Ang gusto, gusto ko halukan mo ko.
1: Yang, siguro mas maayos siguro nga mapuli kita, anay.
0: Ang gusto parang taha ko, hindi ka pala sa ako, eh. Hindi mo pala gusto nga halukan mo ako. Ako na mismo nag-presentar sa imo. Nga halukan mo ako, Agusto.
1: Macho ko, Lido, naglalain man ako. Pero wala akong mahimo. Nagpalapit ako kay Yang-Yang, Machokolit. Kaging kaptan ko ang iyang pisngi. Magbabalik si Machokolit sa itong programa.
2: Bardagulan! DJ Machokolit!
1: We'll be right back. Supo na nato ng atong story telling. 88.7 K-Fed News FM.
3: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM. Iloilo 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Miss si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darin Villavior.
8: Ni si Kirby John Panes Agraban.
5: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, bala ka mausang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbaka

0: Apologista Sara Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Good news!
2: Good news!
1: Iyari na ang madugay nyo na nga kinahulat, mga ka-K5. May libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman for Man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
6: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
8: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masami ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
9: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Lag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio, ang D3 may Visio. Ang Visio may D3. D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akong stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5.
6: K5
13: News FM.
6: K5
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
15: K5 K5 News of FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5 na to, and how are you? Kamusta naman ang mga Iloy nato sa sulod sang balay? Maid-ayad nga gabi sa inyo tanan-tana. Papasalamat kita, medyo nag pulupahuway na ang ulan. Kamay pa nga hindi na mag-ulan, ha? Kapoy.

0: Tamyo ko man si Josh kaya nagyamamati sa bong sa aton. Thank you again sa imo. Kaya Romulo. Mayang gabi kay Romulo nga nagamati. Machokolit tamyaw ko gali si Jomar Rodriguez. Nagatutok sa ato na si Jomar Rodriguez sa may Virgin Island, Pasig Sara, Iloilo. Nagamati sila sa bong sa aton. Good evening sa imo. How are you? Thank you man kay July. July, mayang gabi sa imo dira, July. Kaya sa mga friends nato, Andres Estados Unidos, nga nagapamati subong sa atong program. Thank you, Gidzulay. Kaya kay Jeline Arion, nagapamati subong sa atong program. Thank you sa inyo tanan-tanan. Hello man kay Jacob Smith, nga nagatutok subong. Nga nagamati man subong sa ato na sa K5 News FM Philippines na. Hello kay Arman Roloya. Nagamati subong sa aton. And sa aton amigo noy, good evening. Pag-greet na sa mga gabamakas sa subong gabi. Mamayang gabi kay Tuto Dexter. Amo niya nga aton nga piyak balay do pa rin. Tinamo niya pagkabig o doutod na gyan. Taho ba lang taga kadto mo taga ano ba panapakid ba lang kanami ba't sagun Totoo Dexter, appreciate ko ganang imo niya kaayo. Totoo Dex, mayang gabi sa imo kay nang Analin nagamati Tanalin, kamusta sa kay Belen kay Nini Amay. Nini Amay,
1: nakapaligo ka na na,
0: mayang gabi sa imo. Nagsinang sipa. Sabi ko sinang sipa. Nang sipa may gabi. Masinang sipa ni isang maayo man nga tao. Salamat noy. Koy koy kag malakas lang. Oh, sa koy koy ah. Koy koy lang malakas kag pag-greet si Toto Dexter Tolentino Fusin. Mga Fusin family na nga nagapamati na sa aton sumong sa Barangay Alegre Oton. Shout out naman na sa mga Barangay Alegre Oton Zone 2, mga chismusa nga mga damol bibig mayong gabi. Sa unahan namon sa unahan mga chismusa. Sige lang ha. Kap, ang aton na lugar sa Alegre Kap, medyo madulong abi husisa ama na abi Kap. Mayong gabi gini kami Mayor Richard gini nga nagpamati sa aton. Mayor Richard, butangi kami di blasuga no? Ito sponsor. Okay, di medyo madulom. Tapos ka pa nga ito, nablalagyan sa Alegre, daudamo, nagidudabong na ang ano ka? Dabong na ang hilamon. May picturean ko sunod lang. Yung gabi. Aliwat na ka ito, Dexter. Nga nagmamati isumong sa aton. Alright! Diretso hontang ato nga drama sa mga gabi. Okay, nanay nenfa na gali ah. Eh, tatay Mimi. Kaya nakatutok man sumong. Mayang gabi na sa inyo, tanan-tanan ah. Kaya sa kapitan namon nga gwapo kap. Ani ma sponsor ano man da kap pasigahon man ng mga dulong ng area da sa aton kap. Tapos nami man kap tani ng mga tulop tampok kanu man kap ang dra sa amon nga area kap kay duga baha-baha bala kap. Bulo bisitahi man da bala kap. Tara nga suwabe gyud. Macho kalitam yung baka midi mga tagaharo. Mayang gabi sa mga tagaharo dira. Ay nagatutok sa mga sa aton. Sa aton city councilor, mayang gabi sa inyo. Pagkana na si Macho Colita, September 10. Hara ko na sa Gimbalop. Tanay kami ni Mayor Jennifer Garin. Mayang gabi. Alright, arin na aton nga drama sa mga gabi. Lantahon ta ko anong kasugpon sa aton nga drama.

0: Magchokolit! Ara kami sa nga kon nga friend nga si Yang Yang sa Esplanad. Ginambalan niya ako nga halukan ko sa kuno. Bao daw nagpalang lamig ang nga kon nga kamot.
1: Gusto. Kabalo ka naman balang. Taluyag ako sa imo.
0: Dali lang, Gidyang. Kilala mo bala si Nini Amay sa Aligre?
1: Ang babae na nga gwapa, nga medyo chubby.
0: Oo.
1: Nga man.
0: Ati, amo ng bata ni Marcia.
1: Oo. Mayo man at sa nga bata. Kay, tudo yating o gumagsinggit.
0: Naglakad kami, Magic Olit, sa nga kon nga friend. Kaginambalan ko si Yang Yang, kalutaan ay likod ko.
1: Abe, kaluton ko.
0: At Magic Olit, first time siguro ni Yang Yang nakakita sa akon nga abs. Grabe ginang tulok ni Yang Yang sa akon. Kang naghambal.
1: Gusto, kanami galisang mga chan. May abs. May A, B, C, D, E, F, G.
0: Kabalo-kabala nga, grabing workout ko. Why ko nagakaon sang baboy? Ang ginakaon ko para may uga. Uga ni Dodo Dexter.
1: Tingala ko man kanabi sa lawas mo. At sige ah, mapuli na lang ta siguro.
0: Nagpuli kami, Macho Kulit. Kag timing man nga nagaulan. Grabe ang bundak sang ulan.
1: Salamat, Gidnoy. Nag-enjoy gid kami sa imo kadlaw.
0: Macho Kulit, nagpasilong kami ni Yang Yang sa Wateng Sed. Kay grabe ang ulan. Nagadinaguob kag nagasaka ang tubig. Do ka damo tao sa puntao. Sige yan, yung da sa lalasa, may bypass operation naman at subong, ho.
1: Agusto, tama ka lamig. Pwede ba lang, ha? Hulamon ko ang jacket mo, nga damol-damol. Panit ina sang karniro.
0: Oo, oh, panit ina sang karniro. Ginpahulam ko, mga chocolate, ang akon nga jacket.
1: Madamo nga salamat, Agusto. Paano na lang biglang wala ka? Pero hindi ka manugid na. Basi madakpan ko bala sang bana ko na nag-upod-upod sa imo. Pusa, kita.
0: Ah, ako bala. Siguraduhon ko nga hindi ka madakpan sang bana mo.
1: Nice one. Kabalo-kabalo nga wala na kuluyag sa bana ko. Mas maayo ka pa, Agusto. Guwapo. Mataas. Ang bana ko yung kalain. Baho likod. Baho kilid. Kag iyako kuhig ko.
0: Ikaw bala. Ginalapot ako mugid ko, ha?
1: Ay, inatuslok-tuslok mo ginangako niya kilit, Agusto. Nakalaman ako.
0: Ah, sige lang. Ma-chocolate yung kaptan ko si Agusto sa Abaga. Kagdo nagkurog-kurog siya. Si Yang Yang, ma-chocolate, do hindi niya mahambal. Kagdo ginakulbaan.
1: Gusto, lagi na ko paano ko man, ay kainit yun sa imo, Agusto.
0: Kupanta ka, Kaiti. Lamigan ka man bala.
1: Agusto, gabi na, alas 12 na, no, hindi na kita kapuli. Mas maayos siguro nga, ma-hotel na lang kita.
0: Ma, Jolit! Nag-book ako sang grab pakadto sa hotel. Kay wain na kami pulian. Kagbasi madakpan siya sang iyang abana, pusa gid siya.
1: Sa tuod lang, Agosto, next day, mapamanila na ko. Dito na ko maobra. Paano na, B? Hindi na kita magkita na, nga to, ha?
0: Pangitaan ko, Pagi. Pangitaan ko, Pagi, nga makaobda na kita nga to, ha?
1: Sige, Agosto. Basta, ha?
0: Oh, sige. Ma-chocolate, ayawan kami book sang grab. Wala gid may nag-reply sa amon nga duwa. Kay grabe gid ang bundak sang ulan.
1: Ah, wala gid yung may nag-book sa aton.
0: Inambalan ko si Yang Yang. Nga mabudlay subong mag-book sang taxi or grab, basta nag-ulan-ulan. Lantahon naton mga kagayfan kung madayon sila sa hotel. Buwas ang kasugpon sang aton nga drama nga ang tigulo. Gatulo nga kisami. Robert Day. Mga kagayfan, bantayan natin buwas ang kasugpon sang aton nga drama. Ano bala ang nagtulo? Ang kisami bala? O kun ang atop bao? Grabe, giniya si Yang Yang, no? May nag-PM di sa akon, mga tap-tap silugan. Matsukulit doon na wili kami sang imo nga tingog sa pagpaipit-ipit sang imo nga tingog. Wala pa na mga kagayfan, kiti... Nantahon nato masimadakpan si Yang Yang sang iyang abana kati ka pangirido sa iyaya. Duluwas loon mo niya si Yang Yang. Balaan niya ganyan may bana na sa maupod-upod. Pasaya kay Agosto. Mauna anuki mo na nuka. Amo na gani budlay kung may mga kirido kabla. Budlay kung may kirida ka. Ibandaan kong gisaya. Kung manggranon tong lalaki mo, dito man maupon-upon sa inday. Mas bayaan niya iya bana, kahit tsura sang iya nga bana, do tambo. Iwaton na to na, Toto Dexter, may gabi sa imo na. Opo ng imo nga mga karanso. Nga si Madam Annalene, si Madam Belen. Belen diri, Belen dito, Belen iabana. Kag si Nini Amay, pero dako na siya. Ah, si Koy Koy. Nga permi lang yakaon, ukoy ukoy. Kag permi lang ginabarukoy. Ngayong gabi. Si Marsha manda. Ngayong gabi si Imo Marsha. Markag siya na sa dami ang taman, mga friends naton. Dari sa may butda uton. Na nagamamati sa ato na. Machocolate agi, kadi sa doctors kay pamahawan kay namon. Number one, mugi kami nga idol. Dari sa sisigan na ba? May sisig kung may nahatag sa ako na. Kung may arati, makakadto ko na. Mga K-5 naton, birahin nyo suyop. Ay di birahan man sa mga kapulisan naton, pandakop sa mga kuging. Okay, saan naman to kabay ba sa operation? Sa alalasan, lapos. Nga, sige-sige, yan nyo naman da. Kibot-kibot ka lang kung isa. Pakuno-kuno lang. Madakpan ka na isang pulis, mahibi-hibi, aba?
1: Wala, kuya, sir. Flantid-flantid na.
0: Grabe mga K-5, tamiyaw ko man si attorney nga nag-umati sa mong saton. Kaga si Jun Lee nga nag-tutok man sa mong saton si Jun Lee. Ah. Mamaya ang gabi. Ito to, Dexter. Ano nga na pamakas na sa mga isda to? ka Allegri Oton Bla actually mga GK5 te. Magkadto ko da sa Allegri. Iba niya mga ido, iya nagakaon uga dito sa amo niya mga ido ga pulo pahuway na siguro na sumoda na magkaon uga. Totoo ginayang ido makakita sang uga kanon niya ginaya. Pero dito sa barangay Allegri Oto ni Lilo, ang mga ido nagapulo pahuway kung may nagabulad. Bow! Gatulog-tulog sila. Wala ka ginya kita sa Allegri Oto nga nga ilang oga ginakaon, ginataban sang ido kay nga ana sumudan na sila mga K-5 nga puro lang uga ila sudan. Doon gina yan! Mga kaipa, magkabalos na ang kayong lawas ni Doc Raminoy. Nag-alin na si Madam Usang Subongo ba? Madam Usang ko, pagwapa ba? Pula-pula bibig do. Ano na do, Marta Yulet? Mana imo bibig? Day! Ano? Ay, gabi sinyo na tanantanan ha. Well, sa mga K5 na ito, patayong giyapon sa pagpamati sa K5 News FM Morning! Ambal ni Angelo Doron, K5 daw hangag, ano? Ambal niya kay K5 Andre, yung may nag-comment naman. Kinala mo ni K5 Andre? Ambal ni Angelo Doron. Ilan taon ta, Ben? Suraya, Ben? Tabon-tabon ka man! May tabon-tabon ka man, eh! Mga tao ning usa do si Sino mala mag-comment sa live sang K5 News FM. Ang kontotood kamo nga isog ya. Dapat hindi na ya dami account ang ginapakita mo. Law-law ka. Mayo na kaya ko lang na sa purahan. Kung si John Kapulot magiguro ang nasa purahan mo sa mga gabi. Oh, do hanga gamit ko rom. Ikaw hindi ah. Sobra ka pag-uro ya. Pero hindi ka pagpatulan, no? Kasi wala ka man Facebook account. Mas mayo siguro sa imo ya.

0: sa Slaggan Elementary School. Ano man? Sa Linggan Elementary School. Oh, may nga, busy mo. Oh, thank you so much, kids. Lagi ka di comment-comment. Comment-comment, kaya di ko nisog ka. Comment ka di mo kay dami account. Ipa-check na mo sa IT na mo ni Subong. Di ba na mag-ubra ka sa Facebook account? Tinaputang udang number mo. Abi, check natin. Hisa ka, Subong. Next week, cry ka naman. Alas 11 punto! And this tangent is brought to us by Clinica D3 Bio. Okay, fine. Macho Kalito, your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Mm. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
3: Ang masking disease na.
4: Mga kuko nga. Hindi mayong kapos.
3: Patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
8: Hamot ang bulak.
5: Yes.
8: Luksan mo.
5: Bulaklak, ang bulaklak.
9: Sa buhay ay kailangan.
5: Bubuka ang bulaklak.
4: So ang bulaklak.
5: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tiluan ang pilas, batok sa kagaw, kaibang pang mga wound debris.

0: kag ang vitamin D3 Sir JP nga yara sa D3 bio no makabuligid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas kay bangod naga topic ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit
1: kuno mi gid D3 bio no pilas-pilas ka
2: di pagyapon mo inom D3 bio per di gid ka so amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 bio adlaw-adlaw.
1: Bago nag-discuss ko makuno nga ang babae flower, ang hardinero nag-chat. Niya sa Webis lang ko na makanto kay kapamunyag pa ko sa mga flowers.
0: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot nila nga flowers. Kaya ginahimo ya bouquet.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
6: K5.
7: K5.
6: News FM. K5.
7: K5.
6: News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso.
9: Bedtime secret. Bedtime secret.
10: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
11: Wow!
10: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
12: Bedtime Secrets.
13: Bedtime Secrets
10: on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.
11: Oh!
10: Bedtime Secrets.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. 88.7 K5 News FM. Mga ka K5 Wednesday the Sun's having a program. Upo dyan naman ang pinakagwapa, pinapaseksi nga babae sa syudad sang Iloilo. My name is Madam Usang. Usang ako kay usangon taman ka. Well, mga K5, thank you so much kid sa inyong pagtutok after some program ni Matcha Palit. Thank you, thank you, thank you sa inyo all. Well, sa mga gabi, mga K5, before kita mag-start sa ating program, gusto ko lang talita miya mo na mga friends ko da subong ha, dira sa may Tabukan. Good evening sa inyo tanan-tanana dira sa may airport lang natin yung mga friends, no? Na nagatutok sa K5 News 7. Thank you so much kid sa inyo tanan-tanan. Kaya especially pagi sa mga friends natin dira sa may Kabatuan nga all the way sila nakatune in ha. Wow! Machokolit kag si Madam Usang, ikaw ang number one na ginapamatian every night. OMG, thank you so much. Kaya sa mga friends pagi natin na dira sa may Barangay Ingori, La Paz. Good evening sa inyo tanan-tanan dira. Especially pagi sa mga friends naton sa may Haniway. Kadamo, kada sa mga viewers na balakaga listeners sa Haniway, sa New Lucena, sa Sara, Baobonga. Every night nakatutok kay Madam Usang. Well, sa mga K5 naton, handa na ba ang lahat? Wow, the redhead ka Eva. Wow. Well, sa mga gabi, mga K5, isa naman ka bedtime secrets ang atong istoryahan. Kagkabatian yung kids ang bonggang-bongga. Dear Madam Usang, taguan ang ngalan ko nga si Cute. Cute lang akong ngalan, pero laba akong buhok kag hindi kuya cute. Ah, ngalan lang. Pero mataas ako, Madam Usang. Madam Usang, bilang isa kababahi, may ginabatsag man ako. Kapinpagid niya first time ako nakatilaw sa ginatawag naton nga tutut nam nam. Madam Usang, sang una, hindi ikuya kati boyfriend ko pa lang siya mo. Kaling kinag-inom-inom kami duwa. You can imagine, Madam Usang, sa edad ko nga 22 years old, first time pa lang ako nakatilaw sa tutut nam nam. Grabe, gadya Madam Usang. Ang story ko is, may friend ako ng lalaki, ang aragya si Henry. Madam Usang, wala mo kaya mag-expect, Madam Usang, nga hagado niya ko mag-inom-inom after sa sweldo namon. Nagambala ko, Madam Usang, nga hindi ko Henry, ah. Hambal ni Henry siya ako, malago mo lang kita sa bar, matulutambay. Pero ti ako, Madam Usang, hambal ko, sige, ah, total, may problema man ako sa balay. Uptal ko talang si Henry. So, naglakat na kami, Madam Usang ni Henry, ginaban na kayo si Henry, nga Henry. Inom-inom lang ha. Habang naman ni Henry. Ay, syempre. Ano mabi? Maano man kita? Bira kita may inom-inom. Malang kita? Madam Usang, nagsalig man ko. At syempre, office mate ko si Henry. Pero in fairness, guwapo na sa bala Madam Usang. Do kano, kano on. Madam Usang, bilang isa kababahi, may feelings man ako. Ginambalan ako ni Henry nga, tama na na girl. Bukubog ka na, girl. Hambal ko, sige lang, ah. Total ara ka man. Nagpabira-bira, gida ko, Madam Usang. Nagpahubog-hubog, gida ko, Madam Usang. Kahit gusto ko, Madam Usang, Mahubugid kiti nigasalig mo na ko nga ara akong friend niya si Henry. Madamusang grabe. Ginabalan ako ni Henry nga kano sa imo. Mapulit na kita? Ang sabat niya sa ako ay madamusang is pwede. Madamusang kipamangkot ko si Henry nga iturong niya ako sa balay. Sa gidurong niya ako sa balay, madamusang timing gid nga ayawan ako sang tawag sa akon nga utod. Wala gid may nagbukas. Hambal ko kay Henry, Hen. Dito na lang ko blahin matulog sa balay niyo, Hen. Ako naman, madamusang. Hambal ni Henry sa akon, sige ah. Wala problema. Madamusang grabe gid ang akon niya. Kalipay, higing patulog ko to ni Henry sa inabalay. Hambal ni Henry sa akon, dira lang siya kung sa guwa at sa sala, kag ako naman sa sulod sang iya kwarto. Duwala kami sa iyang apartment, Madam Usang. Pero Madam Usang, sa nagahigda na ako, nagwa ako ng ihi. Nakita ko si Henry nga nagahigda na nagauba, kag nakita ko enough six-pack sa iyang at saan nga iyang abs. Adali-dali ko Madam Usang palapit kagin lips to lips ko siya anay. Dapat siya gangin ni Henry. Dito nagsugod Madam Usang. Grabe Madam Usang, first time yun ako nakatilas ang tutot nam-nam kag nakapenetrate kijayaya. Nagsulod gid ang ginatawag nato niya tubo sa ibabaw. Grabe Madam Usang. Though hindi ko maintindihan ako ng feelings, natulog-tig-ig ako, nagakalam-kalaman ako, pero madamusan garabi ang ako ng kakulba. Pagkaaga madamusan, doon sa wala lang sa amon. Kaag madamusan, doon hindi ko magwantahan ang feelings ko, doon gusto ko pumaliwat. Ano pala ang namin nga himuon? Kay office mate ko si Henry, kit may girlfriend siya. Nagwala kabalo, ayan na girlfriend nga dito ako nagtulog. Pero sa totoo lang sila, kung Madam Usa, kaya nga ako man nag-una na makabatsyag si Henry. Madam Usa ang subong, siya ginagbuka sang akon panggirahan. Ano ba lang dapat kong himuon? Salamat sa pagbasa. I am cute. Wow! Bongga si cute, magin pabuka, yung ginagyang panggirahan sa iyang office mate. Ginbutangan niya sang si Body Macho. Grabe, good. Well, mga kagigay, magkabalik si Madam Usang kay taga at nakalaygay cute, ha? All here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: on K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. You may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo happy kanunay DTX 500. Masaligat epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamig ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino na dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligad.
10: Epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka maso na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
10: Yung may D3.
11: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5.
17: K5
16: News FM.
17: K5.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
19: Bedtime secret.

0: Bedtime Secrets with Madame Usan.
1: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. My K5, good evening everyone. Do nagkadlaman na po sa ginpadala ni cute nga letter. Nga, ang iya kanong office mate, amo na ang nagbuka sa iya banggirahan. Wow, sana all ginabuka-buka. Uy, grabe giman kung ginabuka-buka, no? Kung first time ka giman nakatilaw sa buka-buka, ginapangita mo ginaiya cute. Ano-ano ka man imo, may boy, may girlfriend ang imo office mate. Tapos, ikaw yung mismo yung nag-una, ikaw yung nag-first move. OMG, cute. Parang iba ang experience mo yung cute, no? Well, from the feeling, kuya yung daw mula sa network na mas wide-ed pa. Wide-ed, ay, nagko cute. From 235, sana all si cute ang nag-first move. Kung ako, toguro to padya, Madam Usang, hindi ko gid sa pag-untatan. Bo, grabe, maniyaya. Diba si Karun mahabas na ina siya? Are pag ito from 7388, Madam Usang, grabe gid ang experience ni cute. Feeling ko kung sa next siya makatilaw, siguro expert na siya. Siya gid abi ang nag-first move, kundi eh, mas baskog ba? Wow, grabe niya. Aba viewers naton, subok ang mga texters, ha? Hindi, basta-basta ang mga comment ninyo, ha? Ay, grabe, ganyan pa namin isang caller, ho? Well, mga kagay-five naton, ari pagir, Madam Usang, amugimanaya ang ginatawag naton, Madam Usang, first-timer pero bunga, ba? First-timer pero bunga, anuman? Okay, Madam Usang, hindi ginaimalikawan, Madam Usang, ang ginatawag balang katol. Wow, layong katol. Hindi ikano mapunggan ang layon katol. That's why nga nabudlayan. Oh, nabudlayan siya. From 7389, Madam Usang, once ka nakatilaw ka, sige-sige ni na, Madam Usang, hindi muna na pagpabayaan. Amo ina sa ang reality. Wow, reality. Sana all reality. Grabe, Madam Usang ba? Kon ako, guro ang inkwentro niya ni cute mamuti gid mata niya. Wow, suabe. Ang pamuti-muti mata. Amo ginaya. Are, pag ito ka nalawan, pag ito, Madam Usang, daw mahamot ako sa experience ni cute. Nga nahapo-hapo gisa ka, no? Diba na amo ang lalaki, Madam Usang, once gani nga hubog, kag-unahan muna siya, di mabato sinuong nga manok, nga ginabubudar muna, di papagtukon man, o, oh, ba diba? Grabe nga mga terminology ang ginggamit ni 3345. Ada pagad, may nag-text aton from 8732, Madam Usang, may natabo muna sa una sa akon sa high school pa lang ako. Ang akong classmate, naggupo-gulpi sa akon bala tapos naigoan niya ang akon nga ginatago nga bato. Bawsang naigoan niya nagamba siya nga ano to, tiambal ko siyempre wala ah. Nagpakuno-kuno ko nga wala. Pero hambal niya sa akon, Madam Usang, hindi amin nagatigagi jaya. Ginkapta, nagigyan na ginhambal siya sa akon niya sa next day ah. Pagka next day, Madam Usang, siya gijaya nag-usang. Wow! Kagsubong, may bata na sa tatlo kabilog pro na inlain lalaki na. Kay mahilig siya magtilaw-tilaw na. Mga girls natin dyan, hindi ka mo nage magtilaw-tilaw. Kay mabudlay ko magbuzing ka mo. Wala sang Father thou art in heaven nga magtindog sa inyo na. Gamiton yung inyo nga alam. Gamiton yung inyo nga alam, bre. Ha? Para nga hindi ka mo makaproblema. Si Marjon sang Haron, nagamamati. Gawdi utoy kami di Madam Usang kadlaw sa imo sa Pavia, Iloilo, sa Ongka 1. Bo, nagamamati man sila subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tananda. Thank you sa pagtutok sa K5 News FM. Madam Usang, luyag ko lang tani. Tamya mo na nga kon your friend, ginagamamati sila subong diri sa may Ungkawan Pavia, Iloilo. Nga, naka-tune in, always, ang radyo na mo sa K5 News FM. The best ki dyan si Madam Usang. Oy, thank you. Ari, pagi sa mga friends naton, inatamya mo naton, mga friends naton, dira sa may Inino Business Park, sa Daalong, nagaturo tambay, gabantay, sa Jeep Papuli. Ay, may Jeep pa ni Subo. Well, mga ka-K5, magabalik si Madam Usang, only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
2: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Tam Usang. Sa mga kaking five naton, I'm sure nga nag-enjoy ang tanan. Kag I am sure nga ang tanan-tanan naton yung mga friendship nakatutok lang gyapon sa 88.7. Puas naman, the same time, the same stations, only here. To your favorite radio stations, the number one, mga ka K5, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Ako sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panin.
11: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tagtino ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
12: DTX 500.
15: Ang DTX DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang panupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, Salrika Epektibo. DTX 500, E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may PCO. Ang PCO yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

end is near, and so I face the final curtain, my friend.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3.
5: Mga mabuti ka.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligat.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalit. Halidas sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mamasa,
10: nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
11: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
2: Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Yung
2: kumakabatsyag
12: sang sakit.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta. Fiesta Edition. Mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Dio Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
19: Clinica Dio Fresh.
18: Available now.
20: Gadaragsa nga pungkot.
21: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit.
23: DTX Beauty Soap.
24: Gala o magputi.
25: DTX Beauty Soap.
26: Puro katol-katol.
27: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
29: Nestor, ang sinaing!
30: Luto na!
29: Ang labahan!
30: Nakasumpay na!
29: Ang uniform ko!
30: Naplansa na!
31: Ganito ako!
32: Tigasin!
31: Tigalapa!
32: Tigasay!
31: Tigaplansa!
32: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
31: Sa gabi,
32: ako ang bossing!
31: Dahil kasangga ko!
32: Ang extend!
31: Supplement for men!
32: Lourdes!
31: Tapos ka ng maligo!
33: Yes, darling! Come to mama!
32: Extend Food Supplement for Men.
31: May maca at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
32: para sa tigasing performance.
31: Extend Food Supplement for Men
32: para sa matino nga dugo.
31: DTX 500
32: para sa healthy nga tayo.
31: DTX 500
32: ang DTX 500
31: ang may mataas nga antioxidant
32: nga amo naman
31: ang nagatilo sa imo atay.
32: Basta tilo ang atay,
31: happy kanunay.
32: DTX 500
31: masaligan,
32: epektibo.
31: DTX 500
32: mataas pala ang imo blood sugar.
31: DTX 500.
32: Ikaw ba na
31: ang may diabetes?
32: DTX 500.
31: Ang DTX 500.
32: Ang may powerful compounds.
31: Yan ang kapanupo.
32: Kagakontrolar.
31: Sang imo blood sugar.
32: DTX 500.
31: Masaligan.
32: Epektibo.
31: DTX 500.
5: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
5: Yung may D3.
6: Mga butika.
5: D3 Bio.
34: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
5: Yung may D3.
6: Mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
35: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Beat on Haro, tunay, naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
0: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio.

0: mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang detects coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX coffee mix
2: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untad nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
8: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5

0: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman Roman.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men.
6: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay.
3: Happy kanunay.
6: DTX 500.
3: Masaligan.
6: Epektibo.
3: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
6: Masami ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
3: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
3: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: DTX 500.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
6: Ang D3.
3: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
3: Yung may D3.
6: E3 Bio.
3: With BCO.
8: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kaladjusted nurse sa nagsulong ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio,
6: ang D3
3: yung may Visio,
6: ang Visio
3: yung may D3.
6: D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A. Panet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow. Ayos,
7: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
9: Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw bala ang may diabetes.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
11: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masalikan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
10: Ang D3.
11: Yung may Physio.
10: Physio.
11: Yung may D3.
10: E3 Bio.
11: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
10: Ang D3.
11: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
11: Yung may D3.
10: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Nagpahay ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon putis.
1: D3 Bio ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mga buti ka. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500 masalikat. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang I Care Kapsula nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagit ako makabat siya.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Viernes, alas

0: pagbabadya sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasing!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi, ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalikan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Matatas mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
7: Yung may PCO!
6: Ang PCO!
7: Yung may D3!
6: Matatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
11: Kapamati, gito sa K5 kahit daw hindi gito balama kumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gito ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Makakas, magabot ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yumay
2: D3. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga uno? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, firmy lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
2: magabuti ka. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kagin pabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika, kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
11: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
12: K5 News FM. KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5.
13: K5 sa K5.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Bali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
9: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jaro ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang pyong estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

Radio at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntun ng tinig ng reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining tion sa gihapon makapadayon kita sa aton nga palatuntunan. Kag kamusta kamo? Kaway pa nga sige hapon kamo nangin ba dinalag-on kag nakapadayon man biskan sa piyak sa harap nagakalain-lain nga mga pagtilaw sa mga kabuhi. Kaway pa nga sige hapon firme naton gipangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtubo. Pagtubo kay kung ang aton handom lamang diri sa kalibutan may nuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan, pero kung wala sa Ginoo hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, pwerte ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugin na ang pinaka naming apundasyon kung may handom man kita kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamutanan? Kag pasalamatan tagid pirmi ang Ginoo. Sa tanan nga mga pagpakamaayo nga ayang ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan. Kag labaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo kay utod mga kabiyanan nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog ng kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisang magbalik sa kalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kaya kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual nga kahimtang sa aton nga kabuhi. Antes sila magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalip mo ito, kami po'y numerlog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong mga banal mga salita. Nawa ito ay maging gabay sa aming paglingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camilo Oy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At nawa, tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpupala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalalaman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Parayon kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo na nga sa aton nang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon, pero siya nagkanto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol, kita daw ambara butangan ko daw kita mangin manggaranon. Nga manggaranon. Manggaranon maluwas kita kung aton tinguhaon, kaya ang kaluwasan simple lang. Ang kaluwasan amugid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala. Biyaan ang sala, untaton ang pagpakasala. Nga aman, kaya ang nakapalain sa kalibutan, nakapaguba sa kalibutan, ang nakapakurap sa kalibutan, kay kurap man dito sa wala pa gani ang baha, so no, sa aton mabasa, sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 11, versikulo 12, korap na, wala pa gani. Muna, di kita matingala subong, ang isyo, labi na sa mga politiko, ang korupsyon. Kaya korap na daan ang kalibutan. Sang una pa. Muna, di kita matingala dra. Pero, kita tanan, nakurap man kita tanan. Nakurap ang aton physical,
nakorrupt ang aton espiritual, nakorrupt ang financial, nakorruptanan diri sa kalibutan. Kay nakorrupt man ang kalibutan. Buton balon, naguba. Kay palang ang pulong nga corrupt, kumbaga nadunot, wala na. Corrupt na. So, amo na nga ang aton himuon kay ang aton nga kalibutan. Way naman ni sing lain nga destinasyon, kundi sunugon man ni sa Ginoo, ipurify man ni siya. Pag-purify niya sang kalibutan, ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Diyos nun. Sa ginaliwat na naton rin, suno sa 2 Pedro 3, 7. Ang tanan man nga butang sa kalibutan, sunugon sa Ginoo. Suno sa 2 Pedro 3, 10, 11. Pero may bag-o nga kalibutan nga gintigana ang Ginoo. Ngayon tawag siya dito kag bag-ong langit, kag bag-o nga kalibutan. Bag-uhon man yung kalibutan, ipurify na siya sang kalayo. Amo na nga, sa subong pa lamang daan, amo na nga ginisiling naton diri nga ato nating uhaon nga amoy na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad. Labaw nga pagtagad sa Bisaya. O labaw nga paghatag importansya. Nga man, kaya kung hindi naton siya hatagan sang labigid nga igtulapangon, amo na nga base. Paglabot sa tiyon, makibot na lang kita. Kaya sa subong, laban sa mga tao, ang ihatagan sang importansya, ang ihatagan sang first priority, amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela, amo man ang lain-lain man ta mga priorities. Pero sa totoo lang, labi na sa mga estudyante, huwag ginalain nga handom, mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto mag-obra, tungod kay para makakwarta. Ano, sa, in short, para gin makakwarta. Dayon kung may kwarta na, gusto pa gin nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta. Kay walay satisfaction. No, hindi makuntinto. Walay contentment kung kwarta na istoryahon. Muna nga dapat aton gina siya pinsaron maayo. Kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan, pero wala ka man parte sa kalwasan, wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan, gintigana niya nga mansyon dito sa langit, gintigana niya nga kabuhi nga walay katapusan, sa mga putli na ang tigipusoon, sa mga putli na ang lawas, or putli na ang kabuhi. Amo na nga, sa suwong palangdaan, pinsaron naton maayo. Pero kung naton basahon ang wali ni Juan Bautista, sang una pa, Juan Bautista, wali ni Apostol Pedro, dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tungin-bilin niya sa ngayang gindutunan, nga ang paghinulsol, kinahalan ni wali sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3, versikulo 8, hamalito nga magpakita, kag magpakita sang bunga, bunga sang paghinulsol, mutambalon, nagkabuhi na, kay kung istorya kita paghinulsol, ang botambalon, naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Dios, 1 Juan 3:4. Amo na nga kung magkahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguan sang Dios. Basically, amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagid gali ang kasuguan sang Dios. Still binding for Christians, the Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Muna nga, importante nga ito maintindihan siya. Amo na nga, ang tagsaka, may nulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog subong niadan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto maghinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya kag makabaton sing kaluoy sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiyon sing kinanglanon. Tuno sa atong mabasa, Hebrehanon 4:16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kang Espiritu nagkunsad sa dagway sang isa kasalampati, sa kapating. Subong sang ginpasilak nga bulawan, kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Dios gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinigugma nga anak, nga sa iya
namutan kugid. Suno sa ato na basa sa Lucas 3 versikulo 22 o Mateo 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Si Sos nangamuyo bilang aton talus kagarantiya. Kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iyang hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay siyempre nasiparar man siya. Halin sa pagkasala ni Adan, wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Una nga gingamit na ang mga propeta, gingamit na ang mga patriarka nga direct communication, agud na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan na buksan, agud nga makabalik sila sa balay sang amay. Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Juan 14:6. Ang ganhaan sang langit gin pabayan nga bukas kag ang kasanag ikan sa trono sang Dios. Nagasilak sa mga tagipusoon sang mga nagahibugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga ginang pakamalaot sang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios noon nga anak sang Dios magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo sa kay Kristo nga mga tikang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patud kag maligon. Subo mo na nga importante kaayo. Dayon ang laygas ang Ginoo lang kay magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo siling sang Ginoo. Kag hindi kamo magtandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko kamo hambal sang Ginoo. Kag mangin amay ninyo. Kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babae siling sang Ginoo ang makagagahom. 2 Corinto 6:17-18. Anong botambalon makauturan sa mga pulong dari sa among bersikulo? Ang nagapahigko sa sining nga kalibutan amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24:5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo, amo nang adlaw nga inog pahuway. Pabasahon nato ng Exodus 31:18. Ato na mabasa na ang adlaw nga inog pahuway isa ka katipan sa tunga sang tao kag sa Dios. Pero ginguba na sa mga tao sa kalibutan. Ginhimo nga daw komon na lamang ang adlaw nga ginpakabalaan sa Ginoo, ginpahuwayan kag ginbendisyonan. Amo na ang Ginoo na subuan dira. Amo na nga kun ang tao maghinulsol, daon magwa, ambot halon magwa, magkadto ka sa lain nga planeta, magkadto ka sa ibang planeta, dito ka na magpuyo. Amo tumalon, hindi ka na mag-practice sa mga butang ba anuman nga bagay nga hindi mahamuot ang Ginoo, hindi siya malipay. Amo na nga kinahalan dira is maghinulsol. Munang luyag bala ninyo nga mangin mga anak ng lalaki kag anak ng babae sang labing mataas. Yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari kamo, magbulag kamo, hindi kamo magtandog sang mahigko habang sang Ginoo. Hindi kamo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat, basta ta Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4, hindi pwede. Naman kita ginkabig nga mga adulterer and adulteresses kung kita makipag-friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang vicious kalibutan, imungan uyunan, imugyunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Amo nang baguhon siya. Siling ni Juan, Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon, kay wala ini makilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tugutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo, na magbugat batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kaluwasan?
Mahimo ka mo magpalapit sa amay, sa ngalan sang iya anak, kag bisan daw ano pa ka, guba, kag kahoyang ang inyong mga pangabay. Ipresentar ini ni Jesus atubang sang trono sang walay katapusan nga gahom, kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya, iga pabanaag sa inyo, batunon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang, ginapaabot gikan sa mga anak ng lalaki kagubay sa Diyos. Ginatanaw ko ang mga pamatanon karon, kag ang akon tigipusoon, naghandom sa ila. Daw ano, nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni, si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga, ang mga pamatanon amo ang paglaom sang ano, banwa o bayan. Ano na, muna, di ba? Ang kabataan, ang paglaom, pag-asa ng bayan. O pag-asa kuno ng bayan. Sa simbahan man, normal siya. Ang mga pamatanon, ang mga kabataan, ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda, siyempre, lilipas na sila. Magpahuway na sila. Dayon, ang mga pamatanon, amo ang magbulos. Amo na samtang lantaon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kon magpagamit si Ginoo. Kon sinsero sila nga nagatinguha sa pagtuon na nungod kay Kristo, hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Shadrach, kag Shadrach, Meshach, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatanon to sila nga nagaedad sang pagkabihag nila, nagaedad sang mga 16 to 18 years old. Ang apat, si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sa mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling, ang pagsulod sang imo mga pulong, nagahatag sang kapawa, nagahatag inising paghangop sa mga simple. Kag ang maalam nga tao nagasulat, sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya, kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo, ang Proverbs makotoran nga dapat aton kilalaon Ginoo. Agod nga kita, yaman pa kamayon, tuytoyan. Tuguti ang mga pamatanon, nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila, nga tuituyan sang wala nagasayop nga kaalam sang Dios. Tukuto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran sa buong tao sang ilang laygay, kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa ka maalam nga general, apang ang mapinoboson dibutado nga soldado ni Kristo mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na hanungod sa mga nakadaog or nagdaog. Nagindaog nila siya paagi sa dugo sang kudero, kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog, amo lamang ang kaluyahon. Jesus ang gasiling, kung wala ako, wala kamo sing mahimo. Juan 15:4. Apang nagsaad siya, kung kamo nagapabilin sa akon, kag ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag, kag ini pagahimuon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Kun tumanaw naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa kagin lansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong, kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang mga hari sa walay katapusan nga mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu. Ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tigipusoon, may bisan ano nga tumalagsaon nga pabalor. People.
Wala nila makilala ko kung maapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi ilabaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kung mas dako ang aton kaanggin sa Diyos nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kung labi kita nga mga nagasulod sa pagpakigupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpakigupod sa kalibutan. Kay hindi kita iya sa kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala makilala is normal gin na siya, nga once nga ikaw madasigon sa pag-alagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ang Ginoo. Kaya may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang, ang mga aradra lang ang nalipay, diin man na siya, damo, di kundang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuod sila, nagkabalo na sila, kung natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pag pinakamalapit nga paghiliusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa eskwelahan, amo tumalon sa Biblia, pagtuon sa eskwelahan, eskwelahan diri is kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon ano ang mga leksyon, dayon i-apply sa kagalingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tulunghaan or mga eskwelahan ni Kristo, muna ang iya nga buluthuan. sa pamangin malulo, kag may painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa kaginharian, kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Muna nga, iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipabalo naton. Ang dako nga misyon sang mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sang kalibutan. Muna ang kalibutan. Andom kung ano gin sila mangin sikat sa kalibutan pero hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pag-alagad sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa may dako nga padya nga ginbutang sa ilang tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan, kung may ara ka man honorary, kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa na ang mga crowns ng ihatag, mga padya. Pero ang sa langit baw, hindi matupungan ang yaka, ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nagalagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos, kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugma gid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa wugos naton nga kusog, kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang nga nagatuman sang tagsak kakinanglanon sang iya pulong. Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalatyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tag sa katawo nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kagalingon subong nga siya putli unot 1:33. Kun himo naton ini sa indi madugay makita naton si Jesus subong nga amo siya kag mangin kaangay kita sa Dios. Kay siya, magabaylo sang aton malaway nga lawas, agud nga mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas. Kay subong, nga nagdala kita sang dagway sang dutanon, magadalaman kita sang dagway sang langit nun. Mga hinigugma, ambal ni Apostol Juan, tanawan ninyo kung ano ang sahi, kung ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita taugon nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3:2. Tinguhaan naton nga apresyahon ini nga gugma kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 3:13-16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kagulingon. Kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kag ginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan.
Nagatingoha ako sa padulong sa tanda agud. Mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani, kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini. Kagkon sa bisan ano nga mga utang may tuhay ang inyo pangunahuna. Ang Dios magapahayag sini sa inyo. Apang kon ano ang aton malabot, magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod muna ang silot batok sa malaot nga buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao, bungos na nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Christus Teis Utso Bersikulo Omsi. So, dari mag-uturan kin kumpara. Si Pablo na nagatinguha na malabot yun niya ang lalabuton. Wala niya ginkabing ang gulingon na nakalabot na siya o na perpekto na siya. Pero sa pihak, bangod kay sa wala manihimong adayon, ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan na kay nga man, wala man mag-abot ang silot. Amo na ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao bugos nga nahamtang sa ilang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan perte daw hindi mo na malaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon, huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sini nga kalibutan, kag sa palabuton, dayon bisan ano kita ka makasasala, ano ka grabe ang aton sala, iya kita patawaron. Suno si Isaias 1:16-18. Wala naman kita chimpo mga padayon, tapos untas na buong makangamoy. Mapagpalat mahabagi naming Pinong Diyos, namunulog kami muli sa iyong banal na nuklokan sa pamagitan iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, pagmabait gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkulob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Ngayon din ang CEO Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami lahat sa mga pagkulang at pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection nawa matanggap namin sa lahat ng mga panahon. Ito ay aming hinahiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: K5 News FM
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun pong pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa planta, kina-consider ka na ubis.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani carrots.
6: Oh, hindi lang carrots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga, babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
7: Basta.
3: Ano yung engineer man?
1: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Tungihan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay?

0: Tanas ang iban nga mas kampiyon kung pagtindlo lang man sa mga selulas ang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini bodiga nga gasupot sang higko sa lawas unless Sir GP may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kun tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag may tisi agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
1: Quick review lang ta ha, sa pinaka-importante nga function si atay. Number one, nag-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats, kag nag-extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
0: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
1: Palainom
0: no?
1: Ako.
0: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agot mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
0: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
0: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
1: tinlo. Tayo, no? Like avocado, Dr. Mil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
0: avocado
1: cells.
0: Subong.
1: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man.
1: Ay,
0: na,
1: wow.
0: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag may tisero pure si tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan ng organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganang lang makapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
1: Oho.
0: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41.
7: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
6: 470.
7: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?

0: Tiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imong nga blood sugar sa last mo na pa-check?
0: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
0: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500!
1: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sa imo nga guya. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sa imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
3: Hmm. So, ang pinaka-importante ng benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sa heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sa madamo nga gituag free radicals or tuktok. Kagundamon ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
4: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
3: Agoy.
1: Untat inom alcohol.
3: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
3: Ngrutan. Plahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
3: Kabalos?
1: White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
3: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Sinti na rabaw, panago-nago lang na siya.
5: Anong sekreto niya?
1: Milig siya taguay?
3: Once ka panago, sinti na rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito gapamasahe. Niya, ipamasahe. Kabula ko mo kung ano, sino ang kapamasahe sa'yo, pinaidad, sir boy.
5: Dising, ano, dising.
1: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plug mo. Uy, 19
5: ah. Kampiyon ni
3: Magpits. Kabula ka ang pinipisyo kung magpamasahe ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ang ilok mo, mm-hmm, anong imuon niya, Sir Boy?
4: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
4: Oh, maligo, basic, basic gina. Oh,
3: ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
1: Ang
4: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
1: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
1: So, wow.
6: Namin nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
1: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akong nga lawas.
2: DTX 500.
7: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man ni Blanca Permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
3: Dapat lang.
1: Oo, oh, hindi pwedeng
3: kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
8: para mabalis na may pares.
3: Di siyempre, Clinica Deo.
8: Clinica Deo.
3: Damo yang ano hindi kasaw sa iban nga deodorant, try nyo Clinica Deo. Oh.
4: Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay picto deodorant nyo, amo niya. Ang makapepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Deo Fresh.
1: Anyway, boy nakapangapi ka na.
4: Ibusin mo lahat nang kana. Sabang taas.
1: Nakapangapi ka na.
3: Of course, favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
4: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo man si mo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
8: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
4: Pwede sa mga diabetison.
8: Kompletuhon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang ato yung kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
4: Mm-hmm.
8: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
4: May protection
8: may
4: ka pa?
8: May antioxidant ka pa.
4: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may harakap pa monolaurin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni Engineer Abaga, tindog tanan.
3: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. kung grabe ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
9: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinami mo blood circulation, namin deliveries ng vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
9: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitaan, D3 Bio, gaamlik sa itong kuntatlang kaso, ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat, kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
3: D3 Bio, ti pero may balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit, sir boy.
9: Pinaka-kampiyon klase.
3: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
9: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
3: Di kung pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
9: Nagpamati sa aton.
3: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
9: Uy, anak na.
3: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
9: may ga-repair man.
3: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, sir boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga aras sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
9: Uy, kampiyon.
3: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, so, inom-inom ka lang D3, kulang na.
9: Kulang na.
3: Kulang na kung D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
8: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, sir boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
9: Correct.
8: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
3: Pero may na itong patihan sa unano, kaon mani.
8: Kaon mani.
3: Pero lain nga mani ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong ara sa mani. O diba? Perdi ang mani sa ano sa D3 Bio.
9: Layo lang.
3: Layo gidya. 100 times.
1: Mas nalakit ang joints ng kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
8: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 Bio, kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawaga good fast. Kag ang D3 Bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawaga myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
9: Nerve cells,
8: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
9: Amo nagnatag sa D3 Bio.
8: Para hindi mag, short circuit. Amo man na ang aton nga...
3: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
8: Oo.
3: Di ba gasiga-siga?
8: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribahi hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones ang muna nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo nang kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagid sir boy ang mabulig sa aton sang D3 Bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
9: Gabi, no. Kung sa D3 Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 Bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. pero kabaluya ang D3 Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3 Bio? D3 Bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 Bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon sina kung D3 Bio ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan ginahatag sang D3 Bio. But there's more, Dr. Ramil.
3: Kung wala ka gainom D3 Bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 Bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy ang bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
10: Every 8 hours.
3: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man na sang ano, wala side effect, wala
10: it's all natural.
3: Tanan natural na, wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang maprotektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang gituag
11: cancer.
3: Sumining pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 Bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, mga buti ka. D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Meron pa. Napabinipisyo nga makuha sa pag-inom sa D3 Bio kadadlaw, Dr. Neil?
3: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabaloni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 Bio.
1: Abisan dengue, ginig-inom ko
3: yan. Di ba dengue subong? Grabe ang
1: wad.
3: Damo, painom mo na daan before pa mag-dengue. Hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So, isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
11: Patay sila.
3: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
11: Bacteria. Sang
3: ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3 Bio.
1: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

X500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: For Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics. For Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika for Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News FM, Philippine Center Time, alas 4:35 saga. Ang oras, ginadulong sa atos kalawansang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na! Naka-detox ka pa!
0: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.

0: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, sa mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa atong siringa, pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaandan akong inyo makaupod, ka-K5 Ray Espeha Umalay. It's a beautiful Thursday morning sa aton sining mga pidilangga ng mga tagpalamati. Ang iban sa aton sining mga kuturan, mga kakipay, buhay pamakam. Balik sa ila sining mga panimalay matapos ka magtaas ang tubig baha sa pila ka mga kabanwahanan, mga kakipay, kahapon. Ang labing apektado sa nga baha nilagid mismo sa may banwasan nga New Lucena sa aton sining mga kakipay. Ang pila ka mga kabarangayan dira mga kabiyaran nagmistula nga suba, no? Ang pila ka mga dalanon kag talamnan sa magtaas ang tubig baha kapon. Amuman sa banwasan nga Putotan, may pila ka mga apektado nga mga kabarangayan, mga kakipay, ang ginpang bahaman sa Santa o kung sa Saraga. Sa aton sining nga mga ka-K5, may pagtaas man sa nga tubig baha. Amo gid ning mga common actually nga mga barangay kag mga kabanwahanan nga may mga barangay nga ginabaha-baha parang litan nga magsigi-sigi ang uran. Wala palabot dati kung magbuhi sa nga tubig baha ang dam. No, ang pila naton sini mga ka-K5 ka mga dam sa may probinsya at epektado gid ang mga lulalaying areas naton sa aton sini mga ka-K5, ang mga catch basin, mga kauturan sang nga tubig baha from the Halao River sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga kauturan. Kahapon to naglibot tong pila naton sini ka mga team kagagin na check ang iban to nagabutang na lang gani isang improvised nga floater para lang nga makakarga sang tawo, no, makatabok sa aton sining mga ka-K5. Kaiti nagataas-taas ang tubig baha sa aton sining mga ka-K5, ha? Halong kita tanan, ha? Alas sa 4:42 sa aga, ginabi-abi tayo ng presensya sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati, mga suki naton sa kahanginan ng kapundid barwa sa aton sining pagpangalagad. Subong nga daw sa ang Webes. Today is August 20, 2026, mga ka-K5. And of course, sa may mga klase, himos na aga pa. O, digamo na aga pa, preparar na sa may mga klase, kag may mga opisina. Pero sa mga extended ang suspension of classes, iba noon tayo nakaroon kay ka-K5 alirapin. May mga eskulahan to mga ka-K5 sa Putotan. Sus, dito sa Hamabalod Elementary School, do ikaw lang maluoy, nag-aas tong tubig. Bahagin na send kapon sa ako ni Ma'am Pearly, ang ila sining principal sa aton sining mga ka-K5. Ang ining pagtaas mga kabiyanan sa tubig dito sa eskulahan mismo. Hamabalod Elementary School. Oh, grabe mga ka-K5 sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Sinulod gudya ang eskulahan nila sa tubig baha kapon. Oh, sa aton sining mga ka-K5, ambot ko nga hunas-hunas na ni subo nga may giing send ko na si mo ka-K5 poll nga picture. Oh, sa aton sining mga ka-K5, sakop ini sang barangay Hamabalod. Ining Hamabalod Elementary School. Kinanglan gini sila nag-message si Ma'am Sakunto ang ila sining mga printer, ang mga gamit sa mga eskulahan, mga libro nila nagkalabasa. Sige-sige, bing ulan kagagapon, nadiriya sa siyudad sa Iloilo, medyo nagtahaw-tahaw ang ulan, pero ang ulan niya sa may kabukiran, amutuya ang grabe, nagpalala agad mga kakabyanan sa mga ka-K5 sang tubig, nagpataas gid sang tubig baha. Ang mga mangunguma na to ni may mga talamnan ni bago plang sa buwag kag bago palang tanom-tanom siyang talamsang ila sini nga palay. Asos. Nga kalot naman ni ulo sa aton sini nga mga mangunguma, mga kakipay. Basta gani ulan-ulan kag bagyo-bagyo, mugi ni sila mga unagid nga apektado, no? Sa sini nga maulanon nga tiempo, mga kakipay. Good morning, kids. Sa aton sini nga mga pinalangga ka mga tag-propati, ang aton sini nga mga mobile taxi patrollers. Nakatutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo sa mga nagpangapi, aga pa! Mangapi ka mo sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape ka kampyon ni Dr. Ramil Itangoy. May kape ka na, nakadetox ka pa. Ang paborito nga kape ni ka K5 Oting Guanzon. Sang barangay Malusgod, Pototan, kag ninanay Bit Guanzon. Good morning, good. Sa kay Ma'am Annalyn Panis Agrabante, Jan Bayuran, Josephine Florindo Diaz. Sa tanan-tanan naton sila yung mga K5 Solid Supporters online na nakatutok na mga ka-K5, i-like, i-follow, i-share ang aton sila yung pagpangalagad sa aton Facebook Live. Kay Ma'am Helen Pagaypay. Ma'am Helen, kamusta das Barangay Ubang? Good morning. And of course, kay Ma'am Ning Ilumba, Lord, thank you for giving us another new day and for all the blessings you've poured into our lives. We are very grateful for our health, our families and our friends, and every opportunity you place us. Let us be a blessing to others today, Lord. Amen. A blessed Thursday morning sa imo, ka-K5 Rio Malay. Salamat, kid. Bailo naman kami ni ka-K5 Enrico. Kaya naman karon sa Foro de los Pueblos, kami importante kita nga kantuan, mga ka-K5. No, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga-Palamati. Alas 4:46 ang oras, mga ka-K5, sa aton sini nga pagpanglagad, Sandra Pineda Solas. Good morning, kid. Sige, kuwaon ta na yung latest update sa lakat sa panahon with our DOST Pag-asa Iloilo. Sa aton sini nga mga ka-K5, kaya are naman ang balalantayan, no? Sa aton sini nga mga kuturan, di ba? May pilakit na ka mga tropical depression. Ang tropical depression, si Bagyong Neneng, ang location niya subong mga ka-K5, ang last niya nakita dito na ito sa may pungsod, Taiwan, dapit. May babaw na isang Pilipinas, pero ti ang Taiwan daan, ginakonsider na sa Pilipinas nga sakop pa sa ila sini nga Philippine Area of Responsibility. Mamuti ang Taiwan kag Pilipinas, hindi man na maglayo mo. Let's say kung lang taon mo sa satellite image naton, base sa areas and location, mga ka-K5, ni Tropical Depression Neneng or ni Bagyong Neneng, hara man yapon sa mga ka-K5 sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang isa naman ka Tropical Depression nga formerly nga nangin isa ka low pressure area, ara sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility, pero hindi man gid ni malayo kayang iya sini nga kalaparon kag ang iya sini nga dalanga sa ginapa-enhance ka southeast monsoon. Nag-apekto gyapon ni mga ka-K5 sa pungsod Pilipinas. Si Baloon tapag inakaroon sa aton sini nga pagpangalaga diri kay makaupon naton gid mismo ang representative sang DOST Pag-asa Iloilo. May ginabulumantayan pagin kita nga tropical storm. Area medyo taas-taas ni mga ka-K5 sa bagyo kay ti tropical storm ni siya nga may international name nga Saudel. Hibaloon tani karon kay engineer Jan Baron ang aton sini makaupod subong nga aga sa Pag-asa Iloilo sa aton sini nga gina-expect nga weather bulletin update subong adlaw. Engineer Jan Baron, good morning. Live kita sa K5 News FM Iloilo. Kaupod mo ka K5 Ray Umalay.
1: Hello sir, good morning. Kaya sa aton man mga tagpunamati, latest nga weather update naton sa adlaw sang Thursday, August 20, 2026. Bisa aton nga latest nga weather update, tatlo or sige, apat gyapo no ang aton nga weather system nga ginamonitor. Tatlo sinadi is bagyo and ang isa ka weather system naton sa muning southwest monsoon. So naon tani ang bagyo nga sa sulod sa aton nga area of responsibility si tropical depression Neneng. Last location naton or latest nga location naton sa iya nasa kalayoon siyang 390 kilometers north of Itbayat, Batanes, may maximum sustained winds ini nga 45 kilometers per hour. Malapit sa iya nga sentro, kagagastines nga pwede maglabot sa 55 kilometers per hour. Nagadalaga rin siya pa west-northwestward at 30 kilometers per hour. Ang ining bagyo nga expect na to nung either magpalapit or mag landfall sa may Taiwan and samtang nagapapalapit siya no sa may Taiwan, amat-amat ni siya nga magahina man. Eventually, mahimo na lang siya isa ka LPA. Ang ikaduwa naton nga bagyo nga gina monitor, tropical depression man siya no, and sagwa ni sang aton nga area of responsibility. Ang latest nga location naton sina dire is nasa kalayo no 1100 kilometers west of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds ini nga 45 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag Agastinez. Pwede maglabot sa 55 kilometers per hour. Present movement niya is southwestward at 10 kilometers per hour. Ang ini nga bagyo actually moving away ni siya no sa aton nga pungsod, and ginexpect ni siya naton na similar man no sa tropical depression naton nga si Neneng, maghina man ni siya for the next coming days. Eventually may mo na lang ni siya isa ka LPA. Ay katatlo naton nga weather system ang ni si tropical storm Saudel. Latest nga location sina diri naton is nasa kalayon 2960 kilometers east of northeastern na Mindanao. May maximum sustained winds ini nga 75 kilometers per hour. Malapit sa iyang sentro kagastines nga pwede maglabot sa 90 kilometers per hour. A present movement sini is northwestward at 25 kilometers per hour. Ang ini nga bagyo medyo malayo pa ni no ang iyang location, and medyo sa idalom ini ang iyang location based sa iyang coordinates. Pero nakita naton na for the next coming days generally moving northwestward ni siya. Possible nga magsulod sa aton nga par. Possible gani entry point niya sa may sa may upper right corner, and going possible going towards either Taiwan or southern parts ng Japan. So kung amo na aton nga scenario no sa amo ning bagyo, base may possible enhancement na naman sa southwest monsoon. Ang ika-apat naton nga weather system update naton no, sa aton nga southwest monsoon, which is sa subong no, sa Luzon na lang siya nag-apekto. So diri sa aton sa western Visayas, expect nato no nga generally fair weather nakita. May mga chance sa gyapon sa mga isolated yung mga pag-ulan, pangilat kag panag-uubdala sa mga localized thunderstorms. Ang hangin mahina, tugtog makasarangan sa direksyon nabagat na nakatundan nga muni ang magadala sa makanay tugtog kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton is 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:40 sa aga, magatunod ini 6:07 karon sa hapon. Ang nato nga latest weather update. Ako si John Baron, madam gid nga salamat.
0: Sir, ini si tropical storm Saudel nang makita naton subong sagwa sang Philippine Area of Responsibility sa bahin sang east of northern eastern Mindanao. Nasiling mo kay nan ano ang iya sini nga tracking, iya sini possible movement, may chance nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility, pero wala sang chance nga maglandfall sa aton sining kadutaan sa pungsod Pilipinas.
1: Yes sir, as of now manubo ang chance no mag landfall ini sa aton nga landmass pasaka ang iyang dalagan. Muna nagaling no ang once magpalapit na siya sa aton nga landmass or going towards na siya no either southern
0: Japan,
1: part sang Japan or Taiwan, base may enhancement kita sa southwest monsoon.
0: So gini-expect na to ni siya nga once nga nasamtang nagapalapit sa area sa nga ton sining pung sa nga Philippine Area of Responsibility, even though nga ti masulod man sa or hindi, babaw ning iya sining possibly nga dalagan ang tracking niya sini ni tropical storm Saudel, pero ang ipada ang medyo ano lang diri pwede again ma-enhance ang southwest monsoon naton nga magadala naman sa maulanon nga tiempo. Ang inyo sini estimated sir nga ano gani nga adlaw nga possibly makapalapit sa Philippine Area of Responsibility ning si tropical storm Saudel?
1: Yes sir, sa aton nga ano nung base aton nga data possible masuloy sa PAR over the weekend and possible enhancement sa aton nga southwest monsoon is mga Sunday siguro or next week na. Pero bantayan ta ni siya sir no ang aton nga ano nga bagyo kay ang bagyo abi naton is medyo malayo-layo pa ni. So ano no actually layo pa ang bagyo naton subong layo pa ni sa ano no sa PAR line. In fact layo ano siya way pa ni gani kalabay sa ano no sa Guam. So malayo pa ni siya. So ang problem na di abi kay kung layo pa siya sa aton nga ano no nga PAR line, layo pa siya sa aton nga landmass, so may mga ano pa na may tendency pa na nga malain pa ang iyang track no kag malain man ang iyang intensity. So kung maglain na abi ang iyang track kag intensity, possible na siya abi nga magano man mag ang gin forecast naton nga adlaw na nga kung sa diin masulod siya sa PAR or ang gin forecast naton nga adlaw kung sa diin siya mapainhance ang aton nga southwest monsoon, pwede man na siya maglain, pwede na siya mag early pa ang iyang epekto or pwede man mag late na. So muna nga aton nga ano no nga bantayan nga monitor kada adlaw kag preparahan.
0: Tapi posible nga magbaskog pa gid siya no from tropical storm category Sierra Baron.
1: Yes sir, I reckon sir nga ano pa ni siya mag baskog pa ni siya no given nga malayo ni ang distansya sa landmass and ang iya ni nga agyan po lang gid dagat. So I reckon maano ni siya sir mabaskog pa ni.
0: All right. So amo nang dapat bantayan sa mga pumuluyo nato no. Over the weekend no ang possibly nga pagsulod sa Philippine Area of Responsibility ni Tropical Storm Saudel nga may chance nga magtaas pa ang iya sining storm or ang iya sining category as bagyo and by ano no by Sunday most likely no maga enhance ang southwest monsoon tugas ang sining ginapaabot naton nga si Tropical Storm Saudel. Magsulod siya sa Philippine Area of Responsibility. Anong pangalan nga pagkatawagon siya, Sir Baron?
1: Yes, sir. Naka-ready na ang iyang local name nga si, ano, si Obet.
0: Si Obet.
1: Okay. Yes, sir.
0: Kay, ang Tropical Depression ni at upod ni Nining ni Wai sa magsulod sa LP sa Parmo, no? Amo na nga Wai siya mapangalanan, Sir Baron.
1: Yes sir, ang ining si tropical depression nga sa guwas ang PAR do unlikely ni siya nga magano no mag sulod sa aton nga PAR kay ano ni siya moving away from the country ni siya.
0: Mm-hmm. Sige. Salamat gud engineer John Baron sa pinakalatest nga update sa lakat sang prahon diri sa K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Thank you sir and good morning.
2: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitan K5 sa umaga.
0: Alas 4:58 oras sa itong sining pagpangalaga na batian si Engineer John Baron sa pag-asa Iloilo mga ka-K5. Yan mo itong aton sining latest bulletin na weather bulletin update. Maari naman, no, wag pagali kita makalampuwa. So, wag pagali ni magmala siguro ang mga nabasa ng mga hinalay, mga ka-K5, bukong mga lago sa aton sining mga pumuloyo. Sa weekend, gina-expectar naman magsulod ining si Tropical Storm Saudel kag pwede pa nga mag-enhance kag magbaskog ang iya sining hindi lang tani no gabay pa nga sagwa pa lang matunaw na ni in God's name sa aton sining mga ka-K5 kung man may tendency nga magtaas pag init into typhoon category o kun na typhoon category mga ka-K5 ining si Tropical Storm Saudel karon kung magisulod na sa paro kung samtang nagapalapit sa paro makita mo ning do puti-puti nga na mga kasipay ko. Oh, ina siya ang mga ano na mga hangin kag mga ulan na siya mga kasipay, no? Mga tawag ni mga bagyo ina nga sarang ma-enhance kag mag-develop sa tonsyon nga mga pinalangga nga mga tagpalabati. Diba mo kung nagalabay ng bagyo ining tropical storm kag mag-combine sa dira mga ka-K5, nagadugang paginang baskugya, no? Ginahigop yun at tanan sa ton sining mga pinalangga, ng mga tagpulamati, no? Sa ton sining mga kuturan. So, apisar nga malayo ang tsansa nga mag-landfall ini sa landmass ng Pilipinas, suno kay Engineer Jan Baron, pero ang tsansa nga magdala naman ini sa grabe kag sige-sige nga pag-ulan over the weekend, amuna iya naman ang aton sining nga kabalak-an kag amo naman na ang magaperwisyo sa aton. Sa aton sini nga mga kakipaid. Oh, sa aton sini nga mga pinanangga nga mga tagpalamati. Tungod nga mangin maulano naman ang aton sini nga tiempo, expectaro naman naton ina sa mga kakipaid, ba? Pero weekend na, mayo na kay weekend, way klase, way pisina. Si Jesse Amole Senior, Sir Ray, good morning. Patamyo ko Marilu kag Mulong, sang sitio sa Pa Zone 1 Balantang Haro, nagapamati gid sa imo. Salamat gid. Sa Balantang Haro. Amo na nga hindi kami magpati nga ikapila lang kami. Number 1 yang K5 ko. Sa survey ni ka K5 AJ Cordoba, yan number 1 yang K5. Nita Del Prado, good morning. Kay Pebreo Malay, ari kami kapamati sa Sinikway. Well, ari pagin sa Sinikway, lapos always. Ang muna gani nga number one, ginang K-Pay. Thank you so much, good ma'am Nita Del Prado, ha, kay Sir Peter Ladrido. Kay Pebreo Malay, good morning. Ginatamyaw ko lang sister ko, si Sheila Ladrido, Sardoya. Happy, happy, happy, happy, happy birthday and God bless you. Thank you, kay Pebreo Malay. Happy birthday kay Mama Sheila Ladrido. Celebrate sing iya sininga kadlawan. Belated happy birthday sa akon sininga pakaisa nga si Ramram Espeha. Ramram Espeha, happy birthday to you.

0: Francisco Mampula. Good morning. Alas 5 in punto, mga ka-K5, diretso na kita sa mga labing talalupang doon naton sining mga balita, balantayan naton sining mga update sa aton sining pagpakalagad sa mga adlaw sang Webes, mga ka-K5.
1: K5 Ray Espeha Umbalay para sa balita K5 sa umaga.
0: Police visibility sa mga eskwelahan nagapadayon pero usik sa gin pasiguro ang safety sa mga estudyante kag mga manunudlo. Pahanumdom gikan sa Police Regional Office 6 angot sa seguridad sa mga bulutuan kag ginpahanumduman ang tanan nga mga gun owners nga mga responsable sa ila sini nga mga armas sa ila sini nga pagsikyar. Kag pila ka lugar sa New Lucena ginbaha. Sa dugang mga balita, SUV na bungkuan ang nagapark ka auto kag motorsiklo sa aro, driver sa SUV ginpanginwala nga nakailom sa makalubog ga ilim noon. Bauso, sabi ko gani kagabi may sunog. Kaya ang aksidente nga ni mga kakipay buhay isang liwan kundi natabo diram lang sa dalom istasyon. Muna nga una gidya sa balita ang K5 mamuti aram lang sa dalom istasyon mo. Sa dugang naton sini ka mga balita mga kabiyanan sabton ako na lang ang akon sa labton sa usgado. Amo ning payag ni Jeffrey Pacardo matapos ka magsungka sa kapulisan sang gintiro pat-

0: kita dito ba gikan sa may Carles Iloilo kag napaskil sa social media ang itsura sa sining suspect. Ati wa na sa may memo nagpamati na ni sa advice ng iya mga kapalentian nga magsungka na lang. Nagmagsungka na lang sa iya siniginobrang sala. Ang balya to sa interview ni Kakipay Virginie Mayo nga sabton ko na lang ang akon sa labton sa Usgado. Baloon tani karon sa report ni Kakipay Virginie Mayo kag sarugan nga mga balita. Majority Floor Leader Council Councilor Rex Marcos Sarabia gin-question ang parliamentary courtesy ni Councilor Sedpre Cabaluna. Ini matapos mga Kakipay nga may mga ordinansa nga giladuso si Sedpre Attorney Sedpre Cabaluna nga daw hindi komporme si Councilor Rex Marcos Sarabia. Di baloon tani karon mga Kakipay ba? Sa aton suni nga pagkapangalagad na sila malang dira pero dumatsagan ko doon mag-giramusay sila. Amo si Atorne Sedpre Cabaluna yan ni hindi timo BFF Atorne Cabaluna ni Atorne Sarabia. Hindi ka mo yung BFF mo. Ang BFF yan ni Atorne Sarabia. Sa aton suni nga mga kakipab si Councilor Nene Di Laliana. Oh? Amo ni ang BFF yan. Muti Karancho grupo bla Karancho munang BFF niya ni Councilor Rex Sarabia si Nene Di Laliana sa aton sini nga mga kakipay pero ti si Councilor Rex Sarabia kag si Attorney Sidpre Cabaluna mga bugado niya mga bugado ni sa aton sini nga mga kakipay ti si Councilor Nene Di Laliana ya graduate sang Juris Doc tor sa pagkabaluta pero hindi siya bugado. Sa aton sini nga mga kakipay. Diba si malay mo mangin abogado man niya si Councilor Nene Di Laliana at di maupod siya sa linyada sa mga abogado sa konseho. Pero ti subong niya upod-upod lang sana kay Councilor Rex Sarabia. Ang sa aton sini nga mga kakipay. Hindi sa ka mamo kung ano ginabantayan dabi ni former councilor ano mo Plaridel Nava ang mga ulag ni Councilor Nene Di Laliana kung pananglitan nga magpabibo kuno ti malawagan naman eh. Pero Attorney Sedpre Cabaluna hindi kaya best friend hindi kaya BF F ni Attorney Rex Sarabia mula ng panumdumon mo Attorney Sedpre Cabaluna. Nantawon ta ni karo kung anong imbaisa nila to sa sulod sa konseho to. Datong sini nga mga kakipay with the kakipay by Jenny Coyuna. Masobra 400,000 nga balor sa ang Gilapatian Cebu na kumpiskar sa high value individual sa nga subject sa drug buyback operation sa Banwa naman sa nga Dumanga sa report ni KK5 Aaron Lloyd Ray Puyo. Ang oras naton mga ka-K5, alas 5:07 sa aga. Dere sa balitang K5 sa umaga. Sa pagbalik nato, ang kuhaw mga detalye sa ato, sining mga balita, dugangan ta na. Sa pagdidugang nga diskasyon karon sa pinakalitest man ng mga development reports sa balita nasyonal kag sa balita internasyonal. Sa aton sining mga ka-K5, magabalik ang balitang K5 sa umaga.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ni si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavion.
4: Ni si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! D3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.

0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Sa mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay.
3: Basta tindo ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masami ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
3: I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon,
3: mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal
3: sa butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
2: Mabakal
3: sa butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
11: Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
10: Libre!
11: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadragsa nga punggot.
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit.
15: DTX Beauty Soap.
14: Galaong magputi.
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol.
15: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor,
16: ang labahan.
17: Nakasampay na.
16: Ang uniform ko.
17: Naplansa na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalaba.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko
19: ang Extend
18: Supplement for Men.
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling. Come to Mama.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
21: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matinlo nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatoy.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
21: nga nagapanubo
22: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio
3: yung may PCO.
22: Ang PCO
3: yung may D3.
22: Mabakas mga butika.
3: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio
3: yung may PCO.
22: Ang PCO
3: yung may D3.
22: Mabakas mga butika.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 5:15 sa aga. Ang oras sa ito sinig ang mga pinalangga, ang mga tagpulamati, ginadulungin sa ito sa kalawan, sa ang Klinika DTX 500. Para sa may mga balatian sa diabetes kag hypertension, mag-inom sa Klinika DTX 500. Sa may mga hilana, trangkaso, ubo, masipon, inom sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Nga sarangin makabulig sa ito sa ring ikaayong lawas. Mga ka-K5, sarangin makahatag sa alibyo kag makaprotekta sa aton sini nga lawas. Ang Klinika D3 Bio may vitamin D3 kana, may extra virgin coconut oil kapa. Alas 5:16 sa aga, mabakal ang mga produkto ni Dr. Abel Itanguy sa mga klinika de alternatibo medicine and wellness center naton nga napamtang sa Pasig City, sa Kalinog, Cosmart Kalinog, Miagaw Branch, Haro Branch, dire sa distrito sang Haro, Iloilo, no, sa may kilid lang sang St. Robert's International College, dira ka bubakal, mga ka-K5, kag sa aton sining branch sa Sara, sa RGM's building, malapit sa Sara Bus Terminal. Ang consultation naton sa Sara, di ka malipat sa tanan ng mga taga Quinto distrito, ha? Umpisa sa September, ha? Sa Domingo, may ara na kita nga consultation dito mga ka-K5. Kanto ka mo dito sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpabati, kaya libre ang consultation sa tanan-tanan naton ng mga clinic product center ni Dr. Amil Itangoy. Available ang Clinic D3 Bio, Mighty C, DTX Prebanded, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, tanan-tanan ng mga suplemento nga pwede ninyo imnon, herbal, walang halong chemical. Ang oras, alas 5:17. Brand new na ang radyo ni Sir Peter Ladrido, kasigabong sa Iloilo City National High School. Kaway-kaway sa mga gwardyada. Sa mga gwardya, ka nagpamati sa aton. Good morning. And, always, kid ka nagtutok diri sa balitang K5 sa umaga. Unahon ta balita ni ka-K5 Karen Badilla. Sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati kay ang mga kapulisan naton ginatag kapadayon sa Gyapon ng ila sini nga police visibility. Mamudamo na gambal nga duagi balangaw, duagi balang kasaw sa mga kapulisan naton sa mga eskulahan na sa natabo tus nakluban. After sa todo di na sila makita, nagambal ang police nga ara Gyapon na. Ara kami ya Gyapon ng police visibility, ara Gyapon. Oh, consistent sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ibalonta sa report ni ka K5 Karen kag kahapon naglibot pa ni sila. Ano ang mga areas tong busligin pang baha to kapon. Oh, sa areasang New Lucena kag sa banwasang Pututan. No, kay ti mataas ang tubig baha kapon. Kag kamusta kung nag-subside na ni? No, balikan ni nila karon kay ilang taon to ko nagipanaog ng tubig baha to kiti. Kapuay huway kita plaka orasang ulan-ulan mga kakipay mo. Thanks God nga nakapuway kita mga kakipay. No, sa aton sining mga kuturan amo nang ginasiling bala, no? In tawag ni sa aton sining mga kaki5, no? Sa akong basihan aton ang Biblia sa aton sining mga kaki5 sa story sa storya tubla ni Noah, the Noah's Ark. Nga ging papreparar sa mga K-5s ang mahal nga makako nga mag-ubra sa isa ka dako nga barko kay maanaw, no, for 45 days or more than 40 days mga ka K-5 nga magsigi-sigi ulan wala untap. So diri mo may imagine nga kung lang taon naton pila pa lang ka oras mga ka K-5 wa pagani ka 24 hours mo sa aton sining mga kuturan nga sigi-sigi ulan. Grabe na pagtaas ang tubig, no. Sa aton sining mga kakipaib, it's also a reminder to us sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Nga ti, kung kaysa kinanglantagin mag-repent, mangayo bulig, mangayo siyang patawad. No? Kay ti, ang kalamidad ni kabalo kita, ang may control ni isang tanan, mga kakipaib. No? Ang asarang lang niya makapatunaw sini, makapalikaw sini sa aton sining mga kuturan. Wa isang liwan, no? Hindi ni namon kaya ni kakipaib alirapin. Hindi man ni kaya ni Kibuloy. Kundi ang aton lang sininga, mahal nga makako. So we thank God for a very good weather. Subo nga aga, subo nga adlaw sang Webes. And we pray sa safety sang aton sininga mga kuturan nga tingin pang baha kapon. Ha? Hindi ka inom kamo to sang nga ginarecommend sa DOH nga bulong pang preventive mga kakipaib sa mga leptospirosis. Ano mo pagtaas ng tubig baha ni Komo ni nga mabalitian leptospirosis sila binagid ko may pilaskaw. Ang mga bata nyo sa wayon yun isagi ka tubog sa tubig baha. Delikado sa itong sining mga kakipaib. Naka-standby na sa linya si kakipaib Karen Padilla. Kakipaib Karen, sa report ko ahead.
0: Kakipaib Ray, nagpabilin no, nga prioridad sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 ang safety sa mga estudyante kag manunudlo sa bugos nga Western Visayas, K5 Ray. Suno sa statement ni Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, K5 Ray, nga ginmanduan sini ang kapulisanta nga ipabilin ni nga pasangkaron ang police visibility sa mga eskwelahan, pagpatigayon sa mga regular patrols, then pagpasangkad sa information gatherings kag mag-coordinate sang maayo sa mga school authorities subong man ang pag-assess, no, kag pag-improve sang mga security measures sa K5 Ray. Kung madumduman sang natabo to ang shooting sa isa ka eskwelahan sa Maytacloban, K5 Ray, ang aton ni nga mga kapulisan diri sa Western Visayas ginpa-alerto sang PRO 6 kay para hindi
26: tiambal nila kuno ka K5 Karen do agi malang kuno na. No, makita pagimanblat nato now sa paglibot-libot kag pag-obserbar nato may mga kapulisan pagibang kita makita sa gwa sa mga eskulahan, sa gate, no, K5 Karen Badilla.
0: Yes, K5 Rain, o base man sa paglibot, ta, may mga police assistance desk o kunpads nga ginapahamtang ni sa mga entrance kag-exit sa Bulutuan, K5 Rain. Kag kung madumduman, every Monday, may mga kapulisan kita nga nag-join sa flag raising ceremony sa mga eskwelahan. Kay after na sang flag raising, ginahataga na sang 5 to 10 minutes K5 Rain nga talk or paghinun-anon ang mga pulista sa mga estudyante. Eh, galing kay Tia mo lang na, bangod ya sa limitado nga numero sang aton nga kapulisan deri sa Region 6, ang inuras lang ang pagstay nila sa Bulutuan, like a B7 to a 6 to 8 a.m. Magadto na daang kapulisan. Santa. After 8 a.m., mabalik sila sa kundiin. Git sila yan na-assign kay 5 Ray. Then pagka alas 4 hasta alas 6 sa gabi, amo naman na pagbalik sang aton nga kapulisan sa mga eskwelahan. Kay dira kay 5 Ray, no, nagagululuha ang aton nga mga estudyante kag nagapalauli sa ila tagsa kapanimalay kay 5 Ray.
26: How about ang ining bagong insidente sa Ateneo de Zamboanga University, bra? Because this is another scenario, no, ang natabo. Ang sa Tacloban to, ang mga suspect, no, sa aton sini nga mga ka-K5 nga mga estudyante na hibaluan to ka-K5 karen nga wayto sila mag-agi kuno sa gate, no? Nagtaklas to sila espader, no? Kag didto nila yato yan natinguan nga mabitbit ang ilarmas. Ang ining sa Ateneo, allegedly, why ni siya mag-agi sa regular nga pag-check up, pag-check sa mga gwardya, tungod nga may salakyan ini siya. And allegedly, nga ang armas, ara sa sulod sa iya sining salakyan, no? So may mga measures bala ang aton kapulisan nga ginalantaw nga ti sa mga kasubong siniti, actually sa mga private schools mo lang niya makitaan nga ti ang mga estudyante di pa car eh, no? Oh, aton niya bilin ng kita na gani gaan taplite sa sika dia pakadto sa eskwelahan mo. Oh, ini yung mga private school ya kis elementary pa lang high school kabalo na magdalas lakyan may mga lisensya na di pa car na ni sila ka K-5 current na, no? And na-mention nila kung paano nila tawag sini? I-check ang or enhance ang ila sini nga security measures ila binagid sa mga private schools, no? Nga mati may mga salakyan na ka K-5 current.
0: Ang kahapon ang si RD Tuanyo nag field visit ini siya kay 5 Ray kag posible nga ti nadalaman ni sa mga ginpang bisitahan niya ni ang paghinun-ano, no, regarding ni sa pag-improve sa mga security measures kay 5 Ray sa mga eskwelahan. Pero ang isa diri sa naobserbaran ta nga may ara sang isa ka university kay 5 Ray nga it sa pag-check hindi lang ni sa pagrekisa sa mga
26: actually ang university na nga ginatumod mo ako personally na ka-experience ko and I salute them, no, sa pag-implement sini. Una nag-react ko eh pero ambal ko hindi ano na siya ang sakto ning ginobra nila. Mamuti siyempre po hindi kabla anad ma-react kag usually. Ngano na naman no panalukan nila ni Sakon na turista nga. Oh. Nagsulod ko dito sa eskwelahan sa University of San Agustin. Pagsulod ko na dito sa eskwelahan sa University of San Agustin, ginpabukad, ginpabrig na nga kon nga salakyan, ang ano ko sa likod, compartment, ginpabrihan nila, gincheck nila sa dalom, etc. Ginpapanaog lang akon sining windshield, ka K5 Karen Badilla, oh, sa aton sining mga pilangga, ng mga tag-palamati. Tisang una, dumidyo nag-react, pakumunan na anong bukado ang gini, sir. Ano, open ko gini. Balya, yes, sir. O, protocol na, sir. O, sunod ka man eh. Pero, bisan tuod nga medyo maawat-awat ng imuuras mo during that time. Nagadali ko that time eh, no? May imit ako nga friend ko sa University of San Agustin nga nagatudlo, dira. No? Nga professor, ti may meeting kami blanga duaw. Ti medyo na late-late na ko kay gahulat na sa sako. Ga message, sanin ka na, Meg? No, ti medyo kadali ko kay ang ita ko parkingan. Hindi galing kay mapundo kagid sa ila sini nga entrance sa gwardya. Kag iusisaon gid sang guard. Kag ang gwardya nami man ang University of San Agustin kay bastante sa gwardya bala ka K5 karen. Kay kung mga kulang-kulang man mga private schools, hindi nyo pagtipiron kay ginabaydan makamusang gusto sa mga Grikanan da. Ka K5 karen. May mga private schools na bing isa lakbilog gwardya. Tiyanon lang lang sa isa ka bilog ang gwardya kung magdululungan ng pulok, bilog, kinsik, bilog, baintik, bilog ng estudyante magsulod. Okay, K-5 ka rin?
0: Yes, correct, K-5 Ray. Tiyan mo man na ang isa sa reminders sa PRO6 sa mga eskwelahan nga dapat sa entrance ka palang K-5 Ray, isiguruhon gid kung sinuni ang mga ginapas ang nagasululod, i-check gid permi K-5 Ray kung ano ang mga purpose nila, ano ang mga bit-bit nila K-5 Ray pasulod sa eskwelahan.
26: May salakyan man na o kung
0: yes,
26: wala.
0: Yes.
26: Estudyante man na, private, individuals, or even ang mga professors kay mga maestro. No?
0: Yes.
26: I-check gid. Hindi ko mo nga din sila, hindi ko mo nga maestro sila, hindi ko mo nga principal sila. Bisan ang presidente sa university, check ah! Why, excuse? Na K-5 ka rin?
0: Yes, correct, K-5 rin.
26: Para ma-secure. Para mabalaan. Kaya subong nga daan niya, hindi ka na makambal. Ako ya, kung may bata ko, kung may estudyante ko nga nag-eskwila. Kaya K-5 ka rin? No. Ano ganaya? Ang siguridad ganyan siya nga akon nga kabataan, akon nga panumtumon. Siyempre, sa mga balita, subong nga mabatian naton, kung kaysa hindi lang estudyante ang involved mo. Di ba?
0: Yes, correct.
26: Ang pagpamahog, kagpag-threat, kagpag-iobras ang hindi manami, sarang man maobras ang isa ka manunodlo with all due respect sa mga maestro, kagmaestra naton, ng mga tarong. Pero tigaling may basis na kita, just like what happened in Dumangas, di ba?
0: Oo.
26: Pero ang namin ito yan, na preempto gani yan, na punggan, kakipag ka rin,
0: yes, K5 rin.
26: Why, sige, pabalik. Gin, ano da yun? Gin, respondihan da yun sa nga ton mga otoridad? Sa ton sininga mga kakipay. So, damo sa mga what if sa ton sininga paminsaron? What if waay matulupangdan? What if wala aging seryoso sa eskulaan? What if gintod-tood to sa maestro nga to? Di ba? Kaya itong hambal na dito sa iyaw nga posaw?
0: So, nga ang sa post ni isang maestro to kumadumduman ta may mapatay.
26: Na.
0: Nga maestro, principal, assistant principal, kag iban pagid kay pangdalahigon niya
26: na. Amo na siya sa ton sini nga mga K-5, di ba? So that is why nga very very important ang papel sang pag-ubra kag pagpatigayon sang security measures sa mga bulutuan sa mga eskwelahan, no? Ang mga public school mentionedihan tani ka K-5 Karen, mamo why ni gawaya sang tuition nga ginabaydan sa eskwelahan mo, mamo free tuition ng aton sini nga mga public schools, even ang aton sini nga mga college, state college and mga SUCs na tumla, state universities and colleges sa aton sini nga mga K-5. Ang mga public school sa elementary kag sa high school, ang gabayad na yasang security guard, ang mga ginikanan, under sa contribution sang Parents and Teachers Association o kung PTA, ka K-5 ka rin. That's why I mentioned yan, tanga do very limited. Ang ila sini nga number of, tawag ni, school pa, tawag na yung tawag nila sini, sa campus police or police personnel nila dabi, no? Sa eskulahan nila, anyways, gwardya na, no? Mga kakipay, bibahan pa na na ginahire nila ang gwardya, inablang dira-dira lang sa barangay nila, bla? Kakipay ka rin? Nga, wala blaga under sa, sa security agency, kasi mahal-mahal man ako may security agency. Ang muna ginapangabay sa mga public schools, especially sa mga barangay schools, mga barangay tanod, nasilduhan ng nilada, no? Kakipad ka rin, Badilia, nga mag-check-check na sa gate, kabagbantay sa gate sa mga palaligoy. Nga hindi kagawa sa gate sa eskulahan. Kakipad ka rin?
0: Yes, K5 rating. Isa man dere, sa gin-open man sang PRO6, kay ang isa sa mga na-observe nila K5 Ray, ang mga eskwelahan ni Bala nga may ara gin man tuod sang CCTV, pero wala ga-operate K5 Ray, no? So, amo na ang isa sa mga gina-request man sang kapulisanta nga dapat ang tanan nga CCTV sa sulod sang campus K5 Ray ang nag-function gid.
26: Kay dumduman mo tong balita man to sa, I think, somewhere in Luzon, na tong gintiro, yung lang nubyaya, sa sulod sang campus, ang pusil ara sa salakyan niya, nursing student to kundi ko magsala, ang natabo to gusto na sang iyang ex ka magbulag, sang nubyaya nga magbulag siya. Tiyambal, nag-request nga, tayo may istorya lang tanay, di pagsulod to mga ka-K5, ka-K5 ka rin to sa lakyan. Mahana to magwa, malagyo nubyaya, gimpunggan niya, hasta nga gin lutang niya, no? Di nakasulod man tong armas, sa sulod man to sa lakyan. Di ba, no, Blau? Sige na lantaw subong sa pang pulis ang possibility nga ti ano ni may ara sila nga pagatigayon no nabi nga mga orientation sa mga gwardiya sa mga eskwelahan ang actual measures nga pwede nila obrahon ka K5 Karen Badilla.
0: Yes, may ara na K5 Reyno sa tinalikdan pa suno sa kay RD Tuanyo nga nag-meet ni sila sa mga especially sa heads mga security heads ni Bala K5 Ray kagin pang istorya nila regarding dira K5 Ray.
26: Sige. So anyways, importante na no sa ton sila nga mga pinalangga nga mga tagpalmati kay masubo nga may mga inosente nga madalahig para sa may Tacloban, no? Apat kito ka mga estudyante nga bayto labot-labot. Nagkalamatay ang diri sa may Sambuanga, isa ka estudyante pero ti kung ikaw ginikanan hindi gid ma nimo baton kay tungod nga ang imo bata nagating uha sa pag-eskwela at chiber to mo. Atong bata nga to nga napatay mathematician and science ano to ang enthusiast
0: science,
26: no
0: wizard yes
26: wizard gakumpete to internationally mo si Patrick Dylan Wee ang pledoya Wee mo mamo kalabanan sa mga nag-eskwela sa Ateneo mga families ang inline sa Chinese family bla kag mga manggrano ni eh. No mga C mga W mga atong pelido ganito yan ni ano to ni sang suspekto may pagka Muslim ti ano
0: yes
26: si Muhammad Nail Hanali sa atong sini nga mga ka K5 amo na ya ikaw ya di ka graduate tao
0: ang high school sa Iloilo National High School.
26: Ay sus, alma mater, gali na ito.
0: Yes.
26: Duwa. Halani, gali. Muhammad Nail Halani. Ang mga Halani, ito hindi na yung mga Chinese, nga mga pamilya, mga Pinoy, gini niya. Mga Wi, mamuna. Mga Umalay, na. Mga mga Chinese, Umalay, na. Pero mga Umalay na ti, mga Pinoy, gini niya. Nagpututa na yung Umalay. No? Pero kung Umalay, ito mga, ano na siya, mga Chinese na isa pero sa nasyo, kao, di ba sa nasyo, may gwardiya man kita dito that time. Duwak milo
0: yes.
26: Gwardiya, tada mo?
0: Yes, may ara.
26: Saan una? Iloilo National High School, Kamangli. That time, sino yung principal?
0: Si
26: Dr. Nordi Sason?
0: Yes, yes.
26: Ati Parias, nagli, eti, siyempre, ano, malangay mo nga, ano, sakon? 2 years, no?
0: Oo bala? 4 or 3?
26: May gindugangan mo pa ba? Sige, ang, ano na lang, dugang na lang to sa, no, ano to mga gimpang baha, to yung kantuan nyo kapon?
0: Oh, kahapon K5 Ray sang aga pagadto ta mga tuhod pa lang dito sa may barangay Baklayan, barangay Hilikon Este, barangay Damires sa may Gawgaw, Kagban, Kagiban pagid K5 Ray no, damo nga mga barangay sa New Lucena ang ginpang baha kahapon sang aga pero pagkalabot na sang or pagabot na sang hapon K5 Ray naglapaw na ni sa hawak ang kadalumon bangod nga sige-sige K5 Ray ang daludo. Tika hapon na interview naton ang isa ka barangay kagawad sang Hilikon Este nga si kagawad Kimberly Bergonia kag according sa iya K5 Ray ang atong baha hindi lang to siling nga tubig ulan nga nagtupa lang gid niya mismo sa ilang nga lugar kundi daludo K5 Ray nga halin sa kabukiran kay bangod sa nabukid nga bahin diri sa probinsya sang Iloilo tama kabaskog ang pagulan K5 Ray amo na nga ang iba nagapinamangkot nga dugay init man pero nga may baha ina bangod sa daludo K5 Ray no according sa iban nga mga residente dito kay nagstart gid ni ang pagdalom-dalom sang pagbaha dito sa ila mga alas 6 sang aga hasta alas 8 sang aga K5 Ray kag nagsigisigi na hasta pagkahapon kahapon nga adlaw K5 Ray.
26: Sige. Salamat kid ka K5 Karen Badilla.
0: Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
26: 38 minutos sa nakaligad sa taktang alas 5 sa aga. Sa ito sininga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga, mga ka-K5. Si Orly Gotesa, klala nyo? Si Orly Gotesa, siya ni ang isa sa mga 18 Marines nga mga nagtestigo before sa committee hearing sang flood control nga ginapangunahan before ni Senator Rodante Marcoleta sa tonsen nga mga KK5. Kag si Orly Gotesa, siya ang former aide security ni Congressman Zaldico nga ginatudlo nga amo ang isa sa mga mastermind sa sining pag alokar sang binilyon ka mga pondo sang flood control projects. Pero kabalok kamo nga aside sa tatlo ka mga Marines nga una na nga nagbaliskad kaginbawi ang ilang mga statement, si Orly Gotesa nagbaliskad naman mga kakipay. Gingsiling niya nga puro tanan basura ang mga pahayag niya, mga ka-K5, sadto sa committee hearing ni Senator Rodante Marcoleta. Wala kunosang kamaturan nga nag-deliver siya sang maleta sa kay House Speaker, former House Speaker Martin Romualdez. Sa ton sining mga ka-K5, amunang update subong kang pinakalatest subong mga ka-K5. Hambal yaging pilit lang sa kuno ni Mike Defensor kag ni Rodante Marcoleta nga ihambal, well in fact king butangan pa siya kag gintagaan sang script para hindi siya magsala. Ano ang baylo mga kakipay sa baylo nga kwarta kag scholarship para sa iya mga kabataan? Dugangan tara alas 5:40, pasensya gid kay naka-standby nang aton K5 kamustahan. Masulod na kita sa aton sa ni K5 kamustahan.
4: Tano kay Probuhay, pasudlon ta aton nga koneksyon
26: okay
4: sa Negros Island region. Unahon ta, check it out ng signal sa pihak nga isla ang aton mga guwapohon kag mga macho nga mga asendero nga anchorman kang K5 Bacolod. Good morning, Daddy Babes and Sir Robert.
5: Magandang morning sa inyo nga duha, Sir Melmar and Sir Nestor dira sa Antique mga ka K5. Kampyon ang signal mo niya, may problema.
6: Maayong aga kay nang pinina diases sa nagdayaw si Balom.
5: Aha, nagdayaw si Balom. So muna mga ka K5, naka DTX Coffee Mix naman kami. Kampyon na, back to you Antique.
7: Thank you so much Daddy Babes and Sir Robert sa Kalibo. Good morning Sir Michael.
8: Good morning K5, Mr. Visayas, Negros Island Region, Daddy Babes, Roberta, Antique, good morning, Rojas, good morning, Aguililo. Kampyo ng signal, manayana, yung tiyempo di sa amon sa Banuasang Kalibo, naka DTX Coffee Mix na kita, naka duha na kita kasashay, kag naka Mighty C. Balik sa imo, Antique.
4: Salamat, kid Sir Michael. Check around na naman ang connection ta sa Iloilo with our Assistant Vice President, Sir Ray. Good morning.
26: Mayong aga, Negros Kalibo, Iloilo, Antique, Capiz! Sa aton sininga mga ka-K5, ginagapamatigid ah. Suabe, nakapangapi na kami sa klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na naka-detox ka. Paano ito nakita? Ito nga picture, naging pusasan to si Babes Gantalawa. Nag-plus bago lang. Sige, good morning.
7: Thank you so much sa halangda naman niya SB member sa anwa kang pututan, kampiyon niya paghigap kang kapi ni Sir ABP. Bla. Sige, sa ilota sa probinsya kang kapis, SM Jobot, good morning.
16: Good morning, mga hangkilan ng mga announcers sa K-Pop News FM. Patong signal sa Antique, aga pa kami diri, nakainom na DTX Coffee Mix. Pakanay ka na yung signal diri kag sitwasyon sa Capiz kag sudad sang Rojas. Back to you Antique.
26: Kay kanay kagitom ka daw.
4: Hindi kitaon si ano Papo. Si Sir Jobert, pero alam namin na nandyan ka lang sa paligid. Kung saan ka man, dyan ka na lang. Ito ta sa mga balita naton kadya aga pa, no? Unahon talagi ha, mga balita naton dyan sa may kapis, Sir Jobert.
16: Alright, mga nagapangunang mga balita, kaimpormasyon din sa amon sa probinsya sang kapis. Isa patay matapos nga nabungguan sang elf ang motorsiklo nga yasin nga ginamaniho. Ininatabong insidente mga K5 sa barangay Pinay, Banua sa Mambusaw, kapon nga dlaw, ining senior citizen nga nagamaniho sang iya motorsiklo. Samtang inasubay ang dala noon, sumala niya ang elf nga may kargang mga lapok. Ngayon mag-deliver kung tani isang lapok ining elf, mga K5, na alang-alangan ining motorsiklo nga ginadrivean sang senior citizen. Ining biktima nga si Alias Junior, isa ka senior citizen, wala gid makaprikatar mga K5 sang magliko inigolpi sa iya sining ginamaniho nga motor. Nalabot sa sang elf mga K5, way kaluwas bugtong ginhawas ang biktima mga K5 sang mag-abot dito sa Mambusaw District Hospital mga K5. Tantang alauna kahapon, dari sa Banua sang President Rojas, duha ka panimalay gintupok sang kalayo sang mag-arab-arab ang light materials nga sa kusina sang balay sang biktima nga si alias Ruge mga ka K5. So no, sa report nga malayo ining nasambit nga mga puluyan sa highway, hindi kadali-dali sulod ang Bureau of Fire Protection, nagbinuligay ang mga pumulok ang barangay officials apang wala gid masapar mga ka K5 na upos gid ang duha ka mga panimalay ni alias Ruge kag ni alias Tuto sa barangay Swa Poblacion, President Rojas Capiz. Inaimbestigaran pa karon sa aton mga taga BFP ang ginumpisahan kag total amount sang ginkaon sang kalayo sa nasambit nga sunog. Back to you, Antike.
7: Thank you so much, Capiz, sa kampiyon nga mga balita sa Iluta, sa siyudad kag probinsya kang Iloilo, Sir ABP. Anong latest?
26: Ang latest mga ka-K5, nagpahunay-hunay na sa sulod sang karsel ang bana nga nagtiro patay sa iya sining asawa sa May Carles, Iloilo. Sang madumduman sang aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, pasado alas 11 sang aga, Agosto 16, mga ka-K5, ginlutang patay sang bana ang iya asawa nga isa ka overseas Filipino worker sa sitio Kambalatong, Barangay Bangkal, Carles, Iloilo. Nahibaluan mga ka-K5 nga kapon nga adlaw, pasado alas 9, Miyerkules, Agosto 19, voluntaryo nga nagsungka si Jeffrey alias Ati Pacardo sa aton sining mga ka-K5. Si Jeffrey Pacardo nga lansang ano mo, sang tawag ni, sang suspect ang iya alias Ate. Jeffrey alias Ate Pacardo sa aton sining mga ka-K5 sa Talatapan sang San Rafael Municipal Police Station matapos ang tatlo kadlaw nga pagpatigayon sang hot pursuit operation sang aton sining mga kapulisan batok siya. Sa exclusive interview mga ka-K5 sang K5 Music M. Sara kay Pacardo, ginpayag sining away mag-asawa ang rason kung nga naglabot sa punto nga gintiro sining iya sini kagulingon nga asawa nga si Rosella. So gusto na magbulagay sila, hindi magpasugot ang bana, rason nga gin lutang nga ini gamit ang 45 nga armas, 45 caliber pistol. Sa subong nakahunong na sa Carles Municipal Police Station, sa San Rafael Municipal Police Station ining suspect mga ka-K5 kag nagapangatubang sang kaso nga parasida. Amo ning mga balita mga ka-K5 nga aton sinatipon diri sa may probinsya sang Iloilo, may pagbabaha sa pila ka mga kabanuhanan sakop sang Pototan, New Lucena kahapon initungod nga tuman kagrabe ang pagbubo sang ulan sa pila naton sini ka mga kabukiran mga ka-K5, no? Pero ti subong gina-check naton kung nag-subside na ba matapos nga maka-experience sa pagbaha ang pila naton sini ka mga kabanwahanan. Balita diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, balik sa Nidra, Antike.
4: Salamat gid, Sir AVP. Lito naman kita sa mga balita sa probinsya Itaclan with Sir Michael. Good morning mga balita to, sir.
8: Good morning, Liwat K5 Mr. Besides Negros Island Region sa mga balita sa Aklan, Banwas ang Kalibo, patay kitang isa ka senior citizen mga ka-K5. Matapos nga bumunggoy ni sa puno sang kahoy sang mahogani. Alas dos pasado sang kagahon, kahapon natabong insidente sa barangay Palay sa Banwaman sang Batan. Ginasugid nga according sa report, nakainom ining senior citizen bumunggo sa puno sang mahogani. Ginadala pa man sang MDR ni mo Batan sa district hospital. Ginatagaan sang gintinguan nga ma-revive para madala sa provincial hospital pero wala, patay gid mga kakaypa. Samtang dugan aton nga mga balita, isa man ka panimalay ang nasunog, no? Wala gisang naisalbar nga gamit ang nasunugan niya pamilya. Alas dos man sang kagahon na tabong insidente kay ang bilog ng pamilya dito sa panimalay sang ila kapamilya man nga napatay. So wala gid sang tawo ang ila balay nasunog, wala gid sang naisalbar, wala pa susbong sang estimated amount ang aton na Bureau of Fire. Kaya wala pa man makasumitis ang affidavit o blues ang tag-iya. Kaya dungan natin yung balita, 10,000 pesos na ibalik na sa tag-iya matapos nga makita inisang isa ka Korean National sa isla sang Boracay mga ka-K5, anis ning Korean National. Kaya gin-facilitate sang kapulisan nga malocate kag maproseso ang pagbalik sang kwarta. No? Ang Korean National na muni si Mr. Lee, kung sa din gani, nalipay gid ang mga kapulisan man kay ginapadumdum nga wala sa lahi ang pag-imo ang paghimo sang maayo kag gina-remindin nga maghimo gid permi kita sang kayuhan mga ka-K5. Muna mga balita diri balik sa imo Sir Nestor Antike.
7: Thank you so much Kalibo sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa syudad kag Bacolod kag Negros Island Region. Daddy Babe Sir Robert anong latest?
5: Mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod, ang amon sining local government unit sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5, padayon karon kay may mando na ang atong sining DILG, lakip ng atong sining alkalde, nga kinanglan magapatigayon sa clearing operation sa pilag ka mga dalanon diri sa siyudad sa Bacolod, kay iban pa nga mga lugar sa Bacolod mga kakibab, nagpatigayon sang road clearing operations ang Land Transportation Office man sang Negros Island Region konsa diin lima ka mga trucks dire ang nagkaladakpan sa Mapurok Manayaw Sayaw Barangay Mansilingan diri sa siyudad sang Bacolod mga kakibab. Illegal parking kag obstruction ang violation sang mga nagkaladakpan sa suno sa LTO.
6: Taduga nga balita, bangod man sang kapigiduhon, nagpainit ang isa ka driver nga daw nag-ala Manny Pacquiao kag Mayweather. May abilidad man siya sa hampang Ultimate Fighting Championship na tabo ini sa Himawaylan. Kay ining driver, ginsumbag kaginkuga niya ang isa ka traffic enforcer sa atubang mismo sang eskwilahan. Ginsita siya sang enforcer kag kilala kay Ramil Biudula 48 anyos nga nagparking kada sa no parking basi wala yalang makita ang no parking lang balang nakita niya so bangod sini naakig siya kay magluwas sa iya kuno nga nakaparking may isa man gani ka tricycle apang ang sabat sang enforcer sinato pa sa sulod sang eskwelahan ginahulat niya man nga magbalik kay sawayon niya man pro gulpi lang siya nga ginsumbag nga daw si Manny Pacquiao kuno nga iyang panumbag kag sang ulihi gindakop ini siya kag gindala sa pirsuan. So mga kakipay pamuning kapigaduhon okay lang ya kung tagapututan ka kay kung pigado ka may palapitan ka pangayuan sa financial assistance ang aton nga assistant vice president kag si Honorable Ray Umalay kadto mga tagapututan kung daw pa pigado gid ang sitwasyon ni Kiliwe. Okay.
26: Mayo lang kay wala on mic ko man eh hinay ang sulod mo.
5: Sa Sunod sa Bacolod kag Negros Island Region back to Yonti kay
7: Salamat kid Negros Island Region and sa mga balita naman namon diyan sa probinsya kang Antique bao number 1 gid kami diyan kay 5 Western Visayas sa bilog nga rayon sa East nga may duro kang kaso kang pagpangutod kang kahoy illegal nga pagpangutod ang operasyon kang kapulisan halin kang Hunyo hasta Hulyo halin kang Enero hasta kadya nga bulan kang Hunyo bao nagdangat sa 44 tanan ka mga operasyon kag 40 ang mga nagka-aresto bangod sa ilegal nga pag-utod kang kahoy. Samtang sa dugang pagid nga mga balita para mapabilin kaming malinang nga probinsya sa Bilog Western Visayas. Padayon ang kampanya kang amon kapulisan sa pagpamuno ni Police Colonel Ryan Divaras kontra loose firearms. Kay kahapon may 14 ka mga punong barangay sa Barbasa ang nag-turnover man kang 14 ka mga hindi lisensyado nga pusil, kag kang nagligad man nga semana may 20 man ka mga loose firearms nga gin-turn over ang Valderrama MPS sa Antique PPO.
4: Para mga balita namo diyan sa Antique sa Rumaan naman, salamat gid kulabos rong kita sa tiempo.
2: Balita.
10: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
26: Oras, alas 5.53. Good morning, Mamerlina Tilar Magola, Sir Edar Badbadon, Anali Bahade, Angging Palma. Thank you again. Salamat sa 50 na ton ka mga live viewers ka nakatutok sa ito sa Rikapag Pangalagad sa Balitang K5 sa umaga. Halong kamo mga ka-K5, stay dry, stay safe, and magaligmat permi sa dalang tubig baha sang pila na ton sinika, sa pila na ton sinika mga lugar sa kabanuhanan sa ton sininga mga ka-K5, no? Manami ang aton sininga tiempo and we expect nga ti magsubside ang tila ka mga tubig baha nga na-experiencehan kapon sa aton sininga mga kauturan mga ka-K5. Wala po sa kita sa oras, mga kabiyanan, kita ay naman kita, Boss Ngadlaw, same time, same station. Sa mga wala pa makabugta, wala pa makaimos, hoy, pagbararangon nung kabo dyan, kag magpararigos, adlawon tararun gapani mahorontinyo bugtawron magabulos na ang DTX 500 morning newscast kag bantayan ang dugang mga detalye sa mga balita karon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Walay. Nagapabilin sa mga tinagagagasiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabon.
13: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
14: D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Anay. Before, problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
14: Yung may Vizio.
27: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
27: Mapatats, mga butka.
14: D3 Bio.
28: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
14: Yung may Vizio.
27: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
27: Mapatats, mga butka.
29: My family history, ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-DDX 500 ka!
29: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DDX 500 ka na!
29: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compounds!
29: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
14: DDX 500!
29: Garantisado!
14: Epektibo!
29: Aramis!
14: DDX 500!
29: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
14: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
29: Masami nagkapangihi!
14: Masami ginauha!
29: Si may diabetes ka na!
14: Mag-DDX 500 na!
29: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compounds!
29: Ganagapanubos
14: ang imo blood sugar!
29: DTX 500!
14: Garantisado!
29: DTX 500!
14: DTX Coffee Mix!
30: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man
1: dagdag nami. Kada nga akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabaka butika.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
15: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
20: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre? Libre!
20: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Pinakabarato nga data
23: sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
24: Supply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
31: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
31: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
32: Kaya subukan ninyo.
31: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh.
31: Available now.
33: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
33: Bakal na sa mga butika.
34: Extend Food Superman for Man.
35: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
34: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
36: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
34: Extend Food Supplement for Men.
11: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig Fund, solid! Solid Kaban.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
2: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
4: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
2: Masaligan.
4: DTX 500.
5: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
5: Yung may D3.
7: Mga butika.
5: D3 Bio.
7: With Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may Visio.

0: Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: BTX 500, ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alasay 5. Ininga oras sa duloong sa inyosang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. Kag sumuman sang Shopee, enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee, mag-load na!
6: That time check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee, mag-load na!
4: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast.

0: Mayong aga siyudad, God Provincia, Sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, mayong aga Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Webes nga adlaw, Agosto 22, 2026.
1: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupas Surita Jr.
1: Kagako naman si ka K5, Alira Alvarado Apin.
0: Sa headlights, sa dulong sa kaluan sang DTX 500, with ampalaya leaves with disugard sugar cane extract para sa may mga diabetes at para makalikaw sa high blood pressure kag sumuman sa balatian niya cancer, mag-DTX 500, the superior antioxidant. Kag una kita sa atong sining ka top story of the day. Sa atong sining ka top story of the day, Orly Guteza ginbawi ang nauna nga palaisayon nga nag-deliver siya sa minalita nga kwarta kay anay House Speaker Martin Romualdez. Kagkaroon sa mga headlines sa atong sining balita lokal.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
0: Headlines sa atong sining balita lokal. Police visibility sa mga eskwelahan. Nagapadayon, PRO6 ginpasiguro ang safety sa mga estudyante kag manunudlo.
2: Headlines.
1: Pila ka mga barangay sa New Lucena ginbaha.
2: Headlines.
0: Sa balita regional, lalaki ginbuno sa yakaupod sa ilimnan, suspect arestado.
2: Headlines.
1: Para sa K5 Network News, mga klase sa duha ka eskwelahan sa Baiz City, Negros Oriental ginsuspender bangod sa pamahug sa seguridad.
2: Headlines.
0: Sa balita

0: National Yusek Claire Castro ginatag ng wala niya ginabasol ang mga manunudlo sa nagluntag nga insidente sa mga Esquilohan.
1: Absent sa pila ka mga senador, posible magapabalik sa issue sang conviction threshold.
0: Sa balita international, US President Donald Trump nagpaandam na bumbahon ang Oman bangod sa kasugtanan sa Iran.
1: Para naman sa balitang negosyo, risk-based taxes ginaduso sa Kamara.
0: Balita sa patag sa hinampang Carlos Iulo kag-utod sining nga si Eldro magapanguna sa gymnastic team sa 2026 sa Asian Games.
1: Para sa balitang entertainment, Bella Padilla nadulaan man sa mga abyan apang may bag-o na nga nubyo.
0: Sa atong sining nga balita extra special, isa ka pasyente sa Sri Lanka nakuhaan sang pinakadako nga bladder stone nga nagabugat sang 3.1 ka kilo. Alasay sa Jess na batian ang aton sining mga headlines. Kakaroon sa iluan natin mga detalye. Una kita sa top story of the day.
2: Top story of the day. Top story of the day.
0: Ang stop or kanang top story of the day ginaduloong sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Ginbawi sang anay soldado kag anay security aide ni former congressman Zaldico nga si Orly Goteza, ang nauna niya ang testimonya nga nagdulong siya sa minalita nga kwarta sa balay ni anay House Speaker Martin Romualdez. Sa iya bago nga affidavit, ginpahayag ni Goteza nga ginpilit lamang siya gud ihambal nga naghakot siya sang kwarta kay Romualdez kabaylo sang kwarta kag scholarship sang iya mga anak. Suno kay Goteza, gintakadto siya sa isa ka Japanese restaurant malapit sa Senado ng Senador Rodante Marcoleta kag anay anak kalusugan party list o representative Mike Defensor kung sa din nagahulat ang ginahanda nga affidavit. Gimpahayag niya ang draft sang iya pagbasaon niya affidavit ang gipahayag ginhimo sang umaga di Defensor nga gintumod lamang niya sa ngalan nga marka. Dugang pa ni Goteza nakita iya mismo kung paano ginbasa kag gintadlon Marcoleta ang draft sang affidavit. Marumduman sang September 25, 2025, nangin surprise sa witness si Goteza sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na ginapamunuan sadto ni Marcoleta.
2: Top story of the day. Top story of the day.
0: Nabatayan na ito siya top story of the day. Direkta kita sa mga detalye sa balita lokal.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
0: Ang mga balita lokal na inyo mabatayan na dulong sa inyo sang DTX 500 The Superior Antioxidant. Pila ka mga barangay sa Banwa sa New Lucena naka-experyensya sang pagba para sa Kampiyong Report. Upod kay K5, Karen Badilla.
4: Mga ka-K5, pila ka mga lugar diri sa Banwa sa New Lucena ang naka-experyensya sang pagbaha bangod ni sa mabaskog nga pagbubo sang ulan umalin sang Agosto 18 sang gabi.
5: Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay kagawad Kimberly Berganyo sang Helicon Este, las 8 sang aga sa nagumpisa ang pagbaha sa ila lugar sa din mabaskog ang flow sang tubig ukon daludo gikan sa nabukid nga bahin sang probinsya kag pagtupa sa mamunog nga ulan. Vyente naman ka residente ang apektado sang pagbaha sa din anom ka pamilya ang ginpangbakwit. Samtang labot naman sa hawak tubtob sa dughan ang kadalumon sang baha sa barangay Baklayan, agsuno sa mga residente ginabanta las 5 sang aga Agosto 19 nagumpisa ang pagbaha sa ila. Naka-experyensya mas ang pagbaha ang Damires, Balabag, Kagbang, kagiban pang nga lugar. Hindi ini ang pinakauna nga tion nga naka-experyensya sang pagbaha ang New Lucena, apang ini naman ang una nga tion nga madalom kag mabaskog ang flow sang baha sa ilang nga lugar.
4: Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Sa dugang balitang lokal, madamo sa mga residente sa barangay Inagdangan Sur, Zaraga, Iloilo ang naka-eksperyensya sang lapaw sa tawo nga pagbaha halin sa nag-awas ng mga talamnan Agosto 19, 2026. Ini maghud sa mamunog nga ulan humalin Agosto 18 sang gabi tubtob sa Agosto 19 sa diin ginatan-aw nga halin sa mga kabukiran sa kaiping nga mga kabanwahanan. Suno kay Honorable Wilfredo Sudario, barangay kagawad sang Inagdangan Sur. Iya gipahayag nga ini pinakamataas nga level sang tubig nga ila na eksperyensyahan. Ginabanta man sini nga magalabot sa tubtob lima ka adlaw antes ini tigayon nga magsubside. Pahayag pa sini nga mangindako kuntani nga bulig kun makapatigayon sang dredging sa sapa. Iban sa mga pumuluyo ang nagdesisyon nga sa kilid sang dalan ang nga temporaryo na lamang nga magtiner. Yari ang kabahin sang pahayag ni Honorable Wilfredo Sodaria.
6: Subong siguro, mga household siguro nga malabot siguro, o more or less mga 100.
7: Sobra isa kagatos na?
6: Sobra, mga 130 siguro, masobra lang.
7: Oo, pero nakaingagaw, manibanay ka mga gamit Manila.
6: O, ati, mananong bahagi ka naman, di man gid masulog, madasig lang malsaka, pero daw hindi ka man gid kulbaan.
7: Kay, ang current,
6: hindi mabaskog, madasig lang magsaka, pero matawa, malinong lang bala, amuran lang madalong.
0: Nabatian na ang pagpahayag ni Honorable Wilfredo Sodario ang barangay kagawad sa Inagdangan Sur sa may banwa sang Zaraga. Sa duga pagdaton nga balita lokal, PDRRMO nagpatag signal ng pagtaas ang tubig baha sa pinakamakabanwanan sa probinsya sang Iloilo. Para sa Kampiyong Report, Opo JK5, Jenny Kauyunan.
8: Ginpaathag sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO ang hinalinga pagtaas ang tubig baha sa mga pinakabanwanan sa probinsya sang Iloilo. Suno kay PDRRMO Head Cornelio Salinas, pluvial flood ang natabo sa mga kabanwahanan. Kagpaatag sa natungdan nga ang pluvial flood ang gakatabo kon ang volume sang tubig baha ang hindi na masarangan o kun nagsobra na sa capacity sang drainages kag naglapaw na ini sa suba o kun creeks. Tugang pa sa natungdan nga isa man sa rason sang pluvial flooding nga moangula na sang agyan ang tubig baha. Pahayag pa ni Salinas nga tiunang i-upgrade ang drainages kag matamato na ang pagtanom sang kahoy sa mga kabukiran bilang sabat sa pagbaha.
4: Portagikan sa probinsya sang Iloilo ini si KK5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa pihak nga bahin nagapabilin nga prioridad sang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 ang kahilwayan kag seguridad sa mga estudyante kag manunudlo sa Western Visayas. Sa pahayag ni Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga iya ginmanduan ang tanan nga units nga ipabilin kag pasangkaron ang police visibility sa mga eskulahan, pagpatigayon sang regular patrols, pagpasangkad sang information gathering kag magkoordinar sang husto sa school authorities subong man sa pag-assess kag pag-improbar sa security measures. Ginahaylo naman ni Tuanyo ang mga ginikanan nga mangin bukas ang ila komunikasyon sa mga kabataan kag tutukon ang indikasyon sang distress, threats kag iban pang concerning behavior. Samtang ginpahanumdom sang director ang tanan nga mga firearm owners nga mangin responsable sa pagtago sang ila mga armas kag siguruhon nga hindi makita sang ila mga kabataan kag iban pa nga hindi otorisado nga persona.
0: Alasay sa DC8 sa piyak nga bahin ginsugura na sang Iloilo City Government pagi sa ligan mga barangay ang pag-release sang cash grant sa mga barangay sa idalom sang bawat barangay makinabang program nga 200,000 pesos. Una nang nakabato ng mga barangay alin sa distrito sang Lapus kag Mandurriao. Ginpangunahan ni Mayor Raisa Treñas, Councilor Miguel Treñas kag Councilor Irene Ong. Kapin 36 milyon pesos ang pundong mabaton sang syudad para sa 180 ka mga barangay. Ang 200,000 pesos para sa bawat barangay makinabang program ang sana magamit sa proyekto sa barangay kag ang 100,000 pesos naman ang para sa scholarship sang 5 ka mga graduating students sa ilatag sa ka mga barangay.
1: Sa dugang nga balitang lokal, pasado na sa first reading ang ginadusong nga ordinansa ni Councilor Cedric Cabaluna nga nagatuyo sang pagtukod sang standard and protocols for pedestrian lanes and other pedestrian facilities sa syudad kag maghatag sang proper location, design, installation, maintenance, visibility kag iban pa ukon ang Pakdol ordinance. Suno kay Councilor Cabaluna, ang Pakdol ang inspired sa viral nga video sa social media nga ginpakdol sang pedestrian ang motorista nga nagalapaw sa pedestrian lane. Tinutuyo sang among ordinansa ang mag-establishar sang standard ng mga suga, lugar, maintenance kag iban pa. Inimbagod sa nagataas nga kaso sang aksidente sa Dalanon, ilabi na sa pedestrian lane. Sa datos kong ginpresentar ni Cabaluna, yara sa 25 ka aksidente ang na-record sa syudad nga natabo sa pedestrian lane. Pinakaulihi ang natabo sa atubang sang Hall of Justice sa diinabungguan ng isa ka motorista nga nagatabok sa pedestrian lane.
0: Sa dugang pagkinaton nga balita lokal, ginadulong sang Mighty C. Kung gusto mo healthy, idom ka mo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Dismayado si Philippine Councilor sa League Iloilo Chapter President kag ex officio board member JP Piñol sa reaksyon sang investor sang ginapropose nga AI data center sa Uton. Ginkatigalan ni Piñol ang pag-walkout sang investor sa gipatigayon nga public consultation sa naglegal sila nga Agosto 14. Para sa iya, hindi ni maayong reaksyon bago nagpakita ini sang wala pagrespeto sa mapumluyo kag opisyal nga nagtambong. Suno kay board member Piñol, kinahanglan nga tun-an sang investor ang lugar nga pagatukuran sa nasamit nga proyekto lakip ang demographics kag ang behavioral pattern sa mapumluyo. Dugang pa niya posibleng nakibot ang residente sa Ibanwa sa Uton bangod gulpi lang nagtuaw ang proposal para sa AI data center. Ginpahayag mo ni Piñol nga dako ang mahimo nga bulig sa artificial intelligence o kung AI sa makabataan apang lain ang sitwasyon kung data center mismo ang pagatukuron bangod dako nga proyekto kag may makinanglanon nga dapat matun-an.
9: Ang akon pagtan-aw ang pag-walk out sang isa ka investor para sa akon do hindi siya maayo kay ti togin bastos aluyo mismo nga sang taga-Uton kag mismo mga opisyal nga ara man didto kun ikaw isa ka investor kinanglan ready ikaw nga magsabat sang tanan nga pamangkot sang mga pumuluyo kay ti syempre at the end of the day ikaw ang masulod sa ilang environment. Kag ti natural lang na iya nga damo sang pamangkot.
1: Sa nagakaangot nga balitang lokal, ginkumpirmar ni ex-officio board member JP Piñol nga wala pa sa nakita ukon na baton nga proposal ang sangguniang bayan ng sang Pavia halin sa Norway Green Energy para sa ginapropose nga AI data center. Apang nakabato na ang Metro Pacific Iloilo Water sang letter of intent halin sa nasambit nga kumpanya may kaantanan sa kontrobersyal nga AI data center sa Uton. Kung sa diin nagpatigayon sila sa public consultation sa among nga sulat. Ginpahayag nga ang lokasyon ang lokasyon sa proposed facility ang yara sa Pavia. Sa programa Foro de los Pueblos kaupod si K5 Ray Umalay, ginpahayag ni Piñol nga wala siya sang nahibaloan nga official communication o kung proposal nga gindala sa sangguniang bayan sa Pavia. Dugang pa niya, sa iya pagkahibalo kag base sa iya pagpamangkot, wala pa sang may nabaton nga proposal ang Banwa sang Pavia. Sa karon, yara pa si Piñol sa Manila para sa iaot taking kaupod ang Philippine Councilors. Apang nagpasiguro man ini nga hibaloon ang detalye kung makabalik na ini sa probinsya. Yari ang pahayag ni ex-officio board member JP Piñol.
9: In as far as my personal knowledge is concerned, kag sa akon pagpamangkot-mangkot, daw wala pa sila nakahatag sang proposal sa Banwasang Pavia.
0: Alas 6:23 sa dugang pagdaton nga balita lokal, angot sa nasambit siya balita, nagapati si Philippine Councilor sa League Iloilo Chapter President kag ex officio board member JP Piñol nga kinahanglan mag-agi sa husto nga proseso kag konsultasyon ang plano pagpatukod sang AI Data Center sa Iloilo. Sa interview sa K5 News FM Iloilo sa programa Foro de los Pueblos, kaupod kay K5 Ray Espea Umalay, ginpahayag ni Board Member Piñol nga dapat anay mag-submit sang proposal ang proponent sa LGU kung sa din plano tukuron ang proyekto. Kinahanglan man tun-an sang LGU kung may bakante nga lugar para sa isa ka data center. Kaangay sa Banwa sang Pavia, isa ni ka Banwa nga may agricultural, industrial, commercial kag residential areas. Gani kinanglan chikeron sa comprehensive land use plan kon ang lugar nga patindugan sang data center nga gisanto sa land use sang Banwa. Suno sa iya kinang landman siguraduhon nga hindi mapiktuhan ng mga duta nga ginagamit para sa agrikultura. Ilabi na ang mga lugar nga sakop sang strategic agricultural and fisheries development zone. Yari ang pagpahayag ni ex-officio member JP Piñol.
9: Una, ina sa tanan, masubmit sila dapat sang proposal sa local government unit kung sa din sila nag-intend nga magbutang sang ina nga proyekto. Hindi mahapos ang ina nga proseso because although nga masubmit mo lang sila sang proposal, pero tanaw nina sang local government unit dapat nga kung din ibutang ang ina nga data center.
0: Nabatian ang pagpahayag ni ex-officio board member JP Piñol.
1: Sa dugang nga balitang lokal, bana nga nagpatay sa iya OFW nga asawa sa Carles, nagsungka sa kapulisan. Ka-K5 Reggie Di Mayo sa report.
4: Mga ka-K5, nag-surrender na sa kapulisan ang bana nga nagtiro patay sa iya asawa nga OFW sa sityo Kambalatong, Barangay Bangkal, Carles, Iloilo, pasado las 11 sang aga, Agosto 16, 2026. Pasado las 9 sang aga, Miyerkules, Agosto 19, sang voluntaryo nga nagsungka si Jeffrey alias Ati Pacardo sa Talatapan sang San Rafael Municipal Police Station matapos ang tatlo kaadlaw nga pagpatigayon sang hot pursuit operation sang kapulisan batok sa iya. Gilayon man ini nga gin-turn over sa kustudiya sang Carles Municipal Police Station. Sa exclusive interview sang K5 News Ramsara kay Pacardo, ginpahayag sini nga away mag-asawa ang rason kun ngaan naglabot sa punto nga gintiro sini ang iya kaugalingon nga asawa nga si alias Rosella.
3: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
10: Ayo kasi yung mga ito, mabulan ka naman lang sa akon. Lahang nga akong batay hatag, yung bata ko mga ito. Ang mula naman, tama ko. Ang tayo na nga nag-surrender, pabulan ka nag-surrender. Ang mula nga ginawa man yung, ang mula nga na pangayo ko man. Pero kung kasabton ko lang yung ako sa labton sa Osgado.
4: Sa piyak kabahin, ginsaysay man ni alias Alex, subang anak ni Rosella, nga samtang masako ang kada isa sa pagpreparar sang handa para kuntani sa birthday sang iya utod, kagpila ka minutos, may nabatian na sila nga lupok sang pusil. Nakita niya na lang nga nagahamyangon na ang iya iloy, nga puno na sang dugo samtang ginakupan sang iya manghod, nga babae nga si alias Stanley.
11: Dibay, danya lang yan, yung asala, maano lang din saya, mga piso lang din saya, okay na kami. Para sa amon nga mama, ay amon gina iyan deserve lagi ang justisya sa iyang nga pagkamatay kay hindi lagi niya deserve ang iyang nga pagkamatay nga amo sa tukasakit.
4: Madumduman nga Agosto 11 ang nagpauli sa Rosella sa Carles, gikan sa Dubai, agod kuntani mag-advance celebrate sang kadlawan sang Ila Agot sa diin, Webes manugbalik na ini sa luwas sang pungsod. Sa karon mga ka-K5, nakahunong na si Jeffrey Pacardo sa kustudiya sang Carles Municipal Police Station kag magapangatubang sa kaso nga parricide mga ka-K5. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si ka-K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
0: Alas oy sa 28 na! Maligo kita gamit kita detect sa beauty soap para sa mamis maputi kag batok sa skin diseases. Sa piyak nga bahin masobra 1.4 milyon pesos nga kalitaan ginbilin sang sunog sa nagluntad sa Barangay Tabok Suba sa distrito sang Haro. Para sa kampiyong report, upo diay K5 Kim Kaluyo.
12: Nagbilin sang 1,440,000 pesos nga balor sang kahalitan ang sunog nga nagluntad sa Remonville Subdivision sa Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City, las 4:58 sang hapon Agosto 18. Sunog pa kay Fire Officer Juan Joffrey Alzado, ang arson investigator sang Bureau of Fire Protection o kon BFP Iloilo City. Nagsugod ang kalayo sa isa ka kwarto sang balay sang pamilya Mesahon. Madasig man ini nga naglaptas sa porsyon sang sala kag isa pa ka kwarto sang balay. Gindeklarar nga fire under control alas 5:27 sang hapon. Kagindeklarar naman nga fire out alas 5:55 sang hapon. Suno pa kay Alzado, partially damaged ang balay. Kag wala naman sang napilasan sa nasambit nga insidente. Padayon pa ang investigasyon sang BFP sang gintunaan sang sunog. Kag wala pa sang kumpirmasyon sa ginasuspetsahan nga wiring sang gintakod nga solar panel ang ginhalinan sang kalayo.
4: Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini naman si ka K5 Kim Montaño Caduyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa duga nga police report, nahapit sang isa ka SUV ang isa ka auto kag motorsiklo nga nagapark sa guwa sang isa ka apartment sa Barangay Benedicto Haro, Iloilo City. Pasado alas 9 kagabi, Agosto 19, 2026. Halin sa Haro area sa Ia Olobrahan ang driver sang SUV nga si Alias Lando, 40 anyos kagpadulong sa Ia Puloy-an sa Herrios, La Paz. Suno sa driver sang SUV, yara lamang sa 30 km/h ang kadasigon sang Ia pagmaneho kag ipanginwala nga nakainom sa makahulubog nga ilimnon. Apang sa pagpangusisa sang K5 News team sa area, nagapanimaho sa makahulubog nga ilimnon ang driver. Naduso naman pa atras sa poste ang nakapark nga auto kag motorsiklo nga may dako nga damage. Wala naman sang napilasan sa nasambit nga aksidente.
0: Alasoy, si Midya na Saga! Sa lugar pag natin nga balita lokal, naginadulong si usang Extend Food Supplement for Men. Lalaking nagvandal sa pader, nangayo sang pasensya sa publiko. Ginkuris, pintahan niya sa labas para sa Kampyon Report o Podye K5, Aaron Rifuyo.
13: Ginvandal ko, pintahan ko. Ini ang promisa sang artist na nakuhaan sang video na ginavandala ng pader sa isa ka universidad sa distrito sang La Paz. Ang artist, ito pa ngayon sa pasaylo sa publiko. Yaring report.
14: Huli pero hindi kulong, kundi public apology kag pinta liwat. Ini matapos king kumpronta ni Councilor Nini Dinaliana si Alias Crip, ang pintor kag tattoo artist nga nadakpan nga nagvandalay sa pader sa isa ka universidad sa sudad gabi sa Agosto 19. Nadakpan sa Square patapos nga may nakakilala sa iya nga malapit man sa konsihal. Imbis nga kaso, ginpangabay siya ni Dinaliana nga magpadulong sa opisina para nga magpangayo sa pampubliko nga kapatawaran kag magpromisa nga bawio ng iya na himo. Ginako ni Square ang iya sala apa nagpatag siya nga wala siya nakahibalo nga bawal gali magpinta sa mga pader. Suno sa iya, nakita niya nga may daan na nga mga pintura ang pader gani. Abin niya, ayos na nga dugangan sa iya artwork. Ako niya mapamatudan ng iya paghinulsol. Nagpasalig sa script sang waka butang, hindi na pagliwato ng iligal nga pagvandal. Pintahan liwat sang puti ang pader sa masunod nga semana, agod niya ibalik ini sa normal. Nagapila si Alias script sa Iloilo City Government nga tagaan sila kuntani sang Freedom Wall. Suno sa iya, dako ang mabulig siya ni agod ang mga tattoo artist kag pintor sa sudad, may legal kag gusto nga espasyo nga makapabutsag sang ilang creativity nga wala sang may nalapas nga kasuguan.
15: Okay, nakita ko sa news sang K5 nga may mga grupo sang pamatanon nga nagbandal. Gin-share ko, pag-share ko sa akon nga wall, may nag-comment sa akon ka mga kilala. Yung tawagan ko, ang kilala sang kilala, na kay may picture di siya mo, kag may video gid. Siling ko sa iya, to di sa akon, kag suryahan namon, kag mangayo sa public apology. Kag tintahan niya to ang iyang din bandal sa public place.
13: Mga ka-K5, binakondinar naman sa Iloilo City Government ang vandalism sa palibot pangod nga seryoso ang sudad na mapabilin ang katino kagkatahom sa palibot. Ako naman si ka-K5 Aaron Repoyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko Kaligawan sa Iloilo, K5.
1: Maski Sa ulihi nga balitang lokal, naglabot sa 476,000 pesos ang balor sa ginapatihan Shabu nga nakumpiskar sa high-value individual nga subject sa buy-bust operation sa Barangay Rosario, Dumangas, alas sa 7:45 sang gabi, Agosto 19, 2026. Una nga nabakla ng subject nga si Elias Janjan, 31 anyos sa Barangay Kansilayan, Dumangas, ang isa ka sachet sa suspected Shabu gamit ang 6,000 pesos nga buy-bust money. Na-recover sa iya pag hinakop ang dugang 12 ka sachet sa ginapatihan illegal nga droga nga ginabanta nagabugat sa kapin 70 grams. Sa karon, yara na sa kustodiya sa Dumangas Police Station ang nasambit nga subject.
0: Alas 6:34 na mga ka-K5, babatian ang madetalye sa balita lokal. Kagaroon sa iluhan na ito madetalye sa balita regional.
3: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
0: Ang mga balitang regional nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Lalaki, ginbuno sa yakaupod sa ilimnan, suspect aristado. Para sa kampiyong report, upod kay ka-K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
16: Gindala sa ospital ang isa kalalaki matapos ang ginbuno sang iyang kainumane sa may barangay Rigador, Ibahay, Aklane. Ginkilala ang biktima nga si alias Jose, 46 anyos, samtang ang suspect naman si alias Mark, 39 anyos, kagparehong residente sa nasabit ng lugar. Nagagwa sa inisang investigasyon sa motoridad upod nga nagainuman ang suspect kag ang biktima sa nga nahubog na. May ara nga nagtuhaw nga wala pagkalinsindihan sa magtimbang aparte nga nangin kabang danan nga ginbuno sang suspect ang biktima gamit ang isa ka konsilyo. Sa pagresponde kagin patigayan nga manhunt operation sa nga Ibahay PNP, na aresto nila si alias Marque, samtang nagangkon sa nga tama sang pagbuno sa iyang natuong aparte sang iyang alima ang biktima nga gilain man nga gindala sa pinakalapit nga ospital. Sa karon nagalpadayon pa ang ginahimong investigasyon sa nga Ibahay PNP para matumod ang motibo sang suspect kag kon pagapasakaan man ini sang kaso sang biktima. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Sa dugang nga balitang regional, 112 ka police operations na patuman sang Capiz PPO. Ka K5 Myla Vasquez Fuentes ang K5 News FM Rojas sa report.
17: Nakapatigayon sang 112 ka mga police operations sang Capiz Police Provincial Office sumugod Agosto 10 tubtob 16 bilang kabahin sang padayon nga kampanya batok sa kriminalidad kag pagmentenar sang peace and order sa probinsya. Sa among nga mga operasyon, tatlo ka anta illegal drugs operation ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang duha ka drug personalities kag pagkakumpeskar sang 9.4032 gramos sang ginapatihan Shabu nga mayara sang standard drug price nga 63,941.76. Sa kampanya batok sa mga wanted persons, siyam kooperasyon ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang duha ka most wanted persons kag pito ka other wanted persons, samtang tatlo ka operasyon naman ang may kaangtanan sa illegal possession of firearms sa idalom sa Republic Act 10591 kung sa diin duha ka suspect ang nadakop kag tatlo ka armas ang na-recover o kung nakompeskara. Sa illegal gambling, naka-record ang Capiz PPO sang anum ka operasyon na nagresulta sa pagkadakop sang 12 ka individual kag pagka-recover sang 4,204 nga bet money. May 87 naman kapakete sang illicit kag non-compliance cigarettes naman nga voluntaryo nga ginsungka nga may balor 10,235. Sa idalom sang tukhang kontra armas lutang o kontikal, yara sa 15 ka mga armas ang gin-deposit o kon gin-surrender, kalikip na ang 4 ka explosives. Tamtang sa kampanya batok sa illegal logging sa idalom sang Presidential Decree 705-28 kooperasyon ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop kadwa ka individual kag pagka-recover sang 1,114.36 board feet sang lumber kag tatlo kasako sang charcoal o kon huling inpayag sa Capiz PPO nga mga accomplishment na gapakita sa padayon nga pagpanikasog sa kapulisan sa pagpatuman sang layi kag pagpasiguro sang seguridad kag kalinong sa mga pumuluyo sa Capiz.
18: Ini si KK5 Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sa dugang aton nga balitang regional, patay ang isa ka 84 anyos nga lalaki kag pilaso naman ang iya asawa matapos ginbulo sang lima ka masuspetsado sa Don Hermino Village, Barangay 1, AB Magaluna, Negros Occidental, Miyerkules ang kagahon, Agosto 19, 2026. Ginkilala ng biktima nga si Bonifacio Buning Diket, manugbulong kag asawa sining nga si Virginia Diket, 61 anyos. Sa panaysayon sang asawa, mga alas 5 sang kagahon, sang ginsulod ang kilabalay kag ginbulong ang iabana sa dinlunsay nagasuksok sang bonnet ang mga sospek nga nakapalagyo. Angot sini pilason man ang asawa apan nakaluwas sa kamatayon. Samtang ang bana naman ang gilayon gindala sa ospital apang gindeklarar sang attending physician nga dead on arrival. Sa karon padayon ang investigasyon sang otoridad agud matumod ang motibo sang krimen. Alas 6:39 kag sa ilawan naton karon ang atong sing K5 Network News. Mga klase sa duha ka maeskolaan sa Baay City, Negros Oriental ginsuspender bangod sa pamahog sa seguridad. Si KK5 Ropa Divero sang K5 News FM Dumaguete.
19: Sinuspindi ang mga klase sa dalawang paaralan sa Baay City, Negros Oriental kahapon, Agosto 19, matapos kumalat ang mga banta sa social media at mga text message. Ayon na kay Police Captain Stephen Polinara, tagapagsalita ng Negros Oriental Police Visual Office o NORPO, na inilikas ang mga estudyante, guru at ipang mga tauhan ng Negros Oriental State University o NORSO Baay's Campus at Baay's National High School bilang pag-iingat. Sa NORSO Baay's, isang Facebook post ang nasasabing plano ng isang estudyante, nasaktan ng isang guru at ilang mga klase matapos bumagsak sa tatlong mga asignatura. Samantala, napatunayang hindi totoo ang ulat na may dalang armas ang isang grade 7 student ng Baay National High School sa loob ng campus matapos walang matagpo ang mapanganib na armas o baril sa bag ng estudyante. Alinsunod dito, nagbala si Polinar laban sa pagkalat ng hindi beripikado ang impormasyon na maaaring lumikha ng takot sa publiko dahil maaari umano itong ituring na paglabag at maaaring maging batayan para maghain ng reklamo laban sa mga responsable. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa dugang K5 Network News, 2.5 million nga balor sang droga na kumpiskar sa Pampanga. Ka K5 Eileen Cuevas Sanchez ang K5 News Olongapo sa report.
20: Dalawang high-value individual o HVI ang arestado matapos makumpiska ang mahigit 2.05 na milyong halaga ng hinihinalang ilegal na droga sa isinagawang bypass operation ng Police Regional Office 3 o PRO 3 sa Barangay Juliana, City of San Fernando, Pampanga, madaling araw ng Agosto 18. Ayon sa PRO 3, dakong alas 4.15 ng umaga nang maaresto ang dalawang suspect na kapwa lalaki, edad 32 at 26. Nakumpiska sa operasyon ng humigit kumulang 300 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 2 milyon at 5 gramo ng hinihinalang marijuana o kush na nagkakahalaga naman ng 8,500 pesos. Na-recover din ang isang Mitsubishi Expander, dalawang cellphone at 200,000 pesos by bust money. Pinuri ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez ang mga operatiba at binigyan diin ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng publiko sa kampanya kontra ilegal na droga. Kasalukuyang inihanda mga kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 laban sa dalawang suspect. Ayon sa PRO3, magpapatuloy ang operasyon kontra ilegal na droga sa buong Central Luzon upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad. Balita mula sa Pampanga, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Alas 6:43 na sa aga, nabatian na madetalye sa aton sa K5 Network News. Kagkaroon sa ilo atong madetalye sa balita nasyonal.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Ang mga balita nasyonal nga inyong mabatian na dulong sa usang klinika, Deo Fresh, para protektado kita batok sa atong sing baho balhas, kag hindi man ni maho bao bayabas, gamit kita sa klinika, Deo Fresh. Ginpatag ni Palace Press Officer Claire Castro ang iya unang pahayag angot sa papel sa mga manudlo kaging klaro nga wala niya ginabasol ang mga manudlo sa nagruntag ng insidente sa mga bulutuan. Sunok kay Castro, panumdum lamang ini sa mga manudlo angot sila importante nga papel sa pagtudlo sa maayong pamatasan, ilabi na sa mga kabataan. Ginpahayag man niya may mga kaso nga ang pila ka may sudyante ka manudlo nagagamit sa insulting nga mga tinaga. Ginpakita man niya ang screenshot sa isa ka video nga ginhimo sa isa ka manudlo kung sa ding ginatudloan sini may sudyante sa matinaga nga pang-insulto. Ginpatag man ni Castro nga wala niya gintuyo nga ma-offend ang mga manudlo. Dugang pa niya hindi niya mahimo nga hindi pagatagan sa pagrespeto ang mga manudlo bangod ang iya Iloy isa man ka public school teacher.
1: Sa dugang nga balitang national, posibleng aliwat pagadiskusyonan sa Senate Impeachment Court ang conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bangon sa pag-absence sa pila ka senator judges. Suno sa isa ka spokesperson sa prosecution. Suno kay Benjamin Tolosa, legal spokesperson sa House Prosecution Panel, mahimo nga ikonsiderar sa impeachment court kung dapat magpabilin sa 16 ka boto ang kinahanglan para sa conviction. Kung madumduman, una nang ipahayag ni presiding officer Francis Chis Escudero nga 16 sa gihapon ang conviction threshold bisan may mga senador nga hindi makatambo sa trial. Ginpahanumdom naman ni House Prosecution Spokesperson Representative Sia Alonto Adyong nga ang mga senator judges nga ginapangayo sang constitution ang try and decide ang mga impeachment cases.
0: Sa piyak nga bahin, ginpalindugan sa Malacanang wala sang sala sa impormasyon na ginaprobahan nila ang Travel Authority ni Vice President Sara Duterte para sa pagbiyahe sa Japan alin Agosto 19 tubto 24 sining tuig 2026. Sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, ginaprobahan sang Office of the President ang Travel Authority sa Agosto 17 alas 12:51 sang udto. Apang sa Agosto 18 alas 6:07 sang gabi, nag-request ang Office of the Vice President pagi kay Chief of Staff Attorney Zulieka Lopez nga kansilahon ini. Suno kay Castro, may katungdanan ang publikong makaibalos paggamit sang pondo sang gobyerno. Ilabi na nga nagalabot na sa 7 ka milyon ka pesos ang ginagasto para sa security kag staff ni Vice President Sara sa iya mga biyahe. Samtang ipahayag anay ni Vice President Duterte nga nagbag-o ang iya travel plans kag question ang pagtagwa sang schedule bangod posible ini nga maghatag sang peligro sa iya seguridad.
1: Sa uli nga balitang national, ginanunsyo sa Department of Justice o kun DOJ nga ginpasakaan sang kaso si Marikina Representative Marcy Chudoro, may kaangtanan sa aligasyon nga sexual assault kag acts of lasciviousness. Suno sa DOJ, 4 ka counts sa sexual assault kag isa ka kaso sang acts of lasciviousness ang ginpasaka bato kay Chudoro sa Marikina Regional Trial Court. Nagugat ang mga kaso nga reklamo sang anay close insecurity ni Chudoro. Ginpahayag sang DOJ nga yara na sa jurisdiction sang korte ang mga kaso kag mag-aagi sa proseso suno sa rules of court. Una na ginpanginwala ni Chudoro ang mga aligasyon kag gintawag ini nga malisyoso kag indi matuod. Nahibaluan nagpasaka man si Chudoro sang duha ka kaso sang perjury batok sa nagreklamo sa iya.
0: Alasays 47 na batian ang mga detalye sa balita nasyonal. Kakaroon na sa ilan natin madetalye sa balita international.
3: DTX 500 Morning Newscast para Balita International. International.
0: Ang mga balita international ngayon mabatian ginadulong sa inyong sang DTX sa Beauty Soap para sa mahamis, maputi sa nga panit kag batok sa skin diseases. Gamit kita sang DTX sa Beauty Soap. Nagpandam si US President Donald Trump nga bombahon ang Oman bangod wala siya nalipay sa pagpakigsugot sini sa Iran angot sa pagdumala sa Strait of Hormuz. Ginpalabot sang Trump administration ang pagpamatok sini sa Oman sa plakabayin sa kasugtanang natalana pa lamang. Ianunsyo kalakip na ang tingpwersa ng pagdumala sang Iran kag Oman sa ruta pagwa sa Strait of Hormuz nga critical para sa pangkalibutan ng supply sang langis kag natural gas. Ginimo ni Trump ang pagpamahog sa Oman sa tunga sa pagkooperar sini sa Iran ang mabuksan ang Strait of Hormuz kagatagan ligwa ang pagpadayon sa manegosasyon sa tunga sang US kag Iran agud matapos ang giyera.
1: Sa ulihing nga balitang international, ginpapanaugan sang Amerika sang sanction si International Criminal Court President Tomoko Akani kaupod si Abdullahi Seyi nga nagaserbe bilang senior trial attorney sa prosecution team nga nagahinyo sang arrest warrant para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kag nag-nominate sa eleksyon bilang ICC judge. Ginkumpirmar ini ni US Secretary of State Marco Rubio sa isa ka statement sa gahom sang executive order ni US President Donald Trump sa nakaligad nga tuig nga nag-authorize sa pagpanaog sang sanction batok sa international court. Ginkundina naman sang tribunal ang tikang sang US kag ginpahayag nga ginapahog ang mga tiglawasang tribunal bangon sa pagpatuman sang kasuguan mismo ang international legal order ang nabutang sa peligro.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:49 na batian ang detalye sa balita international kagroon sa iluan nato ang detalye sa balita sa patag sang negosyo.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ang balita sa patag sang negosyo na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ikaw sang Mighty C. Ginistoryahan sa House Committee on Ways and Means ang mga idaduso nga buwis nga nagatuyok mabawi ang bilyon ka pesos nga madula nga kita gikan sa pagbuin sang income tax. Ginduso ni Representative Rufus Rodriguez ang House Bill 5364 nga nagatuyo tingbon ang buwis sa nicotine salt kag free base sa nicotine vapor products. Ginablobanta makatipon ini sang 6 billion pesos kada tuig umpisa sa tuig 2027 tubtub tuig 2030 magluwas pa sa pagpanubo sang illicit trade sa 10% pag-abot sa tuig 2028. Para sa aton sining peso dollar exchange rate, ang baylo sa isa ka US dollar nagalabot sa 61 pesos kag 81 sentimos. Alasay sa 50 na batian ang mga detalye sa balita sa patag sang negosyo. Kakaroon sa ilo ato mga detalye sa balita sa patag sang entertainment.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang
1: Entertainment. Para naman sa aton balitang entertainment, nadulaan man sa pila kaabyan si Bella Padilla apang may bag-o naman ininga nubyo. Ginpahayag nga masami nga ginasugat si Bella sang iya bag-o nga karelasyon nga isa ka tech entrepreneur nga si Martin Tan sa tiun nga mayara siya sang showbiz related events. Suno sa iya nga wala sang kinahanglan nga akuon bangod makita man sang publiko ang masami nila nga pag-uptanay kag super sweet sa isa kag isa. Nahibaloan nga friend ship over na sila ni Kim Chu kag nagtapos naman ang pag-abyanay nila ni Barbie Imperial.
0: Alasay 51 na batian mga detalye sa balita sa patag sang entertainment. Kakaroon sa lahat ng balita sa patag sang sports. Ang balita sa patag sang sports ginadulong sa isang DTX sa Premium Coffee. Carlos Yulo kag-utol sini nga si Eldro magapanguna sa gymnastic team sa 2026 Asian Games. Yari ang report.
5: Pagapangunahan ni Filipino Olympic gold medalist Carlos Yulo kag utol sini nga si Carl Eldro ang Philippine Gymnastics Squad sa 2026 sa Asian Games sa Japan. Ang mag-utod nga Yulo kabahin sang men's artistic kag gymnastics sa team Opod Ganday, Juancho Miguel Bisana, Justin Ace De Leon kag Zachary Cortins Nunez. Ang Asian Games ang magasugod sa Setyembre 19 tubtob Oktubre 4. Ang inyong balita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto niyo healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupasorita Jr. Para sa kampiyon nga balita
0: Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alasay 52 na sa aga. Kagkaroon sa aton sining balita extra special mga ka K5.
3: DTX 500 Morning Newscast.
7: Balita extra special.
21: Balita extra special.
0: Ang balita extra special na dulong sa usang Detox Coffee Mix ang healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Isa ka pasyente nga lalaki sa Sri Lanka ang nakuhaan sa 3.1 kakilo nga bladder stone. Paskadako ba? Ginakabig sa mga doktor nga inina ang pinakadako nga bladder stone sa kasaysayan nga ila nakuha. Ang nasabing operasyon giniwat si sa hospital sa Trincomalee sa Eastern Sri Lanka. Ginpahayag na confine ang 55 anyos na lalaki matapos na stroke ang samtang nagapaayo, natukiban sa mga doktor ang bato sa iya urinary bladder bangod sa kabulay sinag pangihi. Sa giniwat ng operasyon sa pasyente, nakuha nila ang bladder stone niya kasubong kabugat si sa kalapsag kag may kadakuon pariyosang itlog sang ostrich. Damo ang pagpati sa madoktor o kung dako ang pagpati sa madoktor nga ang nasambit nga bato ang yara sa sulod sang pasyente sa sulod sa masobra 5 o kung tubtob pulo na katuig. Bangod sini, yara na sa mayong kaimtangan ang pasyente samtang padayon nga nagapaayo sa hospital. Grabe ba? Sa K5 alira?
1: Do patatas.
0: 3.1 kilos. Sa tiway mo ito na bugatan?
1: Bugati?
0: Oo, sa kibot guro nga ano naman, dubuy o na niyo kon lain na. Pag-check na liyan mo ni Kadako nga ba ito, K5 ba alira?
1: Amo na ako mahilig ka sa ano, sa salty food. Tiyang kilala ta to.
0: Oh, hindi lang salty nang nagapan sa bato asta matamis K5 alira. Oh, manawi daw kag magkarokaon sa mga maasin kag maturutamis.
1: Ang kilala ko mahilig sa maasin, ako mahilig sa matamis.
0: Wow.
1: Kilala mo man?
0: Oo, kilala ko man. Alasay 55 na mga K5. Hingagaw na kita himos. May klase, may opisina, subong nga adlaw. Kaga mo yun ito mga K5, ang kapusan yung pagbalita ngayon dulong sa iyong Detox 500 Morning News Call. Subong nga Webes, Agosto 22, 2026. Upod sa inyo mga tagbalita, K5, Enrico Tupa Surita Jr.
1: Kaga ko naman si K5, Alira Alvarado Apin.
0: Ngayong aga lang kay Sir JC James Galvillias, kay Ma'am Laura Magaysay, kay Ma'am Ning Ilomba, kay Sir Edgar Badbadon, kay Ma'am Lizelle Franco David, kay Sir Ritak Leon, kay Ma'am Frida Sarmiento, kay Ma'am Ludi Gulilaw, kay Ma'am Anil Bahade, kay Ma'am Beth, kay Sir Arturo Lilia, kay Ma'am Nansa Falalis, Pamilya Falalis sa may Santa Cruz, Arivalo, good morning, kay Sir Alvin Tabugon, kagsubuman kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Rimia Panes, kay Ma'am Lene Pedroso Radivas, kay Ma'am Eva Jeline Apusaga Rurong, dira sa may distrito sang Molo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fund, solid kabon.
24: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app.

0: News. Ifri Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: Ditri Bio. Ang Ditri. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditri.
2: Paano gitbala ginapabakod ni Ditri Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa Ditri Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
0: Ditri Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditri Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: Ditri Bio. Ang Ditri. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Ditri. Mamakal, sumang
3: buti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid Ditri Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago.
4: Oh.
3: No? Indi kapoy. Mm. Kag indi dali magluya. Mm. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka Ditri Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import siya.
4: Yeah. Mami-import kaya. Mm.
3: Your second immune system. Mm.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatawag innate immune system. Nga yara na daan, no? Sa aton sugod sang kitagibundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: ginakompos. Mga trained, gipang trained.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellular kaangay sang B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. Mm. So ginasuportuhan sang Ditri Bio.
3: Ang Ditri Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga ra sa Ditri Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay Ditri Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat
3: labi na kung plakaong katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang Ditri Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko Ditri Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka Ditri Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa Ditri Bio.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
7: Congratulations to Maria Z. Clavel of Leon, Iloilo, and Jenny May Ronda of Pavia, Iloilo, for winning a brand new BYD Seal 5 in the first grand draw of Iloilo Supermart Shop and Win 26 Seal Your Fortune. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-100017 Series of 2026.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CF view sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-clean

0: hapon sa Costmart Calinog sa Mianao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon.
3: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
4: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO, you may D3.
13: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my kumso.
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
15: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 7:09. Ining oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, kagsumuan, sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pantalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sa ginakahadlukan. Nagpangapin sa mga Ilonggo na wala sa dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Isa ka maninayang nga aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na nagatag sang katahuran kadaga welcome sa atos mga K5 diri sa 180 tanan kong barangay sa syudad. Sa 42 ka makabanuanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasi diri sa may probinsya sang Iloilo. Sa mga nagamonitor via sa isa tag sa kama radio, yari kita sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM Band, kag sumaan sa aton mga rail stations sa may Banwa sa Laganesyo at sang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, kag na sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Kag sa aton sa mga kakilified sa bilog sa Western Visayas, sa bilog sa Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sa mga Ilonggo nga mga OFW sa dibang nga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaga, mapauto, mapapon, mapagabi, isagi ka maing oras sa inyo tanan kag we hope yala ka mo sa maayos ring nga kahimtangan.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Welcome sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos. Foro
1: sa de los Pueblos. Katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
4: Dili kita sa adlaw sa ding Miyerkules, pitsa 19 sa bulan sang Agosto. Ikatatlo ini nga Miyerkules sa apatanan ka mga Miyerkules sa ikawalo nga bulan sa kanun nga tuig 2026.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Balik eskwela, may trabaho sa Gyapon. Miyerkules kita nga adlaw kag sa mga estudyante da ang iban sa nga padulong na sa letag sa ka mga bulotuan. Sa aton si mga motorista, halong gid ah, na hindi lang magdali ah. Na kay ti always tagi panungdumon nga may mga pamilya nga nagulat sa aton sining nga pagpauli.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Kaapon nag-uro improve aton sining weather condition matapos nga naka-experience kita diri sa may syudad sa Iloilo sa pila sa ka mga pag-inulan. Na nga na-record diri. Pero kahapon, pila ka makabanuanan sa may probinsya sang Iloilo ang apektado sa saring tubig baha.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Ining makabanuanan niya apektado diri amo ang banwasan niya New Lucena, banwasan niya Zaraga, pila ka porsyon sa banwasan Pototan. Kaga pilaman ka mga lugar diri sa may segundo distrito, sa may bahin, sa may banwasan niya Leon. Ah, grabe ito ang dalan to sa Leon, doon ang imo ng falls. Ah, dito sa may banwasan niya Leon. Kag ano ining mga rason nga naka-experience siya kita sa sining mga kaangay nga pagtaas ang tubig baha. Ang ibang sinilag tinigulang lang, subol lang yung naka-experience siya mo na sa pagtaas ang tubig ba sa ila sining nga lugar.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: May patag din karon ang aton sining nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung nga ang naka-experience siya ang pila sila kabanwanan sa pagtaas ang tubig baha.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
4: Anong mga rason dere? Base ko nang ginabasol talang ang aton sining palibot kay climate change na. Pero kung ido naton kag padalman, base kita nga mga pumuluyo, kitang matawo may salaman. Dugangan pagid ining mga quarry activities sa pila sining ka mga kabanwanan. Ang iban sini na may nagakaigo nga dokumento Pero ang iban, kung anong nasaad sa dokumento kung kaisa, na sobra-sobra man.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
4: Samo sila nga portion ng abisang suba, no? Magkuha din kung magkapatigayon sang kware. Ah, pero ang iba niya nag-surubra mo. No? Kung kaisa ganit, damo nagkaldakpan. No? Nga mga tracking, kay ang ila nga karga, sobra-sobra na mga K5. Wala nagasanto, kag wala nagasibo sa nabutang si ila nga dokumento. Kahit di paano kung kaisa sa mga monitor, kaya kung isa pila gusto, malang sa quarry.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
4: Alas 7:15 sa aton sering kapagpanglagad. Unahon aton check anay connection aton sa aton sering kapag-asa. Kay may tatlo subong ka mga cyclone nga ginamonitor. May isa ka bagyo sa sulod sang Parnaton. Kag may duwa sini ka mga bagyo sa guwa sang aton sini nga par mga ka K5. Manog pagwa na ining si tropical depression Neneng. Kag ang isa sini ka bagyo ang sa guwa sang Parnaton. Samtang ang isa ining ginhingadlan nila nga si tropical storm Saudel. Na dog nilantaw ini may chance nga magasulod no sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility. Pero ining tatlo ka mga ginamonitor naton nga mga cyclone sa guwa kag sulod sang Parnaton mahimo nga maka epekto o kon makapabaskog sa aton sini nga hangin habagat.
1: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
4: Kon direkta nga pikta nga ang epekto sa nga bagyo way sa direkta no nga epekto sa aton pero ang pabas ang pagpabaskog sini sa hangin habagat mga kakifay. Na makaupo naton connection naton sa aton sini nga pag-asa upod kay Engineer Nicole Silvestre. Engineer Silvestre, mayong aga.
5: Hi, hello, maayong aga. Muni ang ating latest weather update para sa subong lows ng Webes, August 20, 2026. So, mayara kita katatlo kang bagyo nga ginamonitor. Isa sa sulod sa ating park at ang duwa ay yara kita guwa sa Philippine Area of Responsibility. So, first, muning si Bagyong Neneng, nga gina-estimate natin past mga available data nga ang IAS Centro ay yara at 390 kilometers north of Itayat, Batanes. May maximum sustained winds niya 45 km per hour near disaster, kag gust gusts niya up to 55 km per hour. Ang iya hulag ay pa-west-northwestward at 30 km per hour. Base sa ating track and intensity outlook, si Bagyong Neneng ay padayon yung magahulag over the waters of eastern coast of Taiwan and possibly yung magalatfall over the northern portion of Taiwan. Kag in the next 12 hours, ay possibly ini magawitin into a remnant low o mga isa na lamang ito ka low pressure area. And then, ang bagyo naman yung sasagwa sa atin nga pa, ay amunay ensa ay tiyara sa 2,960 km east of northeastern Mindanao. May maximum sustained wind niya nga 75 km per hour near the center, kagkasa nga niya up to 90 km per hour. Ang iyahulat ay pa northwestward at 25 km per hour. And then, ang isa naman kabagyo ay yara sa 1,100 km west of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds niya 45 km per hour near the center, kagkasa nga niya up to 55 km per hour. Ang iya hulag ay pa southwestward at 10 km per hour. So ang ining mga bagyo ay wala man ni sila ti direkta nga apekto sa aton.
4: Okay.
5: So karon, so and then southwest monsoon amo na nga apekto sa may Luzon. So okay. Diri naman sa Western Visayas ay generally fair weather kita, so wala man natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan sa ngalat at panag-uobtuga sa mga localized thunderstorms. Makasarangan tugtog makutot naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sa makasarangan tugtog mapalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 24 to 33 degrees Celsius ang adlaw na putlak sa ganyang alas 5:40 sa asa kag magatunod din alas 6 sa is karon sa hapon.
4: And General Silvestre?
5: Yes, sir.
4: Oh, sir, ining, imam, ining si Tropical Depression Neneng, manog pagwa na sa aton Singapore?
5: Yes, sir. Pagwa naman siya sa Singapore. So, isa na lang ang kaka-RCA sa magwa sa mga parsya.
4: Okay, so magwa sa parsya, medyo mahina na siya kag mahimo mangin isa na ka low pressure area.
5: Yes, sir.
4: Okay. Ma'am, ining si Tropical Storm Saudel, ang international name sini, may chance iniayan nga magasulod sa atong Singapore?
5: Yes, sir. Ang muna Saudel, ang muna ang possibility na magasulod sa atong Singapore. Kung magsulod man, tira lang sa north portion sa ating land. Sir, wala. Nga nabuo man lang siya landfall pa siya. Do ko magpatakataka ni ang bagyo nga sir, posible niya papainhas ng southwest monsoon. So, sunod niya nadlaw o sa drop Saturday or later ay may enhance na sa ating south.
4: Okay. So, subong ma'am, hindi na kita apektado sa sining mga bagyo, kagway naman, hindi naman kita apektado subong sa hangin habagat. So, ining mga pagulan-ulan, is to gani sa mga localized thunderstorm?
5: Yes, sir. Yes, sir. So, subong generally for mga pag-ulan natin sa talagang mga localized thunderstorm.
4: Okay, pero daw ang aton weekend, sinay ko na matamat kapalapit ng si Tropical Storm Saudel sa aton sa Singapore, may kimo, sinay nga pabaskugo naman sinay ang aton sa hangin na bagat?
5: Yes, sir. Howard, sir.
4: Okay, so daw medyo magrugal umo naman sa sunod sinay nga simana or either sa weekend aton sa Engineer Silvestre.
5: Yes, sir. Oh, sir, pa tugas ni Tropical Storm Saudel pa sa enhancement Southwest Monsoon natin.
4: Sige. With this information, Engineer Nicole Silvestre, sang pag-asa Iloilo. Salamat kay kaga. God bless kita sa inyo tanan.
5: Welcome, sir. God bless me.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
4: So may oro improve no sa aton sininga kondisyon sa aton sininga klima no kay hindi kita apektado sa hangin na bagat pero may mga pagulan-ulan tugal lang ni sa mga localized sa thunderstorm mga kakipay. Pero na mo ito naton ining bagyo no nga may international name nga Saudel no nga mahimo magasulod sa paraton pero granting kung magsulod gid man pababaw ang iya sa nga direksyon. Pero ginakabalakan lang diri tungod nga mahimo pabasugo naman sini ang ato sing hangin habagat.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
4: Alas 7:22 na sa ato sing pagpangalagad. Kapangapi na kamo dapat yelting nga kapi ha, ang Detox Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
4: Ano ba lang labing talpang dos na balita ng ato sing pag-aistoryahan sa saring Miyerkules edisyon sang Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
4: Sa aton sering mga balita, diri sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo, i-check na itong report ni Kakipay Bridget de Mayo, direkta sa may bayan sang Quinto Distrito. Kay kahapon, naggasungka na ang ining ginatudlo nga sospek sa pagtiro kag pagpatay sa iya si kaugalingon ng asawa dito sa Banwa San Carlos, Iloilo.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
4: Ano ang madalong nga rason ha, sa saring pagpatay sa iya sa nga bana? Kaganong reaksyon sa ila sa nga bata? Kaya masubo diri kay sang nga gintiro sa iya sa nga bana ang iya kaugalingon ng asawa. Birthday pa sa ila sa nga bata nga babayi mga ka-K5. Bantay ang kompletong report ng K5, Reggie Di Mayo.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
4: Sa piyak nga bahin, ipapatpat na itong karong kay K5, Jenny Kauyunan, direkta sa bahin sang Iloilo City Hall. Kay may ginaduso subong ordinansa si Councilor Sedfrey Cabaluna, ang ining pakdol ordinance. Basi makibot, kung anong klaseng ordinance nga may pakdol? Bala mo gin-base ang ining ordinansa na no, sa sining nag-viral ito lang video. Kasi mapakita mo kay Five Paul ito lang naglabay na no, may manugtabok nga pedestrian. Di umagis sa pedestrian lane. Ah, nagpurundong ibang salakyan. Pero may isa yaka motorsiklo na no, nga bisan katabok sa dalan. Ah, why nagpundo? Ipaglabay ah, pinakdol sa ulo. Amo nangangalan sang ordinance sa Pakdol Ordinance. Hindi anti-kamote ordinance. Kailangan mo subong kamote ng mga driver. Nagligad to, kita mo naging flyover na ti mo ma-U-turn. Ti, ang bottom line siya eh, no, kabalo mo sila sa ila sa nga ginahimo or nakakuha lagi isang lisensya under the table. Kaya kulang taon naton, damo ya mga mango nga ma-driver sa aton siling gadala nun. Amot gani kung nga ang nakakuha ni sa mga driver's license, nga bisan gani mga simple nga mga signages, ining mga pinta sa tunga sang dalan ta, may meaning ina. Ah, basi kibot ka kung isa may linya nga utud-utud. No? Mayara sang pinta nga puti ang kolor. Mayara sang pinta nga yelo ang kolor. Ti mga driver dalong boss silingon sina. Basibla matingalas lay, may boss silingon gali sina. Bisan sa mga klase sang pinta abi, kag sa mga utod-utod kag direkta nga linya mga K5. Amo ning video makitaan mga K5. Araw kita may nagtabok o, gin ko dol. Tiha mo na, no, Pakdol Ordinance, mga K5. Pero anti sinagin duso, may ara na isang pagbinanggigay. Sa tunga ni Councilor Sidfrey Cabaluna, kag-attorney Rex Sarabia. At ay papakaroon na managkanabo dire. Kagano ining ginatawag sini nga Pakdol Ordinance.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro De Los Pueblos on the spot.
4: Alas 7:26 sa aton sininga pagpangalagan sa piyak nga bayan, pila ka matalupang dosing nga balita nasyonal. Ang aton sininga mga gobyerno kag mga opisyal kag mga nagatindog nga witnesses na daw kabudlay na nagpati na usag ila sininga mga kredibilidad. Kay nga halin sang una hasta subong daway gisang pagbag-o ano sa primero no may mga gitumok sila no nga mga official pariyol sa tabo sa kay Orly Guteza. Si Orly Guteza isa ini sa mga witness nga nagpabutyag sa nagpatigayon no sang imbestigasyon sang Blue Ribbon Committee na during that time ang chairman amo si Senador Rodante Marcoleta. Ining si Orly Guteza sa iya sining statement mga kaki-5 kag siyempre amo na tawag may affidavit no may ginsumpaan sini nga salaysay no nga suno sa iya minalita nga kwarta ang na deliver kay anay House Speaker Martin Romualdez.
3: De los pueblos.
2: Foro de los pueblos.
4: Tapos nagwa pagining mga 18 nga mga ex-marine no, nga nagatudlo man naka-deliver man sa minalita sini nga kwarta. Pero ang ila sini nga naging pahayag sang una bumaliskad na karon. Nagbag-o ang ila sini nga statement. Anong pagbag-o ni depende sa offer. Kung ditong dako-dako dito ta, no? Kay ining si Orly Guteza, nga doon na konsensya nga sang una, why siya makonsensya? Nga mabag-on ang iya sa ring salaysay, no? Kay suno sa iya, napwersa lang siya. Kagang iya affidavit ko, no? No? Himo-himo lang, kag hindi iya kaugalingon sini, no? Nga ihibalo. No, ginpakadto siya kung ni Senador Rodante Marcoleta, no, kag ni Anay Representative Mike Defensor, kag implastan na dito ang iyasin ng affidavit mga kaki-5, kag pirmahan ang kabailo sini scholarship sa iya kabataan kag kuwarta.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro De Los Pueblos on the spot.
4: Ginrikantya na no? Ang iya sa ni una nga pagpahayag. Pero tikon na bayluhon mang ibos nga statement. Wa kani, may ginsumpaan kani mo. No? Kon maghatag kani sang mga affidavit mo, may perma mo, pagkatapos na, no? ginapatindog kapag ginapasumpa. Hindi ka magbag-o sa na, hindi man makuan, mapiktuan o kon ma pasakaan sang kaso. I think perjury diri ang nagkaigo sa nga nga kaso, mga K5. Amin kong kaysa, mamati ka lang blado, katalaka, gid man, no? Primero daw maano-ano gid, no? Daw piho bla. Pero kibot ka lang pagkalikad sa mga pilakbulan, no? Ah, may mga pagbag-o na. Tindi niya bag-o. Diri sa may pungsod, Pilipinas. Samta nagatag isang statement, gasulod sa minsaro, sa populyong Pilipinhon. Ah, basta sa ulihi malain, naman ang yasin ng statement. Pidaw ginlabo gid sa bato, no? Nga, may mga pagbag-o sa statement, mga ka-K5. Isalding klaro, no? Ah, may nagasugid sa matuod, kag may mga nagabinutig. Damoy kong kaysa, kung nagalantaw ka lang, daw hindi ka na magsalig sa mga napamuyan nila. Akin kong kaysa, gabaylo-baylo, mga ka-K5.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
4: Sa piyak nga bahin, mayo na nagabaton sa nga dolyar, no? Maton dolyar, mayad na ni. Kay liwat naman, nga naka-record, no? Sa pinakamanubo nga baylo, sang peso batok sa dolyar. Kahapon sa trading, nakalabot sa 62 pesos o kon 62 pesos ang baylo sa isa sa nika US dollar.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Di mayo ni kung nagabaton ka lang sang dolyar, no good news ini mga K5. Di just imagine mayara ka sang 1,000 US dollar ang equivalent na sini 62,000 pesos. No, tama na kadako, mga K5. Pero tiniya good news lang sang mga nagabaton sang dolyar. Si pilamalan naman nagabaton sang dolyar, pila guro ka mga porsyento sang population sang mga Pinoy ang nagabaton sang dolyar. Di ba mo nang hambal, mapasana all ka na lang. Kung kada bulan, nagabaton ikaw sang dolyares. Kaya nagadako, nga nagadako ang baylo sang isa ka US dollar. Pero, in general, kag sa kabilugan si ni mga K5, na negatibo ini on the part sang ekonomiya sang aton sa pungsod Pilipinas kung manubo ang baylo sang isa ka dolyar batok sa aton sa ni nga peso.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Ha, kay nga ah, kung mamakal kita kag may mga iga-import kita, siyempre, hindi niya magamit ang ato sa nga pigsong kwarta. Tidolya, tidakong equivalence ni. But silingon, magasto kita sang dako sa nga kwarta, no? Sa mga kinanglano naton, no? Sa luwas ang pungsod, mga ka-K5. Tibo silingon, pierde kita ya, no? Dako nga ton gastoson, no? Tungod sa pagmahal sang US dollar. Kag tinakalabot na, no? Sa 62 pesos, ang iya sa nga baylo.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
4: Sa piyak nga bahin, padayon sa Gyapon ang maid-id sa nga imbisigasyon. Ang madalom sa nga imbisigasyon, angot sa sininga tabo, nga pagpangluthang sa sulod sa Ateneo de Zamboanga. Now, sa Gyapon, anugid ang madalom sa nga rason, ang motibo sang suspect sa pagtiro sa estudyante dira sulod sang ila sa ni nga bulutuan. Ambal naton niya ti Ateneo niya. At mga balik ta Ateneo yan, hindi niya basta-basta mo. Mga ultimo ka lang kwan, ang imo siya pagpangabuhi. Abi, hindi kaya kasarang magpa-eskwila sa Ateneo. No? Mahal na ang tuition mga K5. Privado ini. Ti diri lang kapakita nga ang ining mga insidente, no? Mga kaangay diri, wala sa napili kung naman ang status sang bulutuan. Mga pampubliko man dira, kag privado sa ni, nga mabulutuan. Na kung lang tawon naton, ikomperta ang siguridad sa private, kag sa mga public school, mas grabe ay ang siguridad, no? Sa private school. Kaya nga ako na kuya ginikanan, questionon ko ang bulutuan. Gabayad kuya mo, tuition para nga mapaayo ang kalidad sa edukasyon sang atos nga bata. kag siyempre ang safety man sang mga kabataan. Amo na kung kaysay, compare mo yung sitwasyon sa private kag public. Amo lang realidad sa pungsod Pilipinas, sa itsura lang sang classroom, lain mo. Ha? Sa itsura lang sang classroom, na sa privado, yung kabulutuan niya, di pa aircon to ya. Na? Mayari yas pungsod Pilipinas, sa dalom gani, sang kahoy mo. Kung pwede pala makatudlo sa dalom sang tino-tino. No? Ah, kulang tiyas classroom mo. No? Ah, ang promisa sa ninyo linibo ang classroom sa isa katuig nga tapuson. Ah, ang kwan siya na, doway gani, isang 20% na tapos. No? Nga naman libuganta, may budget na para sa pagpatindog o kung pagpahimo sa madamong classroom, pero hindi pa nila malabot. No? Ang ining nasambit sa nga nga gina-project nila nga mga linibo ka classroom sa isa katuig ang mahuman. Ano daw pigado ang tautaw sa mga classroom mao? Nga daw kadugay sa matapos. Balik kita sa isyo. Nga mo yung balaton, no? Kung sa private niya, grabe ang seguridad, no? Ang convenience sa may estudyante na nami. Just imagine niya, nag-eleksyon timo, di pa aircon. Why? Isang problema. Pero mong isa, do ka budlay, may magtuon nga, gapamaypay ka kagang imusin nga balas, blaga tagite. Ado ah, budlay kung kaysa mas estudyante mag-focus. Pero ang question naton diri mga K5, no? Nga kung ikumparar naton ang seguridad sa private kag subuman sa public, no? Mas malayo na kung ikumparar na dugangan pagid ang estudyante mas madamo sa mga pampubliko sa ni nga bulutuan. Pero why na itong na-compare, no? Ang mahatag nga dekalidad edukasyon, no? Halin sa private kag sa public school. Damo man mga nag-successful, no? Nga halin man sa mga public school, no? As long at imatutom lang, no? Ang may estudyante. Sa Gyapon, mainit yung istoryahan. Kagaluyag na ito, why nang gina-share na ito ng video, ha? Kahit makadugang trigger pag ini, no? Kung mahimok pa lang gani, mangin refine kita, no? Mangin mapino kita sa pagtalakay sa isyo. Pero ang aton lang diri, no? Nga tani, hindi na maliwat pa. Ay nga, duway pa ganing ibang kamubuon sa tabo dito sa Leyte na sundan pagid sa may bahin sa Ateneo de Zamboanga nga isa sa nikapribado sa ni nga bulutuan ng pamangkota kumusta itong hearing sa Leyte ito. Duway naman itong mapadayon dito. No, pero, no, do ka budlay lang i-imagine nga ti ang balaton ang ini nasambit sa nga estudyante na kon sa patag lagi sa status may kuno kwarta kay ang amay sini isa ka official na sang Bureau of Customs kag pag-check sa background sang sining nasambit sini nga suspect Mackey 5 na white problema maalam kag isa sini ka nagapanguna sa ila sa nga brutuan mo gani nga may kwani may nagalaptas sing itsura nga agrado siya na is 95. No, just imagine ang grado mo, 95. Ano tanan mo grades to, mga matagas, ibang guru taglabot 98, 99 pa. Daw halos perfect score. Pero nga nahibo, ang nasambit siya ni, no, nga makabig na ton, nagpabilin nga pala mangkutanon mga kakifan. Ano may epekto ang ining mga gaming application sa atos nga social media, kay usually, sa makaangay si may insidente, no, kagpariman dito sa may Leyte, nga natabo, ginaangot nila, or mahimo, may faktor, ang ining paghimo sini, mga kakifive, ti ang ining paghampang sa mga gaming application, madamo ang nagaduso, nga iban ini, sa edad nga 16 under, kaysa iban si nga pungsod, mga K5, ginbana sa mga nagaedad 16 anyos panubo ang pilas ni ka mga gaming application mga K5. Tagipikto sini din naton nalantawon na no? Kagtunan kung bala may dakog yung mga epekto ng umpisa pagban sa sining mga gaming application na no? Why sa mga insidente nga kaangay diri mga K5. Pero isa sa mga ginalantaw diri aside sa saring gaming application nga may factor amo ang isa sa ginalantaw pagidri mga ka-K5 no, nga mahimo nag-superman sang depression ining nasambit sining suspect kaglakip mandiri mga ka-K5 na no, mahimo nga may pressure sa iya sa nga grado.
3: Foro de los Pueblo. Foro de los Pueblo.
4: Balan mo kung kaisa kung naara ka sa top, no? Ang babudlay, sini budlay magminting. No? Balan mo kadamo sa managahandom nga mangin number one, no? Bisan sa radio station, kung number one ka, damo nga mga radio station, luyag nga mag number one. Agawon ang pagka number one sa imo. Damo nagahandom. Buot silingon, kung gasakaay ka musbukid, damo ka pa nga weed steel mo. No, nga luyag, ipapanago, apapanaugon kao. Kag mabudlay, magmintinar, ngayara ka sa ibabaw, mga K5. Ti, well, takbalo, no, kung gina-pressure, ang inasambit sa ninyo suspect, nga mapabilin, na no, nga mataas ang grado. Kaya may mga reported, may nagnubo, sabi nga, nga subject, nga grade, kag ginabasol ang iya sa ninyo maestro, mga ka-K5. Bala mo iban mga ginikanan, luyag inabi, no? Nga ang ila sa ning kabataan, yara sa top, no? Nga magpangibabaw, gid. Ti, para sa ginikanan, makitaan mo amunang achievements ang bata mo, lipay kagid mo, no? Very proud kagid, nga ang imusin nga bata, nag-top sa klase. Pero why kita kabalo, no? Kung anong epekto sini sa bata, mga ka-K5.
3: Foro de los Pueblo. Foro de los Pueblo.
4: Why man aton ginahandom, no? Nga tanan kita ya, kung gusto mong tamang top eh, ang mga kabataan, depende sa mga ginikanan. Pero ti, ako ya, nanging tatay ko, ga-eskwila man ang bata ko, ang ambal ko lang, importante, may natunan ka lang, no? Importante, kung naman natunan mo, no? Gamiton mo si insakto, kag, ang importante, maayo ang batasan mo sa isig kapareho mo.
3: Foro de los Pueblo. Foro de los Pueblo.
4: Pero kita yung may magbabasol sa ginikanan, yung ginapresyon yung bata, nga mangin top, dipindim na sa pagpadako, mga K5. Pero kung kaysa, base kung pwede ito may istorya ang bata ta, ha, base tungod sa presyon, sinig kag base, hindi masarangan. No, sang bata, kung kaysa, base ang mumaning rason. No, kung nga, ah, nga daulain ang iya sa nga paminsaron, mga ka-K5.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
4: Kay isang unaya, kita elementary ka high school, no? Ah, nagasulod man kita sa unorol. Pero nagambagi ko na kay nanay. Siling kunay, pag college, hindi na maglagas ka unor, ha? No, ti okay man kay nanay. Ah, nagprangka ko mo nga ah, kay do kinapoy ako. No? Kinapoy ako K5 ball. Hal elementary high school, no? Nangin honor kita, no? Ugaling kay that time sang bata ko, kita ko makabataan kay enjoy hampang. Aga, lipay-lipay yara ang ilas nga yuhom. Sus Mar Joseph ako yara sa kwarto gatoon. Kaya mo na pag-abot sa college, sino ko yung nanay? Nay, di na ko yung maglagas ka honor. No, nga mangin Latin honor. No, kay nakapoy ko nay. Pero promisa ko sa imo, pasaron ko man ang subject. Ti pasar man kay Five Paul. Nakaluyan, pasar man. Importante ko mag-exam ka, tuon ka lang. No, pasar ka man ah. No, importante, mayo lang nga nagapanikasog, nagapangimakaskaw. Kaya nga, makitaan sa maestra, bawasin na si Enrico, nito ko bakas mag-eskwila, no? Napapasaruntan lang ni. Mayroon ko kisa, may arag man nga hinay utok mo. Nabisan ko sa nung tudlo mo. No, doon ko budlay ko lang mag-catch up, mga K5. No, pero isa-isang inalantaw, ah. Pressure, kagsubuman na depression. Pero hindi kita yakahambal, kati between lang sa pamilya sa ni anak kahibalo. Hindi kita ya pwede nga asli nga tiyo, sobra-sobra mo lang pressure. While na kabalo ko na ano ang pagginawi kag ang pagdamdanay sa mapamilya, mga K5. Pero mo na mabilin kuya, no? As long nga manami ang relasyon sa isa kapamilya, mabakod ang ila sa nga pagdamdanay, masadya, bisan sa piyak, abi kong kisa nga, ah, tingin kulang ka man sa kanang lanon mo. No, kwarta, sino ang ginikanan kung anong pangayoon sa bata, hindi tumatag mo. Pero, kung makitaan sang bata, nga ba yung relasyon ninyo, pag tinamdanay, siguro daw waay man sang space nga isa ka bata mahimo sang anuman nga mga krimen mga kakifive.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Ang makitaan sang bata ya malipayon kamong pamilya, no? Makita nyo maayo ang panimuot sang tagsa-tagsa, no? Siguro daw hindi mag kwan maglabot sa punto ngang isa sini ka bata mahimo sa mga kaangay sini. Ah, kay ti masulod sa pinsausang bata, do ay man rason, no? Nga amo ning himuon ko di malipayon man ko. No, kay subong ya, no, dako yang factor sang mental health mga kakifive.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
4: Dapat may baluan ta, no? Kay ti wayta kabalo gali ang bata ta, may mga ginabatsyag na. Nga hindi bala kapatwas, no, mga K5. Amor, dapat nga sa pamilya, ya open kita. No, bukas kita, mamati, kung naman mabulig. Kag sa mga estudyante, da, mga kabataan, no, mabutang sa ital-ital, huwain na sa iban mabulig sa inyo. Kundi ang inyo sa ring nga mga aginikanan.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
4: Basi mambal sa karon ang balto ni ka K5 Enrico to importante ka pasar lang. Ay basi di ka mo magtuloon ha. Ang aton lang diriya, no? Nga hatagan ti importansya ang edukasyon. Kung hindi natun kaya, hindi ta lang pagpiliton ha. Ah, kay basi Black Bylos na lain ang dalagan sa paminsaron ta. Kasi pag itikan natin, di ta matag-pressure ang mga kabataan ta. No? Kung kay sabi, may mga sa pamilya bla. No, kung kaysa ka pressure kaw, ilabi na gid kon mga katiuan mo, no? Mga katiyaan mo, no? Mga utod sang amay mo, utod sang iloy mo, ang amay mo kag iloy, lunsay mga professional, may mga posisyon, no? May mga kwan, may mga ngalan, no? Sa ila sa ning may ginabutang primero sa ilang ngalan. Pareho sa mga attorney, mga doktor, di ba doon ka namin pa matian, no? Kung may mga ara ka nga ginabutang sa imong ngalan, na engineer. Sus, kung imo na bata, may attorney, may doktor, ano ka proud, mga K5. Pero hambagin naton, kada isa sa aton, lain-lain swerte. Kaya ambal ko, kung tanan kita nangin doktor, may pasyente ay han. Sus, Mari Josep, kada isa sa aton, doktor, may pasyente. Kaya nga, tirisitahan, tangaton ka ugalingon. No, doktor ka, hindi ka kabalumang resita sa ibo sining ako gringon. Tanong kitaon sang doktor kaya na pasyente. Kaya nga, tanan kita yung doktor. Ti may mapa, kwan pa na, may pabulong pa sa ibo na kay tanan kita ng doktor. Ti hindi kita pariho, tanan. Amo na, hindi na itong pag-ipaanggid sa iban. No? Ay, mayo to si kwan kay doktor na. No, tani, ikaw nangin doktor ka man. Why kaso nay, why kaso tay, kay ako doktor man. Konduktor sa salakyan. Di ba kada konduktor, kada hapon, may ara kaya sa ginawiyatan nga, kwan, nga kwarta. Pero ang ato na rin nga punto, mga K5, ang ikasarang nyo lang, kag kung ano ikasarang sa kabataan nyo, amo lang dapat nga kutob lang dira. Kag ini kita yung maglantaw, kay i-compare ang bata ta, kay isang gituga, kata sa babaw sa kalibutan, kada isa sa aton may kinaiya.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
4: Kay Ma'am Rosalba Ricoperto, may naayagin nga aga sa takas kamo, ma'am, no? Kay Ma'am Lang Ladoblan, sa naakon subang wala ka-graduate kay nahook sa computer games. Tikong kay sama na i-monitor man naton, Ma'am Lang Ladoblan, naton sa mga kabataan. Kay base bla ko na lain na bla. No, ang ilasin nga ginaatupag, no? Ang importante, edukasyon gin mo. Pero ako yung kapati, no, kung ano ang maing kapalaran mo sa ulihi, dako gid ang faktor sa desisyon mo sa imo kaugalingon. Bisan na pinakasaway sa gitikanan mo, pag-monitor sa gitikanan mo, kaya hindi ka mambatayan sa gitikanan mo sulod sa 24 oras. Ano ginagaig ka gitikanan mo kinabutang sa higot kaga para hindi ka kahalin? Para monitor ka. No, bisan na pinakastriktong kaysa gitikanan mo, panumdom sa imo, ikaw gyapon. No, ang ulihi sina makadesisyon. Amo ini ko pagpatiya, dako nga porsyento kon ano ang imo kapalaran, no, magdako ikaw imo ina desisyon.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Alas 7:49 ning oras sa Dulong sa Lusang Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Imo niya desisyon, mga K5, na akon, ha? Anong ibosin maabtan dira? Kay ikaw yung nag-decide mo, hindi man mga girikanan mo. No? Kung anong ibosin niya plano sa ibosin niya nga kabuhi. No? Ti, kung nangin successful ka sa ulihi, ah, tungod man nga nagsakripisyo ka man mo. Amo ng ibang datamaran sa ginatawag nga pagsakripisyo. Pero ay kakabalo, nga kung gusto mo ma-labot ang ibosin niya handom, no? Hindi lang nga pagtulog mo, pagbugta mo, labot mo na. It will take sa mga sakripisyo. Kung kaysa ganito man, balka daw kulan na lang dugo, magwa sa imo sing lawas. Ining mga nangin doktor, nangin engineer, amo nang bal ni labla, nagsunog kilay. Ah. Na, tika mga balka sunog kilay, di po silingon nga, kuha atok layo, kasunogon kilay mo ah. Na, nagpulaw ina sila mga K5 sa pagtuon, na, kaglakip man dira, hambal naton pagsakripisyo. Kay kita yung nagapati nga kung ginbunag ka man si babaw sang kalbutan, pigado ka mo. Kag tub-tub sa limang patay kang napigado, ang basulon mo, kaugalingon mo.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
4: Pagbalik tayo, iga-check na to report ni Kakipay Bridget Di Mayo. No? Ang mapagiging masakit na realidad. For better or for worse, tell that. Do us part. Pero sa kasakit, sa kalipay, opdanay ka mo. Pero nga ang galabot sa punto, no? Nga ang ginaisa sang aton si nga Diyos, no? Ah, nga lain ang nga resulta. No? Amo nang damo, subong katabo. Realidad ini, mga kakitay. Balikan ta, ang ining update kay nagsungka, ang ining banang nagtiro sa iya sing asawa, anong mayor din ang rason? Kag-interview man sa bata sining niya mag-asawa. Abin niyo nga piktado at makaluoy diri ang ilas ng kabataan. Amo na kung kaisa ang mga ginikanan, no? Ah, mag-binulagay, no? Mag-separate na. Hindi nga ang isabi kasawa o kung isakbana na patay. No? Ah, sumakabilang buhay. No? Iba na abing asawa, ibang nga bana, why na patay? Why sumakabilang buhay, kundi nagsumakabilang bahay. Balikan ta sa aton sa pagpangalagad pagkatapos sa pag-importante nga mapahibalo ang oras alas 7:52.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TTX 500 ka na!
7: Ang TTX 500
8: ang may powerful compound
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis Whoa. TTX 500!
9: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
10: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't. Malabla nga permi na mga hambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
9: Correct.
10: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
9: na?
10: Dapat niya wala pa?
9: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
10: Saan o ka mainom BTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, Ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Mm. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Mm. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Mm. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Mm. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
11: Para sa matilo nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga atay,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
12: happy kanunay,
11: DTX 500.
12: Masaligan,
11: epektibo,
12: DTX 500.
10: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo.
4: Mm.
10: Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
9: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Mil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes.
10: Mm. Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
9: Ay,
10: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag MyTC kay gapahubin ini sang imo nga selula.
4: Mm.
10: Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
9: Ay.
10: Okay, imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
9: Uh-huh.
10: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
9: Gusto.
10: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
4: Mm-hmm.
10: Katatlo, mm-hmm. Sir GP?
9: Mga kainit mo, no?
10: Your grudges. Tao malanta, no, no, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones.
9: Ay,
10: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
14: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha kabulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio, ang Visio yung may D3.
11: Mabagats mga butika
12: para sa matilo nga dugo,
11: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay,
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant,
12: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay,
12: DTX 500.
11: Masaligan,
12: epektibo,
11: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo,
11: DTX 500.
13: Masami ka bala ang gina-allergy,
11: DTX 500.
13: Ang
16: TTX 500.
17: Ang nagatidlo sa imo mahigko nga dugo. Gasama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
16: TTX 500.
17: Masalika TTX 500.
16: TTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: TTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
16: TTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
16: TTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 10 After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.